0: afele abuti le fura la ngwana ke o roma
1: eh ntat
0: ka le bitso ke ntate mogolo re filwe pallo ke ke kopa gore ntate a ke so bi se to sampa te shile fela mo taba ya ga ile ngwana teng ke be ile molwana ho yona di tabeng tsa ntate mogolo tawe tshehla ke dipolelo tseo re ka reng di bohla tse tswang ke batho kapa ke maletathojane ka bophelo ba hae ke utlwa e ka ke tshwanelo ya rona re le maletathojane gore re galeme dipolelo tsenono hantle thojane mola a re a tshwanela go ba le dibopeo tsenono ke tloba e ditswe gaolo ke polelo eno tatemogolo wa reng motho ule a mo letsetsa re o ke ena a re ke utlwile go ka re go thwe ga o sa leyo ka nnete ruri ke dipolelo tse madimabe ntate lefuga la ngwana kogong gobaneng ga motho a ka etsa jalo o letsetsa petsana ntatemogolo tatemogolo a e ya gaba o bua puo eo o utlwa e ka o tla sia ntatemogolo le ba utlwang ba le boemong bofeng a ka nnete nna le ke ha e ba e ka ba batho ba tsebisagalang wa tseba taba ena ya mokgwa wa go leta thojane ke boikarabelelo ba rona re le diporofense gore ge alosane re thibane ge eletsane ruri ne ke re ga ka ga feta taba eo fela re sa ge letoge le maletathojane ge tlabe ge ikamoa toka ebile ge sena boikarabelelo ke kopa gore eo yena ruri re tshwela ka mathe ka phatlha tse phagameng ntate mogolo phepi motaung ga gona motho a sa kuleng botlhe re a kula mme ga gona motho a lakaletsang gore bokuding mang kapa mang a etelelwa pele ka gore go ja kapa o se a swele ae nkule polele botlhoko ke a leboa ntate ke a gola a ke itsalo re eletsana ge le diporofense oge ga re alosaneng ge galemelaneng re bua dipuo tse tshwanelang go bua ditsebeng tsa batho ke ntate mogolo re file pallo ke dutse lephakong la taba ya mphakane ka botšhabela ono ka tshwedi ke ke letile ka legato le ka makgethe ke a leboa mogolo wa ka
1: tanki mongaka
0: ntate
1: mabedi e menne fela metsotso re furaletse jalo hora ya bobedi mme ka banya nyeta go utlwa he o tlo tlhalosetsa nkgono mona gore na a kene ha jwale kapa a emele selemong se e tla nna
2: Tanki
1: no a o hlaile fela ba le haketse bona ella ntena ho ba neng e bontsha ka e gaugile sa gaotsi a le twa
2: ka le gato le ka mahet
1: ka o fela
2: ke tsaba na sa se
1: go ya ga ile se bue
2: a ke ne ke le tla ha ilo lo wa tamela ne ke tswa fa lo wa tamela la me kutisa o santsa to di ya hantle o mpa ile a tswa sela ya ba ha hetla fuma na bana ke mo tsaile boko a bona ka jitlo mo kotori ga ba sa itse wana nne ha ke ke ne ha kaloka lo ho ya ngkhulu sela ntseng ka mpanga mo sika mo eleva ka yona ha sa kele wa bona bo ntate phomolo e teng ba sokola go kena a sa kene a se ka lalla twe ba mokoting obane bophelo ga

0: e monga tsa mo ga o kwa o ba utlwa go jwele wena o leng haufi le mane mo bo le banta le tla bontsha go o mohlodi ha o so fihla pela lona ya nna tsa tsa mo ga o kwa ka nnete o so ukwe ka ka go sebeditse ha kene gona jwale taba tsena a tla tsiba ba le boikarabelo go dima tsona a ntsa a le moleng ke a e feta e na le dipegelo yona ke a e feta e ke batlang go fana ka keletso ke ya gore nnete ya sala nthena ya rona akwe kere nthena ya rona e ntse e batla gore e ka re modimo a ka re thusa ya ba re lefa gore kgwedi e nngwe le nngwe ga e fela e be ga o ikolote e leng gore mona mo o teng me stebo sa wile ka phata ka nnetse ke o sa itsetse ke didi yela a kolota kgwedi tse nne e be jale bana ba ka batla ba tshwere tšhelete ya kgwedi tse nne ba fitlha ba tlotla ba kapola ena e ntseng e le ya matshidiso nna go ya ka nna o utlwa e sa ntshware gantle ga re beng moleng ka o fela re etse mosebetsi o tshwanang e leng gore kgwedi le kgwedi o be le bonnete ba gore o a latlhela modimo a o thuse gona e tsena nna sebo go se go le boima dintlheng tsa monomono gona re etsemana jwang ga o sa le bonolo jalo ka gane o ne o ka tseba gore o ga mogo wa o rekisa o tla fumana le o rekisa le lesome wa gao bo gote o ponne empa he modimo a o thuse wena o le motho gore o be le monomono e reng ga kgwedi fela e be wa latlhela ba bang modimo wa ba thusi e be ba tsamatsamaelela pelenyana go qoba yona ntshweno ya gore ga o tsebe gona o tlo tsamaya neng kapa o tla tsamaya neng jale o tlo tsebe gore o sebeletse go sena ntho ya gore mme wa lona bana ba ka o ne a na le kgwedi tse kana tsa sa di lefang di lefeng je letlegetsele go a le tsikela ka mane ka sesi ka mokotleng ke ya le buang tate ga re beng moleng o o tshwanang dikgweding kgwedi e nngwe le nngwe o tsebe go e le feleletse o ka bampa wa fetise ke a leboa mogatisa
1: Thank you, Mr.

0: Hello, Dwayne.
1: Galagato, le kamakhet.
0: Comment fait-la?
1: Khechavana sakhum.
0: Ndari.
1: Marimé a fili, ndatifu galawana kuhuma. Lebiso laka, ki ndatifu mula iti umhumukena. Kiutwi le orna. Meste bo re ke tse jwa ke tla tsa jwa lo le ana khono khotsa ke re gela pholo ke mo utlwile ke tla bona go na ke tsa jwa mo hlongwe ke tla nyela ena o fela ke tla ba phopuletsa ke a ite bo ya landa tene ke tlole bo ha ke na tya ba tsenga ta ke le wili
0: tangi mngaka
1: ka me hlabitse la modimo lo boko khotso
0: tangi nda
2: Hello, a bohloko a hore kutlwa ho thutlwa ka hele. Ntheno e ka etsahalla motho e mong le e mong. Ha o tshwile, ho na le hore o ka bua ntho e ka bang e mong ha e mamela. A utlwa e ka ekare o no ho bosa. Ha ke tsebe, ho na le hore ka nako nngwe re utlwe ho ntho o thwe mang mang ka nnete o sa re fie. Ebe o kopana le yena, ke bua ka ntho e ileng ya nketsahalla. O sa ka tla ka tshwa go ba ne ke ya o bona. A sa jela ka ukwa go ntse go thwe o so o ile ke ne tine ntse le motho ntse nga kula. A ha swa na sala ba bangata ntse ba tshokela ke nne ene ke ke. Yale ene ngo motho na modimo. E ka nna ba ha le tsa ntate mogolo o na a tshwile. Ya ga ha ukwa ile yena ntate mogolo. Ya ba o ha ba ha go kokolo le seki e tseli. Ha ba go kokolo. Soi ya le rempe re se ga ha ikubitella ha kalokalo mohlomong moelelo wa ha imele wa letswalo ene se wa go hobosa ene ngore he ba ntse ba utlwa ba tle ba tsebe go ka moso ba se ke ba hlola ba tshwalo rempe re nke fela ntate o na tshile haholo ya ba bile o batla go a ikisela teng a utlwe gona ile ke nnete ya lebo ba ga tuwa ke le se re faseletsa motho se fa teng a the motho ena se ka tsela e gona ke nka ditaba ka yona empa hense le yona tlhokomediso ke a lebo ntate ke ne se re ka khamla mo
0: thank you mister le sme le me tswe me hlano fela refrela tso jwalo hora ena ya ya bobedi ka mona ka Afrika Borwa ka mane ka Henemane ka holana la Freistata motlolo mona ja mone mongwa leponisa ka bandi dimo di mashume a mane a metso e supileng wa lepolisa a ile a thunya jwalo batho ba le moketeng motlobelo ona e re sa tswa ho feta ho ona thapameng ya motlobelo mo a ile a fihla mo a ntse a batla garebe ya hae a ba fumana garebe le siyo a fetela moketsaneng mono motseng mono na le moketsana ha a fihla teng a batla garebe go a thwe garebe ga iyo ya ba so qhuma qwaketsano mono a ntsha sethunya a thunya mme wa garebe ene a hae le maloma garebe le mosadi e mongwe ka bandi dimodimoasomabidi a metsoe mehlano ba hlokwala hang-hang ba babedi ba tswa dikotsi tse tshetshane fela bana bona ba gago mme wa garebe

0: maloma kharebe le mosadi eno e mong bona ba hlokala hang hang ha tloa mono a kena koloi a fihla koloi mane le ena a se sebisa ka ho yena a ithunya monna eno wa lepolesa e banna taba tsena mamedi tsa batho ba ipolayang high con hona ka mona ka Freestata ho tlalewa hore ehlile maponesa o bonagala a ipola ka sekgatlha se godimo haholo ka mona ka Afrika Borwa ka mona ba ipola ka sekgatlha se godimo haholo e se ka ba dinyewe tse ka bang 29 kaofela jwale tsa maponesa a ntseng a ithunya a ipolaya ka Freestata ka mona. Hello, tu es?
1: Galoga, Mahat.
0: Go fella.
1: Regavara Sahumo.
0: Dada Ribuga.
1: Dada Ribuga, I want to go to Dada Ribuga. Yeah. Le ke sa mo se metsi ntse ka papa di ma chocolate di papa tala khamba kana moto ke le tie putsa di ba no ga se di di ga ma banta o di di di di mento di ntse ka ta go o jo ga ta ta mo se di ja ba o pota out wa mo
0: e nda
1: e o bi ga ga di di di putsa go di fa no ga po di papa tala khamba le moto di ya rulwa jaba la del fuara gola go goma ya le fara go go ga tso tsi na le ntwa e sile mo o wa go gwa za e ga di tlo di ya le ne ke gena a no go tla go ga mo so mo tla ga o ntse tse ba shume a mara go o tankana go e kana ka mogana ko e kana o tlaba setho ka mogana ko e kana o kgapa jale e tlaga motho ga o potile ka mola o bua le nkgono kapa le ntate mogolo ko ona o tla fumana ditlhaloso gae o tseba o tlaba setho bana ga o fumana pe ka diseng tse di matha ka nako engwe o tloa o tho o kale kalong jale o fumana go tlo inwelwa kuko ya ka o na le ntho e kanye se e salesaletse moong e o ba no buile ga e se le khale o tuwa kwa re le ke taba o na ha o fitla o kala kwa na ka pa o ba lwa di khwedi go tlwa le se bua nga sa ete se ke ne tota kwa pra le tate morolo yo ka pa wa le tla ga o le ka thoko ka mola e le ho na o hlalo se tswa mo bona ntjo di tae ma go go tlwa ga o na le fuko e sa ete mola ke tlwa e ba go tsisa ntse yaare wa ntata ga
0: Ah, go re ba se ba e hlakise hona mona. Ha ba gata letsa na demo holo ka ofela re le magolo golo. Na o tla kopa ba le bana le bophelo.
1: Ke yona ke re ba ka bo fata mo sebetsi wa ha ba ntse ma shuma ma rago. O tlo o sonzo le se tho o so ka thuso ha ba ne le o na le ntho tse ntse go alo ka nna tsa
0: tsa re tsa hore re buke ho ba re ntwa ke le ho nka ne e ha ba ha ba ha ba hlae
1: mona ba hlakisa taba ena ya o le ntate moholo a santsa a se ya a se monate ha ntse e ke ya le bo wa ntate ga
0: thank you.

0: Hallo, du?
1: Kana ka tswe ka magetse ntate e fila ga mona go go mmela.
0: Mela me.
1: Ke sa ke go le tswe. Ba yo le tsine na ho ya re bulela go ka ntse motho. Ka ntse ya ka tsela di tsa a kenela sini. Ka ntse ke tse di ka hantle go le tsine ya re bulela. A mo di ma ka ntse ke tsa itika go na hana. Nka e tsalwa. A holo holo hona ha nna. Se tenga nna ka ke khola nna ha no ke nna ntse se le le ke la tlo ke motho e tsama se se tswa empa ha ba nka ka tsa ba tsaka tsa ba bona na ke se ba ng homo o me ga ntse jwa lo ka le gatele ka magetse ng khole o tse se le go ka me se tsa ba tsana le tsa sana ha le ntse se ka o sa o ya le bona e
0: fela ke wa utlisisa o lo lokela ho lefa ho tloa go di nya pele
1: ntate.
0: Wa utlwa go tlolekela go lefa o tloa kgweding ya pele go fitlha go e e leng go yone.
1: Kane ke itike ke tse e tsana la ngwana nke o fitlhela ke ba kile go fitlha kwana mo huang. A ke re a utlwana ntate.
0: Ee mme.
1: Ya ntate ke a leboga.
0: Thank you mme. Ntatemogolo o na le ntho a batlang go e tlhakisa mona, re ke tse tsena. Re ke tse tsena fela mona hee.

0: Hallo.
1: Hallo Rado, lega makhethe.
0: Ngo fela.
1: Ba tsaba na sa khomo, go ba mang a ga ke ntse ke sa yang te tseleng tsa ao.
0: E o hlaki.
1: Ah, ja le bo ga ni thota e sunse di ya di taba ka tsela e hlaki. E le mogwa wa o re thusaneng hantle. Le na ne o le na la ye ye na mpate shibeng. Ke a mala da thuja. Me ka hona khale be le zoe. Ke ke ha re a tame le mo. E go lo ba o fitse sa nda dilo go gala ngana go. Khale di thotse sentseng ding. Ke le ra qala ka mashume a mahlano. E le ngodiso ya le ditso. Ka ba le mashume a mararo. E le pokile. Ba le hantse re ya. Ga nna ra tlhokomela gore ba ntseng ba kena jale ka moganako e ne e seletedeng ya ba mokgwa gore go tla ba le legolo le masome a mabedi e leng gore ga na le magolo a mabedi go setho ka seng se tla tala go kena e le setho se setšha gana jale ke rata gana monotlhe ke fate ke ratoga fumana re ke fositse ge le ditho tse neng di tala boemo bona ke dira tala ka masome a mahlano.

0: e le ngodiso ya lebitso ga ba le mašome ano a mararo e le pokeletso e re gannelang go ya matshedisong empa itse a se re nkile leeto go bona re tsamaise a re ee ga ba le ke se ke ipagoletsa eno ga ba le legolo le mašome a mabedi ga ke tsebe gantse ga ba dipalo di a dumela ona di fana ka tšhelete e ka ya yaba ke ya majalo ka moo taba di ding ka teng jale ke ne ke le ka gore ke re ditho tsa eso jalo ka ga se bueng mme setebo le ba bangwe ba se ba tshusetshile tata na le tato jang a lokoloile go tswana jalo ba utlwang ditaba tsena ba ka tsena ga nka leeto le na le bona mme setebo sa bontshitse gore ga o ntse o emela nengne o ntse o emela e marothodi ya dipharo gobane le rona re tlante re leke gore re tlaletse empa e golo ka go fisa ko gore ga ena ga o keta go kena bekeng ena beke e tlang o boso re bolelela ka gore o na le bothata bo itseng ba motho a itseng e le mophidisiwa wa gago ke yona e nngwe ya dintho tse re lekanang re be sedi ka tsona ebe banna eo ke seng o tla nthusa le wena gore ke ne ke tata ke mathele o ntate re sepallo ntate molo re sepallo e ka nnete mme setebo e o tlolositaba e ne bile se lelele tato jaane motho eo wa modimo e ntse le kagolo ya lelapa empa ba le go le fela jale ke a bona ga ba fumana ditaba tsena eno e mongaga a kanete ke reng ke geletse pele taba e ne e re utlwang ga e utlwa gona ke yona na ke mona mo e reng ga ke agabela gore ke ena e a bua a rana ke bua le ntate gantsana kere ee ae moa go na le ditaba tsekena tsentse di tatamaa kera ke le ladimi ka gampe kantse teng ba bangwe ere ga ba fitlha mona tswalo la bona le baotle goo ke gopola le nna ka nako ngdilaga ketsa wa nyadisa moraka ka ke ke sa habo mosadi ya gae pele a ke fitlha ka fumana nkoa e le yena mofoi wa eno ngwe diaka a kula go ga ke fitlha lapeng mona kile ka go mosading olo ka nnete o sekebe wa makala ga o ka apere e kena ntsetse mogae empa o sane o tseng ka nete ule a fela ga balwa le pere ya kega motho ga ke re batho ba mmona ga ga bophelo bo se botle ka nnete be batho ba tla tsoa ke dumele a ne a bua gampe a se lele tato jane tate kebe ka tlotsama le tato jane gagolo yaka go ja ko ona a ne a bua thaba e mongwe wa ba lelapa ngwana mme ka moo taba di ding ka ke seile e seng mone ke o tlolola ditabang tate le kua la ngwana
1: gorena motho ga kena gere o kena kgweding ena he o fua nako yeo a lokelang gore a e dule pele ya fumana ditshebeletso
0: ena empa enkela fela gore setho se kenang e le sona ka bosona ba sona a keke a re fa mokodi a kankane gore ga a keta go kena a batsaga mophidisi wa ka kenwa o se a re sile eo yona ga e dumelele ntle le ga e ka ba ka mafu a tshoanyetso lefilena la koloi ke a gola lefila mago ka moo taba di ding ka teng ke yona eo ke e gopolang e nngwe ke ena e o thwe nna ga na ga re kena jang jako fa go kena mpatešeleng e ntse le go kokota go ntate mogolo ke a gola moono ke sebetsa komitiana e sebetsanang le mosebetsi yoo ke ntate mogolo gone go tsokelegala polong le mme ka mane ka a shedile mme banna oa lebitso la mme ka mogolo e ntshokodisang ka teng le teng mme o sebetsa gantle ka tsela e kgetheileng le go ja a soka ba a ba setho ga e sale re tlala ntho e na le ena re le baseko mono ka shebane ja le mabaka a mane a ka mpa fela ga o tlala o thutaba ke tsena gale a entse mosebetsi wa gae o a ileng a go kgethelwa mme wa modimo ka moo taba dingwe ka teng.

fela ho tswa ka mane ka ka Kapa dinkile batho ba nahayane ya Malawi ho bantsha ka hare ho nahaye ya Afrika Borwa. Ee, ka mane ka Kapa Bophirima dibese tse ka bampedi ka ho felatsang ka batho ba ka ba hakanyetswang kapa ba baballwang ho lekgolo le mashome a mahlano. Ba kenye dibeseng ba ya ba kgutlela ha bo bona Malawi, ba kgutletse ha bo bona Malawi kwana. Hona nna Durban teng ke mo sepolesa se atlehileng jwalo ho hapa dithethefatsi tse jalang moleng ba dimilione tse ka ba 36 kaofela ho lenane la Durban mafelong ana a beke. He bana, ho na le e nngwe taba mona mamedi. Ka mona ka kgubetswana difariking moo ho ileng hwa fungwana jwalo hore ho na le feme e etsang dithethefatsi ka mona ka kgubetswana difariking. Ha fungwana dithethefatsi tse ngata bona ba esale ka mono ka kgubetswana. Hei banna, taba ena le kapa kgweding ena ye fetileng e ne le kgwedi ya bophelo bo botle ba kelello, moo ho bonahalang e hlile batjha ba bangata ba wele ka hare ho dithethefatsi. E ka ba dinotahi le tsena tse tsujwang jwalo jwalo ka ho fapakana hwa tsona. Jwale motho o sala le ho makala ha utlwa hore ho ne ho na le feme e etsang dithethefatsi ka hare ho naha ka mona. Ebile batho bao ba melata ba neng ba ikarabella mono ho tlalewa ba jele fatshe, ba phetletse mpa moya ka mora hore sepolesa se fihle sebakeng seno se jwalo. Empa he ha e le mona feme e kwetswe, mohlomong banna, Modimo o tla re phuntsha ntlo lesoba, re bone boemo bona ba dithethefatsi bo theoha ka hare ho naha ka kwano. E mehlano re foretse hora ya boraro.

0: nnete ka tsebe ge o tloa ona ba ke mme sa maila bogoko khotso ke mo itlang le teng
1: thank you mme wa
0: a ge le boe
1: ha le toa
2: mela ndere le foa ngwana go go
1: mela mngaka
2: wa dilo ngwana
1: hantlo phra ba mngaka
2: a le ga le boa tsama le ga sa e fitse le nang tse tse tswa ke re nka nna ka ke nata di ntaka
1: o na le tsona
2: ya di tlo ba di ka tlo la o ba di ndi da ba ntate ke le le tsatho ya ke re wali motho o tswa fa o kene ha ntse o bua ditaba tsa tampa di se le ni di wena o kena o ipela tsa o ka ntle e ke mo thai go mpa na ho le se ha o bua ditaba mo ana nna ke a kena ke ipela tsa ka ka gala ke ho na taba tse ntse di bua mo no e nngwe ya bo hloka mana o no tlo e bua ke ne ke batla ke hlake ya ba wela ho sa ya ho na ya ntate ke se di pollo o no batla e hlake sa yale ya ba wele o ho se se tena ke di ke ne ke batla ke ke ko ke la ka tsa o tla u kona e be o no tlo e hlake sa o reng wa le na ne ke dal mabaga ya ona ka mo khona na bua ka o
1: a o na na hana o re ke se tlosa rona bele ke re a ha se tlosa rona seno taba ya rona ke ena e ntse re tsetsetha ona ba
2: e fela wa le ha ba na ba o na ba di ba o kiso ba tlhoko ka mola o tlhosi ke ka go ka kae bona ka po bana ke di ntle ta dilo fo kala ngwana
1: e ndade
2: ke ne ke re na ga bana ba bona ba tsiba o kiso go go ka mo bona re se ga bua ka taba eo tsena ka po di ntle tsena
1: ka ha jwale ke taba ya mang dinaga tsena di le pedi e ka nna ya thuntetsa le dikamano ha re kebe se re kena o yona re re jwale ga e tshetsetha ona motlhomong o nepaetse ga o le jwang o fosaetse ga o le jwang
2: wa di bona ntho tse tsa ke tse fatseng ngwana mme tseetse tse o bua ka tsone
1: ee ntate
2: bana ba gona ba tlhotse ke mosebetsi ka mono ka soleng ke tsone o la utlwa taba eo
1: ee ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng
2: nko o bua ditlamorago tsa ntho tsena ge ngwana mme a nnete motho o ele o tlo tlhowa ke mosebetsi ke taba ena ya gore ebe ebe motho go ipha kgotso
1: ka nako ya no pasitse interview
2: ka nnete ka go utlwa fela ka nnete le o emeletse ntho tse tse senang thuso tse gana bole ha o tlo fetwa ke monyetla o jeng ngwana mme ka lebaka la masewana a dithetefatsi ka nnete ke ka bana ba gona ba ka ikhompha ka nnete ba tlwele ntho tsa tsatsatsi tse senang thuso tse
1: wa bona e tletse sona se swa se ho hang ha o tlwa ntho tsa mofuta o
2: eya o tsala le ga fongwana o se tsha o re ntate ba o phenya phenya ho re ha o ka ile o kala ho ya mola bonyana o fogila na wa ya wa na wa ya e ba o sole le kgoba la bona mo nwana daba o kala tae ka ne ke o tla o tla ko o tla ko ba o ko bo o ko ba o se bela se ka ba o go bengile wa le o go ba mo go ka gwa le ma ya le dutse ke na ngwana mme ka ne di ka ba batho ba ka ikhumpa hle ya le ha ba ba ikusanye wa na o tlhiki tras o wa ntse ba hlaela nga ngwana mme a bona daba inda divana na ba ipadi se mo ga dua yintse ke manga le tseno a le pune sa ima le yena ha ba tla o swa bola batho ba bang ha ipula ya le mongi e wa ka hele mari ke mo di utule taba eno

0: nna ke le ila bo go ntate ha sa le go go manela o tloa ha o qeta o kena mfila ba tswantse ba ipiti ka mono ba kokota sa le ke ke na lwe mfila re jana di tabeng tsa bo ba te mo re ba go tsela re se tsheta re bo le bo spuno re se tsheta ga ntse o mame di ra ke tla kena ka morago la se rutile ditaba ka ofela empa yena molwane wa ka taba ya dithetefatshe ena ke re kelele mo yona go dire shebisane bana ba bashoma mabedi a mesetsebetsi ba felelwa ke mesebetsi ka baka la tsona re na le lefapha la mautlwela ka gara naga ga uao
1: ee ntate
0: ra ra fa pala sepolesa ka kotlong ke taba tseo tsa difefatshe ga dintšha yena mogolwane wa ka ga dintšha goa ke dintho tsentse di etsala letsatsi le letsatsi bana ba rona ba ntse ba felelwa gona mono ba ntse ba ba bona ba feta ba mosebetsi ba bangwe ba bona ba ba tlanka mono ba tshireletse ba ditshireletse ke mogola ba feta go di belekisa bana ba ditseba ke thoba tse ba di sebedisang
1: empa go dula tshwara batho metlhana le metlhae
0: empa go dula tshwara batho metlhana le metlhae natata
1: ee ke batho ba dula ba tshwara bolene ke utlwa gore le bona ba di sebedisa ke mokgona ba sa lelekiseng batho
0: ntate ke re ditaba tsena dintšha di tale wa kuela molwanwana
1: ee ntate
0: ee ga di tale rere ba tseba le dikoti tsa teng go la go lelekisa ditaba tseno ba di ntsi e ka motlholo o mongwe go lae motlho ekareng ba mothabisa ba sa etse mosebitsi wa bone mme ba utlwisa setšhaba sa rona botlhokong tate ba utlwisa le bana ba rona botlhoko le bana bana ba rona bana ba rata dintho tse senang thuso bana ba itswelela pele fela ntse ba bona gore tho sena di ya ba bolaya bana molwane wa ka dithetefatse dikotsi kore ga ke tse koo bane ga e monana batho ba gae mona ba soka ba bona bogopo ba tsona ya tutori ya mono fela mono wena mogolwane wa ka ukwa ya tutori ya mono bana ba state mono bana ba state mono o tla ba bona bana ba tsetse di-university wena mogolwane wa ka ukwa ba sebedisa dintho tse ba obala ka di-cardbox mono kore o ka bona ka ke ntate mogolo kapo ke nkgolo ba sebedisa dintho tse ke re sponisa sotlhe wena molwane wa ka e se se le ka mona ka fela ka gore ona ka mona fela le ka kwa ba tseba wena molwane wa ka ba tseba le mo batho bona ba di etsetsang teng ba thola o kare mokobo molwane wa ka ke re go fela setšhaba setšhaba sona se a fela bana bana ba gona le bona batho ba bagolo bana ba sebe ba di sebedise o kwena molwane wa ka dikotsi dithetefatshe dithetefatshe dikotsi gagolo ga o aka wa bona ka mono ka south africa ka mono e kare motho a gannang baesekiri fa a sa gane baesekiri a korobane mongwe e ka o gatsetse wena molwane wa ka matlhong monana e kare o tshisitswe ke ntho o sa e tsebeng jone kere wena tsane tse kotsi tse ka maneno dikokekere ena molwane wa ka di kena ka ganaga ona ka jane re na le batho ba sa rateng naga ena mogolwane waka ba ratang tšhelete le dikgatlha tsa rona fela wa kua ena molwane waka ke re bana ba ga o sa thusi ka thata dikoti tsena tse batho bona ba di tsebang di tla kekela ntate o tla re bona le rona se re godile mona e se ka ga ditube ka re ke ntho tse ka di monate ba re ikoeletse wa kua ena molwane waka naga lesotho e kene kotsi ka batho ba sa e batseng tate ga o le mosekereti wa nagang tate o sebetsa mono o le mosekereti o tshwanetse o sekeretse ntho ngwe le nngwe e mpe o e nyonye ga o lelekise phamiso wena molwane wa ka o sebeletsa setšhaba le boikgetho le bo itse o batla go sebeletsa ga o nyatsa ntho wena molwane wa ka ke a tseba ee batho ba bangata ba tlane ba o supe ka molwana empa tla bontsa mosebetsi wa gago wa kuwena molwane wa ka
1: ee ntate.

0: mono. How nyatsa ntwe mpe. O tlo go bua ke ba sebetse mo ho lwe. Go yo re ene na ga e tsiba ino. Ga re tshela ke sebetse le ba sebetse mo sebetse ba bona bona. Ha o sa ba tsene ntwe mpe. Ke ona pele ba o seba ba o tshomo ka me ditatu. Ka sala ke mo sebetse ke ga e mona na ba le re o go ile ntwe mpe. Ke le ba sutwe na mo lola ga ga ratane ho ha. Ke rata o phamisa. Ke re phamisa e ke mo hlupi mama. Ke mo tsana ke le botata go re se sa sona ke se tibela ka se bona. Mo bona go ile ke ile ba go. Ke tshe fa tshe dikotse na molwana wa dikotse. Go nala batho ba ba se ba di tsiha e mona na ke tshe fa tshe. Ha ba sa se di tsa ba tlo tsi mo sebetse ha ba lele kwa na molwana wa go kwena. Ba bile ba ba tlo tsi mo sebetse re go ka me di ba ke tlo bona ba tswana ba na tshuso go re fela ke re kwale. E di khafa tsa bana ba ba sotho ba nna ba tuka mo sebetse ba se se tshe fa tshe. Ke re dipoti tsena na molwana wa ka le gona ga di tseba ga le ba sotho go di teng kae kae empa ka le ba tla go bana re ke tshaba go bana ba gona ba tla tsholla ke mo sebetse gore ba sebetsa mo. Ba la molwana ka ke a ntlele re sotho mo na tuka ba ntse a sa tshi e sa tshi ka thata.
1: Hmm.
0: Ko yo na re sa ha re ba e tshi ka thata ga la dia le mo e mona. Kala ohle mona ga ba fatse mona ga di le fisi tsa ona tsa thibelo a na molwana ka ja o bolella o tlo swa motho mo go le monyane ya ala bana bana ba gona bana ba tswa dipolo mane nena molwana ka ha ba fitse ha mona ba ga bane ba ga ba phumotse ba re bo ka me di buitse a to thumula hona le folo ya ngwa le monyenya me tshwere santa le ba tshisi ha thimo tona so isa tshitifazo na molwana ka wena o le motswadi ha o hlokomeng le ba bang le bana ba ke na sekolo le yena ha ba hlalose go a motho o tlo tlo tlo ba bana mo nna ka le sutumo na go bolela na mo nna ka o tlhoka motho a ikemetse ya tsa a thaba modimo ya thaba modimo wa re le batho bona ka nnete ha bana thuso pela ha wena motho o tlo ntse
1: ha go le be ma ka o tlile
0: ya na mo nna ka ke se dira bo go bana mo nna ka ya le tshupa tshwa
1: Tade tsupa.
0: Molelo wa.
1: Thank you mngaka. Hello dwe.
2: Kala ga dole ga magele.
1: Ka fela.
2: Ke zebana tsa go.
1: Ndade.
2: Ndade bana ba ipatile ga le bi. A yo u mi don da di mo na ke pela ya tirela a ke nye se fomo.
1: Eh ndat.
2: Ya le ha so sa go ndadi tsupa. Na a o ka reng ka fu ka taba yi. Ke ke tang u a tshelantsa u tsitse tsa di utli. Ya le ha o sa reng pa u le se go di sena o ka reng ka so. O tsa wang ya lana mo.
1: Wa na ke o so kene. Na sa a bulena go etele. Eh ha o lutlo wena o re
2: o mo buile re
1: na le
2: o mo buile re dimpa o le ke se fofu o ke se fofu ka mo
1: eh yo ke na wena o reng
2: ba ke ba dilim ke le tsa go bua ke bo nne ha o lo ha a sa u go bo fofu ke mwana malaka e Ke ngwana wa mala ka yona e leng gore o buela sebaka sa hae go reka nnete ga ena ga ile ka sa ka thata ga kalokalo e lebile motho yena o sesa a ntse a kgotlakgotla ngwana gae itlentsile le gaolo le bua ke bonna ga ke se okeng date a ntse a tshoua eyantate ka nnete gaolo ke bile bonne ba matwe jo mo le bua hempa e ba re la jo ona ga na le bolelang ka nidi se ka go dira ka jikwa ka go bolela ga tsi ba nna ditlo ja ga ka thata ka go khuditse ka ya le motho ke tsa ngwana ka tsi ke mo khona hanga dala o ne ba jo mo bua ntle le ngwana ntate ba nna ba ipadi
1: Thank you, Mngaka.
2: Thank you.

0: jalo ka ke tla khutela ho wena.
1: Mhm.
0: Eh. Ah. Ha ke lebo he ngwa ne eso.
1: Thank you.
0: Ke tse le shume ka ho fela re ke re di ya ho lela ne lo ena ke bona ho na re tsa. Ka nete a ya tla me ho tla pele ho feta bolo. Ke a le ho ntate.
1: Thank you.
0: Bona.
1: Mashaya bedi ametso e supileng fela ametso re a redibile. Hore nyane ya bone. Ale doa?
2: Kana ka toa le ka magete.
1: Ka o fela?
2: Re tshwana sa kgomo.
1: Mme. Dumela mme go pa go phaphamisa lentswe.
2: Tara dumela ntate le fuga ga la ngwana go gongwa.
1: Dumela mme.
2: O tla jwa ntate.
1: Ha ntse pra ba mwaga.
2: Ha ntate re sa ba baletswe. Ei. Fuga. Eh ntate. Ke popa ho kena se shohong sa ntate.
1: Mhm.
2: Ei, lentswe na ha le a itlhompha. Fela bomme ba bangata ha ba kwatile ba le bua. E hlile ke nnete. Ngwana o hodiswa ke mme. O kwa nako eno no eo a seng a mo lebeletse. Jwale ke kutlwile sa itlhompha tjena empa e hlaha boemong ba motho a kwatileng haholo. E tsebisahala hore ehlile nne ke ena moantshi ya dileng a moantsha hore a ba mo kutele pufu. Ke nne ba lokileng ba thabong ka mehla ka mona ka mantshonyane.
1: Mm-hmm.
2: Ha ke tlo kena tabeng e nngwe ya dithethefatsi. Hai, taba e bohloko hakaalo. Wa tseba bana ba kopile mosebetsi ba le bangata fela. Taba bano ba ba lehlonono ba tleya ho pasa interview. Bona dithethefatsi. Bo di leng tsa babeya teng. Ke ntho ya bohloko, ke ntho eo re le bana ba Basotho. E ne ka Modimo o ka re thusa hore re nne re eletse bana, re nne re ikeletse le rona. Hobane ba bang ba rona a kenella ka hara le tsona dithethefatsi tseo. Jwale, hai, le taba ke eno e bohloko. Empa hee, ya hopola ke bile ke a nahana hore ntate Modimo ha tlo re tlohella fela ho na le letsatsi leo re le Basotho e tla ba re tswile ka hara kgodumodumo. Ke a leboha, ke a ikokobetsa ntate. Ke ile ka re ke mme ba lokileng ba thabong ka mehla ka mantshonyane. Ke sale ke letile ka tsebe ke re ae ha ke mamele ka hloko ditaba tsena tse buang. Ke a leboha ntate.
1: Thank you, Noah.

0: Ha le toe?
1: Tala ka ndule ka makhete.
0: Ka ofela?
1: Ntshwa ka sokho. A go go ntse mo le nna a sa tsena be o ga re tsela a ba ba ba.
0: Ndade?
1: Ke re nge ye na mo dira. A di re di mo ga re tsela. O bitsa a a sa. Ke ka ba ke ni.
0: Eh ndade.
1: Yo no sa tsi ke era ba mo dira ta sa bua di.
0: O na etsang?
1: Ke na re o sa tsi bua na e ka. Ile mo dira re e wena e. Di bulo ma tla le sibeli. A ba sa shaba. Se ke re ja mla e.
0: Ndai.
1: Ke le la re o to tse go ra sibili o ba tse sibili wela a ba ya ba so tswang ba ga ni ya ba mo sa di o le tsa sibili ya di sa pelo wena mona mona bona di wang e na re o no di a mi sala mo ha mo le tsa e ga ba o bo le go di di ke lo mo ke a dipelelo ya
0: eh mongaka
1: eh dipelelo ya ga ke ba dhuntwe ba di etsa mmadi hai ke ba tswetsa ntse phoka ngwana nne ku bitsi ha o bana bo so kha kha dra motho wa kana ha bana ra bua kana mo ku yana o sa ga mpontsha ke le u lu bua ka dung u so mo shapela na mo kana ipi mo ho
0: Ee tawe ntwe ene ya qhumetse le ntse ba tsamana.
1: Kona ke go ke ga o bana. Ha o sa mo gaga o limpele la ding o mo shapela ding. Ha o ha ba o no fukola ga mo shapela. Hai. Ke ba di eta ba thu ding tsho ngole. Ha ke ntate bana ba ipatile ngwana mme. Ke thu di tsale fast mona o ka ga di tshumo. Ba tsiba ntate go wetse. Ha ka ka ka ka bona ha ka nge mo ka bukente mo na ka mokulelo o no bulu kwa bana ba motho ba babedi ba ipulela ke motho mona a motho o tlanela u bula ka isonga ke o motshonoko motshonoko ba ile bana ba batho kore na ha ba isi le ba ha bana go ba

0: like a bana ba buluka bana ba no ile motho ha wa buhle ha mona tiba
1: mm e se le ho itsa aka iswe nga king ho lo sheba gona eh o ntsa phetse handle na
0: hach ka mo di we ku wentse pale motho eno ntho tse dingwa tse ba e ka ga di tsoma ku we ai kho ka nne motho a ka bona bana ba batho ba ba di a o no thwa go o lukisa moriana a tlo wa le ruo o go iphisa o nga bo le wa go banga ka etile ile ga go ntse o fota wa boga go hape tere
1: kana go yana o ntse a fehlelwa ke mma bana ba
0: ye a e kona motho ya o tane a kule na o tane a ka enga jinga nnete yeu mm motho le go ntse a ye zenda dia a ka nnete ye ntse ntho go bitse motho la ka nnete go a e kgole wa tsantse motho a ye zenda dia
1: fela ba le wa tseba gore motho ha ka fungwana a na le bothata ba kelello ha a tshwarwe ha a qoswe le ha e ntse ketso ebang
0: fela batla batla phafa tsaya phafa o batla ka shapue
1: o a seka a tshwarwa a shapue
0: ee a kere kemolao kemolao o thongoreng ha a tshwarwe
1: fela a shapue
0: ee fela o batla phafa tlanya le batla phafa
1: oh,
0: a ka tsabuya mojini. He, wa bula ntsa bula ba batho bo wa yo ntsa go hana tshwago, e no ntsa bu dule to bula ba tsumo. He, ga de utlwa ba tla ka ba ka miso ba shabuye ba. Bona ba jena. O na le mo dhe mo nga ma o se go mo na tsa manga maoto, a tsa manga ga mila ka mona. O gira mula si bo le sa go ya ka ke sa hlokomela ke a sa go puka fa isi a ka ba tshutse le mana wa tsa mo dheo go we le ntse ke ba tlosha pa mo thini go we ya ke ba ba go dio ke ka mo shapa ke ka shapa mo ke ka mo shapa go we dilo go wa tsa ne go go khatetse mana o ba re o le a so tla ke sa hlokomela ka u kwa khu abazi muzika ga ifi era ile wa khuma mogwa ha ka tla so tla khumela mari wili he ile no ntse tla go pana le na dokuru ke tla mo shapa o re motho o de na na maso go mo
1: amolele nyana ji
0: amolele nyana e ba o tla ngala mo fodi
1: eh
0: ye mo ke tla mo shapa go ke nna go di ha go amotho a tla ba ntsa a re gobela dipuro tsa go itse gona mana ile gona o ntse o thowa tlhanye a ntse ga ka bomo ako o lokile ngwane seke ntate banana ba ipatile ke a leboa semogatu
1: tanke mongaka mamedi ora ke a bone

0: Aliduwe.
1: Kal kato flik tabakhet.
0: Kao felan.
1: Si, chakana sakomo. Ndate ngele fuga na koko.
0: Ngolo.
1: Mishin ya kala kuno nali tukongo ya na yaba tuba ama fuga gelelo. Ae sale.
0: Eh, bante wa iso alipere ma.
1: Lo ke tshwilela no e ka kang ana wa tsa ona ne e lo go ka go ba go nona le mo ne le gona teng ba isa teng bana ba tsa isi le di e
0: oh
1: e o tlo go e fuputse go ba motho a ke ke ha tlwa ka ntle go thubo la ile ya ana bo etse a go bolaya kuna le ana a ntshege ene le go kae batla ka ba ga sexes kuna le mo bana ba ye shanteng o ba le e ha de ba go helwa tsela ka metu futhi o ha kula o ba ke mokulu a ke ba lo le ha ke le lo ya le o so ga dinga ka tse ka tse ba ngo to bana le taba e ke le ntse re na go ena se ke le nkgono go shana go lo teng

0: le nne ntho tsentle rata ke bohle ne ke nna lo hena ka ka song kwa na ha ngone mona te ha o putelo a buhla tapelo a buhla mosetsi ka tapelo khutlo e bile ka o imetse ah modimo a mo baballe a fole a ipoloke go tlamela go bata go mo ka tshabeng sa matsieng
1: ga bona go phame
0: ee go tshwana le gona mane mo ntse ke le ka go gaga teng ga le ba mane ke lotila oma o bata ga ona tsheleletso tsa letho ga ona motlakase ga ona metsi sekamameletso gane e le dithakong tsa borota jalo kwa ntse re tlhaelwa ke taba tse botlhokong tse o mameletse dikgolotso tse kalo-kalo ehlile ke sebaka motlakase o a tlola o ya ka godimo ka mane ga mothong ke ga monye oe o a tlola o ya nyako soba goba mane ntho mopetse kutlwile go tho bana ba re ba disa gapalo tse jale go na le ngwe etlheng le pe e feta pela gona molo ga ka gantle ebe e batlang ke ke e sage o lekile etse ke batlangkotse oso sa tshee ekenkgodose ba re gore mo tee nne ntho tse ntle rata ke botlhe ke a leoa
1: ayho
0: thank you

0: Hello, Dwa.
1: Hello, Katola Kamakhet.
0: Kao fela.
1: Tshabana sa khomo ke bala vetri ya ga ka na ya wa petsane na ga ena. Le ntule ne mpe ke le hlaloso wa ke bona ntse wa hlaloso ba se thaba. Ke le le bolela ha motate a nyetse mosadi mosadi ya sasabe a sabe le bana go tswa kgale. Ka le o kopa mohlangana ntate a go nyalle ngwanana a tenyetse tsa ngwana. Ngwana ene o tla hlabitswa ngwana wa mala. Ha se ngwana a ngwetsi eno ke ngwana mmeng.
0: Ena ngwetsi o tla etsa wa hae wa bobedi ka thoko.
1: Eya, wa ka thoko e tla ba wa hae. Enwa kwa mme eno a soke le ngwana go tloa kgale a nyetswe. Eya ntate, le bolela jalo lentswe leno. Ba tsamaye ba lo lo batla ngwana ka o ile a mpotsa lona sekolong. Ka mo tlhalosetsa lona a tlhaa le nepile a le mo sekolong moo. Tanki ntate, ke tshaba go vetri ka na yawa, ke a leboga.
0: Tanki mngaka.
1: Ne ke nagana mme ke apeya ka lenyeto bake moutlwe sesotho wa tsa jale ke eno o ipatine ke re ke a mo kgwantsholola ka ntse le o ne a tlholwe ke lentswe la mahetla a
0: ao bona mongaka o gauile mongaka o gauile mona ke ene o le tlhalositse gona le bolelang ngwana mala na lentswe le ne bolelang. Dele go na hamme asa re ntate a monyalle ntate na ena a ka inyalla ha batla bana bona go mothata e ka nna ba voting na ntate a ka inyalla ena ga e re nna ke late he ba ne fela bale ke a bona gore bothata ke bona voting na le mosadi mona mamedi ya qositsweng fela jwalo a phamomo ha se ke phamomo mane ya qositsweng ka o siya bana ba bararo ka

ntshetsopele ya setšhaba ba le fela ke lekala le neala ntshetsopele ya setšhaba ga ena a ineile naga a phela tlhwatlhweng kwana a sa natse gona bana ba gobala ba jele kapa tšhe tse dingwe tsa dintho aiko kapa banna gore yeo a le modisomene metso e supileng eo ke ene a tla tlhokomela ba bangwe ga le dilemo di masome a magago a metso e supileng yena bana ke bana ke ngwana a le modisomene metso e supileng somele metso e mene le ya dilemo di supileng o ba sia ba le bagago ba itsamaela o ikela matsebatsebaneng a gae taba ene a le thipa le mela mo sposa sa kamane ka mafteng se diphuthile dibitsa tsena tse ngata bona bo ga e sale ntlong ya mothamagane matlong a mothamagane ka gare topo ele ya mafeteng motho a ipotsa ga o di shebile thipa tse ngata ga kalo tsa go ka pimamedi ga e dingata bona ba ga e sale ga e kgona ke tsa go kapi le dithipa fela tse a gantsa maiketsetso le dihamore sa bolele marumo utlwe o ipotsa gona motho ga re o ya ntlong ya mothamagane motlho mongwe o le o ithabisa jwale ena o qetelela fela jwale ka go ya ntlong ya mothamagane ka sebetsa na e be le obane gothe go etsagala jwang jwale banna ga motho a ya ntlong ya mothamagane ka sebetsa fa nna re sana le mathata ana a ga e sale o ya ntlong ya mothamagane ya boithabiso ka sebetsa gobaneng

0: Hello, Tua.
1: Kana ga tole ka magethe ntate le fogala ngwana go gongwe.
0: Ka ofela.
1: Tsabana sa go.
0: Na le.
1: Kukulukulu.
0: Hey, Brahma Socks.
1: Dati. Hey. Ha, Svanna. Ke a bona mono. Monkhono ntotso di ratwa ke bohle mono mono ana laga ka ba padisa majwe mono le monseseng wa bona ho tho ke number 4 le fikeng leo
0: eh
1: a ka taola e shela taga ka o di mo ka mono e thewa motho o no o tho ke number 4 bana. Hai ya shibile bo ha ba motho o mono e be se khulula. E se tsela ke thong le ngwe ntse tsipi e mona e ha go thwe ke bo riki ka po ke mariki. Ah ndate. Ya fitla. Ya thula mono hana. Hik. Ya ntombe ya ka le mpae. Nente ke ba parisa majwe mono jale ka bona go he metsi a sokole ya mono metsi a sokole ya mono ha e hle go a sokole ya mo hik ba la le ba re ke nna yo na na sa ga ta hantsi mona ntse ke pa parisa tsa majwe ke re nna ke pa pa la le majwe ngwa le so
0: e re ha o no hua mantsunyane dipapading. Go fitile mo.
1: Le mfitile wana mona ntle mfeta wana mona ngwana yeso. E hle ha uwa mantsonyane. Ne se ke thewile ka ga pokolana ka mane ka fika ka ge qimo tse bua mane ka jella pase ka mono. Ka khutla hape ka ka tlaba mona mono montso ha uwa high school mo tse bua mo.
0: Mhm.
1: Ke ra jwale ke a ga ntle le ka ntle. Ne ne ke a ga e ga e dilo thusetsa mona a iqeta. Ke fete hape ke ya kae kae jwalo jwalo jwalo jwalo.
0: Motsekwa mo onzo a high school hape hape.
1: Ah se so fele ke high school yo kgolo ha golo mono jale. Ha e sa le qala le mose ka pelo se fedileng empa e matlo a mangata ha o feta mono. O ya masking wa bona ga sa fedile ka ga jaretini empa e ha o so fele tu tu tu tu tu tu.
0: Se bitswa high school so.
1: Ntse le motsekuwa high school o baneng se gauwe ka ga jarete e nngwe yona eno jolo ka e le kgolo e le jalo jale go se gauwe tsena tse tlo ba le bana ba tsamayang ka ditulo koloi leng leng jalo jalo yalehlile ke mogago o mongata garolo ka ga jarete eno o motšha o hukeng go ya mane mo e kareng ile o felela jarete eno ha o qala o tloa hampo mono pela kereke mono e le go go atolositse fela gona ka ga jaketeng yane e ne le kgolo gagolo ga hudwa ga uwa kwa ee a ndate jale mohlomongye ka nna ba ga se fedile ka gore se qadiwe ke nna foundation eno ya teng ka o fele kgologadi eno mohlomong ba ka nna ba re ke boga masok se high school a re tse re tla utlwa
0: e ga nna bitwang
1: e mo tlhomo ba ga nna ba re hela foundation ya sekolo sena ka o fela ha sona ila ya qalwa ke ntate ya na di ka u sudu ma mangwele mona tla tsa mangwele mona o ba jala a jira ma teacher a teng ka o fela le bana ba keneng sekolo mo ka o fela ke na le ditlolo mono ka primary le gona ka high school ka moo jale bana bana ba bang ba re go bana ba rela lona ntate wa moholo wa lona gobaneng ha

0: ya dikausi tlasa mangwele mona wena ka ofela ya ne a hanna mochimo moholo ya le ba re e monle e montsa ga ke mohlaki hola mona ke batla tla hanna mochimo moholo le nna ke be ya dikausi tlasa mangwele mo
1: mo mo teng ile o tine bo khobo khutshwane
0: ah ke tinne o fa go lo e seletseng ya le a jere bo di go bona ka o sitena ke a di nyolla go tloa mane ka o di ma bo di go nyollo di nyolwa ke tlo sella tla sa mangwe le mo
1: o ka di ma bo rigwe
0: e ka o di ma bo di go ya le ba bo tsa di tlolo tsena tsa ka mo le di o fa go lo tsa ntate mo holo wa lona di ngotse bo ga maso se training tsa in training college and driving school le go lo itse ha di bewe di boto tse jwalo jwale batla hey koloi tsena le ka batho di le shome kapo di le shome le metso mehlano kapo ya o mashome a mabedi ntate eno koloi eno ha di eme pela ha e mono o di otla ka engwe le engwe ka motsotso kapo metsotso e mmedi iketse ya tsamaya e be ko baneng ke yona ntho e etsang gore ebe o beileng kausi tlasa madi go jalo ka odima bodikgwe jale e mong le e mong o ba jetsa tlholo tsena tsa kago motlha ke golang le nna ke batla o tla tena jwale be ke tlo ga nna metšhini e megolo e ka nna ba kobaneng a tena jwalo ke mo gona a ga nna metšhini e megolo je komantsiwa bana ba ba fitlha ba ile go pheta ditaba tse gona go theng kwa wa utlwa ke taba tse monate ka nnete ga eba bana botlhe ba sekolo ba bangata ga kalo-kalo e mong le mong o batla go tla etsa seno se masofi a se etsang jale a tla hula dikausi odima bodikgwe a tlatse ba go ba strong ka mokgono ba re jale ba bangwe se ke na le lebitso le lešwa o thwe ke bramasos strong man
1: he banna bramasos strong man
0: ya ntsa ba mangata ntate a utlwa ke ntate tsikitsiki o ke bogamasokse ke a botimokoko ke botlhopa ke ntate namabela ke ntate makokota a mangata a mangata o le molwane le ao le jale ntse ke e letile fela ga tlole ka makgethe ntse re mametse le bane ba ntseng ba kgatlhametsa ba bata ba bangwe ba ba diela ka matamong eng ka o fela ntho tseo ka o fela aga le bua ka sekhon date ha ile mona ntate a bile la ha sele zimpa he ka ne ta sho se hlalo sitse hantle ka mogo a se beile ka teng hey ne se le thata ne se utlwa ga ha jere hona le ho nne nne ho thwe ka poti hona le mane mo thwe ho nyalwana hana ho thwe nyalwana man
1: o nyalala le bota
0: ho nyalala le bota go na le nngwe gape tlile dingate ditaba tsena mpa ya ke a leboa ke sema soxi ke strong man go lokile
1: tankyatankyatankyatate mashabile metsomong a metsotso e fatse ba le gora ena ya bone mo re yang teng ke gore nyane ya botlhano mo go tlo alona le wena ga re fitlha gona teng o sa le moifa wane wa se bopile.

0: Allez, toi.
1: Coucou, coucou, coucou. Il y a des fois là, on a un gros.
2: Ouais, ma socks.
1: Eh, mon loin-noir. Na, tu as mola. On a les mots, c'est à la haïn, comme on a un mot, tu es un kissé boupi, on a la fille, ça se va bien, c'est
0: où? Tu as.
1: Ee tiwa e ha o tswa ka ga tiwa e ka go ya ha matjotjo hona le kae kae mo ikile ga ya ga le maltatho jana ka mono ya le hotho ye ka di buping ka mono hona le matlo ka le ha heng ka mono ya le ke tedi ntsa di ba ka tse ikileng tsa etelwa ke maltatho jana ka longwana ne hle hona le ho tsamaya hono ka bodithuto Yoale ke hopola hape hore ka mane ka shalane ka phanong ha o thewa ha poto mane ka ponyo ile ka lena la la mila wa ketane pele o tshela bogogo ba seaka hona le ka motho nke shalane ka mono mo nkileng ka fitla teng le teng ke ha ha dikolo tsa di primary ka mono ya gola ke le montsan tsa bo 93-94 Yoale hona le ha ha ka mono ka motseng o no thwe nke shalane ha o kena ka ga le ha ha le no laitile to tshotswa ga ka mashala a matsha hona le mo ireng ha o fitla ka ha ga lona mo le na le mokotu yang ha ga ha ga ha ga ha ke hona le mo to tshe ne fitla nye pelwa ke mashala a me be ya tima la ha ba le bangata a le fitla se ba ke ntseno to tshe tseno di ya tima empa le laita le khutela mogao hape di dumela o laita le khutela mogao ba ho le fifi ka mo Jwale le magwa ana le ho etela sebaka seno a o fitla ka mono a leke sohle ho laita ka mogwaona ha ona le sebaka se ntse reng ha le fitla o sona fela bi di a tima fela ha le khutlela mogao le laita le khutlela mogao di a laita hape hape e le go mashalano a ba sa fela Jwale ke a gola ke taba ene ya go jwale ebe ho sotla mea ho khutlwe hona mono ba ke taba bana jwale ha o ka ya pele ka lefifi leno jwale e se time go tlo etsala wanga wena ntle le ha eba o tla ba motho a e mona a bitswang Tomas o batla ha ona motho a tsebang fela di a tima a difitlha sebakeng seno ene phoofolo tsa motsono wa shalane ha lehlwa le kgethile bo maria jena di ikisa ka mona di go ba le masakeng ha o bata di nyolwa straight di ya le ka le ha hi le no di go mo di ya kena di nka o fela di go ba la ka mona bo maria je
2: di ya ikisa
1: e di ya ikisa di feta masaka bo tsona ha di masakeng di nyolwa straight di ya le ha hi le di fitla di kena ka mona di thoba la ka mona
2: e le o seng ho etsa la ba
1: ho seng di tla tswa ha di tlo bulelwa ha di tlo bulelwa di tsamaya di tla tla di tswa di tsamaya di ya nahi
2: di ya intsa hape ho seng
1: e tse ding di tla intsha tse ding di tla nne di tlo ntshwa ke beng ba tsona ha e se ba bulela e ba ba tswella ho bulela haholo fela jwale le magoa a ya ka mono ho etsala taba tsa mofuta ono jwale taba ke e mmakatsang ke yona eno ya hore ha di time ditoche tsena ebe ha o khutlela morao di dumela o laeta hape hape hona ho bolela go hona le taba ye nngwe e etsalang ka mono ka ga le hahale
2: ho di hahale lo ga
1: le se ba ke sa motse o thweng ke shalane ha o nyolwa ho tswe ke hasidiane motse o ne bile o na le sekolo sa primary ka mono ya le haut sitse ha poto mane mane wa fika wa thewa wa dikela ka sentu wa pala maskepe wa tshela u lo fika ona mono to go tswane nye no stopo mo na le di shopo nyana mo tweng shalane be o tsekela ka letso le na le letsiadi motsono ka letso le letsiadi mpa o nyobile ka mmila ona o nyulwang ka ketano a feta bo matolo mbo kae ha o fika shalane mono o kena ka letso le letona o tla fumana motsono bitswang shalane ha sediane ka mono e le go shalane ke stopo mono ja la o fika stopo mono shalane ba tla o bontsha gore ha sediane o kena ka letsong lena la ho ja jwale o tla fitla ka motsenyane ngono ka mono
2: ke mahale suku ke mahale suku
1: e ke dumela e hlastre ke sa mohale suku
2: e sa
1: e ba ke pele o fitla phamong ga o qeta o fitla shalane mono jo dikela ka no ke ngo tshela u lo hlwa u lo tsa maboha magabane o fitla mapone se mono mogene phamong jale yo so tla feta o nyolosa jale moga o ngona ile go ka kena man mo go si wa tshela pogogong bono bo botsa ba o kena phamong wa tla wa tla tseka wa tla fitla ka mona o so hlae ka go hlaka botshabela jwana o ba go ka tsa matsa maya ka pelenyana ho feta ha o e qadile ka siaka ka mona dingwe ho ka nku ho ka ukukana go tlile o tsa mabutle wa mmila wa tengwe mo bempa e o ntso se yetswa ho ga nna hona jwale o ntso se bitswa ke mane mo dileng ho itse ho go ngwelle zwe me kontra ka ka bang go bong ka ofela
2: o e ya di ya se so jana
1: e tse a ke tse ba neng di operate ga tse ke di rutileng ho ganna metšine ka ofela e ha o so bile ba ntin ka montle la ba se fitlile ke sa tsebo ba mona o gerwa bogogong ba semongkong o kenella u lo feta man mo re sheba mphogogo o theusa ka mono teng o sona le batho be di ba gutile metšine ba sebetsang ka mono ba ntse ba mpha ditaba gona ho etsala wang ka mo le teng ntse hla semongkong le batho e ntse le la mohale sukulu gona ka mo o ba yala jere tsa sema soksi e ho hle mona mo khadnwa metšini ona le ba ba gutwana ba hae ba khadna metšini ba tswang le tsone laka e mba ya tsepa ho finyane ka mane ka mokhopa ding o ntse o di motho wa ka ka mono ja le mba ile ga we pota ka ntane ka jetane jwale ding ha o so be a fihla mba ja tseba go hang hang ha o ba le a fihla ka mono ke tla tseba le ona ho ntse e tsalang ka mo ya ke a botimo go go ke ntate Strongman bana ba sekolo ba mphile lebitso le nnate ba re ke se Strongman
2: hako motho o lokela go fitlha mo o dire kgomo phoofolo tsa moo ga o bata di ikisa lehaheng
1: eya ntate o jalo ntate o jalo
2: goseng di a tso di ya naheng ga ona letho le di tlhophang ka moo
1: aa fela wena ga o kena ka mono o rekile mašala a matšha ka toše o tsamaya ka ga le gaga leno ya gage kwana o le fifi ka moo go na le mo e tla fitlha e tima teng ga e tima batho ba teng ba o jetsago mono mo e timang teng o tseke o laete o shebile mogago e tla laeta gape o tsebe o bona tsela o gokhe gona mono o se ka ba peteletsa go
2: ya pele
1: a lokile tate le bugala ngwana ke o gongwa ke a leboa ke sema soxy strongman e re ke tshetseng tate sechaile ke a leboa a samasio
2: tanki mongaka
1: ke tate kusa ga moko ka mokgwa o tlwaedileng ka teng tate dumela morena sepela se setšha o gana o bitsa mabitswana ka o fela o rata lena la ntate kgoša ga boko ke a le boa taki tate
2: taki mnaka
1: taki
2: hako ena ya lehaga lena ga e leto e
0: kalakato le ka makgetha
2: ka o fela
0: ejabana tsa go
2: dare
0: a abodimo koko ke tla motlhala bua le motswaleng wa kae ga o latla baleng la ka o fela re bue a se ka nna a kena mona ke tla motlhala bua
2: a se ka kena ga o lla ka o fela re bue
0: a ka nnete o nsebedite gampe kue a se ka ba sola e taetanthe o tseba o nnile ba ole nna ke nkile mokongwana ka mona ya efa o a kena mona jale ga o lla eo aiko
2: a se ne e tubi
0: ile o no eletsa ga ga o le o nwa mmedi ka nnete e ngwana nna ga ke soke tlapaleng sa bolelang aka le kuetse wa bonae ela mokanamaoo a se ka nna ya me akabane ka motshwaga ka moo ka maefifing ka moo wa tsaya batho ba na go testa chefo ka le lemekui
2: e tate o na le le leng monang

0: Shumana me tutse tse mfela la metso tso re a le bile hore nyane ya botsa shumana he ya fiela moruti moruta tsebo go kwala. Hale do eh?
1: Ka se ka to re ka maphete.
0: Ka fela.
1: Ke tsaba nna sa go mo. Nda a sa ma tsi.
0: Mana ka palama.
1: O na le motho yo mongwe a itse nna ke gapela ga ka kang seka ke tloswa. Jale a o gapela ga o tlhabe o goswa tseba.
0: Mhm.
1: Moporofeta Esaia o bua le go nna kgaolong ya masome a mane. Ga dimana e le masome a mabedi a metso e robedi. Modimo wa bona ha kgathale ha fokole kelelo ya hae ha e le ka nngwe o fa ba kgathetseng maatla o atisa maatla go ya fokotseng ba batšha ga ba kgathala ba kgathala ba fokola dikwankwe tla di awa empa ba itshepela morentsa ba bona maatla a matšha ba fofa jalo ka ntsu ba matha mme ga ba kgathale ba tsamaya mme ga ba fokole metsong ya satsi lena ge ntate e lefoga la ngwana kogongwa re kgothaletsa go tshepa thapelo ka metlha gore fa matla le go re tataisa dinthong tsotlhe tse o re di etsang e le gore re tsebe go ba le katlego jale ga fela o beile maikutlo a gago godima thapelo o e rapela e le ka nnete tsotlhe tse o di tlhokang o tla di fumana fela o se ka ditatela goba Modimo ke ena a tsebang nako eo a tla o fa seo se kopang le ga e be se sa o lekela a ke ba o fa sona o tla o fa tsotlhe tse kekeng tsa go ntsha kotsi ka moso ga ke ntse tletsage ntate lefoga la ngwanako gongwa ke sieletseng go tlhea tlo kwala mosetsi o phetlhile ka maatla a Modimo a o fa ngwana ka metlha Modimo a o ekeletse o be le tsatsi le monnate ke nkgono o seshaba nako lepoteng ke nne ntogetsentle
0: ao phepinkgono a letoa
2: ka lerato le ka makgethe ntate
0: ka o fela
2: ke tshana sa go mo mongaka
0: mme
2: ke nne ha mo gala mpitsa ke tla gaba ka lesobeng ka mona thabatseka ke kopa ntate ke kwale ka thapelo mosebetsi o mogolo o entseng ka maatla a ntate Modimo letsatsing ya kajeno ntate ya halalela mobile motshekeletsi wa rona ntate ya Mosa ke enwa mohlanka wa gago sereditse ntate bosiu kaofela a shebile o mo file maatla wa mofa le botlhale ka lebaka lona lena ntate ke ena nako e kgolo ntate ya bana ba gago botlhe lefatsheng mona ge shebile ntate re a tsoa re tlilo phetha mesebetsi ya letsatsi ntate le teng ke ka maatla a gago ntate.

Mamedi ntse mo go flaga re bile ho reng ya bohlano. Ha ke tsena ke phutha ya ka me ha sona ga sebeditse o tla re nyane ya shumela metsi medu o fihla mona. Ha e ba nga mo go stetwing o nyane matsolo tshelana le tie empa ga sebeditse handle. Re phete happen trainer baking e tlang. Ha e tsena ya falla khanyana.

Come on!

Sena ke sema sa sutu sa sanga makhu ya medium wave le frequency modulation. No medium wave re fumana ho 639 kHz, 469 meter band. Ho frequency modulation re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz, 6.1 MHz. Bi tabisa tsela pele le thuto ke manta hawala rubedi go di ke ya phupjane selema ka sa diketse pele mashume a mabedi a metso e tsheletseng. Bal mesang mo seng ka jenu ke khotso mo kwatle sri na mo hotla ka me tshini nya rona ka kwa no mitso tswe me di fela ge fumane ge fura letse hora ena ya bohlano ga ma mena thamiso thapelo ya Hussein ka mo rutima ila.

ha ke o dumedise hle wena momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho. Ke o dumedisa ka lebiso le matla, lebiso le leholo, lebiso la morena Jesu. Lebaka lena ke hobane ho itswe ha hona le leng leo re ka le sebedisang, re loketse re sebedise lona lena. Ditjhaba tsohle di tla rapela, lebiso la morena di tla pholoha. Ntumele ke be mantswe ya thapelo, ke a leboha ntate ka lebiso la morena Jesu, hlonfatsa mamedi umetse hantle hohle moo leng hona teng, Modimo a ka hallang hohle moo a leng hona teng ka lebiso la morena Jesu. Boloka Lesotho, boloka Basotho, boloka ntate Motlotlei tonakgolo ka lebiso la morena Jesu, le bohle ba kganang koloi ena ya puso ya Lesotho esitana le lefatsheng kaofela, hobane ntate o itse dikelo le merapelo le dithapelo di etsetswe batho bohle ba merabe ohle ba dipuo tsohle. Ke a rapela ka lebiso la morena Jesu le hohle mo ho ntse ho lwanwa, ntate kopa o phahamise letsoho la hao Modimo a ka halla ntate hore dintwa tsena di fele, hobane batho ba shwa ka sehloho se tshabehang, mme taba eo e mpe ha e ntle mahlong a hao. Ke a leboha ka lebiso la morena Jesu Kreste, amen. Mamedi e motle, ha re ke re shebe lengolo lena le halalelang kapo evangeding ena ya Mateu. Evangeli ya Mateu kgaolong ya boraro, re tla e bala temaneng ya bobedi, morena Jesu Kreste a bokwe. Pele re e bala, ntumele ke re ho wena, ho na le monna eo a ile a bitswa Johanne dinakong tseo. Ha o sheba thao ya bona le morena Jesu Kreste, mme thao eo manyoloi a ile a e hlalosa. Johanne le ena lenyoloi le ile la hlalosa taba ya hore Elisabetha o tla ba ngwana o tla ba teng, mme mopresita wa nako eo o le a hana ka lebaka la hobane ba hanyetsa ka baka la botsofadi. Ba isheba menepe ya bona, ba isheba hore nako ya bona ho latela thuto tsa mahlale tsa lefatshe lena, mme jwale e fetile, mme jwale ba keke ba ba le bokgoni, ya ba o a hana, mme ya ba o bolellwa polelo ke morumwa eo wa Modimo a re o tlo ba semumu ka lebaka la hobane ha o a dumela lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo le loketse ho dumelwa, tseba baratuwa, morena Jesu Kreste a bokwe. Lone ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho, le loketse ho dumela Modimo. Jwale monna enwa ya ba o ba teng, ha sa le teng Modimo o ile a mo roma hore a tlotla a hlekela Jesu. Molaetsa wa hae wa pele o re

na re ya e utlwisisa na hona le yona taba e ya baka na e re kentse tshebetsong taba ena re kentse tshebetsong Morena Jesu Kriste a boko jale bakang bakang jale monna enwa o re bakang hobane muso wa modimo o atametse bakang ele ngore lentsile na baka le bolela e le bolela fetuhang Johanne o re fetuhang dikelellong tsa lona fetolang dikelello tsa lona le seke la tlotse le nahana ka mokgwa wa dibe ka mokgwa wa ditlolo tsa molao ka mokgwa wo kotsi o kgahlanong le tlholego fetuhang fetuhang e leng gore taba ena ya ho baka ke ho fetuha Ke o fetuhela boemong bo bong bosele. Ke o fetuhela boemong bo bong bosele wena momamedi e motle. Jale monna na a hla hore bakang, fetuhang, furallang diketso tsohle tsa lona tse mpe. Jale ha o bala o theotheoha ka ditemana tseno. Hote yaba ba Jerusalema le ba Judea yohle ba tswela ho yena ba ntse ba kolobetswa ke yena Jordane ba ipolela dibe tsa bona. E leng hore tabena ya bakang ba ile bona ba e utlwisisa ba ba ba e kenya tshebetsong ba ba ba bolela diketso tsa bona hore na ba na ntse ba etsa eng. Mme taba ena ho no sena mo ba potelang teng hore e mong a se ke a utlwa hore na e mong o ntsa re bana ba pepesa fela hore re ba etsa dibe jwale re ya di furalla hobane taba ena ya bakang bakang mme le sokolowe dibe tsa lona di tle di hlakole taba ena ya ho baka hape hape e hlakola dibe taba ena ya ho baka e hlakola dibe Morena Jesu Kriste a bokwe haholo. Bukeng yona ya Mateu, Evangeli ya Mateu, kgaolo ya bone temana ya leshome le metso supileng. Ho tloha mohlang oo, Jesu a qala ho ruta a re, bakang, hobane mmuso wa modimo o atametse. Bakang, hobane mmuso wa modimo o atametse. Jwale taba ya pele. Thuto ya Jesu ha kala tlua fela bakang fetuhang ditseleng tsohle tsa lona mekgwa le nanang ka ona mekgwa le etsang dintho ka lona bakang le fetuele boemong ba ho etsa dintho tsa modimo le nahane ka tseleo modimo a etsang dintho ka yona ha o sheba evangeling eo ya Mateu lentswe bakang o sheba bibeleng ya sekgiri ke ba e bale Lentse la no sebeditswe lentse metanon. Lentse la na baka ke lentse metanon. Hape o ka sebediswa lentse metanois. Hape o ka sebediswa lentse metanyono. Mme mantswe ana a bolela ho fetoa ha motho kelellong boinahanong. Le hohle a furalle dintho tsohle tsa na di etsa pele le tsela eo a neng a etsa dintho ka yona pele dintho tseo di mo tshwarang ha bohloko di bile di tshwara le setjhaba se seng a bohloko tse etsang a se ka baba le dikamano le batho bohle ba etsang hantle jwale dintho tseo Morena Jesu Kriste ha hla le yena o re bakang hobane mmuso wa modimo o atametse. Bakang obane mmuso wa modimo o atametse jale lentswe metano lentswe metanyono lentswe metanois le bolela ho fetoa a bolela ho fetoa mishale taba ena ya ho baka ere motho ena o fetile batho bana ba ile ba fetoa jale bibele e se ha ntso thewa ka evangeli eno ya Mateu Hote ya baba bang bana bile ba aga morena musisi wa nako eo ya baba yatla ha ba

0: Johane aba sheba ka lentswe aba sheba ka ga lentswe aba sheba ka moya o halalelang ya ba o a bona o batho ba ha ba fetuha entse le batho ba gale batho ba na ba fetwa entse le madinyane a marabe o re ho bona madinyane a marabe le tshusitswe ke mango ba leela bohale bo tlang ha o le jwalo bakang le behe ditholwana tse lokelang pako ka lebaka la hobane batho ba na ule a ba bona go ba tla mona ba sa baka ho na le batho ba batla ba kenang kolobetsweng ba sa baka ho na le batho ba kenang dintho tsa modimo ba sa baka ba sa fetuwa jale ho baka hore fetola kelello mme morena Jesu Kriste a o boloke a o sireletse fetoa dula ho morena Jesu a dule ho wena morena Jesu a bokwe hlonono fala amen
1: hallelujah.

monnaebe a se o kerekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le rutya bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlaki ke na le bothata ka ba phatlala.

0: Ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebopeng sa lemong sa Lesotho se seng hakajeno.
1: Kgotso ntate.
0: Mme Nyabela, re etse hloko ka mosebetsi o moholo o e leng hore o so kgakotswe ke Bedco. Re re o fe momamedi hore na hantle sepheo sa morero ona ke ofe.
1: Ke a leboha ntate, ke dumedisa bamamedi ba hao ntate. Jwale ka o so ntlhalositse, ke Nthati Nyabela, ke sebetsa Bedco, ke le MSME funding specialist. Ke a kgolwa ka bokgutshwanyane fela ntate, Bedco e reretswe hore e thuse Basotho hore ba qale dikgwebo le ho di hodisa. Mme ke letsole letona la lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya kgwebo. Jwale morerong ona wa thuso ya ditjhelete jwale ka ha e le mosebetsi wa Bedco, ho na le project ena e ntjha e bitswang business idea pitching, eo morero wa yona e hlileng e leng ho tshehetsa dikgwebo tse nyenyane hore di tsebe ho iphumana le tsona ho ntlafatsa production kapa hore tlhahiso ya dikgwebo tsena e ke nyolonyolohe, le hore dihlahiswa tsa bona di ke di tsebe ho itwanela ka hara mmaraka. Jwale le hore re ba thusa hore ba ke le bona ba ke ba tle ba tsebe hore ba fumane mohlomong ditjhelete dibankeng tse kgolo kapa di-institution tsohle tse fanang ka ditjhelete. Hobane ha di se dihulile dingodisitse, di tseba hore le tsona di tsebe ho fumana menyetla e jwalo ya ditjhelete. Jwale ntate, business idea pitching e shebile haholo ho thusa dikgwebo tsena tse nyenyane tsa bahwebi ba dilemo di 21 ho isa 59, ba se ntse ba le ka hara kgwebo bonyane yana le selemo, ebile e le Basotho fela. Ha ho hlokahale hore ebe ke batho ke dikgwebo tse sentse di ngodisitse, hobane morero o moholo wa rona ke hore re tle re tlo di thusa hore di tle di tsebe ho ngodisa. E ka ba batho ka bomong kapa e ka ba batho ba kopanetseng kgwebo. Re shebile haholo mafapha a latelang e leng agriculture le temo, ka mafapha a yona kaofela. Ebe manufacturing kapa bohlahisi, ka mafapha kaofela. Ebe tourism, hangata batho ba re bua ka tourism ba nahana hore re ituela ka taba tsa boeti fela, athe le mona moo ba phehang dijo re hlile re kenelletse le hona teng. Jwale re shebile le ditaba tsena tsa marangrang kapa technology, ka tshebediso ya tsona kaofela le renewable energy, mona moo batho ba hlahisang dintho ka disebediswa tse se ile tsa sebetsa. Jwale mafapha ana kaofela, ke re ipapisitse hantle le morero wa mmuso a o shebileng mafapha hore a tsebe ho ntlafala, jwale moruo wa naha o tsebe ho hola. Jwale ntate, re tlotla re sebetsa ka tsela e latelang. Re shebile hore batho ba tla fumana, re tlo fa batho ba 20 tjhelete e tla tseba ho thusa kgwebo tsena tsa bona. Karolong ya pele re tlo fa batho ba 5 3,500 ba tla ipabola ka hore ha ba hlahisa mehopolo ena ya bona ya kgwebo, ebe ho fumana e le mehopolo e ka holang ebileng e hlileng e ka tsebang hore ka hare ho yona ebe kenyeletse le kgiro ya Basotho ba bang. Mokgahlelong wa bobedi e tla ba 5,000 ntse re fa bahlodi ba 5. Mokgahlelong wa boraro e tla ba 7,500 e ntse le bahlodi ba 5. Ebe mokgahlelo wa ho qetela e tla ba 10,000. E le hore Basotho ba utlwisisa hore a ke ke a tseba ho kgetha mekgahlelo eno kaofela, o tla kgetha mokgahlelo o le mong. Mme re tshehetsa fela Basotho ba batlang ho reka mohlomong disebediswa jwalo ka dintho tse re di bitsang di-inputs, dintho tse a di sebedisang ho hlahisa, kapa metšhini e a ka tsebang hore a tlatsetse kgwebong ya hae ntate.
0: Mamamedi, re metsweng 23, ge a re lebile horeng ya botshelela. O bontshitse hore ha le kgethe rona kgwebo e se e ngodisitswe kapa tjhe. Le batla kgwebo e na le nako e kae kapa e bang ke le thekotse kgwebo ya ka na le matsatsi a mararo nka kenella moo?
1: Babe, thekoo re shebile kgwebo e seng e na le selemo, mme re tla batla hore Basotho ba tle ba re pakele hore ho fela ho le jwalo, ka hore ba hlakise mohlomong bana ba bang ba sebeletsang mohlomong bo tseleng mona kapa mo re ratang hore ke seterateng, ba tla bontsha hobane ke re masepala wa ba fe mohlomong motumello e ngotsweng hore ba sebeletsa mono. Ba bang ba tle ba sentse ba kene ka hara mehaho ka nako nngwe, ba tla bontsha hore ba se ba na le selemo ka mekgwa e ka ba pakang ka teng ya morena, le tsohle tse ka ba thusang hore ba re pakele hore ba se ba na le selemo. Jwale ha hlile ha re a sheba matsatsi a mararo ka nnete ntate Pheko, re shebile kgwebo e nang le selemo ho ya hodimo, hobane morero wa rona ke hore re hodise.
0: Menyabela
1: ntate,
0: marangrang a le a o lahla monno hoba morero wa lona

0: Ke le mo gago a rona ke go gedi kgwebo tsena tse nyenyane ke di hudise. Jwale ke batla gore kgwebo ena ena e sena le selemo ene ntse e fitwa gore e nyolle tlhagiso ya yona. Ke thusa ka tšhelete e nyolle tlhagiso mohlomo e tletse be le gore e hire Basotho. Ga re a lebelela dikgwebo tse qetang go kala kapa mogo o e leng mogopolo fela.
1: Dikopo di buletse go fitlhela neng?
0: Dikopo di buletse go fitlhela ka la 26 June ntate pele go hora ya bone ga e fetile ka metsotso e 30. Mme re na le linki eo go tlatswang go yona difomo. Mme tsona ehlile ga o qeta go tlatsa mono o tlile o penya gore wa romela. Ga re Basotho ba sekebe ba downloada fomo eno ya ba bale ba batla go e tlisa ka letsoo ehlile ka sebedisa marangrang fela. Mme yona e ntse e fumaneya Facebook pageng ya Basotho Enterprises Development Corporation e leng Bedco ka bolelele le websiteng ya yona bedco.org.ls. yona ka nnete ehlile e dipotso dikhutshwanyane tse re batlang fela go utlwisisa gore na kgwebo ya gago ke ya mofuta o feng e se na le nako e kae e etsa eng mme morago wa gago ke eng ka yona go ya pele mme jalo ba tla boela ba tshwaya hemono gore na yena o tlhoka thuso ya mofuta o feng. Le ga e ba motlhomong o bona tšhelete e 10,000 ke ga ke ena e ka godimodimo e leng nyenyana o tlhoka motšhini wa 15,000 o tla re bontsha gore ae ke tlhoka 10,000 fela jale quotation ke ena ya 15,000 ke tla itlatsa ka tšhelete ena mme tle re ga tšhelete wa e fumane ge be re tseba go mo thusa he a sa na le eno ya itseng wa e tlhoka.
1: Mamedi metsegole 20 ge lebile goreng ya botshelela le tloetsa tshalomogao ya mofuta ofe kapa le tshalomogao e tlo ba e jwang go bona gore tšhelete go batlodi e tla tle phethe seo e se reretsweng.
0: Ke a leboga ntate. Morago wa rona ke gore ga re se re ile ra fa batlodi tšhelete ehlile re ba sala morago ge ba etsetsa meralo ya tshebetso gore ba sebedise tšhelete enana go latela gore na bane ba e kopile gore e tlo sebetsang mme re tlile re saena dikontraka tsa nako e khutshwanyane le bona mo re ba kenyang ka gara programme ya rona e re bitsang acceleration ya dikgwedi tse tsheletseng go fitlhela go selemo go latela gona kgwebo mohlomong e tla tseba gore itshwaraletse ka pelenyana go le go kae mme ditabeng tseno ka ofela kgona mo go ba ngodisa go tla tlhaga gona teng go ba kenya dimarakeng tseo ba neng ba ntse ba soka ba kena le go tsona go ba thusa ka dithupelo le gore jale ba tsebe go itshematlela gantle jale ditaba tseno ka ofela ehlile re ba fa tsona dikgweding tseno tseo re reng ke tsa programme eno ya acceleration. E be jwale ka nnete ge tla ba tloela ba tsebe go mohlomongwe le gore jale re ba thusa go ya pele gobane bale ba tlobe se ba tseba le go qualifyela kapa gore ba fumane menyetla e meng dithusong tse dingwe tse re naganang gore ba ka di fumane tseo ba ntse ba sitlwe go di fumana gona jale. Jale competition ene ke ya megopolo ya kgwebo e seng e na le selemo e le gore ba tla tseba gore ka nakong ba tle ga ntse re tsamaya leeto lena la project ena go na le nako eo ba tla fitlha ba tlhalosa ditaba tsena tsa bona ka pela ditsebi. Ditsebi di utlwisisa gantle gore na kgwebo ena e file ke kgwebo e ka golang gobane ba bangwe ka nako nngwe ga a ngotse fela botlhale ba gae bo bongata gagolo go feta se tlileng se etsagalang maane mo a ntse a sebetsa teng.
1: E bangwe go na le tlho o batlang go kena go yona ko fa monyetla o jale le gore momamedi a tla tsebe go kena ga morago a botse kapana o tlatsetsa. Ne ke re bang utlwa ka gona ntlha e tlhaletseng puisanong ya e saletse morago puisanong ya rona ke o fe monyetla gore o tlo e fetise ge tse bo mema momamedi.
0: Ae ka nnete ntate ke ne ke re fela bamamedi ba tle ba le mohehle gore ka ga bamamedi ba na le letswalo la gore gangata ga ba tlisa megopolo ya bone ya kgwebo ya utsiwa kapa mohlomong go na le nako ya gore ba bone ntho eo a seng mogopolo o ne a gae a bone o soetswa ke motho e mong ge kopa se bampe ba sireletse megopolo ya bona ba tle ba letsetse dinomoro tsa gona ge ba eletse gona ba ka ya go kae fela lo office mane ke gona mo ngodisiwang megopolo e tlileng e leng motlhala gagolo mohlomong e beileng e sokang e ba teng e etsagala empa ge ka ga dintho di se di le ngata batho ba na le marangrang ba se ba fumana botlhale marangrang mona jale ge kopa bampe ba sireletse megopolo eno ya bona ya kgwebo empa re ba tiisetsa gore ka nnete megopolo eno ya bona ya kgwebo ga re na gore re ya golela mang kapa mang ntle le gore e be tumelelo ya bona. Ke yona taba e ka nnete le ke batla go e tlhakisa ntate gore le gore ka nnete re leboga di-partnera tsa rona e leng Petroleum Fund le My Loan tse re ka nnete di tshetseng ka gara morero ona gore bagwebi kapa Basotho ba une molemo tlasa project ena ntate.
1: Mamedi ka kena nomorong ya mogala +26 65 99 3 kapa 22 3 1 6 4.

0: nine. Re metsetsi e le shumele metse e supileng ha jwale ge a re bile ho reng ya botselela. Mamamedi kgotso.
1: Ndade Thego.
0: Ndade.
1: Eh ndade Maleri ga ba le bua kutin tsi.
0: Ndade Maleri.
1: Eh ya ndade ne ke rata ho re nna ka re tsabisetse ona. Di khwebo tse ona le batho ba ba ne ba fuwa tshelete mona ya botsi ba ba 35,000 ndo ba ikalle di khwebo. O bua ka tsona di khwebo te o kapo o bua ka di khwebo di pindi tse ba ba tlo di hodisa. Ka po ba o tlo hodisa di tse kholo tsa bona tsa ba ba sentse ba bona bona di khwebo ka ba tla ona mo tse ba ba tso. Ke a le bua ntate.
0: Ke a le bua ntate Maleri +26659933 223 or ka ya +26659933 fela mamedi ho ba ena ya 22 yana ya tsa ho ka le maito gona ka mamedi khotso
2: mohorwana wa ka
0: ga ngwana
2: e je ga ngwana lona Constantine
0: mhm
2: ne ke re nge boza ga jeri yena ka ka tabena ya Bitcoin ha ntla ke hla ke le bona na ke tswa betho tamane ka tlase ile mo ha o ka le excited ka mona ka mona ke re hona timo wa mona ke khona e le thako ina le ntwe ba amana jwang Bitcoin. Wana kiti na kicho chena moranwa kwa kwa ni njoto inga chale shuto muna. Kwa na na didi ting kari ofisi sela, but underground. Maana bo biro yare ka njoto weta masala ka lakeside, kamuru ka lakeside ka Bitcoin. Kifuma ne didi chako. Sala kina kiti ba uruhute. Bona bona uno sabi anga muno. Kwa na di yuhu muka muno. Kwa na di skonti uruhute. Kifuma ne po kusara. Sala kina kiti sabi diri kwe tswe ka muno. Kari sa mente ka mahau ka muno. Duo ofisi sela indi kwe tswe. Kiri hall of sela. Ko ke bona le bo tsatsa bona bona bona tsatsa ba amana jang le Bitcoin ko ani yo mfin khe tsona ri teng ya re ka ntwana maspalai ha maspara mo ka bona go lo visi di teng ri go sikitse ngata fela ka go singa mona ba tonda ground ka metseng ka mona ke bo tsatsa fela ba amana jang le Bitcoin ka tsaka mo ke a le bona ntate
0: ke a le bona ntate magele +26659933 ke metse tsweng e le shumele metse me hlano ga a re bile gore ya botshelelo ba metse lana la ditaba la sibuping salmo ya ke sale so to +26659933 ke di nomoro tsa tso ka go kana le rona ka tsona go utlwe tlatsetso ya hao ka ba mo e bang o batla tlhakisetso ditebetse ntate mokolo
1: tao dineri
0: ntate
1: e a sala da ke mpa sala ke na le e kholotse e sala nge ntseng empe ya khoneng ka hore la le theko Bitco is not the private entity ka pa se go e ikemetseng ka pa se sisi se ikemetse se sisi sa tsala sa baso mo e mo ho ho sile mo kgetholwang ba sotho ka dile na taba eo ha e kgahlanong le molao wa motheo ka komola wa tsamaisa dikgwebo tsa tsa mmuso ka botse o thenge tsa basotho ka tsamaiso ya mmuso o tla go nedi ke o rena me ha re dikgwebo tsohle ke le ka ha ke tsela hore nna ha ke tla kena sekolo mme wa ka o na a ritela jwalo ka a ntse a ritela tjena a kenya baena ba ka sekolo na kgwebo eo ya gae le ena ke hloka gore a etseng ore a tsebo o fumana se se ba bang ba se fumanang mo Bitco gore a e ntlafatse ke tsamaye
0: ntate
1: o
0: mme Nyabele
3: ee a ntate
0: ga re kene go bo
3: ke a leboa ntate Pheko um potsong ya pele ya ntate Malefi ebe ke nepa le bitso
0: ntate Maleri
3: ee a ntate ke a lebo ke re dikgwebo tsotlhe tsa basotho naga ka kakaretso di lebeletswe um ga re amane le sebabatso sebabatso ke project e nngwe e fapaneng ya lekala le leng gona mona ke taba ya koporasi ena ya rona ya ntlafatso ya dikgwebo tsa basotho mme a sere se kebe ra di kopanya go gang ke tlhile re lebeleletse dikgwebo tse nyenyane lesotho ka bophara ga re kgethe empa re ntse ebile re kgothaletsa gore botlhe ba nang le menyetla o kenang di-programmeng tsotlhe tse ba kene gobane ga menyetla e sa tsane le teng batlhe ba e sebedise ya tshegetso um potsong ya bobedi ga ke a utlwana ga ngwane o itse ke ra ngwane mang
0: ke ntate Magele Constantine Simagene
3: okay ntate Magele ke a leboga ntate um ge mogago yeno e ka mono ya Bitco ka nnete ke tla supe go araba ditaba tse feletseng tsa yona fela ke gona ntlogolo ya Bitco

0: ha ho eno ka ofela ntse e riswa empa ha la ka tsa ho tseba ditaba ka ofela a ka letsetsa netco ka patlhakela ho ya tseba ditaba tseno ka ofela ka nnete ke tla sutwa ho kena ho tsona mesebetsi ya rona e phatlalatsa website ya netco le Facebook page ya netco le marangrang ka ofela re na le le makaphe marangrang ka ofela a ka bona ho kana ho ntse ho etsala mme mesebetsi ka nnete ntse ipaka. Potsong ya boraro ya gore na gobaneng ga re shebile dilemo tsa 21-59 go latela dipuisano le batshegetsi ke la ga bona gore dilemong tsena ke mo ehlileng basotho ba sebetsang ka maatla gobane ga re ne re ka ra sheba dilemo tse 18 mo re hlileng re talang teng gore mosotho e se le motho wa boikarabelo ke o bontsha gakgentse re na le tabatabelo ya gore bana ba jalo ba le motseno ba kene sekolo le gore ke ya ba o seana le kgwebo e nang le selemo jwale re shebile dilemo tseno mo o tlileng kereng boholo ba nako o tla fumana gore dilemo tsa go ya pensioneng ke 55 o fitlha o 65 mme o fitlha o 60 santsane re na le seaba se ntseng se le maatla se ka tsebang gore se sebetse go latela gore na lebelo le na le o kereng re tlo kenya batho ka ga acceleration program o tla fumana gore ba banka nnete ba se ba sena maatla a go etsa mesebetsi eno mme le taba tsena tsa go sebedisa marangrang ka nnete ba bangwe ba fetang dilemo tseno ba se ba sitwe gore ba kenelele ka gara marangrang gagolo mme ga o shebisana go la fumana gore dilemo tsena tsa 21 o fitlhela 59 ke tsona tseo basotho ba tlileng ba keneng ka maatla ba bileng ba sebetsang ka maatla ba ntseng ba le maatla dilemong tseno ke a lebogang tate
1: Mohamedi ge metsetsong e lesome ga re lebile goreng ya botshelela pele re ma Mohamedi gape mme nyabela ge re go utlwe mona gorena motlhomong e bang mosotho ke eno kapa mogwebi o sa ile a ka a thuswa ke Betco ka tshetso ya ditšhelete nna le motlhatlhelong o a ka tle gore a etse kopo
0: ka nnete ntate basotho ba jwalo bona ga re amogele gobane ka nnete ba se ba ile ba latswa ka ga jale re tlile re re kgomo ga dikae batho re bangata re lakatse gore re thuse batho ba batšhatšha ba tla tseba go fumana thusono gobane gagolo ke gobane ke grant ga se tšhelete e gutang ga se tšhelete e kadingwang ke tšhelete e fanwang mme ka nnete yona kere e tle e fue batho ba qalang go kena mererong ya Betco ka ofela ntate
1: le le Betco le ntseng go bona gore molaetsa o pharalela le naga ka bophara e se ka ba motlhomong ditaba tse dintse di felela kwano motsemogolo fela
0: Ntate ge la ga qala ka gore re phatlaletse basotho re meme ditsi tsotlhe tsa bophatlalatsi ga re ne re phatlalatsa taba ena gore re kena morerong ona ya bobedi ke gore re phatlalatsa ditaba tsena marangrang mona re bile jwale re ntse re kopa mananeo di-radiong mona gotlhe re ntse re kopa gore re tle re phatlaletse basotho gore ba thusane re boetse re na le di-groupu tsa marangrang mo re ntseng re arolelana le basotho gore ba nne ba gasetsane melaetsa ena gore ba tsebe go fumana ditaba tsena tsa morego o nang tate
1: o ntse o tshwere jalo re boele re meme o mamedi gape nomoro mogala mamedi ke +26659933 o ka kena ge utlwe sabo sa gago le wena o botsa kapa gona go tlatsetsa isetele go batla ditlhakisetso ditebeng tse goretseng re di tshwatlha le menya bela go tswa Betco ka morego ona o a seng a o tlhalositse kwano +26659933
2: Mamedi kgotsa Mamedi ntate ke kwe mbeu
1: ntate mpeu
2: e ya ntate puso se yutla ke botsa mmese ka o sa ya ga di ye ke botsa ke tsale hae ba ke le motse mo jona tsheletse ke na le kgwebo e ya mofuta o ya le kgwebo wala ke ramo ya ta ho ngodisa ke renna ga ke ka bue ka ngwana ka ngwanaka e nna a ke a dumelelwa go tsoka ke yona eno
1: a o tlakile ntate
2: ntate
1: +26659933 ge metsetso e supileng ge a re lebile goreng ya botshelela momamedi kgotso ntate magele
3: Constantinus. Nakuke go go tsoga a ba ile ha u tsantsa. Ke tsama ba a mana gwang de tloyana. Go ya nako tsa mpa go na ke tlela le kgolo ka lo ga ya. Ke a ke ga ta ho tsira ga ba bona ba a mana gwang de tloyana. Ile ka ga ke ya ntse ba taka ka go ya ka ya ka mo. Ke ne ke tsama go a mana le de tloyana le ka mo. Ke le ba ho lonta.
1: Ntate Magile. Ke ke sa mo ga bela ha ka lo tla boela yena ho yena. O itse ke ka ntlo kgolo ya

0: na ka mo nu
1: Tell
0: one that Gememe wa ho qetela +26659933. Mamedi khotso.
2: Ke da mo sala go bela e.
0: Da di moqulu.
2: Eh andate. A ke o kwa go na me o re batho ba ba dilimo di mashume a tsheletseng. Ba sa kang ba hirwa ho re be ma pensionara. Ke le le ba sotho. A tlame ya nguna mo le mo mona betko. Itseng sa bona. Bona ba ba swaela kae ba ba bea le tlhagore le seng la ntlafatso tapo ya le ntlafatso ye ha e ame batho ba ba di le morima shume a tsheletseng go bana ba mashume a supileng mmuso o nkile bikagabelo ba o go ba thusa ka bo go ba sebeletsa ka di gafa tsa bona tse ile ba di gafa ba ntse ba phela ba sa hiwa a dete go ke hlagile
0: o hlagile le demokono
2: aila
0: ne nyabe
3: ande dete go ka pitso nya pele ande temphe o botsitse ka hore na ha sa le over 60 ka pa sa le ka ho di madi nngwe tsa mashume a tsheletseng jwale abatla ho hore na ka fa ngwana ha e kgwebo jwale a e di etse ka molao ntate a ske a batla ho una molemo fela ka hore jwale o kenya ngwana haiba jwale o ile ge ya gothaletsa hangata gore bana ba rutwe kgwebo a sa fetisetse kgwebo e hle e tsamaiswa ke ngwana ka go phethagala gobane jwale e kebe le yena a tlo tla tsamaisa a kena ka gara program ena a sa fetisetse go yena ka molao ka potsong ya ntate Magele ke bukule ka gona so ya gabile ntate ditaba tse dinganepe tsona ke tlasitwe go kena go tsona empa diofisi tse ding tsa rona di teng ka gamafafa ka mane ka kamara stadium food court ka gore ebile ke a tlamela go bitsa mafafa mono ha ka letsetsa dibedco ka nnete ditaba tsotlhe tse dintsi a manang le tseno tsa mehago le botlhaswa ka nnete a ka tsewa go fumana ditaba ka ofela ke tsena ke setiwa go di araba ka nnete ntate potsong ya go qetela ya gore na basotho ba seng ba le ka godima 60 bona ba qhelelwa ka thoko ga go jalo empa e le gore programming ena e tlile ga bana tse ba gore ba kene ka lebaka la dipehelo tsa mofuta wa kgwebo ena empa ba tla tseba go kena di-programming tse di tse teng bedco mono ga basotho ba ka kena leqetheng leno la bedco la website ya bedco ba tla tseba go fumana di-programme tse ding tse fanwang motlhomong tse bileng di akaretsang basotho ke a leboga ntate
0: mme nyabela ko fa monyetla go akaretse ditaba tsa rona sebile re phethe
3: ke a leboga ntate ge kgothaletsa basotho tle gore ba nke monyetla ga di-programme tse tsona di le teng mme mo ba sitwang gore ba utlwisise gorena ba lokela go etsa jang dinomoro di ntse di le teng gona magang ga mmona empa nka fana ka tsona gore ba letse ba botse ba utlwisise empa he ditaba tse tsone ga di le teng ka nnete ga ba kena basotho ba iphumanele menyetla mme re tsebe go godisa basotho re tsebe go godisa naga ya bo rona dinomoro tseo ba re fumanang go tsona tse e letsetswang fela ke 5702-5934 kapa 5877-3007 nomoro tsena di le pedi re kopa ba seke ba di etsetsa melaetsa ya WhatsApp gobane e di ya go bonagala ba mpe ba letse ba tsebe go araba ka pelenyana ka nnete ntate Theko ke a leboga ka nako ena
0: ba letse di horeng
3: tsa mosebetsi e ya ntate
0: a me nyabela re lebile sa bosa ho menahane ka ho beha mo mamedi le sedi ka ditaba tsentse di etswa ke Bedco
3: le
0: buile ha holong tate dikgomo mamedi ke a go fihla pheletso ya mogahlalo wa pele wa lenane la ditaba la sebupi mme re tla gotla jwalo ka morao gara ya botshelela e le gore re go tla utlwa gona mohlomong ditaba tsa setshwantsho sa molao kapa sekgematiso sa molao wa dikgetho

0: di le ha kae jelo ka retse hloko go ntlo ya senate ile ya sebetsana le tsona beking e fetile re re totla ge buisana le modula studio committee yeo ya molao mo ntlong ya senate le go na sefematiso sena se phuthetse dintlha dife ge a ge futsa
1: ke taba ya hore ke ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba fe me re qala ka rona ho ikikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloa ka tlu ho ya motseng ho ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re ikikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
2: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na leo ge le bonang
3: ya bopetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana

Hantle hodima hloke hora botshelela sena ke sa lemoya sa Lesotho ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi le nna ke a hodumedisa ho seng hona. Motlotle Mofumadi Masenate Mohato Seiso o re nakong ena eo a phetelang leeto la dilemo tse 50 tsa tswalo ya hae ha a keteke dikatlao tseo a di fihletseng empa o leboha Modimo ka seabo seo a bileng le sona ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba. Ditaba tsena o ne a di bua sebeletsong ya sehlabelo sa mmisa kerekeng ya St. Louis Matsieng moo badumedi ba kereke e katoliki ba neng ba keteka dilemo tsa hae tsa tswalo. O lebohile batswadi lelapa esita le setjhaba ka tshehetso ya bona ho fihlela dilemong tsena eo a supileng hore mo thusitse ho phela le batho ka lerato esita le ho hlokomela ka moo setjhaba se nang le lerato ho ena. Ha a fetisa ditebo morena sehlooho wa Matsieng morena Seiso Bereng Seiso o lebohetse motlotle Mofumadi ka dilemo tsena. O bile a leboha le badumedi ba kereke ya St. Louis ka ho hlophisa ketekelo ena esita le ho kopela setjhaba sa Basotho sohle mahlohonolo. Ho feta mona Mareka Bishop Maseru Mobabatsei Tladi le Rothodi OMI o itse tshebeletso ena ke yeo ka yona kereke fa motlotle Mofumadi mofa wa hore a hetle morao ho lekola leeto la hae la thapelo le ho phethahatsa bokreste ba hae setjhabeng le lefatsheng ka bophara. Moemedi wa Lesotho naheng ya Ethiopia le mokgatlong wa kopano ya dinaha tsa Afrika Mohlomphehi Ntshiuwa Sekete o ipileditse ho batjha ba Lesotho sebedisa menyetla lenanao la Afrika la kgwebo le kgwebisano le naha ya Korea la selemo sena leo a hlalositseng hore le tlo fana ka botsetedi molemong wa bahwebi le bahlahisi. Mohlomphehi Sekete o kgothaditse batjha bao e leng diqapi bahwebi, baithuti le ba seng ba fumane mangolo a bona dithutong tsa mahlale le ba nang le seabo lenano la sebabaso le manano a mang a matlafatsang batjha hore ba nke monyetla ona ba etse dikopo. O itse lenano lena le tsamaelana le merero ya Lesotho ka manantshetso pele ka mawala a ho matlafatsa batjha hore ba sebedise boqapi ho rarola diqholotso tsa hajwale. Batjha ba Lesotho ba bararo bao ebileng bahlodi morerong wa ditsitsa thuto e kgolo a mana le ditaba tsa kgwebo wa ho peleta e leng Saba ba fihlile ka hare ho nama hobane ho tswa kwetlisong ya batjha ya dibeke tse pedi naheng ya China. Lebitso

0: la bahlodi Thabo Tamai o re ba fumane ditsebo tse tlang ba thusa ntlafatsong ya dikgwebo tsa bona, mmoho le ho fana ka dikeletso ho bahwebi ba batjha. O itse ha batjha ba ka fumana tshehetso ka mehla ba ka ba le seabo se seholo ntlafatsong ya moruo wa Lesotho. Monghadi Jeremane Mputlane lebitsong la batswadi o itse morero ona wa kofisa ho theo ha dikgwebo batjheng ebile ke moralo wa ho fenya tlhoka la mesebetsi e tobileng naha ya Lesotho, o bile a ipiletsa ho bona ho sebedisa seo ba ithutileng sona ho ntlafatsa naha. Ho feta mona, Motheo wa Letlole la Hololo ebile e le letona lekaleng la merafo le matla Mohlomphe le John Mpotjwane o re ba dumela hore morero o tla fetola boinano ba batjha ba Lesotho ditabeng tsa kgwebo mmoho le ho eketsa dihlahiswa tse rekisetswang dinaha tse ding. O itse ha jwale ba ntse ba le dipuisanong le dikolo tse phahameng ho tshwara ditlhodisano boemong ba setereke pele morero ona o ka anela dinaheng tse ding tsa tikolo ya Sadaka. Re ya phethela. Semathi sa Lesotho se tlang ho ba le seabo lebelong la Comrades Marathon le tlang ho tshwarela Durban, Afrika Borwa mafelong a beke e tlang. O re le hoja ba ikemiseditse ka matla ho sebetsa hantle lebelong lena, ba bile le diqholotso tse ngata nakong eo ba ntseng ba le boitokisetsong ba lebelo lena. O boletse ditaba tsena nakong ya moketjana o neng o hlophiswe ke dihlopha tse fapaneng tsa dimathi tsa naha pele ba leba leetong lena. Monghadi Mosiwa Mmoso o itse le ha ho le jwalo, tebello ha e ke ho phethela lebelo lena ka dihora tse tsheletseng. Mohlophisi wa tshebeletso ena Monghadi Thabo Mosebekwa o re ba ile ba rera ho ikopanya e le dihlopha tsa mabelo ho tla fana ka tshehetso ho ditho tse tlang ho ba le seabo lebelong lena, mme a ba lakaletsa katleho le ho sebetsa ka thata ha ba emetse naha Durban. E mong wa dimathi Mofumahadi Nthuiseng Kgethwa o re mohato ona o bontsha boikopanyo ba dimathi tsa Lesotho ebile o ba tlatsa ka motlolo e le dimathi. O itse la ho le jwalo, Basotho ba ntse ba le leke ho nka karolo lebelong lena le letelele. Le hoja naha ya Lesotho e ba dumella ho ikwetlisetsa mabelo a boemong bo hodimo. Mothating ona re lekola ditama tse amanang le moruo. Luti ha le bapiswa le dollar America ke maluti a 10.16 le disente tse 57.7 ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maluti a 20.22 le disente tse 11. Ha le bapiswa le euro ke maluti a 10.09 le disente tse 10. Athe ha le bapiswa le dollar Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 67. Ha le bapiswa le yena Japan teng ke disente tse 10. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: Really Express Credit, re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete, o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi, kapa ho qala kgwebo. Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti, o fumane 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etele www.expresscredit.co.ls.
2: Letse bonyaka ke mosolo taba ena e traiseng. Ke ipele mosolo o traise babosi ona. Batsa nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke a o kosa.
3: Mamamedi re metsetsweng e supileng re foraletse hora ya botshelela. Re kena jwale mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la ditaba la sebopi. Jwalo ka mehla go fe tlhaloso ya maemo a lehodimo, mme go hlaloso ha go ka lebellwa hore le kwaele ka go kgetha dibaka. Ho be mahareng ho isa ho phola, empa go bate ho isa ho bate haholo dibakeng tse ding. Ka maloting ha le ntse le phahama, moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha bophirima. Ha re sheba maemo a motjheso, Maseru 18 mafeteng mmoho le Moshesho 1 le Bohalesihuku. Ha qutheng tla ba 17, Kacha Snake 18, Mokgotlo 16, Oxbo ho tla bata ka ha dintlha di tla ba tshelela. Bothabothe le ribe Liberia 18, ha thabatseka di tla ba 15, mme jwale re kena jwalo ntlha kgolong ya letsatsi. Wena mamedi, ho ya ka moo moifo o ileng wa tswa ka magalo ho kgwasetsa tsona ditaba tsena tseo re tlotla re ditshohla lwena hoseng ha kajeno.

0: SABC e kemetseng ya dikgetho e ka ngodisa bakgethi botjha. Mamedi, hara e meng ya melemo ya sehlomathiso sena ke ho hlwekisa lenane la dikgetho jwalo ka ha naha e tla tshwara dikgetho tse akaretsang tsa naha ka selemo sa 2028. Mamedi, ho utlwa ditaba tsena ka botlalo, re buisana le modula studio wa komiti ya molao ntlong ya senate Mohlomphehi Seabata Motsamai. O tla boela a hlalosa hore naha jwale ebe maemo a lenane la bakgethi kapa diqholotso ke dife tse e le gore di ntse dipotapotilwe ke molao o ntseng o sebetsa wa dikgetho wa 2011 kapa wa selemo sa le sa 2011. Mohlomong re ipapisitse le dikgetho tsa e leng tsa feta ka selemo sa 2022. Re tla boela re buisana le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano wa mehleng lekgotleng la setšhaba e leng Mohlomphehi Lethoba, ho utlwa hore na ebe mohlomong dikatleho e ka ba dife kapa diphetoho ho ka lebellwa dife boemong bona ba ditaba. Mohlomphehi Motsamai, ke a o dumedisa e sitalo hona ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebipin sa lemeng sa Lesotho e seng a kajeno. Ntate Motsamai, ditaba ke tsena tsa sehlomathiso sa molao wa dikgetho, mme re getse hloko kapa moifo wa sebopingwe tse hloko ebile ditaba tsa nako e telele tsena tsa hlwekiso ya manane a lenane la bakgethi, empa ke mona ditaba tse di ka re di tla tjhabelwa ke letsatsi. Re re go utlwe ditaba tsena ka botlalo gore na ebe tshebetso ebile ya mofuta ofe, le gore na ditaba tse jwalo tsa sehlomathiso tsena di sedile ga kae.
1: Ke lebowe haholo ntate, gobane sehlomathiso sena ka ntlong ena a senate se sebeditswe ka matsatsi a mabedi, se fitlhile ka ho ntlo. Mme rona ha re sheba bohlokwa ho latela ka mokgwa o se tlisitseng ka teng dintlha tsa teng, se ne se hlahisa dintlha kgolo tseno tse tharo tse buang ka tsona. E kgolokgolo eo re e bonang re thusa ko gore ba batla go hlwekisa lenane. Sehlomathiso sena se re lenane la dikgetho le hlweke, mme mabaka a teng ona gobaneng ba tsetselela go le hlweke. A mang a mabaka a magologolo ga ba tlhalosa ke gore setšhaba sa Basotho se tla gopola gore dikgethong tsa go feta lenane e ne be ditaba tabeng tse sa tsamayang hantle tsa dikgetho, ga ba tlhokomela taba eno ka gore Basotho na ba tlwaetse go kgetha dithotsela. Ke gobane fela lenano mohlomong tshepo godimo ya lona e ne e se maatla gagolo, empa he tlilanna go a sejetso ga ua pele e le gona ke rena ga otho lenane le tle le hlweke go qhalo sesebi sena se e sala se bokeletswa go tloga ka selemo sane sa ga re qala dikgetho ka 1993 go tla kwana. Ojale go tsebo go ba le mokgwa o ditaba tsena di ka hlokang ka teng. Jwale ya bobedi ke gore na go sebediswe eng le mokgwa wa boitsebiso, mme le ya tseba Basotho ba gaeso gore re ne ntse le taba gona go na le motho ya mogolo sebakeng seo ya tla go paka taba e ntse le teng, empa morago tjena gotho go sebediswe tokomane ya boitsebiso e leng e le rereng ke ID. E ka setana le ene o thweng ke lengolo la tlhaobef certificate. E dintlha tse kgolo tseno tse keleleditse godiwa taba tsa boitsebiso ba mokgethi, mme re tla gopola setšhaba sa Basotho gore na gana go tlo fumane befe kapa o fumane ID na go tsaba methati e jwang, e le go tlisa tshepo lenaneng le gae le mona taba tsena di batla dikopana gore kamare ka mo re nang le ka teng ka mo o thweng ke ka ke mo reng kang tsona dintlha tsena tsa boitsebiso leng di-ID ditokomane tsa teng di bona di tla tseba gore di ka sebetsa ka mona, e le gore ke ka mokgwa o setshwantsho sena se teng. Empa ya bohlokwa gape-gape kore borametsi le marena moo ba leng gona teng ba ekeleditse boikarabelo kgetlo lena ba gore ba tlalege mafu

0: go bookamedi ba dikgetho ka methati ya bona mpa e mogolo e tla bela mookamedi wa dikgetho gore batho ba ne ntse ba le dilemong ba ngodisitse dikgetho ha ba se ba tsamaile ba tle ga tsebo gore ge taba tsa bona dihlake mme ba tle ba tsebo go ntshwalelaneng. Empa e kgolo go di feta kaofela e fetotse ntho e kgolokgolo ka gago ela ke gore go ngodisa ka gona ga Lesotho ke setlamo. E le gore ge ke ntho e re tlwaetseng go e bitsa obligation to register, kore o a tlameha ka molao ona wa selemo sa 2011 gore o ngodise ga o le dilemong mme go se etse jalo ne ba tlolo ya molao. Empa ka setshwantsho sena go tlositswe temana eno, e le gore setlhomathuso sena e nngwe ya tsona go tlosa temana eno, e le gore go ngodisa le go kgetha go se go tshwara ka maatla ga o sa tlangwa se le boikarabelo wa Mosotho ya nepagetseng ya utlwang go tlameetse boikarabelo wa ga yore ga a le dilemong a ka ngodisa, ga a le dilemong a ka kgetha, ga nako e fitileng ona wa go ngodisa gona go ne go tlang. Taba ena e na le mabaka a teng tate Theko motlhomo ka gege ga o dumela ge re ka tala re bona e ka le gona itsa re sheba re le ntlo ya senate ga bona melemo e feng ena ya gore go tloso gore motho a tlangwe gore a ngodise.
1: Ga re tlhoke no tsena motlhompeng
0: e nngwe ya tsona ga o ntumelela tate ke gore e ditshenyegelo taba ya go tlama kapa go qobelela motho e molemong a dilemong ga o ka wa tadima o tla fumana gore o dilemo dikgetho tse tharo tse fetileng sena tsa lemo sena bakgethi ka o kakaretse go notho ba milione le magolo a marago e le go 1,300,000 e ne e isa moo. Empa ka gago go yona mono fela o kgethile batho ba ka etsang foo magolo a mahlano motlhomo le magolo a ka wang marago go isa monono ba kgethileng e ne ba kgethile a kakaretso bakgethi ka kaketsetso bakalo e le ga o enka taba eno e re fa gore diperesente tse masome a mararo a metse supileng kapa motlhomo kaka a masome a mararo a metse obedi ga o eka o ka wa etsa 38% ke Basotho ba othong ba ile setsing sa kgethelo mme ga e jalo o tsebe komisi e ikemetseng yona e ne gatisitse dipampiri tsa go kgetha tsane tse etsang milione le magolo a magago motlhomo bile ba kentse le go gonyalanyana ka ntlane gore ga ba go ka go a shoro e le gore ke tšhelete e ngata gagolo e fetang dimilione tse ka balwang ka magolo kapa ka mashome fela taweng eno ya gore o gatisitswe pampiri. Jwale gore se re sa buelele le taba ya boima ba tsona go di tsamaisa go etsae palo e kgethileng e le tlase le go na le 63% ka masome a tsheletseng a metsomerago a diperesente kapa a le go godimo a legolo a sa kgethang e le taba eo ke ditshenyelo tse kgolo go setšhaba sa Basotho le digafeng tsa bona. Empa gona ke na ga o se o tseba gore taba ene batho ba ne ba iketse ka bolokolohi ba bona motlhomo e ka thusetsa gore ditshenyelo tseo di tle mo di tshwanang go ba gona teng le go se ka naga ya godimo ga nagana lenane le tshetse batho ba bakalo kapa le ya tshela batho ba bakalo kapana go tla etsala jwan e le gona ke lena ka ga bale sentse ba ile ba re ba ile ba tala ba fumana magolo a mahlano a batho ba ngodisitseng tshepo ya gona ka ga bana ba ngodisitse ka di-ID e ka ba motlhomong ke batho ba teng ba tla se ba tlatseletsa ka tse ba o bonana gua ka ke gona ditsela ntlha tse ke reng ke dintlha kgolo tseo re nang le tsona tseo motlhomo re la ra bona re sena bothata le tsona ke mpe ke tlhalosa apeape ntlha ya ongwe o ileng wa bua kana ke laka utlwa ware motlhomong setshwantsho sena se tla gotlela ka ntlong ya bakgetho ga se se le tjena re sa ka ga se thetsa ka go se tlhomathisa ko motlhomong go rona ga se fitlhela rona re kenye ditlhomathiso re sentjidintse se le jwalo go tswa gore ga re se nka go ntlo yane ya bakgethwa ba setšhaba e leng ga e se e le jwalo le gona la re se etsa le tho yone e se fetela leotong la bagago la ntlo ya paramente e le leotong la bagago la ntlo ya paramente ke bele ga se se ya go motlotlo e kgosi gore a lo fetisa bele a solonofatsa e se e le molao e leng go gona moo setshwantsho se nabele se tobang gona teng se lebang gona teng e le gore ke gare re emela Maria ana a fele e re ga o bua ntlo ebe lona se tlotla se shejwa a se ka fetoa molao go tloa gona jale go latela fela na ofisi ya botlotli e tlabe e sebeditse jwang yona e le roto la bagago e le gore taba ena e tla kena tshebetsong ka pelenyana go feta mokgone ka ga lebelela ka teng mme ke bona mo ntlo e ya sena tileng ya bona botlhokwa ba setshwantsho sena mme ba se sebetsa mme ba bona gore ke ante ka bata ba botlhokwa go se fete go se ka ga tshwarwa komisi e kemetseng ya dikgetho matsogo mme yona e sebetse ya go qetela ke ya gore le ga go le jwalo re se re tlositse gore motho ena o ngodisa go tlabe o ntse o bonagala go tla tlhoka ka mokgwa o maatla go feta wa metlheng gore ba tšhang ba tshola ditabeng tsa dikgetho ba sebetse ka thata gore ba susumetse batho ba dilemong go kgetha gore ba ngodise mola ke tshusumetso mme ba ba susumetse gape-gape le go ba lokgetha e le go ntho e re reng ke thuto ka boikarabelelo setšhabeng e ka setela le thuto ka dikgetho ntho e re bitsang civic and voter education e tshwanela e tebe ena e se kgatlha gagolo e nka nako ya yona ka gare go setšhaba sa Basotho gore re kenye moya ono go ba le dikgetho tsona ke boikarabelelo ba setšhaba ka kakaretso batho gagologolo batho ba dilemong re tle re tsebo gore mosebetsi ono yo mosebetsi o makgetho eno ke taba ya botlhokwa gagolo eno ne ke re ke kenya re lentate mme re la ra bua ka yena gae ka mokgwa o maatla go tlhokomedisa go bona letona le komisi ya dikgetho gore e tla ba taba ya botlhokwa gagolo gore a be teng gobane kotsi ya taba eno go tla qetelela go nna le puso e sa jarang tshepo ya setšhaba ga e jara tshepo ya setšhaba ke le ntho wena motlhomo ga go tswela school fees ina le theko tla re ke legitimacy e bonagala ka nwenyetsa kutlwisiso ya ditshebeletso taba eno mme ya bobedi ke gore taba ena ka boyona fela e bolela gore re gotlise tshepo ya setšhaba sa Basotho gore mofuta ona wa puso ya setšhaba ka setšhaba ke mofuta o nepagetseng wa puso re tla etsa ntho eno ga re tseba gore mokga lekgotla sethala letsholo la dipolotiki ka mokgwa ba ipitsang ka teng ba iphile ditlhomamatlhopho a bona ba tshwanela e mong le e mong sebakeng seo a leng go sona a tiise ka maatla otlhe gore a tle le bakgethi ga e ba wena ga o tlile le ba masome a mararo o tiisitse tiisa o menagane taba eo ka makgetho ga e ba wena o tla di dikete tse makgolo a mabedi tiisa taba eo o eyekeditse kore e molemo le mo sekhutlwaneng seo a leng go sona go bana be ke itlalositseng ke re ke bona ba pelepelepele ba ka pele tabeng ya pusiwa ka setšhaba ka setšhaba ke bona ba ka pelepele tabeng ya go busa e molemo le mong wa bona o tshwanela a menagantse dipalo tseo tsa gae gore re tsebo go bona go tshebetso ene ya tleng ego ke boikarabelo ba mantlha bo bogologolo bo tshwana bebe go bona megaena ya dipolotiki ka mokgwa o ba iketsang ka teka ba diparty tsa dipolotiki ka mokgwa o ba ipha megatlhelo ka teng leo ke taba ya botlhokwa eno mme taba e bolela gore dipakeng tsa bona le komisi ikemetseng ya dikgetho ba tshwanela ba fumane bona pele hola e mo le mo se diketseng seno sa hae a ka etsa hi ho ga

0: dumedi tse bakgethi. Jwale bakgethi ba tle ba tsebe hore ba ye dikgethong. Haholo ha se re tlosa mona mo re re ke setlamo hore ba ngodise. Empa mona e molemo tlameha a tswe a tle a ba susumeditse. Mme batshwana ba dumella le bona le komisiona. Jwale nthwena e bolela eng tabeng ya bona le dikamano tsa bona. Mme tabeng ha ba ka ba e tshwara hantle ba tla tseba ho etsa. Jwale mekgatlo le e meng ke ena o tla fumana jwale e tshehetsa yona komisi mosebetsing ona le bona. Bana ba diphathi hore taba ena ke tse o etsang. E le hore ke mafapha a mang yona komisi e ikemetse, mafapha a mekgatlo e ikemetseng le ba bang hore ba thusetse hore thuto ena e matlafale. Empa e mong hape-hape le ha ntse e le karolo ya diphathi feela jwale kgetlong ena re se mo bitsa mmuso. E le hore re bua ka bana bo wena o tla ba bitsa executive. Wa mantlha wa hae hoholoholo ke hore a phethahatse seo a itseng o tla se phethahatsa kapa se e leng boikarabelo ditabatabelo tsa setjhaba sa Basotho. O na le ntho e bitswang service delivery, ditshebeletso setjhabeng. Taletheko ha o kopana le setjhaba sa Basotho, ba bang ba bona ha ba latlile tshepo. Ntho e ke buileng ka nako ya ho kgutlisa tshepo. E lahlehile hobane jwale ditshebeletso di sa fihle, mme taba eno na le tshwaetso e kgolo tabeng ya dikgetho. Ha ditshebeletso di kikitlela, mme taba eno e na le tshwaetso e kgolo dikgethong. Mme ke yona he mona mo rereng le bona ba etse mosebetsi wa bona. Makgotla, paramente le ditsi tse ding tsa setjhaba. Di tshwana di etse mesebetsi ya bona hobane ke mo tshepo ya setjhaba e leng hona teng. Ha taba eno sa kgodise setjhaba e sa fe setjhaba tshepo, ba keke ba leba ho dikgethong. Mme ke ditaba tse ka hodimo ho komisi e ikemetseng, ke ditaba tse ka hodimo ho mang. E le hore ntho tse re reng ke ditsi tse tshehetsang puso ya setjhaba ka setjhaba. E nngwe le nngwe e tshwana etse mosebetsi yona ka toka, ka nepo, ka ponaletso. Jwale e tsebe ho hohela setjhaba sa Basotho ditshebeletso tseo tse ba di fumanang ha di matlafala, ba di matlafatsa hobane ho na le puso ya setjhaba ka setjhaba. Mme ha ngata re tlwaetse ho di bitsa oversight institutions. E mong le e mong qoleng ya hae ha etsa mosebetsi o makgethe, mosebetsi o motle, ke ha fa setjhaba sa Basotho tshepo. Mme ha ono hlokana le ntho tse ngata hore Basotho ba nke karolo dikgethong hobane o so ka hlokomela ntate hore dikgethong tsona tsena fela tse re tswang ho tsona ho feta ba ho ba 128,000 ya Basotho ha ba ya dikgethong ko ha ba ya hobane ke ha ho etsa hore ke ha hore selemong sa dikgethong tsa ho feta re ne re na le diperesente tse 48% jwale hona jena re na le 37 o so ka e bona phapang eno ya 9%. Jwale o itlisa dipalong tsa ntse re bileng le tsona jwang kapa jwang o tla fumana o lo matha hona mono ke karolo e kgolo ya setjhaba ha e ya ntate ena re bua ka re reng ke e sa yang ha o bapisa ho e itleng selemo se fetileng se re sa re fela re fitlhela ka qalong ya lenane re re fela ha ke reng ke bana ba bothong ba ile ba ya selemong sa dikgethong tsa ntse fetileng tsa 2017 jwale re nke tsena tsa 2022 re shebe mo lo fona o na le 9% ya batho ba sa yang mola jwale ke ha o so nka boreng e fela ba ile ba le ba mabokoseng a dikgetho. Taba eno ka bo yona fela e hloka e sheo ka ditlholeleng. E lengwe he ke mo reng bana ba mekga dipolotiki ba tshwanela ka mokgwa o matla ba thuso ho utlwisisa hore ho campaign-a ke mosebetsi wa bohlokwa ho bona. Mme ba sebetse ka natla ka matla ohle ba nang le ona hore setjhaba sena setle. Empa bona ba tshwereng ditshebeletso rona ba le mosebetsing wa ho bona le kae ka mo re tshwereng re fane ka tshepo setjhaba sa Basotho. Ke ne ke re ke qetele le walo ntate ka mokgotaba ena e leng ka teng. E le hana kena se re tla lebella hore ha setshwantsho sena sa molao se se kgutlile se fihlile ntlong ya botlotleng se tla kgutla e se e le molao. Mme lerwele le tlobe ho komisi e ikemetseng le bohle ba tshwang ba tshola bomphato ba bona. Ke a leboha.
1: Momamedi, re metsotsong e 20 a metso e 9 go fogaletse hora ya botshelela. Re le ntlheng ena ya tlhwekiso ya manane mohlomphi motsamayi. Momamedi a ka rakatsa go tseba gona mohlomong jalo ka o se bontshitse gore na a ise kapa komisi ke metseng ya dikgetho ne lebeletse gore setšhaba sa.

0: bakgethi bokapa bakgethi ba tlang go kgetha dikgethong tsa go feta e tla ba palo e kae, empa ke bona mo e leng gore palo ile ya thefole gagolo mme tšhelete yone ile nna a sebetsa ka bongata. Nna motlhomong ga jele go ka bona ka mora gore molao ona o tlo fete kapa dikgotle maleofising ya mototlei go ka lebelelwa gore go tloetse ngodiso botšha ya bakgethi.
1: Yeah, go jalo wa go khala se se sane se se sane sa pele. Se tla qhalo. Empa yo ka go hontsitse gore komise e kemetse mpile mola o ba di. Ba la na ba qalella ba ba amohela ngodiso ya bana ba batsha go bona ba sebedise tsona di ID. Empa yo ho nna se le go tempisa gore se se se se bana le sona. Se nkile se tshwantsho se o re ka ga mola o yo o fitla o se tempisa. Mero wa ke nana he ba ta kharazani tse ding tsa le be se ba fitla ba haella go dimo mo golo wa ba hlano ane le se bana le bona ke le ba se go bua pele ta bentse me tla lo gona mo ba sentse ba entse jwalo pele ya lo ke go go ba ta kaela go ya le ba qalele mekgwa ya go a vetsa bogametse go a qoka le marena go le mogwa gona taba ena ya bona ya go ba nne go tlalege mafu ba le gone gona palonyone ene ene ene yo is missing tsa ba yitsa tumelo ya ka go ka la go sontso bona le ba Afrika mono go ba hlokise go taba ena e ene pa le lo se tla qhara se si me go se bo ha u go di ma go go se bana le gona ba se ba o tshwe
0: Mrempe motsama e re getle ge di bea felwane ditaba tsena ge tla onkela dintlha go ba ge tse hloko go ka lebaka la maemo a mang a mosebetsi ha ona tla go o tlomamela. Mamedi, re metsenye mašome a mararo ge foraletse gora ya botshelela. Re dumelela re potele ganyane ge rekise, mme re tla boela re gotla jalo re se re gokagane le moedi e mong wa gago gona ditabeng tsena. Mo teng re tlabe re se re gotla re buisana jalo le Mohlomphehi Lethoba e le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la setšhaba wa mehleng. Ga rekisa.
2: Atamela ka tlo go sebela Eco Cash e se ena le Eco Cash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account. Go sebetsa ga ponaletso go botlhokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itshebela balance ya pokello ya mogatlo ka founung ya sona. O kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong go ya ho setho ha o sa tlhoka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. O ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
0: Mamedi gemetsi mashime mabedi a metsi e robong ge e robedi ge a gelebile gore ya botsupa ga tlo ge futsa gore ya botsupa o balwa ditaba ka senyesimane wa mphato go kgane le Mohlomphehi Lethoba e le gore le yena a getla ke re utlwe sabo sa hae ditebe tsena tseo gentseng ge ditshotla ha jwale ge go kgane le moedimo wa rona wa mphato e le gore ge tle ge utlwe ona o reng ha tlatsetsa le rona mohlomong ke ditlamorao ke diphetho dife tse e le gore di tlotla di tliswa ke setshwantsho sena sa molao. Tlo ele tlhoko gore manomedi go ne go tlomathisa molao wa dikgetho wa selemo sa 2011 kapa 2011. Wamphato ha re potele ganyane ge tsebe go tswela pele.
3: Ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotile batho ba feng, mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae bo be bosuka, e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
4: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme.
0: Mamamedi ge metsetsong e mašome a mabedi a metso e tsheletseng ge a gelebile goreng ya botshelela ga gotla.

0: se re hokagane le moeti wa rona e le mohlomphe ile thoba e le motlatsi wa dipuisano le gotlela setšhaba wa mehleng. Mohlomphe ke a dumedisa setelo gana go amogela ka gago lena la ditaba la sweeping sa lemeng sa Lesotho go seng ga kajeno.
1: Tsotlhe ntate kgotso mongaka le ba mamedi ba Radio Lesotho.
0: Ge go kagana le wena tsena ge sa tswa buisana jalo le modula setulo wa komiti ya molao ntlong ya senate e le mohlomphei seabata motsamaya ka ditaba tsa setshwantsho sa molao wa dikgetho kapa sona setlhomathiso se e leng gore ditaba tsena di se di emetse fela gore ofisi ya botlotle di te di fetise, mme jalo puisano ya rona le ena mohlomphei motsamaya o ntshitse gore tebelelo ke gore le nang kapaneng gazete e tla tswa e le gore jale komiti e kemetseng ya dikgetho le mafapha a amegang legole le tle le qobe. Ga ka tse dintse e leng gore di tlhalositse ke gore kapa o di bontshitse ka tse phuthetsweng ke setshwantsho sena sa molao ke gore ga go sa tlama gore motho a ngodise le komisi e kemetseng ya dikgetho e setele gona gore botlhokwa ba sona ke gore go tle go hlwekiswe lenane la bakgethi. Re re go utlwe gore na mohlomong mohlomphei papisong le nakong ya go feta diphetogo kapa dikatlego tse e ka lebelelwang e ka ba dife ga ditaba ga le mona tshebetso ena ya setlhomathiso sa molao e se batla e phethetswe semetse gore e tlebe molao.
1: Ntate ka nnete ke a leboga mongaka ke nte ke supe fela gore ke sokosoko go fumana radio ena ya eso ya bagakutlwe ntate motsamaya empa le ga go le jalo ga e le mona o sontlhabile malotsana ga gona o ne a reng go e tsala jang a ntate e tlile diphetogo tsena tsona ke taba tsa botlhokwa ka mogo kgethileng ne di tlhokagala go di be teng molao ona ko a gale jale le ga dinthong tse re tswela pele ka bophelo di a fetofetoga go botlhokwa gore le rona re nne re fetofetoge mo na le
0: mang jalo ka go bontsha gore go botlhokwa go gonne go fetofetoge mo na le mang ga ka tse dingwe ke tseo le gore motlhomphei motsamaya o di bontshitse ke gore lenane la bakgethi le ne le bontsha palo e ngata gagolo mo e leng gore taba eo ke tsalo e jalo ke mo e leng gore dikgetho tse sa tswa feta tsa 2022 palo ya bakgethile kapa voter turnout e ne le tlase gagolo empa seo sona se di ne sa etsa gore tšhelete yona e ne e sebetse e le ngata na motlhomong maikutlo e ka ba afe gagolo ga go shejwa dikgafa tsa setšhaba ditabeng tsa mofuteo ga e le moo jale ga e se sena go ba setlamo gore kapa ga e sa tla ba tlolo ya mona gore e be motho a ngodise nna re ka bana taba ke tsala mofuteo jalo e fokotsa tšhelete nakong ya dikgetho
1: ga ke dumele e ka fokotsa tšhelete ntate ga ke dumele e ka fokotsa tšhelete gobane ga ke re jale ga o no tseba gore na batho ba tla ketelela ba ile dikgethong ke batho ba ba kae ke nnete go na le mabaka a mangata gagolo a e tsang gore ebe batho ba ketelela ba sa ye dikgethong fela tebelelo ke gore batho ba ye dikgethong mme ga o ka gatwe go fokotswa tšhelete jale ya ba voter turn out batho ba yang dikgethong ba ba bangata go tla ba le bothata e leng gore ya gore re re go ka fokotswa tšhelete ke ke ya etsagala mongaka
0: ntlha e nngwe ke ena ya gore jale komisi e kemetseng ya dikgetho e setela mafapha a mangwe kapa tsona diparty tsa dipolotiki di tle di bone gore jale motlhomong taba ena ya civic education ya etsagala kapa ka thuto ka dikgetho na tabe e tlo ba bobebe gago e tlo ba bobebe ga kae gore e tle e phethagale ge e shebile maemo a sa ntse a rena ka gare gona
1: taba ena ya civic education ntate e ke taba ya botlhokwa fela ke taba e tlhokolosi ka mokgwa o kgethile gobane wa tseba e tlile dikgetho ga o ka thola wa ithuta o tla bona gore karolo e bapalwang ke taba e notong ke civic education e tshabeya ka mokgwa o kgethileng e tlile ke e nngwe e bakang bothata le gona go kgethelwang gobane nka o tiisetsa gore taba eo batho ba bangwe ba re ba tswa ba sponsoruwa ba ile go ruta batho ka ditaba tsa dikgetho ba ile go ruta

0: tsaba ba fitse mane ha ba rutugetha ba ba khampa ba fitse ba khampa sa ho fapana le ho kutsa batho ho rena ho khatholwa ho itlwa ho tswa ho tswa ba le taba ena civic education le yona e lokela ho shejwa hantle hona e etsuwa ke boma IEC e kgodisitse ga kae go batho ba ba etsang taba e ya civic education ba tlile ba etsa yona ha ba campase diparty tsa dipolotiki tsona di ikgodisa jwang gore batho bao ke bona batho ba nepagetseng go etsa mosebetsi oo
1: ntlha e nngwe e keneletseng ke boikarabelo ba morena kapa gamotse mo e leng gore o lokela gore a tle a bolelele kapa a tlalegele mookamedi wa dikgetho boemong bo e bang lefu le ba le teng kapa mokgethi o ya tlhokagala goba tse dintsi tse nne di etsagale ke ge shebile ke le motlhala o phelang dikgethong tsena tse tse sa tswa feta tsa 2022 re ne le ra tlhokomela gore ba bangwe ba bakgethi ba eseng e le bafo ba netse ba tlhaga ka gare go lenane la bakgethi empa ba bangwe go tlalewe ba tlhokaetse bo dilemong tsa bo 2020 empa ka 2022 ba ntse ba tlhaga ka gara voters hall e ya boikgabelelo ba morena le gamotse e rengele ka ga e le mo base ba tla fumana mosebetsi o mongata o je
0: ntate taba eno ya batho ba gantlentle taba ena wa e bona e gotlela tabeng e ya lenane gona lenane la bakgethi le napaetse go le bokae empa jale nnete e salang ko gore morena ena ke ena a tsebang gantle gona ke mang a ntseng a phela ke mang a seng a le sio morena o tseba gantle gore nnye o ne a patwe ka letsatsi le itseng le itseng a patelwa go kae taba eno ya di-voters hall tse sa hlwekang e lokela go shejwa gagolo fela re ke kebe ra sia gore ehlile morena o na le boikarabelelo mongwe o a tseba ee yangate morena ka nnete ena o a tseba
1: ke mona ga jwale ga e sa tla ba setlamo kapa tlolo ya molao gore motho ya ka dimo dilemo tse lesomelemetso ye gobedi a ingwedise le komisi ikemetseng ya dikgetho go tlo ba bobebe ga kae gore morena a tle a tsebe gore theko o ne a felela a ingwedisitse le komisi ikemetseng ya dikgetho kapa che
0: akere re bua ka gore motho o ingwedisitse le komisi le ga e se setlamo ga kalo ke taba gona voters hall e reng gobane o tla fumana gore ka nako nngwe dikgang di tlaga moo motho ena a tlagang a tshwere tokomane ya bontsha gore o ngwedisitse le komisi jale a sa five voters halleng empa motho ga a sa ngwedisa gogang ga a sa ngwedisa gogang a kere ga ana go ya dikgethong na go ba le kgang moo tabeng eo gobane ga a ngwedisa empa motho a ngwedisitseng jale a ngwedisitse a sa tlage voters halleng ke mane moo jale morena a tla tlameya go ke ena gore ae motho ke enwa o ngwedisitse o tshwere karete ya gaeke
1: motlhomphei ko fa monyetla go tokene ntlhayang e utlwang kae kare e saletse kapo batlang go otlolola ditabeng tsena ge tlegetse ba omema mo mamedi le ditabeng tsena
0: a e mongaka gantlentle nnete e salang ke gore ditaba tsena tsa dikgetho di lokela go tshwarwa ka tlhokolosi e kgethileng mme ke re diphetogo ga ntse di ba teng ga di na le bothata ga fela e le diphetogo tse tla etsa go seke ga ba le dikgathatso ka letsatsi la dikgetho le ka moga dikgetho taba ena eo e buileng ka yona ya civic education ena ya go ruta batho go kgetha e lokela yona e etswe ka maatla fela e ntse phetse bonnete ba gore batho ba etsang ba etsa yona ga ba etse gona go gongwe jwale gwa go campaign-ela diparty tse ba di ratang taba e nngwe nta

0: nang le kgatlego ya yona ga go ke taba ena ya kgekgethane ga ke tsebe monga ka gona ebe yona e ka ba o tla e bua le ne taba e ya kgekgethane e ntate ke taba ya botlhokwa e tshwenyang ka mokgwa o kgethekeng ga o bona dikgathatso ka gara diphati tsa dipolotiki o tsebe gore di tshwetso ke ntho e bitswang kgekgethane mme motho ono kare ka gara diphetogo tsena tse ntseng di etswa wa tsewa gano ka ga etsiwa di-listi tseo thweng ke tsa kgekgethane ka mora dikgetho nna ne nka ithabela gobane mo o no go lo sejeletswa setšhaba ga re lo itshebeletsa jelo o tla utlwa se o tlata wa tsa bo ga o gapua dikgomo ga o tshedisane ae ga o seke wa gapua dikgomo ga o sejeletswe setšhaba ga o etswe dintho tse tla etsa gore go sebeletswe setšhaba ga o ka gopola go na le nako e go kileng wa ba le dibalote tse pedi go tho go kgethwe party go bo go kgethwe le motho wa masiasiang ntho eno e ne etse gore basotho ba bulege o bone ga go sheba dipalo tsa party o fumana gore ebana palo tsa party ena di godimo tsela ga o le o sheba ka mane ka mo o kgethwang motho o fumana gore motho a tlileng a welang tla sa party eno ena ga kgethwa ka dipalo tseno e leng go basotho jale ba ne ba kgetha ne tlile ba fuwe monyetla wa go kgetha ne tsile ba fuwe monyetla wa go kgetha ka mona go kgetha party ya e ratang ka ntena go kgetha motho ya mo ratang e leng yona taba ya gorena taba ya dikgetho e eme godima eno o fuwe monyetla wa go kgetha jale ena eo o bonang go thotfela nyeo ke eno o emetse party e itseng eine basotho monyetla wa go kgetha ka nnete jale ebe go tla botho kgekgethane e kgethwa ke bomangmang ba komiti go ga o go fumana gore ke molamo fela jalo go ya komiting e kgolo gobane ge gabile go a kena mane ka kgekgethane ke diphetogo tse re reng ga dintse di ba teng e ka ba taba tsa botlhokwa ngate
1: motlhompei ga ke tsebe ga e ba ga jele salemo o ka tle go semamele empa e bang o ka nna thulana le bothata kgetlang ka dipotso le maikutlo a momamedi kgetla gotlela go wena ka ga morago go fa tsone
0: ke a leboga molwa
1: dikgomo ntata ga metsetsweng e lesome le metso e merago ga re lebile goreng ya bosupa plus 266-5993-223-16429 ke dinomoro tsa mogala mamedi ohe gona le ntho e tsagalang mona ke re ke sa a re tshepe gore kgetlatla ge e rarolola gonale ntho e tsagala ne re sa e tlhokomele mpe kgetlatla ge e rarolola tlo re tshwarele mamedi ka modumo o ntseng o tlhagelela ka mo ka ditsebe tsa gago ditaba tsena ge di kadile jalo le mohlomphei sabata motsamai e le modulasetulo wa komiti ya molao ntlong ya senate o tlo go tshwarele mo mamedi ge ne re sa tlhokomela mo nempire taba jalo ge e fetile ge o fenyela matsometseng ka modumo
2: 233-164-29-3 ikemisetsong gore ba tlotla ba etsa le teng ba se ikete ka ditokelo tse re lokelang go di etsa jalo ka motlakase le metsi a setse motho a ka ikitsang ka tsona ke tshwanelo ya mosotho e mong le mong jale gona manane ngwanane gantse ke mametse tlhantate ke kopa tshwarelo go lana tlhaela gona mona selemong sena sena gore civic and voter education e tla qalella effectively ka August 2026 mme e tla kenela ka gare go dithuto tse kang history le religious study.

0: personal development studies. Fela ke batla go kwa gona e le taba ya ona ntate Sabata Motsamai o le sedile la yona ke ka bona e hle e etsa hale kene la dithutong tse jwalo le go nna matanking la mafela ntong gona le ba go ka ba e ruta ana sentse ba lukisetse me go putso e jwalo e le hape hape le mona motho go tla ba balwa taba ya ya tshelete mo go monta be tsana so ta khatisa ya dipantre tsa ba so tla ke ke ba ya di setho e ka ba tshelete e ka isa mo ho ona ha itse gore ba batle ba ba rupedi ba di setho go ba kenele ka hare ho metsi la ba ntse ke nwa ka mona ka hare ho ditlopa go rutwa ngwana go itse di le mo ntse tlase ka dithutong e le ka man ka tshabe mo hle ya thagala o tlo ya mela tsela na go nyane a wa 2020 ka ba ha wa di setho ya o katela datense lo re ha ba mtato o hlalositse mo hore se se sona ha se khaletse la tapele empa ho to a etsa go tholetsa gore se tshate se se ba diwe go haile go sona se o tapele nna nka tla ka go ke hore e hlile go tlo boetse go etse jwa go balwe hape hape e le go fana ka setshwantsho sa nnete sa gore na ha e le mona molao se o sa tlamele gore motho yo mongwe le mongwe a ye a ile go ngodisa dikgetho mola na ba tla le ngodisa botshana ke batho ba bakae o ka tlaselisa dipalo tseno tsa setshwantsho sa dikgetho pokelo ya pele le ya bobedi o etse sepalo e nngwe gape gape ntate nka kgothaletsa go be jalo ke a lebona le thoko a ba ke tlhakile.
1: Ke a leboa ntate 6+266599322316429 o ka kena gotle sabasaba mamedi kgotsa ntate mokolo
2: e banna ntate theko
1: ntate
2: na le letswalo fa ntate
1: ke lang
2: wa bona sesomatiso se re busetsa mola ga moga wa ka mogolwane a tlhaga wa se gopola lemo seo se ke sa batleng go se bolela mo
1: nkgopotse sone
2: 1998 ntate ga e somona ga selemo se phasa
1: ntate mokolo ke kopa kwa le salemo sentse se tlhaelela gagolo
2: ee ke a lemo Na le re taba ye ya hore ngodiso ha e tlame ha le bone ka e etsa taba ele ya moferefere ya ho tseka hore nna ke haletse ho kgetha fela ke ngodisitse empa ke tseba hantle gore ke ne ke sa ka ka ngodisa ke le gore taba ena ha keta o bua e na le ID e hadisitsweng ho mafese mola ho tlo kgetha di tlo nkuwa jwang ho tlo etswa ho tlo sebetsa ka lewa lefeng gore system yohle ya IEC e hlahe e corresponda kapo ha ke tshwala sekolo visi kapo e nyalagana le ya ka moo ka ho mafese Ndade mzamani. Ako ntuse. Ha le re kapa. Ha se somatiso se re. Tutu ka dikgetho. E fuwe e bewe matsohong a ba politiki kapo. A motho e mong le mong a batlang ho kgethwa. E be yena ha e hang ka sekete sa hae. Ho akgetha na ha re bone taba ye e le ena ya ho bulela. Ditaba tsela tseo thing. Re reka dikgetho ka ho isa batho. Go ba lo ngodisa ka gore ba re tshepisa gore kapa re ba tshepisa gore re tla etsetsa mogadigadi ga ba kata gore kgetha ebe a re etse jwalo tate motsamai lekgale naga ena yatha ya tsamaya
1: yo ade mokolo a re yo +266599322316429 ke nomoro tse ka go kana ka tsona le gona mamedi kgotsa
2: ntate pebo
1: ntate
2: ke mo buya la fatshe
1: ke ntate ba
2: ke le fana na tsahlana
1: ntate tsahlana
2: ka mogotlong ka mo
1: ntate
2: a nna ne mpa ke ga ya khola ke hlaisa dintlha tse ka mampedi fela taba ya pele yeo motho o kileng wa e kgothaletsa komisin e ikemetseng ya dikgetho ga ntso ge ba di mo ikeng mole ke ya gore go ka manane a gona a

0: nepahale jwalo ka la ka consent ena di commissioner tsa tharo teo di hiruem permanente yes na mo sebetse mo sebetse ya bona le ho ya tsala tsa sephetho fela e ba di tsinta bo gona mona di tsinta kgethelo ba be le bana ba dutse mono ba sebetsa permanent mo e le ngwana yo tla ga ha motho a hlokala montle ha ngwana a fihla le montle 18 ya mo kenye obane ha u tle baka la ho ke bana le commissioner ga tene tse thabo tse di mono tla ga la ha o tle ho bua ke tlo mba di fetho na nye itseng ho ya bona fela ha se bona ba tsama isang di fetho ha se bona batho ba di teng ka di fetho ka kotlolo e ba mo se le tsi bona go phata tsa sephetho fela ke le ga ka o bitsa o le ga thabile theko ha u a di fetho wa tla ga phata le tsa sephetho me a ga ka mora mono ga o leboa wa tsama e khutlela ga tlo sotho ha ona le bakala wa bela na le batho ba ba ka go ba ditimmo taba ya bobedi yena ntate te mo tsama ya e buang jalo ka ntate mokolo a ka ta ho tsho ko ga na ha o so le kantse batho ba ba 50 ba ngodi se tseng di fetho jale ba ho yentse di ballot tse 50 jale ba ballot ya senya mo la dikgethong e tla ga ha motho yo a kata o senyala ke ballot a ebe ha fu i ballot ho tswe jale ne se di lekane go ga eta ba mo fela go mo ngata ka ka go ntse tswa ke parliament ya bona le sotho ebe e ba ikela na ha bo bududu bang ho ba ne taba ya ho ga di khatwa di tlame ya ngodi se tlame e ne pa le hore ha ho bua ka molao wa motheo go mo tla etswa potswa setšhabeng go tla sebediswa 2/3 majority ya batho ba ngodisetseng dikgetho mme ha eba go tla sebediswa 2/3 majority ya batho ba 50 hodima batho ba lekgolo ko bolela hore naga ene tlo ba le bothata ka tsatsi e leng ka lebaka la tsamaiso e botlhaso e ntseng e tswa ke parlamente ya rona ya lesotho ke a lebonna
1: ke a leboga ntate tshetlana ge meme momamedi e mong ya tla di otla ka bokhutshwanyane ge tsebo sethelang tebalo moosi a tlo balela ditaba tsa go raya bosupa ka senye sebane tla ga re qeta balelwa ditaba momamedi kgotsa momamedi
2: ntate theko
1: kgotsa mme
2: ntate motsamaile ntate a ntse a bua ne ntse bua le ena a ke sebetla ga tswa ke mampotso ena go na le ntho e nngwe e kileng ya bua ge kileng mona ya gore o ka fokotswa ditshenyelo ka gore re sebedise marangrang ka go kgetha go tlwelele gore o nne o bue dinageng tse dingwe kwana go nne sengwe tšhelete golo go ngwe go etsa dipampiri tsenono tse ngata tseno jale ga ke tsebe ntho eno na ebe e feleletse kae gape ena ya go gotho batho ba se batla go ngodisa ba ratang kapo ba batlang go a kgetha ka letsatsi le eno la dikgetho motho o sa tla ba le tšheseo ya go batla go kgetha fela jale a sa ka ngodisa teng ba tla qoba jwa motho a re nna ke ngodisitse fela bitso la ka ga le tlae dikgethong ba tla qoba jwang ga ke tsebe dikaga jwa ke mampotso tsena tsaka jale nako e tsedi pheletsong o tlo mphe nomoro tsa yane o ne ntse o bua le ena wa betho qetelelong ke a leboa tanki
1: ke a leboa gono matanki momamedi ge dumelela ge gefoitse o tlo balelwa ditaba tsa gaga ya bosupa ka senyesemane ke ena ntebalo moosi ge tla gotla jale ge se rena le baeti ba gago e le gore ba tlo kena ditabeng tsena tsa gago
3: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bobe bosuta e le gore ka tsela yo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tshola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le ba

0: basadi ihle bana ba lekana ka mahlako ohle ya hore gale ho nothe monna ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026 mme ha re ka godisa ngwana ngwana na le ngwana mosonyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le ore le bonang
1: ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re le jwetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le seke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwane se ka batlang gore tsatsing lena ga e banna

hore mohlomong ka kgetla ka marang ka ho tlwaela pampiri ha eyo fihlela hona jwale ha re bua le wena le hore setshwantsho sena se hlomathiso sena sa molao sona le mpa se ikuela fela ka nngwe.

dikgetho fa o kwa motjheso wa pina e boso go kwele le wena wa kgethana o tla e jiwa jwang. Ga o kwa ntse re thuto ya boikarabelo tjena me bata ke ne ntse ya re ke civic education, thuto ya boikarabelo a ngodiswa e le gore tle ga o ka gwatlha ona mabaka a tshwanang le ya le wa beyang a motjheso wa gore o sa batla go kgetha a tla tseba go kgetha o keke wa kgethela kwa ba wa utlwa o tshesa a botlhoko me batake ga o le siyo mananeng e le gore ga ke taba botlhokwa eno gore le e tsebe mme ga ona ele go tla e tsiwa jwang ga o le tsiwa le toko motho yo ne a tlo setisa kgethelo a ikele gae a tlwele ko e mo oduwane ga a godisa e le gore eno ke boikarabelelo ba gao le mosotho go taba eno go e sebetse jwalo ke fete ka nete me batanki tšhenda le setlana ena gore makomišina ga a tloe ka mokgwa onono wa go ba molo nako e telele jwale ore le teng go be le bohlanka botla tseba go bopote dibaka tabeng ya tlhotsiso ya manane tšhe motlhomo ke tsela e bonang ka teng empa ke bona ka nna ya komisi boteng ba yona ga go mo e amanang teng le taba tsena tsa manane tsa go wa tlhokisa manane mme komisi ke motlhomo e ka tlatseletsa tabeng ena ga e ubang le bana go tlatseletsana le marena gore taba e ne go tlhokisa yona e be teng ga ba fuba le teng bane bona bana ba le nna le batse ba tlotla ba le fumana moreneng bana moreneng ke gona motlhale o gare lefu ba tlhompheng baka lefu le leng le leng ga le tsaetse ka gara motse morena o a tsebiswa ke le logelang ka methati ya ga e tlwaedile kele go thwe godima taba yena eno ga a ekeletse gore a tsebise ka mofu eno a neng a le lenaneng go ga tla tsebe go botlhogo tšhe ke belaela ena ompa o sa e utlwisise ntate tshetlhana kapa tšhe o e sheba e tlholeleng gare na ga ba o boele 500 a dikete o se go e tswa palo e jalo na ga balote ka senye ya gago ntate tshetlhana go na le ntho e tlwaetseng mono go thwe ke mokatasmetshe contingency mokatasmetshe kore ga o etsa dipalo tsa 500 a dikete o boetse o kenya 10% ya thepa eno mono go eno gore tle tsebo go kata semetšhe ga taba ditlhaga o tsebo go go kenelele mono mo o ka senyang teng ga e le tshenyo e ka bonagalang pele motho a etsa qeto go na go kgetha jwang ke ntho e teng tatetlhetse ka bosoge ke ntho e itseng a and dinto tseno ke ntho tseo molao ona o ketewa bua ntho engwe le ngwe le ngwe ka sa gwa teng go fana ka boemo bo etsang teng empa komisi wena wa tseba ntate o janna wa tsamaya le yona wa tseba o janna wa bona na o etsego dintho tse teng tse eno ka mo go ntse o tshwana le yona ena tšhe ena ke bona ka le yona wa e tshwara gantle ntate moetapele ya gore jale go thwe thusetse ga o isa putswa setšhabeng ga ke a ipotsena ntate na seo wa bona molao o na molao wa ka fakang ta mona o eng wa feta ke ga se le gale gagolo ya gale ke dilemo tse nne tse fetile molao ono ga o feta ono wa go isa putswa setšhabeng e le gore he thusete ga se ntle le o sebedisiwa mane mo setšhaba mo se kgethileng ntate setlhana empa ka gara molao wa motheo go na le ditemana tse tlhokang dintho tsetsereng pele molao o ka wa pasa kapa ga o nagana go pasisa o go seka be ya kgosi tikong tsamaya o ye setšhabeng e ga o gotlile o setlo o qetela go latelela setšhaba se itseng tabeng eno e sa go tse tingeleditsweng ntho ene o e bitsang thuset ga se ntho o lo e rata le voute ya setšhaba tate tshetlhana aa ke yo o supang gore tsamaya o e kwana thuset ena ke ntho tsena tse batlwa ntlong matlong a na mabedi kapa ntlong e le nngwe ka mone ga ba vouta jele gothwe ga re qetile ga ba le ya setšhabeng tsamaya le di o batla setšhabeng mane re ke bega re batla thuset ya divoutu tsa bona kapa ya batho ba ngodisitseng gaa o ka go e thatafatsa ga e jalo ntate waka mme ke ntse ke belaela gore wena ntate setlhana le ntate moqolo a kopanang le komisi ke le fe thuto e ne ke buileng ka yona ya boikarabelo ene ya boikarabelo ena bake ba le gopotse le ke le refresher courseng eno ya lona ya training.

le thusa haholo ke a tseba kapa ba bang ba ntseng ba di sebetsa bana ba ke ba bone go na le ba bang ba mekgatlho bona ba ntseng ba sebetsa ditaba tseno ka nnete empannye ke sa utlwenang date mokolo 1998 o e tlisa jwang mo kore ke utlwa ke sa ke gona motlho mo jang latlhela yana gona o e tlisa jwang gobane mo ke mo utlwang fela re sa utlwane ke maarana a thuto ya dikgethotsona re fe ba politiki na mofuta wa tsamaiso e naga ya Lesotho o itlamang ka yona ke moo ba politiki e leng bona ba fetogang babusi ba naga ke moo ba politiki ba fetogang boketsa melao ya naga ya Lesotho ba le ka mmusong kapa ba le ka boganyetsing kore ena o kete wa e koba gore democracy ya Lesotho e ganwa ke bapolitiki is being driven by political parties ga ona ka tsela ka ba ka e fosa ga e tloelela ka teng e jwalo ke nnete e teng bampa fela bona mofuta o ne re buang ka ona wa thuto re buang ka ona ya dikgetho kompa ngwe o nkile lehlakore e partisan voter education ko o nkileng letlhakore la gore nna ke le lejwe nna ke le thupa nna ke le botlolo ke re ge ya dikgethong gobane go le tsena go le tsena go le tsena go le tsena go le tsena ke tla etsa tsena le tsena le tsena ke mpa e le o nkileng letlhakore ono ke a pheta ntate mokolo mofuta o bona ba fanang ka ona ko o nka letlhakore e partisan voter education ka tsa e bewang ka yone ga re go bona ba tiise letlhakong le ke go bane go na le batho ba ntseng ba ba tshepa kapa ba ba latelang ga ba tlele ka dipalo tseno tsa bona tse ngata gobane go na le thaselo ya gona kore setšhaba sa Basotho ka bongata se fe puso matlano e le ntho ya lereke se ba fe so ke a gona ke dimpa ke kakise mono ka nnete gore a tsona gore ba direka ba etsa jwang a isena le melao yane e sebetsanang le yona ntate mokolo ga ke tsebe na o tlhokomelong ya gago gore ga o se go phatlaladitswe nako ya boiketo go na le ntho o tweng ke code of conduct melawana ya boitshwaro ya baikete code of conduct ke yona eno o kampang wa re fela nna re rane magotlana a sebetsang ditaba tseo ka nako tsa mo go ka bonagalang go rekana goo ele go silafatsa taba code of conduct kapa melawana e wa gona a boitshwago ke gona ntho tse go tshwana re dinagane tseno heta temotlolo empa ga o setwa gore re nagane ka tsela eno a go kopela gore o tlentšhafatsong ya thuto e ne re buang ka ena boikarabelelo ntate utlwa ka naka ga o kopela ka mono o tla o se o busitse gagolo bane ke ka wena ke ka ntate tshehlana ke ka mema tanki ka ntate fix gore ga ntse le bua mona sealemoemo le etsa dipotso sealemoemo le ebile gape-gape le sentse le ruta le ba bane ke tsela ke boikabelelo ba lona le le kagolo ya setšhaba a tsone ke fetele ntate fix ntate ga na fix ke leboa ntate ke leboe taba eno o fileng ka ena gore a ke re seding la taba eno ya civic and voter education ka taba eno kedumelaa ehlile e teng ntate go ntse ba le ka go ba shebane le yona le mekgwa eno ntse go na e a kenelela na ba fetisang thuto lao ba boemong bao gore batla ba tseba go e fetisa mefuta oo wa thuto na le ba e tla kena go bona empa ena ke a gola ka dumelana le wena ga gore ditholwana tsa teng re ke be ka di bona gona jwale tsa ena ya e ka dikolong gobane jele ga re e kenya gona jwale re tla e bona gape-gape ka moga lengwe tse tlano gobane tlabe le gona motlho o mongwe re qalang go ntsha bana bao re reng bana ba ma high school ba tlabe ba kena ka ntlane boemo ba tertiary ba se ba fumane leba ntsewa koba ba futhumaditswe ke ntho ena empa oa bolela gore le ga sentse re etsa jwalo ga re neng re gopole ka theko go sekolo e le mmaane mo o tla fumana gore herere komisi e ikemetseng ya dikgetho mekgatlho e ikemetseng e tsa setlamo se maatla se tla ba le sefutho sa gore go fanwe ka thuto tseng mme re bile re tseba gore re bua ka thuto e tlo araba di-concern kapa di

0: ditebo tsa setjhaba wa setjhaba sena sire ke lo kgetha jwang ba sa ntshepa le ke lo kgetha jwang ke tloka toka ke lo kgetha jwang ke phela ka lephako ke lapile ke lo kgetha jwang ke sena ditsela ke lo kgetha jwang ke sena motlakase ke sena ke sena dintho tseo tse ntse re buang ka tsona thuto ena re reng ke civic education e tshwanele be yone ke sa ntshepo jere e tsebe gore na dintho tsena na bana ba ka tseba go akabeleya jwang go tsona le go na mo ba mo somo di khoti na ga itse ba na che ke di bona jwa e kanaba ha ke a di ge tsi hantle la di te go fela ke di bona jwa le go se tshwantso sena sa mola o sona ka nnete ha gona mo se ka sa tsa 1980 di tabeng tsa dipolitiki la ba selemo se mali ma be la henya le sotho ha go lo fela di diketso tse di ntsa a tamela go tlela ga ba le taba eno ya 98 mme taba ga ba tla nna gopole ko gore go nontse go na le ditletlebo tse bang teng tse ding tsa tsona e le tse tshwarean tse dingwe se tse tshwarean fela ka lebaka la naga ya lesotho bopolotiki ba gona le ko etapele ba gona ga se botse bang go buisana botse bang go tla tafoleng ke botse bang go buana ba ya buana ga ba buisana empa ga ba ka ba buisana ba tlwela go buana ke ga tseba go ba le 98 gobane mo go bonagalang ditaba teng go ka tseba go nolofatswe ka puisano go rarololwe ditaba tseno di sa le ntšha ke se ka ga emela ntho e gole e ga e qeta go ba ntho e kaa ka thaba bosimo e be jele ya re tlhaka empa gona go dumela ke ya gore go jang ka la ka tseba gore ga tlhaka bona ditho tsena di sa qalonqalonqalo ya ba re kena puisano taba ne e tla ba teng ke re tseba metsanto eno ke ntate 98 yona ka ga dila ga e bona ntate mokolo ha re kgwe go yona ka binagano ha re kgwe ga re kgwe mogolo wa ka ka binagano gore dintho tsena re ka tseba go ya mmono go tsona ke a lebona
1: metsetso ya go le 20 a metse mmedi re fogaletse gora ya bosupa motlhomphei motsamai re jalo ka ile ka bontsha gore re tla bona re buisana le motlatsi wa dipuisano wa metlheng le gotleng la setšhaba go fetse go bile jalo mme o bontshitse ga ditaba tsena e le tsa botlhokwa kapa re ditaba tsa dikgetho di lokela go tshwarwa ka tlhokolosi go feta mo na a bontshe nngwe ke ena ya le manane a kgekgethane a re taba ena ya tshwenya gagolo e sekarena e ka sebetswa mme seka manane a ka etswa ka morago go dikgetho o boetse a bontsha gone di le gae ba le nako e leng gore ballot paper di ne di ba pedi mo e leng gore mokgetho o ne a kgetha motho a mo ba batlang mmogo le party seka le tsona di ka sebetswa le tsona ditsebo tse sa diphetong motlho mongwe o ka tshela ka gore ne ditabeng tse e sebile re phethela puisano ya rona
0: electoral systems mokgwa wa go kgetha tlasa mofuta o itseng wa tsamaiso jwale ebe o tla tsamaya ora ke o tla thala ke amo tseoaoloaeona le gone gobane mona ke go ba bona gempa ge itshebetse fela tabeng e na ngodiswe leng motlho o mongwe a ka rata go gape-gape ke bone e ka ka ntlong yane ya bakgethwa go na le setshwantsho se ka nnang sa kaleha go kena seo e leng sa private members bill e le gore se e seng sa mmuso se buang taba ena ya gorena motlho o mongwe kgekgethane ka setswe ka mora dikgetho ga e tswang eno ke taba ka bo yona gobane e nyagela metheo ye mengata ee ke a tseba setšhaba sa basotho se e buile tabeng eno nakong ya tlhopho botšhwa e teng gobane ke la ka sebetsa teng ge fuwe boikarabelelo ba go retlele maikutlo setšhabeng mme re tlile le one ga beya matshwanang go bewa gona teng a se jetswa nna ba teng ganyana ka ganyana empa mo ke leng gona teng ke gore taba eno tlhoka jale e thumiswe le gore e shebisiswe gantle ke ba ikarabelela taba ena ya gore jale re se re sena motataisa tlhopho botšha wa tlhopho botšha ga se ntho wa mmuso tlhopho botšha ke ya botlhe mme tshwane le tataiswe ke botlhe gobennetse bo ditaba tse di bonagala ke ya moo fele re bolaile taba eno ke e nngwe taba e tla fomalo ena setšhaba ga se buile ka dikefomo fele ba bona taba tsa dikefomo

0: Ulisakeni sibizo batalahlelwa ke tshepo tsa maisho trust tshepo ntate ti ku tshepo ubane ke phela ka tshepo ge le secha so le go taba tseno tsa haitseng ha di wele ka haga se hromatiso senga empa ke tabe ke reng ka ikemela ga ya kokuwa ke ka ha ka sono no no sontso go nala batho ba sentse ba dalela taba ina le dipuisano tabe ina a la le toba to tlo se ba eng le tlo qoka ntaba ina le shebisane le shebe ka ho sho ho go bana ke re e tsona e tsama ya mabupu nga taba ene re bitsa nya le kgwa ya ya di khe ya di ya di khe gore ina ya mo ya ya ya le tsa systems e tsama ya mo is bothering around that so ha ona botata taba ina ke re fela a ka enka la dilitlile shebe le mo akhere ka skuhi a tshulana le ba bang ba ha bo tabenyelo mme ba tsatsa ba ho fela ba ne ba hopole hore taba ye de nyetsa o se tshaba sa ba sotho ha o so o hlalosa taba ke le o so o etsa ntle re mo yo interpret and analyze se tshaba sa ba sotho se la hlile tshepo ho di community tsa di party tse ho palenale ke le ka ba kala ho lahlelwa ke tshepo ye o tsanga so nya bona in that frustration ke hore a tshintlela go etle motho a sa a ho so reduce re tsana mangwe tla ka dipalotse ka nnete ya taba ntse ke utlwa go taba ene ne sa bolele hore ne sa bolele hore mogwa wa gona o fosaitse wa o re kgetang ka gona o mpa o re teng le hore jwale ke ka kue ke batho ke bana most a gona bitswa committee e kgolo most a gona bitswa moetapele hore godumodumo ena kapa ntwena ena e obena obena ke ena ke moetapele ke komiti e kgolo jale ga re tsebena re tlatsewang ko go e le gore ga a seka nna kenya bonnyeo bagotsi ba gae mola metswalle ya gae mola ntho ena go itshebeletse go tle ya tlang kwa ra itshebeleditse taba eno ke re setilwe go e tlalosa ga re pega nakong ya ena re nya ko re phegang kutlwisiso eno ge e setilwe go ikwisisa ntho eno ntho e bolelang ga e ka nna ba ga e bolele taba gore ge tlhegetse ntho ena ka tselae ka gona o tshireletsa jwang gore boetapele bo seka ba etsa abuse taba ena ya list ya kgeretane ke le gore baetapele taba ena ba e tshwara gantle le go ba setšhaba se ne se tlaisa o se kgotsofalele taba eno mme ke ntlhe ne ka sebetso ka tsela e nngwe e fapaneng kapa go a shebwa empa ga ke dumela puisano ga kogoe go shebiwe tabane na ke tabane e bolela ntho eo kapa e ne e bolela gore batho ba latlhetswe ke tshepo go moetapele ya iketsetsang kgakgethana le mong batho ba latlhetswe ke tshepo mongwe dikakaretso iketsang kgakgethana le mong kapa e ga o komiti dumetse pele pakeng tsa ofisi ya le IC o sa e fetotse ebe se ekela ka bana a e fetotse le mongwe di a le mong e le gore ba ne ba sa tshepalele le tshebetso ene a kgegetane mme mogoaba kaja ga re ke nka dipalo ke tla ke fofokise fela le yone e tla kokise kokueshelela nna setšhaba ne se bolela ntheno na ke a lebona
1: motlhomphei motsamaya re lebile sabo sa gore menane ka gonane la gona la ditaba la sepeng seng ka jeng dikgomontatge gokagane le motlhomphei le thoba ka bogisanyane fela re se re bile re phethala ditaba kapa puisano ya rona moamedi ke tsone re tlotla re phetela fela a akaretse puisano ditaba tsa rona ka jeno ba dipotso go ne o sena tse tlileng go yena le tseye banne di tla go yena tseyana ka kena go tsona motlhomphei motsamaisa kene go tsona ga jwale ke tsona ditaba tse e leng gore dikgantsi ge di tshotlha moo go neng go tshotlha ditaba tsa setshwantsho sa molao wa dikgetho motlhomphei madume ga feng tatele thoba
2: kgotsongkate
1: ka motsotso fela ntate ke etse tlhoko gore ga o ya ba le potso e tlang go wena motlhomongwe ka karetsa ditaba tsa rona ka goreng kapa ke molaetsa ofe o ka o siela momamedi wa sesalome ya sa lesotho ba lenaneo la sebuping
2: a ntate ke a leboa a ntate ka nnete go ne o sena dipotso tse ka bang tsa tla ke utlwisisitse gore na go e tsagalang ke e tlile ne re sa lokisetsa ntho e tshwanang empa ke leboa haholo ntate tlhakisetso tseno tsa ntate motsamaya ke leboa haholo le taba ena a qetelelang ka yona mona monong ore a ka shebe tseno tsa gaeso ore a ntate ehlile go tlhokagala ke re tlotla re buang ka taba eno ke taba e kgolo e teng private members bill eno ka mono ka paramenteng
1: a motlhophe ge tla tlhopha motlhophe se bo tla tlhopha gore o tlo boele o tle e le

0: mabaka ba baka a pula ho ba bua le wa itse ba pula teba ke mahlopha a senya empa re tla boela re bua le mosotho ha be hona date tlhahlamang e tla ba efeng re tla gutela hona seane moeng kwano re tle re mofe le maboteng a rona a marangrang rona ditaba tsa rona re tla boela re di tswedisa pele ne empa he ke a gola teba ga se yona taba eno fela e re nang le yona jwale ke tlile kwano mosotho ke tlo bua ka ditaba tsa matlo ke tloga ka bane ka lefapheng la Standard Sotho Bank la di-home loans ka tlasa sekgele sena sa di-home loans teba re na le ntho tse batlang di le mmalwa haholo empa ke tla qolola ke a gola tse ka bang tharo tse bang re jwale re ka thusa mosotho o re tle re bone gore o tla tswela pele ka tsona ke a gola ya pele e re ka buang ka yona motebang ke gore gona jale re na le monyetla wa gore mosotho re ka mo rekela matlo kapa matlo a hiriswang ka payslip ya hae ke re ka payslip ya hae motebang ke a gola motho o ne a ntse a nagana go taba ena ya go ba le malaine di-duplex di bašhelaga ke taba e hole empa gona jale Standard Sotho Bank ke itlhokometse gore ae wa tseba ga e le gantle di-customera tsa rona re batla gore ba phele ba ntse ba na le lekeno le leng kankane ntle le lena la mosebetsing jale mosotho wa eso boemong bona o tlotsebe go ka gago Standard Sotho Bank ka mane o na le monyetla wa gore jale o ka ikgaela malaine ana kapa o ka reka malaine o ka reka di-duplex o ka reka di-bašhelaga o sebedisa yona ena slip ya gago o golang ka yona kgwedi le kgwedi ga re tsotele le rona go golola bankeng e feng ntho re e tlhokang fela ko go atamele ka pay slip eno ya bona ya gago go o kale gore na bonyane o ka kgona go reka kapa o ka kgona go haga malaine a boleng bo bokaebe jale re tlo tswela pele re o thusa ka tsela eno e jalo ga ke tsebe ga e bete ba ka tlasa taba ena go na le taba o ka batlang o e botsetse mosotho kapo ke tle ke e tlhakise
1: a motebang ha go re hantse ke thuisa hantle ke tle go kutlwana potso e tla ba teng empa ha jwale o ka tswela pele
0: and that ke a leboa ha o le jwalo gabane eso ho tloa mo no ntle le taba ena e reng re ka o rekela gape go haela malaine kana ke na le sehlaiswa seo ke se ratang haholo ka mona ka ditabeng tsena tsa matlo sehlaiswa sena se bitswa equity release equity release ke mane mo e bang mosotho wa eso o sontse o na le ntlo gore tsatsi ke na le ntlontlo ena ke ikgaetse yona motlhomong ka tšhelete yaka ntlo ena ke sentse ke adile fatshe ke iketse di-sealing ya duleya ga ke utlwe ka Standard Sotho Bank go ka ba le thuso e ka nketsetsang yona gobane ka ga ditlhagiswa tse dingwe tsa rona re ka o qetelela ntlo ya gago motlhomong empa mosotho a ka ga etsatsi nna ntlo ya ka ke e qetile ga ke utlwe ka taba ena ya home loan ke a e tlhoka setlhagiswa sena se ke buang ka sone ke boemong bane be e leng ntlo ena ga o santse o na le yona rona re le Standard Sotho Bank ga o tlile ka payslip ya gago re a o shebela rona ka payslip ya gago o qualifela tšhelete e kae e ka godimodimo ga re qata go fumana na o qualifela tšhelete e kae jale ntlong ena ya gago e o ikgaetseng yona e be re ka ya mono ga etsa valuate ka divaluaga tse re nang le tsona ga sheba gona bonnyane boleng ba ntlo eno ya gago ke bo bokae mme ga re fumane gona boleng ba ntlo eno ya gago ke bo bokae jale re ka ofa ntshwara mosotho wa eso re ka ofa tšhelete itseng ya boleng bono ba ntlo eno ya gago go latela gona o qualifela bokae ka payslip ya gago ka senkgweshe re tlabe re re a e bonda empa ka sesotho re tlabe re re e beya pane ka tsela e tlwaelegileng ka teng mme molemo wa taba ena ke efe nna ga re ofa tšhelete eno ka tsela ena ya equity release re ofa tšhelete ka tsela ya home loan empa re ofa tšhelete e tlang matsong a gago motho e mongwe tsatsi nkabe ke nka personal loan ga e be ke batla tšhelete e tlang matsong go nna empa ga re ofa mofuta ona wa mokitlane wa equity release tšhelete e ne re ofa matsong wena re ofa yona ka tlasa dipeelo tsa home loan dipeelo tsa home loan ke di feng na interest e re ofang yona ke e tlase gagolo gobane o na le security ene ya gago ya ntlo ya bobedi re ofa theme e ka godimodimo mme taba eno e o thusa gore e be jale o tla fumana tšhelete e batlang e le mmalwa go feta motlho mongwe ga o ka ya di-personal loan tsa go jale motho yo mongwe a ka ipotsa gore na nako e ka godimodimo ke e kae na nako e ka godimodimo e re ka ofa mokitlane ona wa ntlo go sa tsotele na o etsa jwang o haga o reka o etsa ntho ene e re e bitsa equity release go qetelela ntlo ya gago nako e ka godimodimo e re ka ofang yona ke 30 years ke a gola dilemong tsa pele re ne ntse re ofa mashome a mabedi a dilemo empa ga gona bele re ka ya mashomeng ane a mararo a dilemo jale mosotho wa eso o kwa e shebe taba enana ga e be o santse o na le ntlo e bang o santse o dula ka ga yona o e qetile o bone ka ga e tlhokile to o ka tla ga tla ga shebisana gona re ka o thusa ka tsela mofuta ofeng tšhelete ena o ka etsa ntho e nngwe le nngwe ka yona empa re kgothaletsa go motlhomong tšhelete e bangwa enka o beile ntlo ga opaneng tsetela gape-gape o ka boela wa tsetela matlong a mang motlhomong a bodulo o ka boela wa tsetela dikgwebong tse

0: tsa hao tse ntjha. Ka nako nngwe motho o tla fumana hore jwale o hloka ho patalla bana dikolo fees jwalo kapo ho etsa ditlhoko tse ding, mme ka tsela eno e jwalo re ka o thusa. E nngwe ya bohlokwa ha re etsa taba ena, ka nako nngwe mosotho o ntsa ipotsa hai moratsatsi ke na le mekoloto e batlang e se ke bona e ka inkimetsa hona jwale, ke na di-personal loan ka hare ho banka mohlomong le ka ntle dibankeng tse ding le hohle mo e bang tjhelete adimisanwa teng. Ka hara sehlahiswa sena se reng ke equity release, re ka kgona hape ho nka mekoloto ena ya hao hohle mo e bang o na le mekitlane teng, ebe re o etsetsa mokitlane o le mong o tla o thusa go bonyane mafelo a kgwedi lekeno la hao le tle le batla le phaphama. Jwale sehlahiswa sena sa equity release se na le dintho tse batlang di le mmalo tse e le gore re ka o thusa ka tsona. Ga ke tsebe haeba motho bang le hona mona go ka ba le letho le o ka batlang go tshwaela ka lona na kapo ke teke fete pele.
1: Ae motho bang taba ena ga ke a gola ebile ga e tlo ba le potso ga ka lekwalo, empa ke a gola ko o thatiseletsa gore jwalo ka ga o ne o se o bontsi di a o qala gore ae re ka matlong ka mona. Jwale motho e mo le mo e ka nna ba gona jalo o na lebeleletse ga ae jwale mo nno ga ke kala ke nka tšhelete jwang kapo jwang ke tlameya ko etsa taba tsa matlo, empa o se bontsitse gore o na le setlhwaisa sena se monate mo tebang se e leng gore he e tlile gona jale. Ke a gola le ga ke bua le bamamedi ba Radio Lesotho ke ba jwetse mona ke re gona jale batho ba bangata ba re taba ena ya mogolo e tlile ga e sa ba kgona go latela gore na ditlhoko tsa bophelo se di le jwang gona jwale, mme batho ba bangata gona jale ba bua ka taba tsena tsa di-side hustle e leng gona mona mo o so itse ga a qeta go nka tšhelete ena a yo e tsetela, mme taba eno ya go qala side hustle ke gona moo a tsetelang teng, mme e tlile taba ena e ntse matlafatsa taba tseo ke ke tlo go bona ka tsona mona ke ba itsa kere ka nnete ga o qala o nagana gore o etsang atamela Standard Lesotho Bank. Jwale nna ke ne ke bua le bona ka di-personal loan, jwale motebang yena o tloo ka ntlo eno ya gago e sentse e le teng re atamela re tlo bona gona re o fa tšhelete jwang.
0: Tanki motebang ke a leboga tlhangwaneso re tle re fete gape gona mono motebang motho e mongwe ntsa banna tsatsi gona jale o bue ka ga se ke na le ntlo jale nna ke na letho le ga o sena letho Standard Lesotho Bank se o thusa re ka o thusa o tloa o sena letho go ga motlho o mongwe o na le lesi fela gona jale le yona pay slip eno ya gago jale o batla go ba le ga gago le ga o le jalo ntse o re atamela re tla o thusa re bone gona re tlo o thusa re o gaele ka tsela ya mofuta o feng tlasa setlhaiswa se bitswang build loan. Ke a gola re na le ditlhokonyana tse batlang di le mmalwa tlasa setlhaiswa seno, empa ga o se o re atametse go botsa ke mahala jale re tla dula le wena re shebisane gona re etsa jwang. Motho e mong ka tlhong ya gae o gae tsatsi banna ke bone ka ke na le lerako monna kapo ntlo ena ke sentse ke dula ka gara yona, empa e tlhoka go alwa fatshe, e tlhoka go kenywa di-ceiling, e tlhoka go kenywa marako bakeng sa polokego, ke tlhoka go paver le gona mono re ntse re o qetelela mesebetsinyane eno e metshesanyane kapo ntlo ena gae gago ga e ntse le lerako le yona re ntse re o thusa gore tle re tswele pele qetelelong ya letsatsi gore o tlobela gago gobane mosotho wa ese go tla dumelela le nna gore bonyane go ba le legae ke mpho ya go qetela o ka e fang batho be bang ba sala ka morago kapo baphidisiwa ba gago. Jale mosotho wa eso o ko atamele re tle re shebisane ditaba tsa gago. So ntho o e tlhokang fela ko o atamele le payslip ya gago kapo o re letsetse nomogong tsa rona tsa mehala re tla bua ka marangka mono gore o sebeletse gotlhe mo teng. Ke a gola taba botlhokwa ke batlang go ethetsa motho bang gona jale ga ke bua ka mekoloto ena ya matlo o utlwile re buile ka nako e telele gagolo bo di-30 years di-20 years di-25 ga se setlamo sa gore o ka ya nakong e ka godimodimo o ka nka nako e nngwe lengwe go latela gona o batla go patala ka nako e kae, empa taba ya botlhokwa e tlhoka go bua ka yona ke ya di-insurance ngwaneso. Motho e mong kelelo ga e kare banna jale monna ga ke nka mokoloto wa dilemo tse 20 ebe go tla etsala ga o ka etsala ke tlhokale go na le taba tsa di-insurance tse e bang re tlo o thusa ka tsona ga o nkile mokitlane ona wa ga go na le insurance e sebetsang ga o ka etsala o tlhokagale kapo molekano wa o ka etsala a tlhokagale le nkile mokoloto ona wa ntlo e e le gore insurance ena e tla tlilega mokoloto ona e be jale ditokomane tsa gago di tla gotela go ba ja lefa ba gago. Go na le insurance gape ya bobedi e re o thusag o tle re o kenye tlase ya yone ga ntlo ena e ka tšha ga e ka fefoa gobane re a utlwisisa gore o ntse o patala, mme ga o ntse o patala mokitlane ga ntlo ya gago e se ka ya fefoa fela ga ona monyetla wa gona ntlo ena ya gago o tla e lokisa ka tsela mofuta o feng. So ga o nkile mokoloto ona wa ntlo mosotho wa eso go na le di-insurance tse ba re tla go thusa ka tsona. Motho e mongwe tsa bana na ebe tsatsi ga ke sa nka ntlo e ka mokoloto ke ntse ke kgona go itshireletsa ee o ka atamela re ntse re na le lefapha la nna go na la banka insurance ka mono ntlo ena la o sa e haga ka banka o na le monyetla wa o e kenya tlasa insurance obana mosotho wa eso o a bona gona mofuta wa duela re phelang ka ona koa mofuta o feng wa fumana e se lehodu o tswana fela e se dipula tsena tse e nang gampe jale le ga o sa haga ntlo ena ya gago ka banka re atamele re tlo go thuse ntlheng eno ya.

ke rata ho ibotsa re bua ka khombo ena mo mamedi ke hore wena ke social media platform e feng yoreng ena yona jang ka pojwa letsatsi le ka se fele ke soka ke sebedisa rilo hobane jwale ke rata mohlomong wena ke WhatsApp mohlomong wena ke Facebook mohlomong wena ke Instagram mohlomong wena ke X a ke tsebe fela hento ke tsebang ke hore di bundle tsena di teng di etseditswe wena mo mamedi hore o nobe bonolo hore o kene hohle mo batlang ho kena teng jwale re re tsa letsatsi o ka fumana jwalo 500 megabytes yo we rekang ka 6 maluti fela e tla o dumella o kena WhatsApp Facebook Instagram mohole X ebe ka 20 maluti be ke noka fela o handle ka 2500 megabytes e tla o dumella o kena Facebook mohole le Instagram e be ka kgwedi he ke mane mo gereng hoena o fumana 15,000 megabytes mo teng reng we fumana ka legolo la maluti fela e tla o dumella o kena WhatsApp Facebook Instagram mohole X wena o so reka di bundle tsa hao ka opinya star 100 hash ka eco cash mohole kampoi he mo mamedi jwale ho bona hore na mohlomong o ntse o etsala marandrang o sengwa letsatsi ho ngarabela le marandrang mane hore na wena o tswa o lebohela eng hobane ke yona potso ke ke botse mantia tjena ho baratuwa le kapo barati ba latedi baka le metswalle ya ka mane marandrang ke hore o tso ha o lebohela eng ho rotlonke karolo e tsa bonnete ba hore o reka di bundle pele hobane jwale ke ke botse bo Facebook o tla mfumana ka mabitso a at Rilo Mogabodi Rilo ke R E L O ke R E L O e botla tsa like wetse follow e bo wa ngarabela he hore na wena o tswa le boela eng ke tswa ke le boela bophelo ke tswa ke le boela di bundle tse ditjo tse tlase tsa Econet Telecom le Sotho tse nete fatsang hore motho o kgone hore o no bue le o qoqa le baratuwa ba hao le o fetisa meletsa e bohlokwa eo motho o nang le yona ke tswa ke le bohela mo sa wa ntate modimo mo mamedi le ho tswa ke tsa seo ke se ratang e leng sona sena seo ntse ke setsa motsotsong ona le wena o tla ntjwetsa o tla mpolella o tla ngarolela hore na o tswa le boela eng fela pele o reke di bundle tsa hao ke hashtag inspired to change your world mamedi dinga tsentse go tshwaretse tsona re na le bothabelele o ne o se utlwile ka yena ke unlimited fixed internet ya Econet Telecom Lesotho yo ka yona he taba ya ho fellwa ke data ke pala ya maobane mo mamedi hobane ka bothabelele unlimited wifi e hlile no bona ntho di etsahale re la ga utlwa sello sa lona mme re tlile ka karabo e matla jwale re unlimited data ena e se le teng jwale e tla ka di-package tsa 69 maluti 120 maluti 199 maluti 349 maluti le 499 maluti fela ka kgwedi so ka kena marangrang bothabelela ha hona jwale mo mamedi so ka setsang fela ke hore watamele Econet Shop ha o file wena o fumane sim card ya hao hang hang o sa hlweke ho signa kontraka ho hang thotse bobebe thotse bohlale thotse potlakileng o ka bana letsetsa nomoro ya rona mahala ya 100 bakeng sa dintlha le thuso he mo mamedi jwale o tla re jwetsa hore na wena ntse o tshwere jwang o rata eng haholo ka yona le hore na mohlomong o bone ntse nolofatsa bophelo ba hao ka mokgwa le ka mofuta ofeng he mo mamedi fela ke bone batho ba bangata ba ithabetse ba e rata ebile ntse batho ba re ai no bone ihle ke bothabelele ba nnete ihle dintho di etsahala ihle dintho ya go kgona gore he re ne re tswale pele ka tsona jwale gare ga o utlwisisa mo mamedi ebile ke sona sepheo sa rona ke yona morero wa rona ono gore re utlwisise gore re netefatse gore dintho tse ding kapa boholo ba tsona tsena tse o ntsolola ka tsona gona re nolofatsa jwalo bophelo ba hao ka gore re di kenye tshebetsong jwale e tsa bonnete ba gore he o letsetsa nomoro ya 100 kapa o atamela Econet Shop ya haufi le wena re tla re tseba ho thusa le hore le wena o tlo utlwa monate o nke karolo ya batho ba re ei ke bothabelele Econet bothabelele fela mme he o tlo seke wa salela morago wa ipotsa gore bothabelele hana rale a wanka ka go lotse ba go hey le lona le go se le utlwe e le go le lona se le ka batho motho a mona ha sa le ka golo ya bothabelele mo mamedi wa mona ha sa utlwe monate wa bothabelele unlimited wifi ba ka golo hello ene hashtag inspired to change your world mamedi hle jalo ka re qala beke ntse re tswela pele ka letsatsi la rona etsa bonnete ba hore dibili tsa hao le tsona di ntse di patalwa ka nako ha ona ntwe e bohloko jwalo ka ho bona motho a sa letla sa gatello ebe jwale o hloka ho patala mekitlane jwale ka nqena ha ana le nako jwale re o tsebe

ka nqane ha o so sa patala ka nako akere jwale le di-charge le tsona di eketse. Jwale re se ka ba ipeya boemong bono ho ha momamedi, dibili tsa hao di patale, mekitlane ya hao e patale o sena tshitiso ya eng kapo eng, hobane jwale ka ho etsa jwalo ka EcoCash e leng sepatjhefono, o boloka nako, o boloka tjhelete, o boloka le taba yane ya hore o nno qobe ho ema meleng e metelele. Jwale re re ho wena e ka ba ke metsi, e ka ba ke motlakase, e ka ba ke DSTV, e ka ba ke di-insurance, e ka ba ke kontraka ya hao ya Wi-Fi Plus, kgona hore he o e patale ho sena tshitiso ya eng kapa eng. Wena seo se etsang fela ke ho penya *199#, ke *199#. Akere e bo so latela methati eno e bobebe he ha o patala mekitlane ya hao momamedi. A ke sebena wena ke mekitlane e feng eo reng ena yona rilo ha ne se ke sa kgone hore ke e patale ka EcoCash. Hai no, ne tlo ba bophelo bo boima bo thata bakeng sa ka. Motho e mong ke a tseba ore motlakase ke hore bobebe fela ba hore ha o qala o sontse ore ping ping kapa o sore fi wa tseba hore ha o tshware ke hlooho e bong ore metsi e mong ke a tseba hore DSTV e rilweng ke le ka qabana le bana ba ka nenneng mona ke lebetse ho patala DSTV ka o etsang a ne nka ka etsang bonyane ne ke na le EcoCash ka go wa bona o ithusitse hai bona rilo EcoCash e lwanne tsa ntho tsa mnate jwale mhlomo ke di insurance ke hopola ne re qoqa nenneng mona le mme wa ka a ntsa tshware hey a tsaba ko re sala motho ba le EcoCash tse motho di ntwe di etsa le ke go ba le go tshwara a ga ke motho a di insurance jale wa hopola o nona le go o tshwara ke hlo se so thi system e wetse ha o lo patela insurance o bona o ya beke go fela ntso go tlo le jwalo sa gona o patela ntso thi system e wetse tela ka nqena e ba go di ntsha o tsebe go botho a tshwele wena wa patala insurance mpa system ine wetse a tshe mpa vela wa patala kana ako tshwele ga re system e wetse sa wela ino a se a rona gona ga patala ka EcoCash ntho di etsa ha gona ga patala ka EcoCash mabaka a fete ntho di etsa hala tshwele le taba ya ne hore mohlobong o dula o iphubana o kopa nako mosebetsing ebe jwale nako e kgolo le nyana ga kgwedi sentse fela kapa ga e se e fedile o sore hei mongaka ke kopampe ke lo reka motlakasetlhe jwale a ke chaisa mona go tlo bo so kwalwa kapa ore mongaka tlhe ke tlhoka lo patala di-insurance nako e ne ke ile ka yone yaka ya dijo jwale go ne ilwe dijong le bona bakwetsi jwale ya ba ke sita gore ke patale jwale a bona o ne o qabana le mongagao ga o qala o tlhamane o santse a re ash wa batla kopana kwa gore aya jwale a lo patala dibile jale mosebetsi lona ka nqena wa safara jale ga rena kwe ka reng yeno a isa le yo momamedi wena so se etsa mfela ke o ropata le mekitlane ya hao o le hohle mo leng teng tswetsa so hle sa ntso se etsa ka opinya *199# ha se fela taba ya o patala mekitlane ntse le taba ya hore o romele tjhelete wa mo ile tjhelete ka sona se patch phone e leng EcoCash e bang o so ka sengwe di setsa hona jwale hona jwale mothebo ngare o tsiba rile hore hona jwale ne ke nahane ka gore ke hle ke atamele Econet Shop ke o ka patala kapo o ka ngodisetsa EcoCash o le hohle mo leng teng hona jwale ha o hloke hore o lo ya Econet Shop e haufi le wena hore o ngodisetse EcoCash ha o na le Econet SIM card o monate he o so penya *199# ke *199# ebe o latela methati eno e bonolo e tla ba go kenya lebitso fane letsatsi la tswalo ID number hore o tlo o kapa re tla re tsebe monga account eno ya EcoCash he momamedi o tlo nore jwetsa le wena ka mogotshwanang hore na e o tshwere jwang o ntse etsa eng ka yona fela monate wa o romela EcoCash kapa o tšhelete ka EcoCash ke hore he e potlakile e bolokehile ebile ntho di etsala ha bobebe momamedi ke gona jwale ha eba o hopola go tswa hona le motho e ke mokolotang ene jwale ne ke itse ke tlotla ke moneletsa tšhelete ya hae matsohong fela jwale ke bona ntho tsa ka ihle ke sa di bone hantle bekeng e mo romela tšhelete ka EcoCash mohlomong ngwana wa hao o sekolong hole jwale gore a tshine ke nane ka tla mbona mafelong a na beke fela jwale ka tla fumana molaetsa gore tla beke le mosebetsi mo romela tšhelete ka EcoCash kapa mohlomong motswadi wa bata le o bata parafini ka nqena ga hloka gore nne re mo rekele yona sophonyana mo mamedi hao ntho tse tla etsa gore nna utlwe a hopotswe a futhumetse fela ditlhoko tsa ha di ntse di atametswa a ke

ho jalo wena mmamedi wa seama sa Lesotho caspan your vest le bonke ngozi ka nnete ba re jalo re a leboa re leboa modimo ke zola zola sebene a re ka nnete le caspan your vest ba re a leboa re a leboa mme o she wena mmamedi wa seama sa Lesotho metsotso ya rona e tsheletse ka morao hora ya borobedi mme ke sentse ke re ke mmantaga ke la robedi kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng 2026 kgweding ya botshelela wena mmamedi wa seama sa Lesotho re gabela go qeta selemo re se re le jalo kgweding e re reng ka nnete re bogareng ba selemo sena ge kgweding e re reng ka nnete ge bogareng ba selemo sena wena mmamedi wa seama sa Lesotho mme ke a tshepa ka nnete gore o bile le mafelo a beke a bileng monate le bomamedi ba seama sa Lesotho ka nnete mme le tsotlhe tse bang di etsaetse mafelong ana a beke mme ka nnete ke e tleketsho ke re beo e bang ba neng ba pata beng ka bona ke sentse ke re modimo ka nnete a ba tlatse ka maatla a tlamelele maqeba a bona mme ba bang ka nnete ba ne ba kena ditabeng tsane tsa dikamano ka nnete tsa lenyalo re modimo a ba fe tshepo a ba fe lerato ditabeng tse jalo a ba fe mamellano mohlomong ka nnete atle ise jalo leeto leno le ba kenang ho lona ke hlokometse ntate dikotch le yena ka nnete o hlaile mona ka nnete le yena ho bona lo ra ka nnete o huletse ba hae wana mamedi wa seama sa Lesotho o ipatela taba e teng mona e kotsi ka nnete o ipatela taba e kotsi kotsi mona ya batho ba monana be re reng ka nnete ke masoa o tswile papading eno ya masoa wena mmamedi wa seama sa Lesotho ntate dikotch le yena ka nnete o se a huletse jalo ba hae ka nnete ehlile taba eno ya masoa e kotsi haholo ba ha o sheba masoa ka nnete game sena sa mafelo a beke se ne se le sebebebebe se ne se le sebe haholo wena mmamedi mme o so ka nagana gore na ka nnete e be ba jwang ha e le mona serame sena se le kotsi tjena o a thola ha o ka fihla mo a robetseng motho wa lesoa o tlo thola mangwele a ne a bile a le mangweleng kwa o ikwe ipotsa gore motho o robala jwang ka tseletse mme a o sheba ka nnete wena mamedi wa seama sa Lesotho ditaba tse jwalo re bone ga entate dikotche ka re o di baleile ditaba tse jwalo wena mmamedi wa seama sa Lesotho mme ka nnete ke sentse ke re ke a oamoela kwano go tloa goreng ena ya borobedi wena mmamedi wa seama sa Lesotho e ne e le bano ba econet le bane ba Standard Lesotho Bank ba qadileng jwalo le wena mme ka nnete ke sentse ke re ga re tswele pele jwalo ka ditaba tsa rona wa tseba gore lenaneo la rona e tlo ba lenaneo le monate haholo mo re tlo tla re ba jwalo gorenyane ya borobedi a fetile ka metsotso e 30 go tla bona le bane ba dipapadi re tlabe re kena go lane la dipapadi wena Mosotho wa eso mme re lebe jwalo go fitlhela goreng ya 10 moo re tla tswela pele jwalo ka lenaneo la rona la Morning Drive go fitlhela gorenyane ya 10 le motso moo ke a oamoela wena mmamedi wa seama sa Lesotho ga re tswele pele jwalo ka lenaneo la rona.

Fujolo wena mamedi wa sama sa Lesotho ke tukse senganga a ticket to Josie the Motswako Nation Regenerator e ka nete ke tsa Mahikeng ke mfana wa Mafutown are ticket to Josie Dukse Nganga ke legend ride mono wena mamedi wa sama sa Lesotho tseding tsa dikakapa mepelo mono ke ne ko file jwalo jubjub ana le ntate Tshepo Tshola ba re o kopa tshwarelo o tla hopola hore pina yenu ke mane mo e leng gore Jubjub o na keta go tswa jwalo toronkong ka mora gore a tšhaise jwalo bana ba bane a bolae bana ba bane ba bang ba kene jwalo dipetlele ba tswa dikotsi tseno tse mpe yagolo mme ke mo e leng gore itse ga a tswa jwalo toronkong ka nnete o la a lokela go bina pina e jwalo le ntate Tshepo Tshola a kopa tshwarelo a kopa tshwarelo ka taba tseno tse neng di etse ga le ke a tseba gore ba bangwe ba batho ba bangata ba ne ba bue ditaba tse ngata gore ka nnete nna ke boemong bofeng gobane a sa lokololotswe ka pele gobane jwale motlhomong re kare ke sebini ke eng empa qetelong ya letsatsi ga re ba atlhodi ditaba tsa melao le magotla ke tsona tse atlholang gona ge le batho ge se re kampa re atlhola gobane fela tšhe ka maikutlo a rona e tla felela mono maikutlong a rona mme ka nnete e la re ga a tswa jalo toronkong a ntsha pina e jwalo a bontsha a kopa tshwarelo gore e ka nnete ke ne ke ntse ke le ngwana ke tsa tse dingwe tsa dintho tse e leng tsa etsagala papading mo e leng gore ka nnete re ne re ipapalela jwalo ya ba ne neng go qetelela maphelo a fela mme o la a gwetlha jalo dilemo tseno tsa ileng a di gwetlha tšhankaneng mona ke tlofa jalo malla swatlha o na le mchurch ba re makwete ke ya tse dingwe tsa dipina tse ntšha tsa batšha ba naga ene ya rona kwano mo e leng gore wa ipona gore ka nnete wa ikutlwa le go ikutlwa gore ae e ka re go na le mo o reyang teng ka talenta ya rona ya mmino ka talenta ya rona ya mmino nageng ya Lesotho kwano.

mashumi a mabedi a nang le metso e robedi metsotso ya rona yana mamedi wa sema sa Lesotho. Re ya jwalo dipapading tsa rona, re ya jwalo dipapading tsa rona. Mme ka nnete ke bona metšhini ya ka e sentse etsa ntho tsa yona, ka mona e sentse etsa ntho tsa yona. On your number one morning drive, ka nnete show e ka godimo ka nnete go fetisisa ka rona ha ka kwano. Ka ha rona ha ka kwano re re ne re etse tsena re itukisetse go ya jwalo dipapading tsa rona.

0: tswang go etla di legend di le teng mono no how bua mono how bua mono go go hana tsena ke batla ke ka bala mo nyetla gore nka di mamela ditaba tse
1: bua me ka ubega mona bo le go go bua me ka go
0: bua ditaba e e mong a bua ditaba tsa ya hlae kwana ho tsheuwe bo mona go ene ka se le fungwa tate mono ene ka se le fungwa hang
1: Mamedi ke tse ding tsa ditaba tse etsetseng mafelong a nabeke mme a moya wa gae phomole ka kgotso le moya yotlhe ya badumedi ba faletseng lefatsheng ka kwano. Go feta mona mamedi tabe re shebile tsane tsa papadi ya karata gobane jwale bo mramatle ba bitsitse nnete ya sala mafelong a nabeke ba bitsitse ke bone taba tsa bona gantle le go ja he loko e so ka e tswang pa heading go betsa ba bitsitse ba sebeditse ntle le mona hetse ding. Ke shebile ka mane ka cricketing ka mane ka bontate Atleef ka mane ka cricketing ha e sa lentse ntse re qwa fela ka mane ba na ba le ka mane ka ntho ka Eswatini
0: oh
1: e bana ba cricket jwa ke bone di result teng ha e mona teng ha e sa lentse ntse le
0: pha fela
1: ntse re tshwarela le bota fela ha monne a tindate ke sa sokodisa ha o sheba hape hape mamedi international friendly games you look how no tseba hantle hore beke nyene ne re lo ho yona ene le beke ya FIFA calendar FIFA friendly international games me le rona ga le naha ya Lesotho ka tlhopha sa naha dikwena ha ka ba ga ba mogeu ka ha ruta batse nno le kamane ka me ha ditweni ha ditweni yona e ba pete ha isa le slandom slandom I don't know me we o go tsho ja I don't know me we ba re tsa rota dikwata ba re bolela ntate tsa rota dikwata ga makakabetsi ha kone Slandom
0: biro sha pile wa tate hle di re sha pile
1: ai
0: ke ya ntle ntseng re bua ka yona gona ebe mohlomong re ntse re lekana le batho bana ka ofela ebe se re rua
1: ebe ho hana kae
0: ho bana fela ka ba so
1: ho hana kae ntate Slandom ai ka ho bula mara phaso mana ka Slandom jo na mbe we
0: e ka ofela re rua
1: ka ofela re rua
0: e di phafa he
1: ha ho le jwa le mamedi re tlo fa dipheto ka ofela rona ditsamedi wa re shaba le tsa dinaga tse ding ka ofela tsona le wena re tlo fa monyetla o jwa le nomorong ya mohala ya 2231 6429 ha mo le plus 2665 9933 mo teng he mamedi o tla kena go ntsha maikutlo wa gago ka ditaba tse yamalana le dipapadi e ka ba tlhopha sona sena sa naga dikwena le ona mone he o ntse o fuwe monyetla wa gore o tlo ko bue na o bone coach Bobina wang ha e le mona jwale ne le papadi ha ya bokae ya bone yes e ne papadi ha ya bone bana ke re mola ra pa mo to ba bidia ke
0: two ya na pele
1: a ke ke le mona ga boetse ba petse ha be di hape hape le o ke papadi ya coach Bobina
0: ne di stats di tla tsho gona ebe
1: o la setse mo bana yo la setse mo bana mba hetsa tse di ntsa sa la hlelo a ke yo la setse e mo bana una le win una le trotse pedi a la hlehe not bad
0: ya zama
1: say not bad
0: fela he weekend video phafa
1: ba tahlelwa mo bana I can't e
0: ha re beri khana tsa re tsise ka mo ga matle ke yana tla go tsho re di monate fela ka nete fela weekend ena le ne ya phafa
1: ene le slando ramadi
2: wa tate
1: da tlo ka dumela o phela wa
2: tate wa tlo hanya na nyane ku vetse
1: ba re moko u beke le beke nda de phafa motho nyeno
2: Watate ke ne ke nana o tla bua pele ya si number 7 hona yale o tshintshe teni no kwa para 7 khwedi ena na fela
1: khwedi ena e
2: bona ya
1: ho ya mani e July mani
2: e ho ya July mani ne ne tswana number 7 ka mono e ngwana di go tika o di
1: eh
2: ya watate ke bona ya
1: ha tate le tlo lukisa taba e
2: ke lukisa taba eno watate no ke tla sheba ka mogao tla sheba marandrang ha be ke yona number 7 ino watate ke tla go bo
1: kanji watate
2: watate a tshwere tsa weekend nge monate ha holo ka nnete ai e monate watate go nnate ho na le ka weekend nge tla go khutla le monate watate le metsi ano ha ga anwa ke u bana chefe be getswa kae kae ngwana se ke a ukwa yena o ke u na metsi bona ke be ke itswela mo ritswela ntle
1: e ya ntate
2: watate o na le papadi tse pedi mona tse kile ka bua ka tsona tene di tloba monate haholo e pakeng tsa barutine jan kilase le minoga le 704 ee watate o etsaetse mane ee ba ma itshwarela le bota o nata ba sentse ba tseba le bona fela he watate o tla ba monate season ena ke monate haholo ga ena monga yona ena watate black jack ene tšhaketswe ke sehlopha sa eagles ka maputswe ka mane ee eagles ena ba nganga ko jwetse fela he ya mathaikhune ana a kgone go e thiba ka nnete ba e shapa 69.

0: majestiki ao bana ne ba itshwaretse le botla monate ba nna monate ba sna le ga mona fa isi wa na itsamela ka 1906 ba go tingela sha pa sa phasa jan kila se wa tata ei ha etsa la bonolo nthina o tswe etsa etsinye no ei ha etsa la bonolo ba go ting gona o ja kila se di tournament em fela ei e le ki mona na kila se se gudisa hlopa se fela ke ina maobane ga ne to ho etsa etsa wa tata ba go ting sha pile ke jan kila se 1411 dipone ela shapua ke pitla ke pitla ena na he mpipitla ena wa tatu atsa go wetse morapatsa ne ke la ne o tsa ba santsitelo go maobane ke mo botsitse ka gela phepa go mbatla loko o tla bo se o qetile mo ra itse tswela o seng ta go kena ke be qetile a ntse ke se fumana wa tatu le hona tsena ne ke batle o bona gona pitla se botsi ke peka e ka o dumuka mono hai wa tatu ke tsama isa fela ma o tlile dipone 1411 maobane wa tatu ei se tsena ntse re sa lebella go ipone tsa thiba fela he hey so passa ka mane ka mo constableng se juwe ke so passa marketing ai wa tate hona na go ne ke bona ka ga sa phamisa ba le ke bona se thuthu la hape hape che re tla bona na go itlala ba so utlwe ke marketing 187 kings carton ene phamisa tedi ka o shilo fomane ne ne phamisa tedi ka o shia holo wa tate ke ntse le phamisa tsela ona tsena e juwe ke ba shana 1411 wa u kwa ene lwana wa tate ene lwana ka nnete mona Minora e khono shaba o shapa 704 ei mona ene ene le papa di monate na Minora e shapile 704 1411 so maobane ha e wena ha ya fitla papa di watate ho fitla ingola 25 not ha e bona ile jwalo ke khona no makitse le wena watate ke inu ka nnete ne sa tla mono ha e wena ha ke tsebe na o itse a tsinga bona ei batho ba tsaba phafa bana bana ei ha o suka ba motile yolo ka ndate tlanga mandla tsina ei o tsaba phafa bana ya hey what that hey ka nnete ke tsona tse ile wa tate ha mpha tsona ha sa tswile ma sa tswile ma gapatsa mo tlomong ha le pele o tswa le nanong o to bo se o di bala fela ke tla o betsetsa tsona wa tate
1: hey ntate wa
0: hey ya wa tate
1: ai ntate ka mo ntate la ba slando mo fela icon
0: slando e ne ri tshwaretse a monate ba nna ge sa etsa le gamo e bile ke ikwetse ka mahlong wona nga tsaka le bota o ikwala ka ba tsaba o ntse o shata shata o ntse o no hitse motho o mutshe ba tlo a ikwala o so hlo o ine hitse ntate bi do ikwala ka mahlomo na ibe ntse o thola ntho hao ka le nyele
1: mama ke tsela yo e anda twa
0: a o taluka ba tate ka nnete
1: anda twa ka re tabua he na go nyetla
0: pa fa motho nyene wa tate hashtag moko o beke le beke
1: thank you wa tate Slandom. Tsamo na take tsa hore ta tsinela la bohlano. Salemo ya sala sotho ne bile se ha sa tabena ka kutlologo. Ka phasa uti. Ka manne. Ka makwanyane. Eh ka makwanyane ba rakse ka manne. Eh ka phasa uti. Jwale ba tswide. E se le masole. Ha bua ka bana ba ka mboko watchi, o bua ka bana ba ka bo mphole ba bang bo stika ka ofela. E se le masole. Ke masole ntate e se le batho ba command
2: ne potso ntse le bobebe go na e bile le maemong a bua le go itsala jwa
1: ntate ntse ke tlhalosa ha ke re se le masole
2: ha tse empa yo contract
1: that way mosebetsi ke mosebetsi eh batho ba ntse ke bua ka bona ke bua ka bo sticker ke bua ka bo mphole ba bang ka ofela le bo coach e se le masole ke masole
2: ha re mo se re breach contract
1: ke masole e bile le mosebetsi wa bona ha o tla o ba ntsha e bontso ba isa ho le kwala bo di phato ho le kwala bo steaming a ba tla itshebetsa ona ka mona ka ha tsho mo se ka scouting ka mona mosebetsi wa bona o tla o ba ka mona ha o finyane o go ja ho tla o ba ka ha o finyane
2: ba tlo phela hona mona
1: ha o finyane ka mona wa tate mosebetsi wa bona o tloba haufinyane ka mona ka mona ka sekoting ka mona
2: ya hlaka
1: e ka nna ba batla fuwa le mosebetsi o bonolo ore he banna le hlokomele bo mona le bale le bone le bala lena le
2: hantle
1: ka nna ba tla iphela mosebetsi o bonolo fela a le hlokomele le bale monana le bone le bala le hantle bo itoni ka monno bo se ke kitse a se le batho ba babe ho ha
2: mvela mantsibi ya le fitlhele ne di session nyana le ikutle
1: a tshe ya di session tshe yona ke batla ho hekene ba ke batla ho bontsha fela hore ka nna ba batla fuwa mosebetsi o bonolo ntate wa ka hore a no ne hlokomele bo mona le bale manna hore le bone hore
2: Taba di ne pa hitse.
1: A ke roko. Ne ke bua le mzakaza ka mawa, o tla le bona manne. Sakisi. Number 1 hotpot tshisanyana. Na la le bona monno a ntshwa ka khole. Jo le mzakaza ka. Re monna, ke bana he ba teng, batho ba ka ne ke re ke tlo ba phumosetsa mona hantle.

0: tla ba ditsa
1: mme
0: o a sheba e wa visa ena e re ya o sheba ba o sheba le mahloma hai
1: na
0: yo ba bo banjo bo bizo ba ba ji ai ba ben o tla le ba ditabetsa ga borobong.

0: Tsona di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi ke boetse ka o dumedisa. Motlotle Mofumadi Masenate Mohato Seiso o re nakong ena yo a phetelang leeto la dilemo tse 50 tsa tswalo ya hae, ha keteke dikatleho tseo a di fihletseng empa o leba Modimo ka seabo seo a bileng le sona ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba. Ditaba tsena o ne a di bua tshebeletsong ya setlhabelo sa Mmisa kerekeng ya St. Louis Matsieng, moo badumedi ba kereke ena ba neng ba keteka dilemo tsa tswalo ya hae. O lebohile batswadi, lelapa esita le setjhaba ka tshehetso ya bona ho fihlela dilemong tsena, yeo a supileng hore mo thusitse ho phela le batho ka lerato esita le ho hlokomela ka moo setjhaba se nang le lerato ho ena. Moemedi wa Lesotho naheng ya Ethiopia le mokgatlong wa kopano ya dinaha tsa Afrika Mohlomphehi Ntshiuwa Sekete o ipileditse ho batjha ba Lesotho ho sebedisa menyetla lenano la Afrika la kgwebo le kgwebisano le naha ya Korea la selemo sena, leo a hlalositseng hore le tlo fana ka botsetedi molemong wa bahwebi le bahlahisi. Mohlomphehi Sekete o kgothaletse batjha bao e leng diqapi bahwebi mmoho le baithuti le ba seng ba fumane mangolo a bona dithutong tsa mahlale hore ba nke monyetla ona ka ho etsa dikopo. O itse lenaneo lena le tsamaelana le merero ya Lesotho ka maano a ntshetsopele ka mawala ho matlafatsa batjha hore ba sebedise boqapi ho rarolla diqholotso tsa ha jwale. Re a phethela. Moifo wa komisi e ikemetseng ya dikgetho tswanaheng ya Tanzania o fihlile ka hare hona leetong la matsatsi a 8 ho tla ba le seabo diphuputsong tsa boithuto le bahlanka ba komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho. O eteletswe pele ke motlatsi wa dikgetho naheng eo Monghadi Maratine Monyenyelwa. Moifo o tlo ithuta hore na Lesotho le sebetsa jwang dintlheng tse kenyeletsang tshebediso ya marangrang ho bokeletsa lenane la bakgethi le diqholotso tseo le kopanang le tsona ngodisong ya bakgethi. Phatlalatso ya AC Lesotho e re dikomisi di bonala di sebedisa boithuto bona e le mokgwa o hlahlelana ka malebela ka ho sena sekolo sa dikgetho. Mamedi ha re boele re kopane hape ha morao horeng ya 10:00.
1: Ho tloha tele ho ya metjhetjhane, Joma Sportswear, brand ba boleng ho hlaya naheng ya Spain, se re le teng ka hare ho naha ka thepa ya boleng. Re tshwere di-soccer boots, full football kit, di-sneakers le tse ding. Re apesa dihlopha e ka sitana le motho ka bomong. Re fumaneha high voltage mafeteng pela ha morena wa sehlooho kapa dinomorong tse latelang 5624-8677. Joma Sports, exercising your freedom.
2: Ai bo le bo motswalle. Ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsalang ka wena?
3: Hai manyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le jena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tse ba ke sa tseba hore na ke tswaga kae ke tloela o kae ke imetswe.
2: Ai bo le bo. O imetswe ke eng ha kana kana? Ke eng bothata?
3: Hai ke o jwetse motswalle, ha isale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang. O nkwalletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang. Ha ke sa tseba hore na ke etse jwang, fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena. Dintho tsa rona di hantle, ntho ena ke o jwetse ya nja.
2: Ao motswalle, ke a utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwele ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 5854-8157 kapa 6215-3071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
3: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
4: Dipapadi on your number one radio station.
5: Pepino, wa lehlama. Pepino, wa lehlama.

0: pulau iki.
1: Mama na di papa di sala mosas chaba na 3.3.
0: Ke opole and thing am fus kalo bana. How lo bate na wale. E ba ndi e folo ko pana do ni. Ni ju di ta di ka chela ni. Hello boss man.
2: Pepino.
0: Di wela ndati.
2: Umsani na le boy.
0: Ho jwa ntato wa.
2: Right.
0: Yo yo. Ni sutu yo yo.
2: Yo yo.
0: +26429
3: Radio Less 93.3 FM Limitless.

0: Mamedi ruta jalo ile metsotso e tsheletseng hantle ka mora hore ena ya borobong. Milford ke ne Premier League.
1: Eh.
0: Again.
1: Ha
0: yo
1: tla hop.
0: Bale ke ne hlotse papadi tsa ona tse pedi. Ne sentse na le 6 points o mo.
1: Eh, tla hopola ke ile ke hopola ke ya ne na ba etsa le ga taka feka ka motshedzi wa yona na ba ithabetse tji.
0: Eh. O go nge re shebe hantle, ke re shebe hantle. Diphetho tsona tsa teng. Mamedi ke di playoffs tsa ka mona ka Africa Borwa. Ne le emagesi le yona Cape Town City ha mo le yona Milford bani sa lentse winner yona nete ya sala sa lentse winner nete ya sala o bona mona ila winner Cape Town ka nthlaeleng ho haoletho ya bo itse hape hape ya winner magesi ka nthlaeleng ho haoletho ile hore ila ba le 6 points magesi le yona ila winner magesi ila winner le yona mutibelo e juwe ke Cape Town City ka nthlaeleng ho haoletho empa ha re bona bani ha ke go re tapakelwa ke
1: tafole
0: ke tafole wa ntle ka hodimo dimo kena ka 6 points yana se ba petse game tse kae se ba petse game tse yana tse tap mona ha go kusi se mona na mo ka bo di phoso phoso e tsamala mo hatisi
1: e ya tsa ya go makisi mo ba petse
0: pe e ha hela mo yetwa ke petse pe
1: nana
0: ke phoso e tsamala mo hatisi ntate le hore re ka re
1: le hore se re ka re mohlomo re ka belaela magisi le yona Milford
0: papa di o ketela papa di o ketela tsa palwa papa ya au ke tetse ba palang ka la bogago go tsa ba pala Cape Town City le Magesi ile go Magesi ya ka wina mona
1: e
0: ba le 6 points
1: e ba le 6 points
0: e be Magesi tlo pala hape hape ka moqibelo le yona nyi
1: Milford
0: ile go mona heta ba dinna tsa
1: e ditaba ke bona mo di ka nna tsa hlaona
0: ditaba di mona mamedi ka ntse sheba diphetho ka mo he ditaba di tleng tsa banga teng mamedi re tla go fe tsena tsa international friendly lo ka gala ga bontsha go di bapetse nete a sala he mafelong ana a beke bile di tadile mo ga o kwana tadile mo ga o kwana ba ntadile ga ga beke ha o ka sheba ba ho tloa ka na ha je ka la bo la ba go
1: mbe bo la bone ne sentse di phetho ditse jwale ba tsana di ferekanya ka phetho tseo tsa bona hona le tseo thuntsa tsinne ha bona tsona le tseng ha o di sheba mo e be di re tsa tsinne no hobane ha ke re bua le nako ya bona gona mo wa ke re go se
0: e
1: hona le tseqeta go papala mana go bona
0: e di re tsa tsinne
1: di re tsa tsinne
0: di re tsa tsinne ba tla di ka le mo ga o mana ba di ka di le tsa tsila manta ha go sheba di ka le tsa tsila la manta tsinte di bapala go lo mfa di bo sonta wa ba zili ke sa re ba petse le bo Panama ba ba ihlula ka internet tsheletseng ho tsepedi a be di sedere di tloboka tsere na hana go di tlhopatse golo Norway ya bapala le Sweden ya ba Norway ihlula ba papadi ka internet tharo ho ha o letho engwe hape hape ne shiwe ka le hlonthotsho ka go le le pakeng tsa Belgium ha mo le Croatia me ya ba he Belgium ihlula ka ntsa tsepedi
1: me o tla hopola ba mamedi ba bangata ke bone ba ba tshepile Croatia ma go le nightly ntse ke le ka go Belgium wa ho Belgium mo ihlile ke
0: ihlula ya betwa ke sa ke ba betsa hape hape ma bane
1: e ya mo hofinya ne nyana mo ya bona ho
0: ntsha ba bane ba betse ka hopola e ba betse ba ne ka hopola ke bone papa di eno papa di engwe le pakeng tsa Morocco ha mo le Madagascar ya mo go khotlwa papa di nka dinthlatse ne ka ofela ke ka la bobedi kwana mamedi re fete ka pele re shebe hape hape Algeria la papa le Netherlands ya Algeria hlo papa di nka ntlheleng ho haoletho mamedi ke tsentse re di tloboka tsere na hana go di tlhopatse golo Poland ha mo Nigeria ya ba hedi papa la ka o lekana ka ntlhatse pedi ho tsepedi ya ba he le Sotho le ba

palagulo le Kenya ya ba ka ba palagulo ka ntla leng go e leng ga le kana ka male ka ntla leng go e leng meheta ba ile la go thatsa haholo ka monoka Lucas Master

0: e ha ba neneng
1: go ba ntse ntse ba di buang kore e ka re ha ke tawa ba pala na go ena go fela ya gutla
0: o e lokela
1: e tlo tla ga mona fela ha tlo ba pala fela ke tawa ba pala e gutela go
0: a tsinda to ha ke motho a bo hlale mpa go kgwele e le bokwa bo ba
1: go se nna ne ke tsho ke re mpa fela
0: ha ba yale ha ke le tawa tse ding ha ba hona le tshabo ye le tshabang ka bona go nna le ba isa le ba gotisela go ba tle ba ifuthile
1: gore ba tle ba ifuthile empa o tswa gona FIFA yena e reng now we talking about FIFA ke bua ka FIFA go tswa gona FIFA yena e reng boemong bono bo jwalo ha e ba o tanoetswe di up and down tse
0: fela he kae kae mohlomong FIFA yona ka bo yona e kare ae ke riski re kaenkang ditshenyelo tse re ka kenang go tsona
1: gore nne re transporte batho bano
0: ka makala dikamano fela mohlomong
1: Sweden e bapetsiwe le Chris ka ntlha tse pedi tse pedi Spain ha mmo le Iraq tsa bapala ka ntlha e le nngwe France ha mmo le Cote d'Ivoire
0: yabahe batho ba bane ba batla go bua taba ya gore France e ka nna ba ene sa ya full force jle re rona re na taba di stetseng here e tlotse France Ivory Coast e tlotse
1: ba je tsona ba le sontso gona ba le sontso wa handla ke go jwele go avoid e dinja ke ntho tseno ka ofela tsona
0: e wa ba e fela go le hala tla di statistics Cote d'Ivoire ke ya hlola France e rona le ne le ya software le skill ala le ya voide di
1: o ska petetsa na ho
0: ya teng se le tlotse
1: ba be di tatse la motsebelo a Jamaica ba petjwa le Africa Borwa mo teng Africa Borwa tlotse ba padi eno ka ntlhaeleng ho how letho na Afrika bo ga ile ri qi o she ba
0: tshe na tsa ke ne go kwe ke ne go kwe ka e monate fela le go kwe le la bohlano mona ba mamedi ba tshe ba ga e kho
1: ga monate
0: ha ba monate
1: ba no ha ga monate
0: ha ba monate
1: ha ga monate ho ha
0: ba bile ba tshe ba go so she ba le group ya eno e ba leng ho yona nna ne ke dumela ka nete se hlopha se ka nanya ba sematla go lomo ke sa Mexico ba mamedi ba le ba bontsha ka neto ga kho
1: tla ga mnate
0: ha ska ba tse ding tse ding tse le tswa di kutsi
1: di to re tra
0: ha ho lo hlopha tse tsa di hleke hleke e hlile tla di bona ka neto hleke
1: ka fela motho no ga ye e be mo theo mona
0: e le nna ne ke dumela ga lo ga e be hwe mo theo mona
1: motho we England le yona e hlotjwa lo New Zealand ka ntla leng ho ha ho letho ke tsa mqibelo mamedi tsa tsa ofantsa ona ya ba ha Germany e hlola America ka ntla tse pedi ho ntlhaeleng the hosting nation America ke yone e hostileng ra boetsa ka bona Switzerland ha mmo le Australia di bapala ka ntlhaeleng go e le nngwe Romania ha mmo le Wales ya ba hae Romania e batse pedi Wales e ba ntlhaeleng go Portugal my team ya ba hae bapala jolo le Chile ya ba di bapala jolo ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe ke tse dinge tsentse re shebile Belgium a boetsa a tlapunya Tunisia mona ka ntlha tse tlhano kaofela go ha o letho wa e bona ke re
0: ntate Tunisia wa tsere ne re lebelletse go le yona e matla a maholo a holo le yona re lebelletse go e ya mono e itlhophile ka matla empa he ke bolo ntate e thetela mo e batla
1: maobane Ecuador e ba petjwa le Guatemala mo teng he Ecuador tlo tsimpa pa nokala ntlha tse tharo ho hauletho Chris ya hlolwa ke Italy ka ntlha leng ho hauletho Morocco ha mo le Norway di ba petse ka ho kana ka ntlha leng ho elengwe Croatia ya hlola Slovenia ke ne he papa ding tse ke bua ka ka ntlha tse pedi ho ntlha leng Kosovo ha mo le Andorra ya ba he Kosovo hlola papa ding ka ntlha tse tharo ho hauletho Denmark ha mo le Ukraine tsa tsabana go phatswa ka hauletho ho hauletho e lo ga dia ba pala e bile monana ga dia tsaba ga dia ba pa
0: e postpone
1: a ke go bona Kenya ya re tla punya ga dintla tsenne ka ofela
0: ha ndate re sa sarikile
1: ya re tla punya ga dintla tsenne ka ofela
0: ho ho e re go thutile e go go bone go thuta street
1: ya re pampata
0: e re go thutile
1: slandom
0: har
1: e slandom hape Argentina ba petjwa le Honduras mo teng he Argentina e tlotseng papadi ka ntlha tse pedi ho hao letho e nngwe hape Turkey ha mmo le Venezuela ya ba ya Turkey tlola papadi ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe Brazil ya hlola Egypt ka tse pedi ho e le nngwe ho seng hona ka meso Colombia ba petjwa le Jordan mme Colombia tlotse papadi eno ka dintlha tse pedi ho hao letho mamedi se re bala matatsi a mabedi fela dipakile bane kala bone mohopela fatshe watagoa mame dikala bone he mohopela fatshe watagoa me ha o sheba ka mo hetta ba ditleng dileng ka tota tlo bona hore papadi ya pele e thagola mohopela fatshe ke papadi pa kentsa Mexico ha mo le Africa Borwa papadi ne tla ba palo ka hore a burubong ka gitla
0: ke bile ke hlokometse ke gola ga dipapadi tse mono ka ofela ke papadi ya bone e tuhu ka ofitisisa

0: tla ke re bone pheto wa tsa re a be re lebele tso ga ntso fetula ba kwetisi e be wa le se tlo pasentse se a tsa ba ne se mo no fetule e be o ntso o tswana o ka nye ba kwetisi ba tla batlale di papali tse ntsha tse papaneng
1: ei
0: empa re tla u kwanta ate di go mo ga bana tsa mo fetse ke mo hlanga wa lona ke mo go dipira se ke be re a ja mamata ke mo re ne mmane
1: ho jwalo mo go dipiri
0: bonda
1: thank you watate babedi ke metsotso e mashome a mabedi a motso mo hante ka mora hore ena ya borobo ke bona moletso mo nkona mona on the left mapola le ena o na imetswe ke jase e tshuwa rona mapola le ena imetswe ke jase ke moletsa mabedi ntse kena ka mona selo gwana ai o na selo gwana personal ya holo o na selo gwana personal ya holo a sa bua ka tabanyo de dira mafahla una itse hantle bua swana una tsare sergeant swana you selo gwana se personal se itse ka ntina o sa hana ba lokela ya gore ebe de dira mafahla o sergeant mba ye title la mthu wa mosebetsi
2: ee
1: ke title ya ha ya mosebetsi jolo ka ntse re bua gore ba banye se le masone
2: se le masone
1: ha itse ha itlo tlakuwa
2: ne le di title le ka
1: ha itlo tlakuwa o swana ke le police sergeant swana ee ha itlo tlakuwa e hle jwalo se le gwana banginya malena wa hlela mona gore e sale ke makala lenna e sale ke makala lenna ya kwala mo makadwe keng ke red card ka pogeng ha ke tsebe tshe taba tseno ka ofela tsona ba taba dingata mabedi ka ba phatlalatsi ka mo kopane le di administrator ga bondate mahau ka ofela ba teng ka monno bondate ga mafahla le ba bang ka ofela ba teng ka monno mamedi ho ntse bua ha ntse kwantse ko fa melaetse ena ntse ke e balaka kwano mamedi nomoro ya mahala ke 2231649 hamon plus 2665993 o se bone lwanye hlopa sanaha dikwena ka mo se ba petseng ka teng di papadi tsa bona tsepedi jwale go kutlwe ba bang honolulwa ka hore no the team is good and al diba padi pele o bona o bone mokwetisi a tshaba ho ya all out ka diba padi da di bitsitse e ba tshwolo ba re the team is good diba padi teng bo mabukwane bo mang we were expecting one re ba bona
2: ya ba tshepe ka ofela
1: re ba bona ba le teng ka ofela e bo ntwa bane re ba bone all of them by all out fela wele tenga ke re jwa le Kenya pound to pound di tla bona hore
2: e ya ke
1: ya
2: ba bona ape hle o le motho ntse ipotsa gona o no dumela gore ka ga re batho ba le sotho mona ga matla e ka nna ba le matla a gona e lokela e be a nwa jwalo ke shebe o itshebele re le buile mofukeng a le monyane jwalo wa tseba gona le mo a emang o tla bona motho enwa o mmona e le lekamare o kgona go setlela ntho ntse ngata go
1: take him onke Thola Makuu the likes of Thola Makuu yes
2: wa hlokomela gore ebile in comparison so ntse o ithuta gore Makuu o wa mofeta le ka matla fela a ka ema ka tseleng empa papading ya bolo ke ya gola sege le head to head e tle ya fapana maemo ano a qetella sa fapana so ya o ithuta
1: gorisa le Peter ke no wa hlela lena ka mona gore ba sele ba fana bano ha bana confidence focal ba lahla dibolo ha bobebe fela ha bana fighting spirit ka ge batho ba sa tsotelleng kapa ba batlang ho khabatha bob
2: eke e yenwe yona re tla tabenye eno ya hore ya confidence mohlomo
1: na fela go khabatha coach ke doctor traditional team
2: a cha ke nane le go khabatha coach nna ke nana tabe ka odimo e nngwe ya dintho mohlankanane letsoko le boele ke motswalla ka ona tabengwe ai bonta tengwe nang lo go hlolo ga ba pa le batho ga ba fena e tle ba thatanyana taba eno
1: a fela king ya ga fena ma
2: e
1: ke ya ga fena mangke
2: e kona ke tshwere kana ko nngwe o fihla o bapala le motho e be o bona e ka motho yo level ya high fela sontso nka e ka o bapala o level tshisa mohlomo re ka re ba ile ka
1: ke nne ba tle Kenya ine tle ka bapala tsa bona tlhindzi ba pala ngore ka ntabe ke bua
2: e but kana ko nngwe suka e sheba ka ntho tsenga mohlomo e taba o re coachwa ke beni makhafi motho emongwe ya ka level ye nngwe ire batho ba na ile o re ka
1: nne me ke taba ne re la ga bua le ntate Mickey ya ke a hopola ne re bua le le ka motsana okay ne re bua le biso ba bra go jola motho ona tabe e itseng mo mokwetlisi ya hore yes McCarthy is McCarthy and he is from Orkant o bona ba be dilume
3: ha Pepino
1: il tama
3: sa po ba bra
1: sa pele go njani
3: la wa tsa ke na la ke tsa ba tsala ke ntse ke na le doubt ha ga na mabala ha ona ntse ngata tsena le tsona jo ka bo tshinya tse ka

0: le tsona ke na le doubt yo go loka mabalago
1: e ya tla
0: o bane ha o ga ke ya go ba ke tsebele tshenya mpa bana yo go tsa go ntse la gore tshenye ne thotse ba fang kwa na go kante na bona ga nale bona o bana go kante a bona ke South Africa ke ya go le sele malane sele a sang kwa
1: ei
0: e lo rena ga meta ke na ne ba se ba re tia go lodi ba pa di ka go makhavi taba go gona gona na ga nala mabala
1: mhm
0: e lo ga ala ga na mabala ga ka se tshantse le na ha tsane lo ga sa di di a netsa go
1: mhm
0: o ka ne na ke na na ntse ba sebetsa go latela gona ga na ha e jwa
1: e ya ntato wa ka
0: ha fela ne ka ba ga nala mabala gona ga na stadium o pole ha se ba pa le papadi tsa matshaba e lo ha se na thuso go le feteng so re tloetsa ba o tsoga ka tsela go fike plaja haka a ke a se nete ka bo
1: e ya tla
0: a tate ha ne le re ra tsama e fa tsere tla sa pele nyana ma
1: thank you tate
0: sa potlela
1: ba me di ke metsotso e mashoma mabedi a metso e supileng hantle he ka mora hore na ya borobong e gauzeni wa letla male yena ke no wa hlella mona gore liki ya rona e fatshe haholo re ka se compete le na hatsedi
2: ene ke ne ke se ke tla tabeng yona ena ya le ene yena ma mabala fe motsotso wa ka iphumana re nkile taba ene ya mabala ka bo serase ya ho nna ke le motho fela ke re ha se re ka capitalize ka gore re fitla re tshwara le bala qatsha le mogotlo mo hlomo le thabatseka go tla team tsena ka home ground advantage
1: le ka tabanye ha ya go the cooler becomes
2: ha ba itlwaela
1: le re ke mamedi ke note mo hale mamedi dumela
3: hot
1: ntato wa ka
3: shapuwa
1: fetela kae wa tate
3: ha ba loka bua le kana ka mona ka sitena
1: sholtama
3: shapona mo lana ka tla go bitsa nna ke ba le bothata cheke le motho ke le letlama ke le sitente gore na ga go thwe team e ntšha mokotliso o motšha re bua re dibapadi tseo di qala go bapala bolo kapa di qala go bapalela dikwena kapa go thweng because dikwena nna ke e shebeleletse ga ine legatsa la bone ga ke e shebelela ka tlasa mokotlisi ya motšha dikwena ntse bapala ka tsele ntse tshwana empa le go fela go na le dintho tse e leng ke nagana ga ba di etse when it comes to taba tsa bo diphetho tse ba di etsang ka nako nngwe sa tlhokagale nke ke ka baka tetla ke blame taba ya gore re sebedisa mabala a fapaneng bolo ke bolo ya tshwana ga re sebedisa strategy ka sebedisa strategy se le seng ko gona re sebedisa ka tsela e nepagetseng nometa gona re bapalela kae kgatlhanong le team e seng ga fela re nepa mental a rona kapa dipalo tsa rona re tla tshwanela go gabanneng re utilize taba tseno tsa rona tseo because ke nagana go coach ya rona o na le experience ke se ikamo ke motho ke mo tsebang le dibapadi tseno tse mono ka ofela di tseba bapala bolo and you cannot say ke batho batšha ka tsena le ntho e re sa itseng e e tsang gore re qetseletse re ka gawisa ke gore na ke eng yona ntho eno go shebe sose because ntse kontse ntsa go itshwanela fela go bapala ke ha bile ha ile sala ntse re sentse ke nka le tlo ke ngona mo bana ka nne ke ntse re tla re ha ke tsena ka tlo re ntse re blame ma ngona ba I cannot blame malala nna ka nna ntse re la pala ha mona ntse nne go tla pala ka tsela tsana bana ba ka
1: e ya tla
3: e so ha le ke mo ke nna le bothata ke ke ke la blame ma ding ke tse si mona ba tsana ha ba tsha mo ke di mo to kala 80% ka 90 ba tle nna ka ba pala di a po feta mono ba tla khitse ke ba tla tsama mo ga bo ka le nna a ya la ya nda a sa ba mo le mfumo he ke tshe ke nne ke ya le le nya ka mo ka so ntaba
1: e go bana ke le tama ha re fitla mono dikone se le end product mo no ha se ona re to ha ha mo
3: ha ha ke tshe ke nna ke nna ntike tshwenye re ke ke ke go rena thini re ba palang le yona ya national team yona ya Kenya mfumo ke tsa mohlala ke thini e le re e sale ntse e bapala go tloa gale e kopane le jalo e bapala tsatsi le nne lenneleng kapo e le lona ba ntseng ba bitsa di-teaming tsa bona ke baka ntse bitsa ba ba dikwese go ba ikwesise
1: e ya ntate
3: ee ko go fela go letlhe mentality wa karakelelo rena re na le go ngotse wini karakelelo tsa bona kapo na go ngotse gore re bapalela national team kapo go ngotse eng karakelelo tsa gona because e nngwe gape e tlamelang gore re lekise ke taba ya kelelo rena ga o kena ka lebaleng o kena go oketsa eng go etsalala. Gracias.

0: ke ntaba fokal ko ke mo lengwe lengwe e qala ka qala ka ga kelelo go qala simo yeng pele tla wena na me so we long go gona o ke pusi ha o ke nga qala wa pa sa bolana so o tlo go nena na o ke tsang ka ga le bala a botle tsa ga qala ofla responsibility o le o tlo how to tle sia le mo o hlanga ka kelelo o pitsa o tlo tsa go fa ditela ka ga ga sia le mo
1: how
0: say thing to ele go feela mo sentse wa you understand so ntlo a peko ntlo ntlo kholo e ba tike ke bone kana ya ba fola ga le batho ke sito ga ba nene go fulfile ke posetsa go a tsere di tse tso thonga di se ka ka re khatisa ntlo ka thoko ba bona mponi ke ba palana you understand ke mo hlala se ke ke sa go ntse le sentse ba twa to fela wena o itse gore ga o fitlha ka gago le bale wa apara sekipa sa matlama ko ketsa mashala fela ka team yopnyana o tsewa o ke ba falela matlama and I have to win for these reasons 1, 2, 3 and I have to tell myself in pain o se ka ba fela a ifie monyetla ko go fela ke tlotla ke shina ke bone television or whatever ke maikutlo a kamen
1: a o tlakile go letlama
0: wena jale go first king re go lotepe ka team ya engwe ya matlama ale tsa dikile leng o shebana le kick out ka tawe la boloka o di a khona ntate
1: wena o luka go ga matlama wena
0: ha wa go ga ke o shebana le kick out ga ga a ka tawe la boloka o di
1: ka tlana ka ntlambaza o luka go ga matlama wena
0: tsa ga le mogolo a
1: sha bo braga le
0: sha bo khotse
1: ba be di kimetso e mashome a mabedi a metso e meraro hantle a metso supile hantle le skoto re le ba hore nyane ya le sho tolankin tolam mopela ke no ke ta nghopotsa taba engwe ene le balile papa di la Denmark wa hopola se papa di sa ene ha itlo ho etsa
2: Eriksen
1: ha itlo ho etsa la taba ena ya Eriksen tolankin wa nghopotsa no a hopola go papa di la Denmark e la inswa ka la bakala se papa di sena ha se keta ho wela mme ha itlo ho etsa la
2: bana
1: o la nna wela
2: e ya ka pa ne sa ndi ga ke ho thuke botata ba pe
1: e na le yona taba e no mme o na nna wena motho enwa
2: mme ke a ebile ke bona e ka hlulukela etse qeto gore a se ka batlo mphumana shelletse lebaleng a e tlwele
1: a tlwele bolo
2: ee atch e tla mo bakela mathata ga ke re tshe gona le sotho monne re tloga ba moloye
1: mame le dumele
3: ae pepa
1: ntato wa ka
3: ke matia ntato wa mafte
1: le ka ota
3: molwane wa ka
1: go jwa
3: oi we manda dimbonzwe
1: e yalkaud
3: e anda ai kho tewa za bolo ya go nna ntate ya na e hai na ya go la ke tari sha ba ka bophaga ntate ka ho re gna le nka di sha ba ka me futa e me ga go gna le ka mogwa o wa pele kwa ho gena ga bapala ba nka le baleng e leng boikagabelo ba coach tactical approach ke bitla ga lelo ba coach mo gana le tsamaiso ya team ka po ya bolo yona ene ya lefa ileng go tsamaisa team yana ke bo ikaga lelo ba lefa on the other hand gana le infrastructure ya go gana mabala a gona na ge a pele ntlheng ya mabala and the rest ene yona we see le mmuso so we ikaga lelo ba pele bona ba mmuso ntate ke ne re go ne go patwa motho wa mogolo ntate Fresco a bapetseng bolo e re tseba gona o boiphitlhelo bo bokae ke ne re lebeletse go re tla utlwa motlhomong solo ka ga re dile ne re tlhokometse le gore e mogolo wana ntate tonagolo le memorandum service fela ntate le tona ona le teng as well ke ne ke nagana gota ke go utlwa di-pleasing yana tse batlang di re fa tshepo gore taba ya setsoto kapo ya mabala e tla ba teng empa ore nna ke a utlwa ntho e kalo-kalo ke bone fela gore it is business as usual gore ga o patwa batho ba bagolo boemong bona ba dipapadine ga naana tla ke go utlwa gore aka letentse ge le processeng ya gore re bone gore setsoto se a fela kapo ge e tsang ge tlo e tsang ga re a utlwa lethotlhotse fela and ge e mentlheng eno ntlheng ya bobedi ya lefa ntate lefa leetsa le a leka ntate lefa le leka ka gotlhe-gotlhe re qeta go tswa ka ga dipapadi tsa premier di ke yona bele dipapadi a di a phomola ke ene yona ga le di-feature ga tsena tse international tsa di-friendly e leka go etsa sotlhe

0: ya sebetsa ka mogo e ka etsang ka teng mo matla yana a felelang teng go batlela di-friendly bomme ntse re bua ka bomme gona jale ba megala ditwe ke ba le ba ka ntle o naga ba leka gore le fa etsa sotlhe se matleng a yona ke le ka o tsoa on the other hand ke buile ka taba ya coach tactically ke ne ke lekile go ke shebeletse ke ne ke mametse gore ntate bobo o la bua nako ya neng a bua le ba phatlhalatse kapo ke la bone kapo ke la ba ka epele ba tsamana ko go neng go buletse ba phatlhalatse ka moo ntho kile ka e tshwaya ya gae golo ke gare e le bona ntho e kgolo e ba e batlang e le technically le dibapadi tsa bona ko gore na ge lwana jwane le batho bana ba mmele ba aforika ba mmele e batlang e le e re imela e le megologo mme a one o shebile gameng ya pele ga ne re bapala ya ne re le re bapala 1-1 ke bone ge e le ka ntho eno motlho montšhe ke gola koba kenya ene sa ithuta gona ore jwang ga ke tsepe fela ntho e ne ke bona ge e etsa ge ne re utlwisa batho bana ba re feta ka mmele e ntho e ne re e etsa kore ga ne re qeta gore motho wa le mongwe ga a makile wa bobedi o ne a jelela phate kore nako e motho eno a tlholwang ke motho eno ena o sankile bolo a era o e poukela ka ntle wa rona kapa o etsang gape ge ne re leka go ba defensive ka mokgwa o botlhale ge ba bangata defensively ga golo bane batho ba ne ba re tlhola ka mmepele and-e o bona ga re counter attacka ka transition mono bo fotwane ya le gaufinyane a kgona gore in 2 minutes a bankile bolo a e beile mane mo sega a bapalang teng so ge bapetse beterenyana gagolo ka gaming ya pele e na obedi ntate ga ke tsebe gona batho ba nane se ba re bone ba ithutile gona ai kapo jale gona ka gane ge bapala ka teami tse pedi so ena ya bobedi ya gona e be ba nna ene ingwetswe ga ke tsetse it is up to the coach gore a loshewa gona ge di ele bothata go kae
1: e ya ntate waka
0: nna ga ke batle gore re se re inehela ge reng teami di a rua ntate teami di a bapala di a rua ee ge le ga tlwaela go rua o sole botlhoko ke mokgona o tla ukwa gona ore tlhege ntse re gao ntse di tsona tsane ntse di but ka nnetha ge bua nnete approach e batla e fapane le mokwetlisi o sebetsa ka mokgwa o fapaneng le tsela ya selection e fela ya dibapadi tsae e fapane ko gona how do we build for mona mo re teng e sa le qalong ga golo ka be se re nyama yes re tla nne re bue ge troye re etseng nna ke belaela go tla go fitlha wa tseba ntate ga o se obe obe ya go
1: e ya ntate waka
0: e ya ntate
1: a o hlakile a golo le ka gota
0: ke a leboa ntate I want that gantsentse South Africa e bapetse ka diba ka game tse kae nna ke bone go na le 1-1 bele le tlhaa ka 1-0 gantsentse e ne bapala di-game tse kae team e kapo gono etsa
1: empa mola mo se re fuwa diphetho tsena tse reng di-official go ngotse 1-0
0: fela e ya 1-1 ola e utlwa kapo ke nna fela e boneng
2: le nna ke e bone fela ke bone ka ke ya marangrang mona e
0: ai kona ntate ga se ya marangrang mona fela ke tsebe batla ke re e batleng ka ntle gobane go na le nako e ke bileng ke boneng mo gonong go na le video e ntseng e bapala ga ntse di kogana ka mo jale gona bale o sotlha one zero kapo e ya batho ba e seile le metsi leng eo go batho ba ba seke ba nyama
1: hai ke yona ntho e ke sa e tsebeng ntate wa mjele ga ke sheba marangrang monana marangrang yona a re fa e nno
0: ka nnete ntate ao ntate ka nnete ga ona gang tse re yao ntate re sa itlhopha team di sa itlhopha ga ona gang re tla di bona beng baka hela
1: go jwang ka moka baka ode
0: oimanaolokile beng
1: bakaela
3: mamedi ke metsotso e 20 gantle le sekoto pele re fitlha goreng ena ya 10 di-friendly mona pressure ga iyo haim kapa haimpe haholo ke hona mo re tshwanelang ho ithekisa re le dibapadi ke skwaza a tshwalo hore differently mona pressure ha iyo kwana mo re tamang ho ithekisa ge o zeni wa khutela na hore majita hana nako etelele ba le mo
2: e ya ke lo suka na tsa ke ratile nthata puo ya ne ya mong ha di Hugo Bruce fela hana a bontsha hore na dipakeng tsa dithibathibane tsena tse pedi leng sena sa Kaizer Chiefs le sa Mamelodi Sundowns o kgethetseng sa Mamelodi Sundowns ntlha ya ha e buile gore dithibathiba tsena di a tshwana ka performance le ka eng kaofela di a tshwana empa taba ya hae ka mohlankana enwa Ronan Williams kore taba ya kamano.

0: Chama kunjani?
1: Ah, una zimba, una zimba.
0: Eh, anda tu aka.
1: Ai, wa tu a ne re bui khale wena pepa. Go re ona ka bolo. Se ba ka sale mo ga o nyana ka hlolo, re shota ntse nga ta haho. Wa bona ona Kenya yo e re jileng. Fo. Ke sa West Stadium se se hulu mong, ho ntsha hore na ba batla ho ya kae, ha ke. Eh hey, bolo e tamale ntse tsenga ta ho lo se munda ta re tlile mo nna nne ntse re itua ana wele tsena mo shala fela thimi tsa rona di shella ka e kefu mo ha ke re ba pala game tse o tse pedite ho mena we re di
0: u alo ta
1: ya le re bo dina lo banka ka e batla computer level nyo ho se ntse re hlola computer ka di team level e ha re ka mo ile re dule mfatshe re hahe go tlaba le mo re yang ana wele tsena go tlo ntse re lwana re tlo e mong a motho le motho na ke a tsiba o tsena o tsena bo go gila ba selening ha se se le re a motiba ona ke yena o tlo wa mana le Tanzania ke o ntile le ke mo no no a sebetsa hantle le bo ba ntumo so ha vita dikwene mo sa ba sele no ha re itupileng re lukiseng rona ka bo rona re beng sharp re then re tsebeng ho eng ke MP
0: ho gwala tlaba
1: anto ya bo sticker ba masole le bo coach wena pepper how to masole a lo bua le di team tsa bona ha e ba ke le team ka iketsa go e thata fela ha ntse o sebetsa wa mo go tlisiwa ka ene ka ga se ba ye mo se ba tlo bapalla EDF ka bo tlo sebetsa wa
0: jole ka ha ile mo ho thotla wa dipuisano ka mota di ka teng ka fela o tla mo dipuisano e ho tlo shebua mo tlhomona team compensate wa jwa
1: Oh, elo le matama ya kenella mo.
0: E tla kenella compensation mo no ha ba go compensate wa nta.
1: Oh,
0: ja re tla di buisa ro tla tama jwa.
2: Lo gona.
1: Ke yona ke. Ke yona ntwe ne ke sho kire. Hai, ndo ya di buisa no ho pola di tawa tsa ntho tsa stumani.
0: E di buisa ro ke di buisa no nta twa.
1: Ah, buisa na ke dipuisa ano a ga nne tare tsetere ba thabetse ba shimane ba ano ba khutlele mabaleng go tlo bona gona. O etsa la bua ngane ke ba thabetse re sentse re ga ba la ka letsa ka tlo mosebetsing wa bona o motjha.
0: Dangil tama, dangil tama.
1: Sho sho sho sho ma horot man.
0: Ba be di metsotso tsilete fela he esetseng. Le skoto pele re fitla hore nyena ya le shume radio dumela. O mamedi dume.
3: Ndadeneo. Eh wa kwadi wa le tlao.
0: Ho jwa lo ndadeneo.
3: Na na ke bonisa squadi se ka tswala pele ka le bakala ho. Ho se nyedi pa palitse na la ba. Tsona tsena squadi. Ha ka pufita ngwane no ka nne. Ha ka pufita monahi. Motho a nkile le liki ka moka ha ka mo ebe nne wa siwa. Ho lo nkuwa motho a South Africa. O bana o tsho South Africa. Ai khona ka nke le ntleng le striker ga se mongwe he se nkhakeng ga le bitso ba le sona tse se tswa matlameng
0: ka
3: nnete ha sa le boemo ba go bentsa bitso squad e fela ga le striker ga ga ka
0: e ya ntato wa
3: ai khona ona mo bua ntse ya le ga tia mabala ding a ke sa bua ba ndi ya le tsamla ka ntumo le ngwe ha ona metsi ha ona dipuro kore ke ha se da amme ke mathata pele ha imona ha le di kwena na ha ke tla tswela pele ha ke batho ba ha imona o tswela o go batho ba bitso ba no tshe ba go kae ka
0: e ya nda
3: la ba swa sna performance ya o go ba ke ba pala di ka nnete yona wa ha go kuna go le kipa ga na i bona tsena na e ne iswa ga o siwa go le kipa ga te ha tle mo
0: ha ke le ba le tsena tse di tsa ditaba ho bua ka experience ha pe ha pen that work
3: nda ngwele bona experience ya ntse ya mo Ah, ka nnete go shebetse ke sa ntse ya itsa mo.
0: Data na o tuma ikutlo a ho ja lo bona tsa.
3: Tangi ndati.
0: Ba be di kimetso tso e metlano, pele re fitla hore nyena ya le shume. Radio dime.
4: Le tsona la nta.
0: Da le tsone.
4: Ka utlwa bo go ba nna. Ke le mamela mehla ena mpanke le tsitse.
0: E ya ntate wa.
4: Ke nna ke le motho ke dumela hore ha hona ntho eo. Bobo a ka yetsa go bana ntsa rona fatshe mo re maemo ngata le

0: ena ya hore re nke Afrika Borwa as our father. Hore re nke Afrika Borwa jwalo ka ntata rona. Ha se bapala ditsala se bapala Afrika Borwa fela. Ho ntse ho na le ene ebile se bapala le ting tse tlase. Re ntse re na le dibapadi tse ntle mona hae. Re se re di tlwela re lata motho eno. E ka hodimodimo ke ena ke qetela. Ai, papadi naheng ya rona e nkile ha bobebebebebebebebebe. And-e batho ba phela ke dipapadi pele ba kena boqhepung ha ba le batjha.
1: Ee, ya ntate.
0: Ke hona moo ba fumanang mosebetsi ba le bangata dipapading hobane ho na le moputsonyana o motle o motle o kenang pokothong ya bona, ntho ya le ntate. Mohlala, wa tseba hore coach yane Afrika Borwa ene coach ya gape tamaa. Ha kgwedi ne gola 4 million, president ya ena mona e gola 2 million ka kgwedi. Jwale, ha ka rankela dipapadi hodimo, a nnetege ka eta, ha ke qetela ntate wa ka, a nthena ya artificial turf, to me, ho nna ha se letho. Ke se re hlola go fela re ke re ikele, ke re ha e stadium se segolo. Tsona yona hona mona mo Sport Stadium e leng hona teng. Re ka ntlafatsa ya tshela ka nka capacity ya batho ba 9. Ha re tloa re ya Mafikeng, ha re tloa re le rile. Ke ka ba le di-stadium tse kgolo tse tharo mona naheng ya bo rona mona ntate. Ke gore re kgathala matla batho le. Ke ne ke re ga ke batle go bua latela ka mokgwa dipapedi, empa jwale se bile ke bua bane, jwale ke utlwa bohloko ka naha ena ya heso. Ke a leboha ntate wa ka.
1: Telefone go lebohile ntate wa ka. Ke a tseba gore bo ntate Ramafahla le ba bangwe ba ba batla go kena, ba sokola go kena, ke bua molaetsa wa gae ka mono.
2: Wa bona e nngwe jalo ka ntate ne wa bontsha, ge lela ka ntho tse ngata haholo jale le gona. Ke mabala
1: empa wele e sa le leng jwalo.
2: Ee, ya keke e nngwe ya dintho tse e leng gore e re hulela le morago wa golo kore re lela ka ntho tse ngata. Ga one e mone e re reng motlhomong ga nne re ka qala ona mona mabaleng, re re ge na le ona mabala jele re re ga tla ba le di-gym facility tse mantse e leng gore ke tsa top class for bashanyana, then ne re ka re di tla re tswela molemo.
1: Mamele dume
3: ela ontate re bialang
1: ntate wa ola
3: ana sengwe wa mantsa ke ke lemedi ke mokgwele.
1: Go jalo ntate.
3: Ai. E be le dikwena. Empa ya mogwele. Dikwena ke thidi ya rona bo ntate seng. Ke tlamehile go itsheka ka ko maemong otlhe.
1: Go jalo ntate dikwena.
3: Ke yona fela team e le nngwe fela ya naha ka rona ena Lesotho. Ka nnete ke tlamehile go itsheka. Nna ntate bobo wena mogwele wa tseba go itsheka ke se motshepi. Go tloa gethue baka ba jetswa ke lefa gona makgabane ba bokgethile ka makgabane ya seng, mme ke le motlha se le ke le mokgethi wa bolo ga ke so bone makgabane antate bobo ka ganaka mona e jaaka ga itšhee anana ehlile bannate ba itlhile ntate bobo ehlile a mmapaisi a le monna eno a tswang menecity mona yothong ka di bola ithali ke yane ya mmatla. Motho eno e mmono bane motho eno a bikele makgabane ntate o tlile champions league anka leake a tloa bathilone mana na kore ntho ko ošhika bonyebele makgabane wena phepa
1: eeemoe
3: ee mpa ke a gola e nngwe nna entse ke shebile production ya gona ntate kore leake ya gona fela level ya leake ya gona ko wa tseba gona ke nwe motho o sa engwe yona ga o sheba level ya leake ya gona fela le teke tsere tlo jarisa bobo mokotla wa samente ga o sheba dibapadi tsa gona fela jalo o sheba bo kenya ntate o tsebe bo kenya jalo a ke nto tshwa ke makafi and-e motho e leng ntate eno o na le experience e golo agolo makafi ba petse manyesemane kwana ntate leke ya manyesemane ona tsena lefatshe mona ke yona leke bakanye le golo agolo and-e o bapaletse team tse golo tsa
1: manyesemaneng
3: o na le experience e golo agolo o feta ya bone kore ntho tse dingwe tsa mmeo ka nnete nna ka jalo ka motho wa bolo ke ga ke dišheba kemana gore tšhee bana jale monana o tlo bapodisa o tlo tshwantsha motintinyane le ntsho ko ga shebana le motintinyane mosheba mo kaeo shebane o nyala ntsong ya e kae jale go tlo bapisa nto le seke tsa bapisa experience fela ntate experience
1: aaaaolo
3: ga ketalo bapadi tsa gona phepa ke tlwa metlhana.

0: aba ke ba itekise ntate ka ke nnete ha rena mabala re na letho kore ke na le ntho tse ngata gore tsegelelang ka tsona seo ke sa batlong go jakisa mokwetlisi felo ka se ke filo ka standard sa leke ya gona fela se tlase agolo ka re di binkwa kore aba mabala a gona fela ka netla go bapalela ka bo PTC ka moo go lo bapalela ka moo ka bo LDS go lo bapalela mola manonyane mola kore ga o sheba mabala a leng ntate o sheba bele re shebile gore re tlamehile o ntlha quality e le gore bongwe le ena o tlamehile gore a ele baleng a tlo go tlholela dipapadi ka yona fitness ya rona feed kore ntho nngwe but nnane ke mo kgothaletsa gore o ko go bitsetsa ena o kenwana ga re ka ba sola kgala kwa disena gona kenana a tla batsa le five matsela di-friendly game
1: ee
0: a tla matsela di-friendly game tsa dinaga tse maatla jalo ka sebaka lee ka bekina fase kena ntate e le gore sentse ke shebile taba afcone ntate e ne a kgo safa ke na lethaselelo yona ke ntho moepe o ko shebileng ga o le ko ona wa afcone wena phepa
1: ga ona bothata le mokwena re tla mmitsa coach Bobina ga sa ba le teng ka kwalo ntate re tla etsa kopo e kgetheileng wa te go tlo ba lena ka diphaposeng tsa gaso
0: kannete ke a ikokobetsa bo ntate
1: tanki wa tate um phaiso bulane ore um diodi ga e ka gana ka dibapadi tseo tsa masole o kwana o tshoore diodi ga e ka gana ka dibapadi tseo tsa masole jale ba tla ya mosebetsing o mongwe o batlang o le go jana bo qatšha kwana bo meding kwana
2: ena bana ba le monyetla o bapa
1: ee o kwa batla ya gole
2: fela bjale wa kwa qetellong ya letsatsi nna ga ke dumele diodi e ka ba boemong bo e ka ganang ka bona
1: ebile ga e se o ka e gana ka bona the likes of bo stumane
2: eeke gobane qetellong ya letsatsi ga o tlo o tla gore um ke se ke fumane mosebetsi kone o permanente ntate wa ka ga o tlo o tla gore ga ke ba le dimo di fete bolo ga e sa ntswela molemo ke kgathetse ebe ore ebe ke tloetse mosebetsi le nna nka ga entate contract eno ya ga ke na taba le go ke taba ya dipuisanong fela tse e tla dumelwano fela yone e sentse e tlakile gore na maemo ke a feng
1: fela ka nako nngwe tshwe le gona kgelo ya sotho ga re sa tsena re batlang ga re sa tsena re batlang o bone ngwana o thweng ngwalena ke sonyo fu enwa o lela ntho ngwe
2: lengwe
1: o mofa pompong mofa trinki o mofa papa walla o mofa lotwala lefasa ka kgwele o mofasa lona molaleng go a tshwana o ntsalela a ntsa lebola le molaleng wa ga le sa fele ga ke re wa uko so o tshole gona re jalo re le basotho ke lela ntho
2: lengwe fela nna ebile gantle ke bona e ka ebile le lenaneo mona phepa ga lokela re etse hashtag e tlakidi lenaneo lena ga le qala le ga le kwalwa re etse gore hashtag re tlhoka mabala go ukwa e ka ke yona ya botlhokwa ena ga re ke re qale ka mabala ka ganaga ka mo
1: e re nke mamedi ao ketela re tsebo go tswa ka mona mamedi dumele
3: Taba.
1: Ntate wa ka.
3: Taba eo marangkanya ke le MC ya gore le ke akala ka kase ke nnete taba eo gao shago.
1: E le a tlha marangkang mona mme kona tsatsi la boraro re tlabe re na le bona bana ba PLMC ba tlo tla ba re fa taba eno ka botlalo.
3: Ah, taba tsa ka di felela ka lojale kwanna.
1: Tanki ntate. Rapshile. Ne re kosie he ngwana monna ke re nna ke la ka etsa a hereby e nepaetseng.
2: Ya, e ka nnete.
1: Ke la ka etsa a hereby e nepaetseng hantle. Nako ena ga e le tjena e re ke le o nwa
2: tee oe ka nnete o lo iphomolela
1: o kanna ke le o nwa tee
2: ae kannete
1: wena o nonwe metsi gagole
2: ba ntseng ba le fresh ba nne ba tswele pele
1: a o nonwe metsi ga feta ke bona ba tlhakala ka metsi
2: osebele
1: o tlo nnwane gagole le gore e tlere ga o ka futhumala motshegare o seka ba le dehydration
2: nna tee tsa ka di-11 ga ke re gona re be re ile ra qala pele ga ja o seng breakfast
1: empa
2: eleven re kena di-branching
1: ga go ukwane mate yaka ne ke re kobe gore o seka ba dehydrated o nonwe
2: metsi
1: e le gore ga o ka futhumala ka ntle monyana motshesong o tlo o fumane metsi a sa le teng
2: mmeleng
1: metsi ke
2: setlhaga
1: ke tlakile
2: akere.

wa lenaneo la rona la Morning Drive metsotso ya rona ya leshome le nang le metso e tsheletseng fela ka morao ho hora ena ya leshome ka morao ho hora ya leshome mme o sheba wena mamedi wa lesomela sa Lesotho re kena jwalo mokgahlelong wa rona wa ho qetela wa lenaneo lena la rona la Morning Drive mme ka nnete mo re yang teng ke horenyane ya leshome le motso o mong re kgannile ka nnete ho tloha horenyane ya bosupa ha e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo ha e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo mme re tlatla ke etsa gore re qale pele re tswele pele ka pina mona e tle ga re kgutla mono re tle re tlo fetisa tse ding tsa ditsebiso tse ding tsa ditsebiso kwano wena mmamedi wa Sama sa Lesotho re tle re utlwe gore na ditaba tsa rona di ya ka tsela e jwang ka morao ho monong.

Westlife ba re I'm flying without wings. Ke ya tse ding tsa dihlopha tse ileng tsa ka tsanka mejao ka nnete dilemong tsane tsa sekete mashome a robong makgolo a robong ka nnete ke bona be leng go le motho wa ipotsa gore na ebe taba ya gore ka ga e ne e le sehlopha ba ile ba arogana ka nnete dilemong tsane tsa bo 1990 go ya jalo go tla qala 2000 mona ka nnete ba ne ba nkile mojao wa ipotsa o le motho gore na ebe taba ya gore ba ile ba qetelela mohlomong batho ha ba le baholo a kere re qetelela ge ba boemong boo re ya mafapheng a fapaneng a bophelo na ebe le yona taba eno e ka etsa taba ya gore ka nnete ba ile ba qetelela ba arogana

bakana ko ngwa kere ga hula o hlomekela o hlokomela go yemongwa bona o salukela a nyale mabaka hai a sala le commitment tsenga tanyana mohlomong le lapeng tse ding di etsa tsena di qetela se di batla ho di baka ho se ukusisane ho kaetsa gore ka nnete ba qetelle ba ditaba tsa bona di seditsa makatsela e fapaneng ditaba tsa bona seditsa makatsela e fapaneng mekanetic US life re ntse re lebelletse mohlomong o ka lebella mohlomong re ka ba le thonyana ya bona mohlomong re ke ya ho qetela e kakanya ya ka ya re hlatswa re ukorona ebe taba tsa bona ba di beya ka tsela e jwang taba tsa bona ba di beya ka tsela e jwang le yona taba gona ebe ba santsane bana le morolo le matla ano a tshwanang le ao baneng bana le ona. Mme ha re sheba jwalo wena mmamedi wa Sama sa Lesotho, re tla jwalo ditsebisong tsa rona, ho kwalwa ha dihlaba tsa matsieng tse ka setrekeng sa Maseru le mafeteng ka Maluting. Ofisi ya morena wa sehlooho matsieng e tsebisa marena, boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa matsieng tse ka setrekeng sa Maseru le mafeteng tse ka Maluting di tla kwallwa phodiso. E sale e le letubu ho tloha ka la nngwe kgweding ya bosupa selemong sa 2026 e le hore ko qala jwalo mafelong maqalong a kgwedi ena e re yang ge e lebile. Ka hona ofisi e le Mosa Marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba dikwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla dikwetsweng e tshwaro e kwallwe sekete sa morena a haufi. Mme pelo qeto e etswa ofisi ya morena wa sehlooho e tsebiswe. Ofisi ya morena wa sehlooho ka nnete e tsebiswe. Hang ha o qeta ho etsahala tseo ofisi e tla lokela e tsebiswe. Mme tsebiso e nngwe e ke e tshwereng mona wena mmamedi. Re kopa bomme bohle ba ne ntse ba thuswa legal aid ka maintenance. Mme se ntse ba fumana tjhelete e jwalo. E ileng ya emisa ho kena di-accounting ho tloha September 2024. Ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa hoba tjhelete e ntse e hulwa. Wena mmamedi wa Seama sa Lesotho. Le kopuwa ho itlaleha ofising ena ya legal aid. Hang ha le fumana tsebiso e tjena. Mme ha o sheba wena mmamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 4 ka morao hora ya 10. Ke Mantaha kgwedi ke ya botshelela ke la 8 selemo ke sa 2020 a nang le metso e 6. Mme ke re ka nnete re se re le ka hara Phupjane. Ha re le ka hara Phupjane tjena ka nnete matsatsi a se a le 8 tjena. E re ka nnete selemo sena se ya tsamaya. Ere selemo sena se ya tsamaya mme motho o lokela o hetle morao o tle o hopola hore na ebe ka nnete dikgweding tsena tse reng di se di fetile tse reng ka nnete ha di sa leyo ha e sa le tsa hao o se o sa etsa letho ka tsona na ebe ha o sheba dikatleho le ditabatabelo tsa hao tse o neng o di batla hoba ka nnete teng re ehleretse ditaba tsa rona re bontshe hore ha selemo se qala motho o lebelletse hore mohlomong bonyane e re ha selemo sena se fihla kae kae wa bo fihletse 1 le 2 le 3 na ebe wena o se o le ha kae Mosotho wa Yeso o etse boipiletso bono ba hore ka nnete o ko o shebe o hlahlobe ditaba tsa gao na o se o lo kae le hore na ebe ana a setseng dikgwedi le matsatsi ana a setseng le dibeke le dihora le metsotswana e ne e setseng o fihlela selemo sena sa 2026 se fela na ebe teng o bona eka o tla bo o fihletse difeng Celine Dion, are my heart will go on.

Whitney Houston are I will always love you, are I will always love you. O tla hopola wena mmamedi wa sama sa Lesotho Whitney Houston o ne a hlaye jwalo ka kgwedi yane ya August ka di 9 ka selemo sa 1963 mo a ileng a hlokala jwalo ka kgwedi yane ya February ka di 11 ka selemo sa 2012 ene ile yemongwa dikakapa tsa mmino mo e leng ka nnete o tla hopola hore ya nngwe ya ditaba tse nneng di le ka sehlohong lefung la hae ho ne ho hlaha jwalo taba yane ya dithethefatsi haholo mo e leng ka nnete o na hlae jwalo a hlaile e ka o qetelletse a le boemong bane be e leng hore o le motho o ka re mohlomong taba ya tshebediso e mpe mme o na thole jwalo a le hoteleng ya hae a lahlehetswe ke bophelo ka hara bate mme ka nnete ho lahla ditaba tse ngata o tla hopola o ne a nyalane jwalo le Bobby Brown mo e leng gore ka nnete lenyalo leo la bona kapa ho tloha qalong dikamano tsa bona tsa lerato e sale di ba melomong ya batho ka gore ka nnete Bobby Brown ha shebuwa o shebuwa jwalo e le motho o reng ka nnete re ka re ke motho a ka hlahang jwalo e le motho wa strateng le ba strata ka nnete bafana bana be re reng ka nnete ke bakasi jwale ka nnete e sale ho bona dutch le Whitney Houston e le ngwanana wa kerekeng ka nnete dikamano tsa bona ha di hlaye e ka di nepahetse mme taba eo e sale e ba ka moferefere ya ba qetella e feleditse jwalo bophelo ba hae e re o fe jwalo Michael Jackson a re you are not alone

Ilishumele nan le mitsu e mine fela mitsutsu ya rona e ne le jwa West Live full again KwaZulu United ka nete o kopa yeno nu ha e ka nete tsatsi le ha ile tlavele ne paetse ha full again e ka la mepelo moro e ne le jwa Michael Jackson ba bang ba dikakapa ba bang ba dikakapa sika dikweng sa mino wena mamedi wa sama sa Lesotho e re go fetjwa lo Shania Twain are from this moment on meretle ga tsebe ka nnete hore a e hlitsa tsinena la ka jeno re betsa jwalo ka dikakapa sedika dikweng sa mino.

Me a sha bona mamedi wa sema sa Lesotho metsotso ya rona ka nete e miraro fela pele re fitla ho renya le shumele motso mong e miraro fela pele re fitla ho renya le shumele motso mong re sebeditse ka nete ho tloa ho renyane ya busupa ha fitile ka metsotso e mashume a mararo me ka nete ho tswa ho nna ke re ke mohlakwana wa maphulo a disema wa maila ngwathela batho ba sa jing dijo tse setseng tsa maobane me ka nete ho tswa corruption ga pelang radio ngwane ke sentse ke re ho fihlela re teana hape a e ka nete e ba le mamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho.

Hantle ho di mahlo ke hora le 10 le motsomong sena ke Selemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi ke boetse ke hodumedisa. Moemedi wa Lesotho na inya Ethiopia le mokgatlong wa kopano dinaha tsa Afrika AU mohlomphentsi wa sekete. Ho ipeleditse ho batjha ba Lesotho sebedisa menyetla lenanao la Afrika la kgwebo le kgwebisano le naha ya Korea. La selemo sena le wa hlalositseng hore le tlo fana ka botsetedi molemong wa bahwebi le bahlahisi. Mohlomphe sekete o kgothaditse batjha bao e leng diqapi bahwebi mmoho le baithuti le ba seng ba fumane mangolo a bona dithutong tsa mahlale ho nka monyetla ona ka ho etsa dikopo. Ho itse lenaneo lena le tsamaelana le merero ya Lesotho ka maano a ntshetsopele ka mawala ho matlafatsa batjha ho sebedisa boqapi ho rarolla diqholotso tsa

jwale. Moifo wa komisi e ikemetseng ya dikgetho tswalaeng ya Tanzania o fihlile ka hare ho na leetong la matsatsi a marobedi ho tla ba le seabo diphuputsong tsa boithuto le bahlanka ba komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho. O eteletswe pele ke motlatsi wa dikgetho naeng ya Tanzania Monghadi Maratini Monyanyelwa. Moifo o tlo ithuta hore na Lesotho le sebetsa jwang dintleng tse keletsang tshebediso ya marangrang ho bokeletsa lenane la bakgethi le diqholotso tseo le kopana le tsona ngodisong ya bakgethi. Phatlalatso ya ISI Lesotho re dikomisi di bonala di sebedisa boithuto bona e le mokgwa o thusana ka ditsebo ka ha hona sekolo sa dikgetho. Re ya phethela. Setjhaba se phelang mabatoweng a tswedike le lebakeng esita le baetapele ba setjhaba seterekeng sa Qajasnega ba re ba leboha mmuso wa Lesotho ka ntlafatso ya tsela ya Letshwane e tlohang ha Matladi ho ya lebakeng e tlang ho gakolwa ka molao ke mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane ka Labone. Puisano le Mofumadi Mathetso Majaki le Monghadi Hopo Motopi ho tswa Mosenekeng le lebakeng ba re ntlafatso ena e tlo ba tharollo qholotsong ya setjhaba se neng se sitwa ho fihla setsing sa bophelo lebakeng nakong ya dipula tse matla ho kenyeletsa le batho ba sebedisang ditlhare tsa bophelo bohle ba neng ba sitwa ho ya tlhatlhobong ya dingaka ka nako e behilweng. Ho feta mona Morena Lekgetho Makgaola ho tswa motseng wa Mosenekeng yena o itse tshepo ya hae ke hore setjhaba seo a se buisang se tla fumana mesebetsi ya holo nakong ena yeo se ameileng haholo ka lebaka la moduo o tetemang. Mamedi ditaba tsena tsa hora leshome le motsomong tsona di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding ka mosebetsi mo le nna hamora horeng ya pele haebe kgotso.

0: metsotso ya rona ke metsotso fela e robedi ka mora hora ya 11:00 wa tseba ha se lelekela sa rona se se se gabotse tjena ke nako e le go kena lenanolo le ratalla re bitsa dihwai. Oh, ke se wa impotsa ko wa gabe ntshogela mosotho wa hese wa tseba he. Tsatsi le la ka shebone sentse ke ho madume ho hlohle mabango tenya ho madume ke mang. Ke re ke Alisa Michael Gwalane le ha bo dikile le magwagwa mme ke buswa fela ha mofumadi matumo se tshile ka mane ka dikile ha bo magwagwa. Tsatsi le ka shebone nna wa tseba he ke na le baeti ba rona ho hla World Vision International Lesotho teng ka la bohlano lena le re yang le lebile e leng 12 June re tla be re keteka letsatsi la batjhaba la bana le bitswang ka gore ke International Child Labour Day. Theme ya rona yona e tla be e le Red Card to Child Labour, Fair Play for Children and Decent Work for Adults. Jwale ka ha rona re le ba sehwai mpotse ke wa gabe re Lilele mme Mathabang Nkosi yena o hla ho hla World Vision International Lesotho go tla re bua ka taba tsa bana child labour re shebile hore bana masimong na ba sebediswa ka tsela ya mofuta ofeng le bana ba ba disana be leng hore ha ba ye sekolong mme Mathabang ke a dumedisa letsatsi lena la ka shekolena lena no lena la sehwai mpotse ke wa gabe.
1: Dumela mme, ke be ke nke monyetla ona hle hape ho dumedisa ba mamedi ba Radio Lesotho.
0: Eya mme Mathabang, jwale ka ha o so o dumedisitse ba mamedi, ke kopa fela o tlobetse ba mamedi hore na wena o hlaha hokae?
1: Ke ya leboha mme, jwalo ka ha o so o tshulo lebitso la ka ke mme Mathabang Nkosi, ke hlaya mokgatlong wa World Vision International Lesotho.
0: Eya mme, ne se ke hlakisitse hore tsatsi la ka sheko ena re tlo bua ka International Child Labour Day e leng tsatsi la matjhaba la bana le re tla be re le celebrator ka la 12 June. Ke kopa fela re tle re kene kgubung ya rona ya letsatsi mme.
1: Ke ya leboga mme, ke se ke dumedisitse bamamedi ba Radio Lesotho. Ke kopa fela ho qala ka selelekela se se kgutshwanyane haholo. Me selelekela sena sa rona e tla ba hore ke a dumela le ho tshepa hore ba mamedi ba Radio Lesotho ba tseba ka mokgatlo ona o bitswang World Vision International Lesotho. Jwalo ka ha ke se ke tshulo ka hare ho World Vision International Lesotho, ho na le projeke eo ka kotloloho e sebetsang le ho shebana le ditaba tsa kgiriso le tshebediso e mpe ya bana. Me jwalo ka ha o so tshulo mme, le taba tsena tsa kgiriso le tshebediso e mpe ya bana di a ketekwa selemo le selemo ke ba matjhaba, mme le ketekwa ka letsatsi lona lena la 12 kgweding yona ena ya June.

0: feteng mohalesuku lequthi ha re ntse re tswela pele ho kena ka hare ho metse ha bo rona le ho sebetsa re fumane le ho elellwa hore bana ba teng ba keneng ka hare ho mosebetsi me boholo ba bana ba hore ba fumane ke bana ba hore ba bitsang badisana bana bana mme ba ka ntle ho sekolo boholo ba nako yohle ya bona me mosebetsi wa bona ke ho alosa diphoofolo bana bana ba bang karolo ya bona ebile ba dula metebong me ke mo re reng jwale mo he ke mo ba senang tshireletso e ntle haholo ka lebaka la maemo a bang teng a phetopheto ya lehodimo mme ho bolela hore bana bana ba ameha ebile ba tshaba tshola re na le bana hape mme ba hore ba fumanang ba sebetsang haholo ka kotloloho ditabeng tsena tsa temo ke bona ba lemang ba kotula ba etsa dintho tsohle tse amanang le temo selemo ho pota mme bana bana o fumana hore ha ba sekolong ha ke mpe ke tshomelo ho hlakisa fela hore ha re re bana ba seke ba otlwa ha re re bana ba seke ba sebetsa o tla dumellana le rona hore mosotho o re thupa e otlollwa e sa le metsi e le hore bana e hlile ho a lokeleha hore ba rutwe mosebetsi e le hore le bona ka moso e tle be banna le basadi ba tla kgona ho itshimatlela empa jwale mo taba kgolo e leng teng mme mo le lefatshe le shebang ke ho kgalemela le ho nyatsa hore jwale bana o fumana hore nne ha ba yo dikolong ba tsule dikolo ba sebetsa mme bana bana o tla fumana hore ba hirisitswe ebile ka hare ho tse ding tsa meolwane eo re e shebang ho na le tumellano ya patala mme o tla fumana hore bana bana ba sebetsa ebile ba patalwa ba bang o bo fumana hore le tjhelete eo e leng ya patala ya e patalwang ha e tle ho yena ka kotloloho e ya ho motswadi kapa mohlokomedi wa hae ya seng a setse a mo alositse ha re tsho mmena re bua ka bana ba dilemo dikae re bua ka bana ba dilemo di hlano ho isa ho dilemo tse leshome le metso e supile empa re re bana ba dilemo di leshome le metso e medi ho isa ho leshome le metso e supile bana le bolukuluhi bo etletseng ba hore ba otlwe mme bana ba kaya ho sebetsa ba rutwa mosebetsi fela go utlwisise hore dihora tsa rona tsa ho sebetsa e tlameha e betse amohelehang ba ntse ba ba le nako ya ho ya sekolong ba ntse ba ba le nako ya ho etsa mesebetsi e meng eo e leng tokelo ya ngwana hore a e fumane jwalo ka ho bapala mme bana bana bona ba ba bodise le botataising ba batswadi le bahodisi ba bona ho elellwa le ho hlokomela hore e hlile o ntse a mo ruta mosebetsi e le hore moo a ntseng a fosa a nne a mo thibe le ho otlolla hore a tle a tsebe ho etsa hantle ka nepahalo jwale re ho na le bana bo tla ba fumana ka nnete ya ruri e le bana bo rereng ba mesebetsing bana ba ke bona bo mmeletsa tsila ka jeno re tlang re hweleletsa mona hobane re ka nnete sekwele ba sotho ho lekane bana ha re ba bone ba khutlela dikolong ba etsa mesebetsi e ba dumellang ya bona ya bongwana hobane bana bana ba re buang ka bona ka jeno ke bona ba ileng setšhaba sa rona sa kamoso seo re nang le tshepo le tumelo e kgolo hore ke bona ba ka emang le ho isana ha ena ya habo rona pele empa ha e ba re sa dume re dumella boemo bona ba bona hona ho bolela hore re tla ba setšhaba sena le bana ba fokolang haholo ba ka emelang setšhaba sena ho ya pele hobane taba ena e ama bana kelelong e ama bana mmeleng ha ba sebeditse ba le banyanyana ba qetella ka ho fella fela hobane jwale ba tla be ba sa kena le sekolo ba sa tsebe ho bala le ho ngola mme o paki mme hore lefatshe leo re phelang ho lona la kajeno le hloka bana ba seng ba kile ba kena ka sekolong ba tsebang ho bala le ho ngola e le hore le ha ba kena ka hare ho mosebetsi ba tle ba be boemong le boleng boo ba utlwisisang hantle mme ba tle ba tsebe ho tshwara le ho hlokomela ditaba tsa bophelo ba bona le ba malapa a bona ka moso hantle ke a leboga
1: ke a leboga mme Mathabang nako ya rona ke metsotso fela e leshome le metso e supileng.

0: tla re ka mora hore ya leshome le motso o le mong wa tsa mamedi wa ka hore han e tla re hana kwa rona le metsotso fela e mashome a mararo ka mora hore ya leshome le motso o le mong ke mo ileng hore o tla kena teng ho tshwaela kapa ho botsa dipotso ho moedi wa rona wa tsatsi lena la ka shokolona nomorong ya rona ya 2231 6429 kapa +2665 9993 +2665 9993 e le ho botsa Mema Thabang Nkosi dipotso kapa ho tshwaela tabeng ena ntse re bua ka yona. Haeba ke hona o sa tswa bulela mohala wa hao, ke itsetsatsi lena la ka shoko ena re na le Mema Thabang Nkosi ho hlaha World Vision International Lesotho teng re bua ka child labor. Re shebile haholoholo hore bana ba sebediswa hampe masimong kapa bana ke badisana ha ba ye sekolong. Empa o santsane ho le jalo re shebile ka la bohlalena le re yang le lebile re tlabe re keteka letsatsi la matjhaba la bana e leng International Child Labor Day. Theme yona ke itse hape hape ke Red Card to Child Labor, Fair Play for Children and Decent Work for Adults. Eya Mema Thabang, ke kopa ho botsa hona jwale ka no se o hlakisitse hore bana be leng hore le re ba sebediswa hampe ha ba kene sekolo ke bana ba dilemo di hlano ho isa ho ba dilemo di leshome le metso e supileng. Jwale ke batla ho tseba hore na ebe bana ba seng ba ena le boikarabello empa ba sebediswa hampe, like ba sa fumane tshebetso e nepahetseng ha e le badisana kapa hona ho sebediswa ba hiruwe ba sa patalwe hantle, ebe le sebetsa jwang taba eo e jwalo?
1: Ke ya leboha mme, e re pele ke araba potso ya hao ke mpe ke tjho hore e hlile taba eo ke yona e leng bothata moo re qetellang re fumana bana ba tliswa le ho ripotuwa ditsing tse nepahetseng, hobane jwale pharela e se e le teng ya hore ba bang nako ya bona ya patala ha e ya tamela ba fumana ditlhekefetso, ba be ba qetelletse ba lelekwa mosebetsing ba sa patalwa. Mme o fumane hore ngwana enwa o ne a tshepisitswe kgomo, o sebeditse dikgwedi tse leshome kapa leshome le motso o mong, o se a salletswe ke kgwedi fela a tlameha ho fumana patala ya hae ya selemo eo a neng a e balletswe. Ebe jwalo ho ba le bothata bo bang teng dipakeng tsa hae le mohiri wa hae, mme mohiri wa hae a qetelle ka ho mo patala. Ha ke mpe ke tjho mme hore ka hare ho projeke ena ya rona ka kotlolo, re sebetsa le ba lefapha lane la Ministry of Labor and Employment, mme ke bona beo e reng ha ditaba jwale di se di le ka boemong bona bo, jwale re tsamayeng ha mmoho le ho thusana hore qetello ngwana ya jwalo a fumane dipatala tsa hae. Mme hwa utlwisiseya mme hore mahlakore ohle a ameyang a kopangwa ha mmoho ho qoka le hona ho fihlella tharollo. Empa mo ebang mathata a le hona teng mme, ditaba tse jwalo di a nkuwa le ho fetisetswa makgotleng a molao. Ha ke mpe ke tjho mme hore taba ena ya kgiriso le tshebediso e mpe ya bana le yona e se e le karolo e nngwe ya ditlhekefetso tseo ka kotloloho di dumelletsweng ho kena ka hare ho makgotla a melao, mme le tsona di fuwe dikahlolo jwalo ka ditlhekefetso tse ding. Ke mpe ke hlokomedise fela bamamedi ba Radio Lesotho hore ditaba tsena tsohle tsa rona re itshetlaya ka molao wa rona o motjha wa Labour Act 2024, moo ka hare ho ona ho na le di-section ka kotloloho tse buang le ho tshireletsa bana ditabeng tsena tsa tshebediso le kgiriso e mpe ya bona. Mme ka hare ho di-section tseo tse re buang ka tsona, di bile di re matlafatsa haholo mme ka hore di bua le ka taba tsa dipatala le metjha e nepahetseng ya ditumellano le bana le batho ba baholo ha ba kena mosebetsing. Fela ha re totobatse mme hore jwang kapa jwang ha ho a dumelleha hore bana ba fungwane ba le teng ka hare ho mosebetsi. Mme ka nnete re ema mona hobane tshwenyeho ya rona e kgolo mme jwalo ka ha re tshilo, dipalopalo tsa rona tse ngata haholo di hlaya badisaneng le bana ba fungwanwang mesebetsing. Mme ke hona moo le hona teng ho bang le diqabang le diqaketsano tse ngata ha ho tlameha hore bana ba lefshwe. Mme ebile o ntse o fungwanwa hore le tumellano ya patala e ne e se ya boemo bo molao wa labor o reng motho a ka patalwa ho tloha ka yona, e le hore ha o fihlelle fela le mo ho buang ka minimum wage. Mme ditaba tse hape di re tlisa hore e hlile.

0: bana ha ba tlameya ho kena ka hare ho mosebetsi empa bana re tlameya ho tsamaya leeto la ho ba thusa le ba le ho ba otla fela hore ba tsebe mosebetsi le ho tseba ho itshimatlela ka moso bophelong ha ba se ba le dilemo tse lokelehang hore ba kene ka hare ho mosebetsi ke a leboha
1: Ke le bo mama Thabang. Ke kopa ho botsa hape hore na ha ke re he ngwana eno wa rona o tswa sekolong tsa kena sekolo hantle. Ebe ha tswa sekolong ke mona maelong hore o tla ba a iswa naheng. Jwale ke batla hore re ke re hlakele hore na re tla be re tima ngwana tokelo tsa hae tsa bongwana tsa ho bapala kapa jwale se re mo fa ditokelo tsa motho a moholo jwale o sa etsa mosebetsi o e leng hore motho a moholo o ne a lokela hore a o etse re shebile hore na ebe jwale se re ngwana ha a tlameha hore a etse di-homework kapa a ye mo naheng di-homework o tla di etsa ha a kgutla ke kopa re ke re hlakise moo mosotho wa haeso a tla a tseba hore na ebe ena o ntse a tshwere bana jwang ka tsela ya mofuta ofeng
0: ke ya leboha mme e hlile mme re re ngwana ha a tswa sekolong a ka ya a ditshosa fela ha re thusane le batswadi ba hae hore ngwana eno ha a fihla e hlile a etse pele ho e leng tokelo ya hae e le mosebetsi wa hae wa sekolo hobane kutlwisiso kapa ka moo ho tlamehang ho etsahala ka teng ke hore ho ya nahe moo ha a ye a le mong jwalo ka ha ke tshulo o na le abuti wa hae ya moholo kapa motho a e leng yena a moholo e le mohlokomedi wa diphoofolo tsena ya tlabeng a ntse a tsamaya leeto le yena e le hore re ke yena a mo thusang le ho mo ruta ka ditaba tsohle tsa mohlapi hore na mohlapi o tshwarwa jwang ho kwallwa ka dinako difeng ke ditaba tsohle tseo re lebelletse hore ngwana enwa a be mehlapeng fela a na le motho ya mo thusang e leng yena a ntseng a mo tataisa empa mosebetsi wa hae wa sekolo le tsohle tse emanang le sekolo ke tsona tseo re reng ka kotloloho mme o tlameha ho qala ka tsona o tla dumellana le nna hore ha ho le jwalo ebile ho bolela hore ngwana enwa o ba mono naheng dihora tse amohelehang hobane o qadile pele ka mosebetsi wa hae wa mantlha e leng wa ho ya sekolong e leng yona ntho re reng ngwana e molemo mme o lokeleha hore a kene sekolo a bonahale ke kopa ho qetella ka hore e hlile bana ba tlameha mme ba nne ba dise hona tjena re tlo ya phomolong ya mariha e le hona ho ba qobisa dintho tse ngata tse ka ba kenyang ka hare bana ba tlameha ba nne ba etse mesebetsi e ntseng e thusana le ho tlatsetsa maphelong a bona le ya batswadi le malapa a bo bona fela re re bana ba jwalo ha o bolele hore ha a tlo kwala hona jwale a ya phomolong ya kgwedi kapa kgwedi tse pedi e be jwale mme ngwaneno wa monka wa mo hirisa empa re re ka nako eo jwale o tla tjhakela ntatemoholo wa hae le nkgono wa hae ha e sokwana qatsha seneke e be o fumana ntate kapa abuti a dilemong a sa ntse a le teng ho alosa mohlape lapeng mono mme jwale o tla nna a tsamaye le yena a di bulele le yena ngwanenwa motsheyare o tla utlwa ena a kgathetse kapa a lapile o lokolohile ore a kgutlele hae a ile o ja a be a bapale empa dihora tse pedi ho isa ho tse tharo tseo a bileng naheng le ya moholo ho na le ntho eo a tlang a ithutile yona e tla re ka moso ha e se e le nako ya hae e be taba e jwalo o sa tseba ho iketsetsa yona kapa a ka ba le ho botsa hore a utlwisise e le hore a tla tseba ho tswela pele ho sebetsa ha a sa le moholo a le moo le hona hore fela a rutwe le ho tseba ka diphoofolo ha mmoho le ditaba tsohle tse akaretsang tsa temo ke a leboha mme
1: ke a leboha mme Mathabang ha re ya re sheba re haholoholo bana ba ka maloting ka mola ke bona be leng hore ba tlokotsing haholo ka tsela ya hore ha ba ye sekolong ba disa haholo ba sebetsa masimong haholo ba etsa dintho tsohle tse malapeng mona jwale ke batla ho tseba hore na lona le le World Vision ha se le fumane hore re fumane hore bana ba itseng ba sebediswa hampe e be le ba thusa ka tsela ya mofuta ofeng
0: re ya leboha mme e hlile mme bana boholo ba bona ba tlokotsi ke bana ba ka maluting a hare hare yeo ho tlwaeleileng ka hore ke hard to reach mme ha re se re fumane bana ba jwalo mme re qala pele ka ho atamela mohiri wa hae re qoke le ho shebisana re nto atamela lelapa labo le re qoke le ho shebisana ha ke mpe ke tshomme hore ka hare ho leeto lena la rona e hlile re na le mafapha e le

0: mmuso a kenya letsoho haholo mme re sebetsa le bana ba social development mme o tla fumana hore ha ho se ho le jwalo ba thusana ka ho fana ka di grants ebe bana ba jwalo re ba ntsha ka hare ho mesebetsi re ba khutlisetsa sekolong mme ka nnete mme ke mpe ke tsho hore bana beo re seng re ba fumane ka nnete boholo ba bona ba ile ba dumela le ho khutlela sekolong mme ka nnete o fihlelletse hona tjena ba bonahala ba ntse ba sebetsa hantle ba ntse ba na le lerato la sekolo le dikamano tsa bona le matitjhere a bona di le ntle haholo mme ke ka moo re leng ba lefapha lena la World Vision re thusanang ka teng empa le ha ho le jwalo ha hona tsela e senang mathata ho ntse ho na le bana be reng ha re ba fumane ka nnete o fumane ba se ba sena lerato la ho khutlela sekolong ba bang ba bontsha ba se ba na le lerato la sekolo sa mosebetsi ya matsoho le bona bana ba jwalo re ntse re ba thusa hore re bone qetello ba khutletse dikolong tsa mosebetsi ya matsoho mme ba fihlela tseo e leng ditoro tsa bona tsa bophelo jwalo ka ngwana e mong le e mong ba bang ka nnete mme e be mpa le letaba hore fela ba hloka ho hlabollwa le ho busetswa maemong a kelello a nepahetse mme ka nnete le bona re ntse re etsa jwalo re ntse re le tshebedisano mmoho le bomphato wa rona ba Ministry of Labour and Employment and Ministry of Social Development mme o tla fumana hore ka nnete qetello mme bana ba jwalo ba thuseha ke kopa ho ketella taba ena mme ka hore e hlile re tlile mona hobane re tlo etsa kgweleletso ka sammannete ho Basotho ba habo rona hobane ha re fihla re fumana bana ba jwalo ho bonahala boholo ba Basotho ba ne ba sena tsebo kapa kutlwisiso hantle ka ditaba tsena tsa tshebediso le kgiriso e mpe ya bana mme ha re fihla re dula fatshe le bona le ho ba hlalosetsa jwalo ka ha re ntse re etsa hona jwale mme ho fumana hore ba ba le tsebo mme qetellong re bone boemo bo jwalo dibakeng tseo re seng re fihlile le dibakeng haholoholo tseo re sebetsang le ho implementa project ena ka hare ho tsona ka nnete leqeme la bana le fokotsehe re bona bana ba kgutlela dikolong batswadi ba nka boikarabello ba bona mo e bang bothata bo le teng jwale e ba bana ba jwalo ba ripotuwa mme taba ena mme ho fihlelletse hona tjena re bona ntse e sebetsahala hantle mme ka nnete kajeno re ema mona hobane re ntse re le teng ho thusa le ho hasa molaetsa ho Basotho hore ba tsebe ho utlwisisa phapang ditabeng tsa ho otla ngwana le tshebediso e mpe ya hae e le hore Basotho ba qobe le ho tswa ka hare ho ditlolo tsa molao hobane jwale tshebediso le kgiriso e mpe ya ngwana ke karolo ya tlolo ya molao mme re re ha re batle ditlolo tsa molao tse ntseng di ba teng di etsetswa bana empa re ntse re elellwa le ho hlokomela hore bana ba jwalo mmoho le bahodisi ba bona boholo ba bona ha ba na tsebo e nepahetseng ka ditaba tsena. Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha Mama Thabang. Nako ya rona ke metsotso fela e 30 ka mora hora ya 11:15. Ke kopa fela Mama Thabang ge ke re kene before nka bulela ba mamedi ge ke re kene hanyenyana tabeng ena ya ketekelo ya letsatsi lena la matjhaba la bana le tlabelela bohlano gore na lona le World Vision Lesotho le itukisitse ga kae ka taba eo?
0: Ra leboha mme. Ga ke tsho gore selemong se fetileng letsatsi lena le ile la ketekelwa mane seterekeng sa mafeteng Matedile sebakeng se bitswang Hatebelo mme re ne re fihletse sena e le tlatsetso ya leeto la rona ho ba Ministry of Labour and Employment re ntse re itukisa ha mmoho le bona mme haufinyane le bona ba tla kena dialemoyeng ka ho fapana ho hweletsa le ho tsebisa setjhaba sa Basotho moo letsatsi lena le tla ketekelwa teng le letsatsi leo le tla ketekwa ka lona empa le ha ho le jwalo rona ba World Vision re sentse re qadile mme ka ho keteka letsatsi lena ka ho etsa meho e tshwana le yona ena hobane ka nnete karolo e kgolo ya rona ke ho thusa setjhaba sa Basotho ho ba ruta le hore ba tsebe ka ditaba tsena. Ke a leboha.
1: Ke a leboha Mama Thabang. Mamedi wa ka kitse haebe ke gona o sa tswa bulela mohala wa hao. Re ntse re na le Mama Thabang Nkosi o hlaha World Vision International Lesotho teng re bua ka child labour. Tshebediso e mpe ya bana malapeng e ka ba masimong bana ba isiwa masimong ka.

0: na ba iswang e bamba di sana nomoro ke na hona ke ya +266599933 ke peta hape +266599933ka re mamedi ke yo ontsa kena gawa mo mamedi nomoro okay ke yo akena mamedi khotso mamedi khotso
1: khotso mme
0: e andat
1: ke ntate jaja
0: ntate jaja ntse ke hopotse taba tsa wa hle ntate jaja o seke baka ko lahlile hle mongaka
1: ke a leboga mme ya tlhe ka nnete mpele ntshwarele ke dile o kena
0: eke
1: o kaleshege ditaba tsa bohlokwa kere tatoshe ke ta kopa ko fela mme a tla bolelena ga ba itse project ke a uka tshona tsena a sa bua ka gore ke project na go tshwe ke project e bitswa mang e sebetsa kae lona mohlomong ka nnete ke se ke ka mo kgutlisetsa morago ga ka etsa a otla ditlhong fela gorena mohlomonna batho ba ka nka karolo jwang gagololo gona dihwai na go lebeletse gore re nke karolo jwang ke karolo ya pele ya potso yaka
0: teng go jalo
1: e ne e nngwe ka nnete ga ke tsebe gona ebe a ka re thusa jwang gore ma ga re tlhoka bakeng sa ntho e kang tlhabololo gagologolo ya bana ke tshwetse na gobane go na le molao ono o kapo bitsa child protection and welfare esle o sireletsa bana o ntse o bontsha ditokelo tsa bana fela kgolotso eo ge nang le gore re teane le yone ka nako nngwe ke ya gore bana ba bang jalo ka ga sa ntse a bontshitse ka nete o tla fumana ba se ba seng moyeng le ga leka go ba thusa gore re bone gore re thusa batswadi gore ba boele sekolong ebe jale bana le bona kankane ba boetse ba re fa bothata ba go ba bonala le bona ba se ba seng moyeng wa go boela sekolong ya bograago e leng ya go qetela sea ke tsebe naebe le ka re thusa go akolela la le direitse tsa ke sa re bo badisana ba boela domestic workers mohlomongna gana na le ka ba le kopila e le ya kasete eo e bontshang di-raitse e le go tle re tseba go tseba re le dihwai le gona ba shekoeng ka nepo na ba kalwa kae jalo jalo ke a gola ke tsona dintlha tseno tse nka ka kopang gore na ebe re ka fumana tataiso ka tsona ke tla gutlaya bakukae ka go na le e setseng ke a kokorela
0: ke a leboa ntate jaja motshetsi wa ka emogolo ke ntate jaja mamadi ke itse nomoro o ka kenang go yona ke 2231-6429 kapa +266599933+266599933 ke itse gabe o sa tswa bulela mogala wa gago wa lese gao ntshwarele tsatsi le ng le ka sheko nna re na le mema thabankosi yena o tlhaya World Vision International Lesotho teng re bua ka tshebediso e mpe ya bana e leng child labour ebile re shebile gore ka tsatsi lena le tlabe la labotlhano ka mamedi keo mamedi o ntsa gaowa keng ke itse nomoro ka kenang yona ke 2231-6429 mamedi kgotso
2: ee maaka
0: ee andat
2: ee go bua ele ke maputso
0: ntate letšha ka maputso ka moo
2: ke komanetse moo nole maaka gane
0: ee andate
2: ke jale go na le kgolotso ke ena e le ja thulanang le yona mona ga ke ntse ke tsama
0: ee
2: ke ithutile ntho e le nngwe gore bana ba ga ba keta setlhopha sena sa bosupi tlelage mme waka e tlile jale go ya tele maletse ba bothata batswadi tlile ga ba sana maatla ba bangwe ba bona gore ba ka fetisetsa bana bana pele mane eke jale bana bana ke ithuta gore ba bangwe ba ntse ba rata sekolo ke bana re sentse re fetana le bona ganang ee ye ka ba bomme mono ba e sa kwang gore jale wa ukwa gore ke maputsemo
0: eeandate
2: ee ganke le gola ga o go mathela mono diofising tsena tsa bona gaufinyane mona ba tseba go fumana fela o ntse o tlodiswa gati mo ntse o isa edi mo letlase
0: ao ntate lehe
2: jale mmaka e ka ba gore re thuse e ga bobebe ntho tsena di re atamele ke le baji ba tsona mmaka e ka ba mmaka mo o ba ka re thusa jwang ba re atamela jwang
0: ee andat
2: ee ya mme ba re atamela jwang maaka
0: ee andat
2: ee ke tshwenwa ke bana bana be ke ba bonang ba ntse ba tsamaya ka ntle ka moo jale be e lengwe ga ba tlameya go ya sekolong mmaleo go batswa ditšhelete tseno tse ngata tseno tse batswadi ba senang tsona
0: ee

0: ma.
1: Ke a leboha ntate Leshaka Maputso ka moo.
0: Thank you, Maga.
1: Thank you. Mamathabang, ke kopa fela re ke re kene dipotsong. Haholoholo ke bone gore ntate Shaja potso ya hae tsa hae di batla di le tumanyana. E tle re ha re otlile le tsena tse ding tsa ntate Lesha, re tle re nke sehlotshwana se seng sa bamamedi.
2: Ke ya leboha mme. Ke kopa fela hore ke mpe ke tsho hore ke itse projeke eo re se beletsa mme jwalo ka ha ke botsitse hore ho kopuwa ke bolele lebitso la yona. E bitswa Acceleration, Action for Eliminating Child Labor and Forced Labor. Empa ka Sesotho re tlwaetse hore ke tshebediso le kgiriso e mpe ya bana. Mme jwalo ka ha ke boletse projeke ena e sebetsa diterekeng tse hlano mme, e leng Berea, Maseru, Mafeteng, Mohales Hoko le Kuting. Mme ke mpe ke tsho hore ka nnete ehlile re lebelletse karolo le letsoho le matla la dihwai. Ka ho thusana ho ruta le ho hasa molaetsa ka ditaba tsena tsa tshebediso le kgiriso e mpe ya ngwana. Empa ka hodimo ho tsohle hore bona e le dihwai, ba se ke ba hira bana ho ba sebedisa. Hobane ditabeng tsa ka hangata le hangata mme ke tshulo hore bana ba teng be hore ba fumana. Mme ka nnete boholo ba bana bana ba fumaneha masimong kapa ditabeng tsa temo ka kakaretso le baadisaneng. Ka hona re lebelletse ka kotloloho ho dihwai tsa habo rona ho bona le ho thusetsa hore boemo bona bo batla bo fokotseha bo sa je setsi jwalo ka ha re hlokomela. Ke dumellane le maikutlo a reng bana bona ba teng ba sa keneng sekolo mme bana bana ba hlile ho a bonahala hore ha ba fihla sehlopheng sa bosupa ba tlohella sekolo ka mabaka a fapaneng. Taba ena mme ke taba eo re kekeng ra iphapanyetsa yona, ke nnete e hlile e jwalo. Basotho ba heso le tla dumellana le rona hore sehlopheng sa pele ho isa ho sa bosupa re na le mona moo bana ba kenang kapa re reng ke thuto ya mahala e le hore bana ha ba lefellwe. Mme taba ena e hlile ke qholotso haholo hobane jwale dipakeng tsa thuto ena e tlase eo re reng ke primary le ena eo re reng ke e ka hodimodimo e leng ene eo re bonang bana ba se ba ya di-university, ho na le ntho e re tla e bitsa gap kapa kgaello e teng dipakeng. Hobane jwale banana ba re reng ba high school bothata e ntse e le bona bono ba hore ho ntse ho lebelletswe hore ba patale, mme e hlile ka nnete Basotho ba bang ka mabaka a tlhokahalo ya mosebetsi le bofuma ha ba be le boemong bo nepahetseng hore ba ka isa bana sekolong. Le ha ho le jwalo re ntse re kgothalletsa hore ha re ntse re atamela bona bana ba Lefapha la Social Development ba ntse ba ba teng hore thusa le hore eletsa hore qetellong bana ba jwalo ba tswe ka hare ho bothata mme ba fumanele ba kgutletse ebile ba le ka hare ho dikolo. Mme taba ena le yona re ntse re leka le hona ho eletsa mmuso wa habo rona hore ka lekala la thuto mohlaope ke le ko ho shejwa hobane ke e nngwe ya diqholotso tseo kgolo tseo re tobaneng le yona re le naha. Ke kopa fela ntate hore diterekeng tsa habo rona moo re phelang hona teng diofisi tsenana tsa labor tsa bosebetsi di teng. Mme ha re ya diofising tseo re di atamela, re ka ba monyetleng ntate wa ho fumana dikopi jwalo ka ha re se re tshulo tse buang ka taba tsa dipatala ho tloha ka ya ka tlase-tlase ho fihlella ka ya hodimo-dime. Mme ke a tseba hore dikopi tse jwalo ka nnete ho fihlelletse hona tje di ne ntse di sa patadiswe. Batho ba ne ba ba le bolokolohi fela ba ho di fumana e le hore ba ruwe tsebo. Mme ke kgothaletsa hore re nne re atameleng diofisi tse jwalo re tla fumana thuso. Ya ho qetela hape ke hore ka hare ho marangrang a rona ke hlokometse hore ka nnete ha re Google Labor Act ra e fumana, mme o tla fumana hore re ba monyetleng wa hore re nne re e bale ho ithuta le ho e tseba ka dinako tsa rona tse amohelehang. E leng hore le yona ke kgothalletsa hore ha re sa atle ho fihla diofising moo.

0: ka ga e fumanang re ka nna ga nka monyetla wa go sebedisa marangrang go e sheba mme re nne re ithuse go ithuta le go rua tsebo ka yona. Ka nnete mme ke nagana gore ke lekile go arabela dipotso ka moo di neng di botsitswe ka teng empa mo e ba mme ga ke arabela ke tla kopa re nna le wena re tle re thusane. Ke kopa fela go qetelela ka gore bo mme le bo ntate diterekeng tsa gabo rona tse 10 mo re phelang gona teng re na le di-council. Mme di-councileng tseo tsa gabo rona ka nnete re na le bo mme le bo ntate ba sebetsang teng tlasa Ministry of Social Development ba bitswang di-auxiliary councillors. Ka nnete bo mme le bo ntate bano ba botlhokwa ditabeng tsotlhe tse amanang le ngwana mme mo e bang re na le dikgaelelo kapo ga re tsebe ga re ba atamela ba tla re thusa ebile ke ba ba bang ba batho ba re thusang gore ba ke ba be le bana ba dule fatshe go qoka le bona le go ba thusa go utlwisisa ditaba tse amanang le go kena sekolo go bao ba seng ba na le bothata ba o se gotlele sekolong ka mabaka a a fapane mme ba se ba tlhola batswadi le ba gaisane ba thusetsang ke a leboga.
1: Ga leboga mme Mathaba. Mamedi ke itse nako ena ke nako ya gago e leng gore o ka kena go yona megala ya rona e butswe. Mamedi kgotso.
2: Ke ntate. Ntwana e sentse tsala akere le bona ba apaka ga ba neng bana ba sentse ba teng ba ntse ba di tsela mo tlo mong ga ba gara ona mathatano a sekolo fitse e ka pa a hore mwana ka bo yena o ga ke sa batla sekolo wena o ga e sekolo ja le wa hana ja le na mo tlo mong wena ha o mo tsekisetsa mono o ge a e sekolo na o tla ha ona o thaba neng o tsetsa tokelo tsa hae na o ga dikela tokelo tsa hae o ba ne le ena o na le tukelo ga ya go bua kapa ya go gana go etsa thuo ke a leboa mme
1: ke a leboa ntate ga mokone mamedi ke tsenomoro o ka kenang yona ke 2231 6429 kapa plus 266 5993 plus 266 5993 e le go botsa mme Mathabang dipotso kapa go tshwaela tabeng ena e re buang ka yona ya tsatsi lena la ka sheko lena ga e ba o sa tswa bulela mogala wa gago ke itse tsatsi lena re tshware mme Mathabang go tlhaga man who World Vision International Lesotho teng re bua ka tshebediso empe ya bana ya malapeng e ka ba masimong e ba masimong e ba ya bana ba ba disana ge ntse re shebile gape-gape ka la botlhano le nang le re yang le lebile la June ge tlabe re celebrate the International Child Labour Day kwano Lesotho ya mme Mathabang ke kopa fela ga kare mamamedi ya habayo ge ke re kene potsong ya ntate Ramokone ka matsieng ka mo le ga ke bone gore o ne se o e ya gagabile empa fa ntate Ramokone ke bona kare go na le mo a sa kang a utlwisisa ka mogo o ne o di beya ka teng.
0: Ke ya leboga mme le go jalo potso ena ke e nngwe ya dipotso tse e neng di tlhaile le ga go le jalo re kopa go tlhakisetsa ntate gore ntate re eme mona gobane e tlile re ga re tlhoke kapa ga re kope go bona bana ba kenang ka gare go mosebetsi mme re re taba ena ya bana gagolo ya dipakeng tsa high school tsa dipakeng tsa primary le tertiary e leng di-university ke gepe eo re elelela le go ela tlhoko mme gepe ena e tlile ke gepe e amang naga ka kakaretso mme boipiletso ba rona ga re ntse re tsamaya leeto le re ke ba gore ba lefapha la thuto ba ke batle ka mawa a mang a ka thusetsang gobane jwale e tlile re a dumela ntate gore bothata bo ba teng ba botlhoki ba bana go ya pele ga ba se ba tlameha go fetela mokgatlhelong o ka pele wa high school empa le teng re ntse re ne re lekeng le go atamela ba lefapha la social development gobane ba ka re fa tataiso le go thusetsa moo go amogelegang empa jwale le bone ga se botlhe beo ba ka ba kgonang go banka go latela bongata ba bana kapa

0: letsoho leo mmuso o ka wa kgonang ho atamela le ho nanabetsa ho lona. Ka hona ntate re, ka nnete re ntse re ipiletsa le rona re le ba World Vision ha mmoho le setjhaba hore ha re kenne re fumane mawa a tla thusetsa, mme re qeteletse re bona hore re thusetsa bana bana ha ba fihla high school. E le hore re ba fumane ba le sekolong hobane teng ha re tlo qeaqea ntate hore bana ba sebetsang ba le dilemong tse Samuelang. Ka nnete bona re nka e letlolo ya molao, mme letsoho la molao le tla sebetsa ho sa tsotelle mahemo a teng a amangwana. Hobane ngwana ya jwalo o na le tokelo ya ho kena sekolo le ho ba le bolokolohi ba ka moo a ratang ho bona bophelo ba hae ha sa le dilemong tse amoelehang bo le ka teng. Ke a leboha.
1: Ka leboha. Mme Thabang, ke kopa ho botsa fela hore na ebe hana o no itse o shebile bana ba ho tloha dilemong tse 5 ho isa ho tsa ho ba dilemo di 17. Ebe bana ba dilemo di 17 8 ho isa ho ba 14 kapa 15. Bana e le hore ha re sa re ke bana, se re bankile e le batho ba baholo ba nang le boikarabelo ba jwalo.
0: Ho jwalo mme, re se re banka e le batho ba baholo ba nang le boikarabelo. Fela re kopa re tsho hore le bona ha se mesebetsi yohle eo ba ka ba sebetsa. Hobane re ntse re re hona le mesebetsi ena e re reng ke e kotsi, e beyang maphelo a bana tsietsi. Mme mesebetsi e jwalo re ntse re baela hloko hobane le ha ba se ba na le boikarabelo hakalo, ho ntse ho na le mesebetsi e ka bang kotsi maphelong a bona, mmeleng le kelellong. Ka hona le bona ho ntse ho na le moo ho lebelletsweng hore ba ka ba mesebetsing e itseng, ba ka seke ba ba mesebetsing e itseng. Ke a leboha.
1: Ke a leboha Mme Thabang. Ke kopa hore ke o kuhutu e otlolwa e sa le metsi. Ho ka etsahala hore ngwana before a ka ya sekolong, ho tla thwe wena o tsoe o ise diphoofolo tsena naheng. Ebe ke hona a tla kgutla hape a tla itukisetsa ho ya sekolong. E tla re ha o thwe ke lunch sekolong, ebe wa matha ho ya hae hape o di nwesa. Ha o tswa sekolong hape o sa ntse a tatile hore jwale a tsebe ho ya naheng. Ebe le yona taba eo e ntse le tshebediso e mpe ya ngwana. O jele ngwana pele a ka ya sekolong, o tlame o ya naheng pele be le hona a tla ya sekolong ka morao.
0: Potsena ha mme e batla e le boimanyana. Fela ha re mpe re tsho mme hore ha se phoso ngwana hore e hlile hoseng a ka matha fihla a ropa pere a tsamaya sekolong. Gore ka nna ba ngwanenwa ha nke le hora ho ropa dipere tsena.
1: Okay.
0: Ebe wa tsamaya ya sekolong ka lunch hape wa kgutla wa dinwesa ngwanenwa ha nke le hora. Mantsibua ha kgutla ngwanenwa wa tsamaya lo diropolla o ditlisa hae. Fela ke kopa hore ha re ngwanenwa wa rona a ntse etsa mesebetsi ene ke mane mo re jwale re moruta mosebetsi re moruta ho motla.
1: Okay.
0: Hona ho bolela hore ntate wa hae kapa mme wa hae abuti wa hae kapa ausi wa hae ba tla be ba mo hopotsa hore ke nako ya rulone sapege. O tla tsamaya ngwana jwalo a ilo enwese. E le hore o na le batho beo e leng bahlokomedi ba hae ba ntseng ba mo thusa, ke hore ba ntseng ba mo guide, ba ntseng ba mo supporta hore ba bone hore o etsa mosebetsi ona hantle, o tshireletsehile, wa tseba hore perenana a ke ke a ipota ka morao e tla moraya. Hobane be ntse e le bona ba ntseng ba tsamaya leeto leno. Le ha ho le jwalo mme, le teng ngwana ya jwalo o tla nna etse mesebetsi e, re ntse re shebile le maemo a lehodimo. Hobane tjheho ke wa re ngwana mohlomong a di lemo di supile, ebe hoseng ka hara lehlo wa tsamaya o lo ropa dipere. Fela wena o le motho wa moholo
1: ebe
0: o setse ka tlung o kekengwa etsa. E le hore le moo e ntse hloka boikarabelo ba rona re le batswadi, le ha re ntse re thusa le ho hodisa motho enwa hore e tla ebe motho ya tsebang ho ishematlela nakong e tlang. Mme ka nnete ditaba tse jwalo ha re re le hore ngwanena o ka ra mosebetsi, e hlile ke ho hona hore o hloka ho re o bitsa light work, e leng ho otla ngwana hore qetellong a tsebe mosebetsi jwalo ka motho e mong le mong. E le hore ha a sa le moholo a tla tsebe ho iketsetsa hobane a ile a rutwa. E le hore ke karolo e nngwe eo re reng re hodisa ngwana hobane jwale re mo ruta ho tseba dintho tsohle tse e leng kakaretso ya bophelo molemong wa bophelo ba hae bo botle ka moso ha e se e le mme kapa e le ntate. Ke a leboha.
1: Ke a leboha Mme Thabang. Ke kopa ho botsa hape hore na ebe

0: lona le le World Vision ka tlasa child labor le ke le tshwarele dihwai tsa ka e ka ba pitso kapo workshop e le hona ho ba ruta hore na ba tshware bana ba bona kapo bahiri ba bona ha re re he bahiri ba bona re ntse re shebile bana because hona le hore hona le bana ba leng hore ba hloka haholo o itse o sa itlameha ke tla ya sekolong ebe ha ke tswa sekolong ke tla leka hore ke disetse ntate Jaja hore ntate Jaja a tla mphe bonyanenyana hore ke nne ke kgone ho phela nna ebe leka la e nahana hore dihwai tsa ka le ka ba shebe-shebele hore le ba rute hore na ho sebetsa jwang empa hepele re ka kena potsong eo e qetang ho e botsana ke bona hore mamedi o ntse a kena kwana mamedi ke tse nomoro o ka kenang ho yona ke 2231 6429 kapa +2665 9933+2665 9933 ke kopa fela ge ikene potsong ena ya ka mme Mathaba
1: ke a leboa mme ka nnete mme re mpe re tsho gore ka hare ho ditiriki tseo re sebetsang ho tsona re na le di-group ka mekgahlelo haholo tseo re reng ke tsa community tseo re sebetsang le tsona ho ba rupela ditabeng tsena tsa tshebediso le tshebediso le kgiro empe ya bana mme ka nnete ditirikeng tsena kaofela tseo ke di boletseng hoo ho be le dipitso tseo molaetsa o tshwanang le ona o ne o ntseng ko o fetisang teng. Tumelo le tshepo ya ka ke hore dihwai e ba karolo ya dipitso tseno. Empa mme ka nnete re mpe re tshoka temoso ena hobane ha ho so be le moo re kopanang le dihwai e le dihwai fela re bua ka ditaba tsena. Mme ka nnete re nka monyetla ona hore jwalo ka ha o so tshulwe mme o le monga bona re ela taba ena hloko mme hang ho tla ba jwalo hobane ka hare ho World Vision Lesotho ho na le diprojeke tse fapaneng. Tse tshwarang mafapha a fapane mme rona ka hare ho World Vision re sebetsa le ho tshwarisana ha mmoho ditabeng tsohle mme e tla re mesebetsing e meng ya diprojeke tse ding tsa habo rona tseo ka kotloloho di shebaneng le dihwai e be re nka karolo mme ka hore jwale re ile ho ba teng hore re ke re rute dihwai le ho bua ka ditaba tsena tsa tshebediso le kgiriso e mpe ya ngwana moo e leng dihwai di le ding ka kotloloho mme ka nnete mme re leboha le o nka monyetla ona hore ka nnete ruri setlhare sa gole se tshekwa mohlalotsholo mme ka nnete re utlwa ka le rona re tshekile ka jeno ra leboha.
0: Ke leboha haholo mme Mathabang ke kopa fela ka ha ra bona hore metsotso ya rona e mehlano fela pele re tswa ka mane ka diphaposing tsa kgaso ke kopa fela hore ka metsotso e mmedi fela re gapape ditaba tsa rona re be re fetse le Basotho rona tsatsi le la bohlano e tlabe le ba tshwaretse eng ka metsotsonyana fela e seng mme kae mme.
1: Ke ya leboha mme ka nnete ke qale pele ka ho nka monyetla ona ho leboha haholo dihwai tsa habo rona tse keneng mona ka dipotso tse matla ka nnete tse re butseng mahlo le ho elellwa bohlokwa ba bona le lerato e le dihwai e le hore re tle re thusaneng ho ntsha bana ba ka hare ho mesebetsi haholo ya bodisana le ditaba tsa temo ka kakaretso. Mme letsatsi la labohlano ke letsatsi le leholo haholo leo ka nnete lefatshe ka bophara le tla beng le keteka taba ena ya tshebediso le kgiriso e mpe ya ngwana. Mme jwalo ka ha re se re tshulo mohoa wa rona o kileng ka utlwa moratuwa wa ka ha o ntse o pheta hangata le hangata ke hore ka nnete bo mme le bo ntate ha re feng tshebediso le kgiriso e mpe ya bana karete e kgubedu mme re bone bana bohle ba na le bolokolohi ba ho bapala empa re se ke ra lebala batswadi ba bona hore le bona ba sebetse mesebetsi e amohelehang jwalo ka ha ke ile ka tsho mme tebello ke hore ho tloha letsatsi la kajeno ho fihlella ka labohlano ho tla ba le mananeo kapa mehuo ntho e re bitsang awareness raising di-radio station tse fapaneng di-social mediang hohle moo re tla bentse re bua teng ka ditaba tsona tsena mme re tla bentse re tshwarisane matsoho ha mmoho le ba mphato wa rona ba labor and employment mme ka nnete jwalo ka ha ke se ke tshulo ba tla phatlalatsa hore na letsatsi lena le tla ketekelwa kae re sentse re ipiletsa hore moo le tla ketekelwa teng re mema ka bolokolohi bohle dihwai mme re ka thaba haholo ha re ka ra di bona di etella pele le ho ba karolo ka matla ditabeng tsena tsa tshebediso le kgiriso e mpe ya ngwana Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha. Ebe mantswe a hao se re qetela puo ya rona ka motsotso fela o le mong, o ka reng ho bamamedi ba Radio Lesotho mme?
1: Mantswe a ka kannete ya ho qetela ke hore bamamedi ba Radio Lesotho re a leboha ka tshehetso e ntseng le etsa. Letsatsi la kajeno le fumane thuto, e ka nna ya ba ba bang ha se lekgetlo la pele. Empa Mosotho o re ho hotle hore re nne re phete ho fihlelletse re utlwisisitse. Re tla utlwa le ho utlwisisa ha fela re se re bona bana ba tswile ka hare ho tshebediso le kgiriso e mpe ya bona. Ke qetella ka hore ditaba tse jwalo ha di se di le teng motseng moo re phelang hona teng, bomme le bontate di a ripotuwa. O ka di ripotela morena, o ka di ripotela mokhanselara, o ka di ripotela ba seponesa, o ka di ripota mohaleng ya mahala yeo re e tsebang e buang ka ditaba tsa bana tsa child protection e leng 116 le 112. Ke a leboha.
0: Ke a leboha, ke a leboha haholo. Mamedi wa ka ke itse tsena ka shekwane ke ha nana la rona le fihlela pheletso. Tsena ka shekwane re na le Mema Thabang Nkosi ena hla World Vision International Lesotho. Teng mona re bua ka tshebediso e mpe ya bana. Gape hape re bua hape hape ka hore tsena la 12 June e leng la bohlano. Re tla be re celebrate letsatsi la matjhaba la bana e leng International Child Labor Day. Jwale ka theme a seng a e buile mamedi wa ka, ka hona re lebohile haholo ke tshebedisano ya rona mmoho. Mme ebang o sitetswe e kgopotso e le maoto mane ho fihlela nna le wena re kopana nakong e tla lekgwala phatlhalatso ya temo se ntse le re o natefelo ke mananeo a mang a tla latela a sena sa le moya mohoma temeng ha dipano. Empa pele ke tswa ka mone ka diphaposing tsa gaotso, ke batla ho etsa fela Mosotho wa heso, sehwai sa heso hotle hotle mo bangwe teng. Bekeng e tlang ke tlabe ke o tshwaretse Mohlomphehi minister wa lekala la temo ka netso e le phepo e nepahetseng e leng Mohlomphehi Sidibe Motjhobogwane. Go tlo tla re tshotla ditaba tsa bohlokwa haholoholo, ka hona se ntse ke ipiletsa hore bekeng e tlang ka nako e tshwana nna le wena re tla kopana hona mona. O ne a tefellwa ke mananeong a mang a tla latela a sena sa le moya ha dipano mohoma temeng.

0: ka ha hona mo itlaisa naha ena ya moshoshwe teng hobane e senya tsohle ka ofela dihlahiswa di hlodilwe tseo mokana Modimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng ha re thusaneng ka matsoho ohle e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla re thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
1: Ho la ba le taba tsa bo dikhumbu mona motho ha re ka koloi license na license ntho tse hlabisang ditlhong kore o ipotsa ona bahlanka bjale bona ebe banna boitshwaro se bonyetlile ho fitlhela moo moo so sa nahane le motho yo ore o ha fela rona le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo yena o reng ha e tsa taba e hlabisang ditlhong a kalekalo bane ka molao ya fanang le ya mo yena kereche ba tshwana molaong. Ke ditlwaelo tsa molao ba le babedi.
2: Ntho e ba buang ka yona ba tsa kopitsa dinaheng difeng bake tseba gore ba rata go kopitsa ke phoso ya tele. Ya bobedi o re na moputso ba batho ba tsetsa mosebetsi one o sohlophuwe gore o tla eketswa kapa ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketse moputso goba ke a tseba go bua ga go babe go laela ga o kgathatse monwana o supa na moputso o sole teng o ekeletsang batho ba gore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na

Mamedi wa Salma ya Salsotho, ntumelele le nna go dumedise letsheareng lena la Mantaha wa la borobedi kgwedi ke ya Phupjane ha selemo sona e ntse e le sa 2026. Go dumedisa tje e le ga re kena ka gare go lenaneo le legolo, lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi mo teng re o begang sehlohlolong ka ditaba tsa moraorao tse ntseng di etsagala ka ntle le ka gare go naga ya Lesotho. Lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwatjane. Lenaneo lena le tlhophisitswe le go tlhagiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la Selma ya sa Lesotho. Ke tla sebetsa jalo letsheareng la kajeno ka thuso ya Justice Lekopa. Kamane ka metšhining ke ena ya tlang go re laolela ditaba tsa gaso, ke ena ya tlang go etsa gore ditaba tsa letshare lena di fihle go wena mo mamedi ka thelelo. O tla gopola mamedi wa Selma ya sa Lesotho gore re tla lakatsa gore re tsamaye leeto lena mmogo le wena ka ga re tla o mema gore o be le tlatsetso godima ditaba tseo re tlang go ba le tsona letshareng la kajeno. Mme ge tebelelo kore ditaba tsa rona di tle di kenyeletswe ditaba tsa mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba o bileng pejana ka jeno godima ditaba tsa pulo ya lekgotla le phahameng le tlang go ba ka tikologong yane e ka borwa e leng setrekeng sa Mogalesuku sebakeng sa Kalageng ka kotlologo. Re tla boela re ofa gape ditaba tsa lekala la diphatlhalatso, dikgokaganyo, matlhale le tshebediso.

0: ge ke retse ntho thweng ke digital outreach studio e ne e tlabe re re tlo etsa ka laborago studio se na ka mogore se etsang ka teng re targetile o se beya mona Makwanyana square mo re bonang e le centereng ya batšha ba rona centereng ya setšhaba sa rona gore motho batho botlhe ba ka ba ratang go tlhagisa content ya bona content eno e tla ba generatela mesebetsi e fokotse unemployment mme etse go ditaba di tsamaya ka pelenyana ka marangrang ba tla ba le mokgwa wa gore ba tla iketsetsa content ya bona mono e ba ka ba iketsetsang kgwebo ka yona ba e rekisa kae kapo ae so rona re le Ministry of Communications re batelatsa mabala gore ge etse platform bo goreng batho botlhe ba batlang go etsa this content ba sebedise studio sena mme ke mosebetsi o mogolo o tlo boetswa mongwe ka gore re tlo qala pele ge se hae gobane re a bona gore mono ga ona mogago re tlo qala pele re se hae mme ka laborago le nana re tlo thagola lekoto motlhompe letona le gabane la dikgokanyo o tlo thagola lekoto mo ore mo a tla ba re jale o thagola gore mogago o qalwe mme o tsabile o ntse a gatetse pele gagolo gore tabeng tsa thepa e tlo kena ka mono re sebile re e file mokontraka le yone ya go bele ka ga thepa ena ya marangrang ke thepa e turu e fumanyang gole kwa dinageng tse gole se re ile file mokontraka gore a tlhatlhatlhalele a mathe jale a batle thepa ka mane ga ntse re etsa ga ntse re gaga ntho e kgolo tlebe re etsa gagolo mono ke yone yone ya bola motlhompei letoa le gabale la dikgokanyo o tla ba thagola lekote mono gore re qalelele o gaga digital studio nana e le yone e sebe e sentse e fumane motho a tlo go thusa a tlo ya ke a lebona
1: tebelelo kore tshebetso ka bo yona e tla e beneng date kore ka morago gore legakole le phetole lekote
0: ka morago re thagole lekote jena re mohomo wa temeng mosebetsi o qadile re tla bona go tloa ka morago mono jwale mokontraka mabala ya society a qalelela go beya ntho tsa gae mono ka ga se re qetile na re mo file contract re entse mosebetsi yotlhe re tlamayang go etse ya tlhakelo kore jwale bolo e se le ka go yena jwale o matha ka yone mosebetsi ke a tlhe o qadile mme mosebetsi ona re bona ka ga go sheba o tlang ka dikgwedi tse nne obo o phethetswe
1: ga o re fa setshwantsho le fela ntate go batho ba tsebang sebaka sena sa Makwanyane square re lebelele ntho e jwang eo o bontshang gore ka morago sane tshebetso e tlabe e se e qadile
0: go batho ba tsebang baka sena sa Makwanyane square ga o setšhaba ka bo sona go tla bona gore baka sena sa gona senana se na le di-heritage monuments tse teng ka ga sebaka seno mme re tla bona re elela ka letsong lane le letsheadimane mo reng ke pela Kingsway Road go na le sona monument ono wa poso monument ono wa poso ga o sheba e ka go o sekelenyana je mme digital studio ona e re tlo etsa ke mogao o monyane fela o etswang ka boqhetsekele ka boturu bo makatsang o tlo fitlha o gotlhela o sa touche le bota leno la poso go hang o tla ka morago mona o fitlha o ema ka mono fela sebopego ntse senkile sona seng sa gore ntona this is the heritage site go na le di-monument tse re tlabeyang re di etse preserve mono re tla dula ntse re ntse preserve boemo ba Makwanyana square e ntse e le heritage site mme studio sena sa rona se tla tshwara gantle ke ntho mokoroto e ntle jena e ntse e tshwana gantle di-monument tsena tse rereng ke tsanaga ya rona
1: taolo ya sebaka sena gore motlhomong go tlo tsebagale gore ka hora ya pele ke melite a tla etela sebaka a fitlhaetse tshebetso ya gae jwalo jwalo taba ya taolo le polokego yona e tla sebetswa ka tsela efeng jwalo ka motho ithuta gore e tlotla go tlo sebediswa tšhelete e ngata gagolo ya lekala kapa ya mmuso
0: ke a leboa memedita leba memedi ba go tloa ga re qala go ga sebaka senana re tlatlhe re baka sena re se barikeite mono re bontshe gore jwale memedita ke ena a ntsa a sebetsa ka gara sebaka senana mme le ga se re qedile construction ya teng kole sebaka se sebediswa re tlabe re bontsena batho ba tlileng for di-activity dintse ka gara sebaka senana ba felela kae mme ba tlileng ka studio na ba sebetsa ka ba tla felela kae re tlabe re na le batho ba re ba batlileng ba tshireletse mono ba tla laola batho letsatsi le letsatsi isija le bosibu gore ba bone gore motho e mong le mo lemong o lokela maatla go ya maatla mang gore a o sebetsa teng a se ka fumana o sa kene mo a sa tlamehang go sebetsa ke sebaka se tla dula se laotswe ebile re sebetsana mmole le Maseru City Council le Minister of Culture gore re bone gore e le bona di-custodian sa baka seno gore se sebetsa hantle se tshireletse le motho e mong le mo lemong sotho e mong le mo lemong a le mono a bone gore o bolokeile mme ke morago wa rona gore sebaka seno

0: tshebetsong re a sebedise re le naha. Ke ona mosebetsi o mong o moholo o tlo boetswa mohla letsatsi leno hape memory.
1: 22 31 64 29 22 31 64 29 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 mabedi wa selma sal soto ke dinomoro tsa mahala tseo o tlang ho kena ho tsona letsharing la kajeno hore o tshwaele ho hodima ditaba tseo re ntseng re re diteka ka kwano ka matlong a kgaso kapa moeti wa rona a ntseng a o tekela tsona lenaneong lena la re otlolla taba 22 31 6429 ke tsona dinomoro tsa mahala tseo ke o memang ho tsona hore re tsamaye ha mmoho ka ditaba tsena tseo moeti wa ka a ntseng a hlile a diteka letsharing la kajeno. O hlalositse hore tshebetso boholo ke a letsatsing la laboraro mo lekala lena la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le boqapi le tlang ho gakola se bitsang hore ke Digital Outreach Studio. Mamedi ke a wa mohela. Mamedi dumela. Dumela ntate. Ke a wa mohela ntate nnete lenanong la go tlolla taba.
2: Hobaneng bophelo ha bo ntse bo ntlafala ntho hantle di ba ntle ho tlho batjha fela hobane ke nahana hore marandra ke ntlafatso ya ho bebofatsa ntho hore di tsamaye ka pelenyana jwalo ka ha na ntse a tshwantsha re tsamane ka paramenteng bahlomphehisi ba tshwere dikhoti tseno le bona ho tla tsamaisa melaetsa dibetsi mona ho tsamaya ka bobebe ho feta ha o ntse o ngola pampiri. Ho na le motho enwa yo o thweke messengers a ntse a tsamaya ka baesekele. Jwale ke ne mpa ke makala fela gore ba ntlafatso entse e re thusang motho e mong le e mong ke be o bua ka batjha fela potso ya ka kile. Ho na le ntho tse o thweng mona marangrang mona ke bone marangrang ke a tshoa bae ke motho e mong wa ba a sebedisang le a ke sa sebedise haholo motho. O teng ka nka puo ya bona ke batla bua puo ya bona ba hacker kapo ka sethu ke ho kwetela ba hacker mohlomong mohlala o bona nomoro e hlanang tse dinkwana motho o sa o botsa ka tsa ditšhelete ba re ha o qala o bua le yena fela o sa hackile account ya hao tšhelete ya hao se itseng yamela thibelo eo le tla etsa jwang eo na le na le mokgwa wa ho thibela ntho tse kang tseo ntate ke yona potso ya ka eno. Le mane mo kile ka re qaqa a ka kene teng. Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha ntate nnete ka tlatsatso ya ho lenana la go tlola taba letsharing la kajeno 30 a metsotso mamedi wa selma ya salisoto ka morao ho hora ya 10:22 31 6429 le plus 2 6 6 5 9 9 3 3 ke dinomoro tsa mahala tse o ka kenang ka tsona lenaneong la rona letsharing la kajeno wa tshwaela hodima ditaba tsena tseo moeti wa rona a seng a ditekileng ntate kore ha re ntse re emetse hore re tle re be le momamedi e mong ntate ke kopa re nne re arabe ntate nnete ka potso tsena tseo a ditekileng.
0: Ke a leboha Memelita ke a leboha momamedi ka potsona tsa hao tse matla. Studio senana ke a kgola ke dula ke re batjha hobane tjhe se bile dipelong tsa rona hore batjha ha bana mosebetsi. Empa studio senana se buleile for motho e mo le mong wa Mosotho e le mohai a ga a lakatsang ho hlahisa content mme content eno ya hae a iphedisa ka yona. Se a mo dumella hore le yena a ka hlahisa content ya hae mme a rekisa. Ke sa motho e molemo ne ke re dula re le batjha fela hobane re tlabe re bona bana le ba re dominateng ba le bangata strateng mona ebile re re ha bana mosebetsi. Re tla hopola hore re na le policy e ntse re etsa cyber security policy learner data management policy e ne ke bua ka yona ke re ebile e tlo tekenwa mono. Ke tse ding tsa dipolisi tse re di entseng empa other than that re beetse hape re na le ofisi e se e theuwe mane LCA e tlo disana le tsona taba tse ntsa hore re bone hore tsamaiso phetisetsano ya melaetsa e tsamaya e nepaetse ha ona motho.

0: tswantse leng ebe o nka melaetsa e meng o iketsa ena le gona gape-ape le ka leng mona re beetse re tiisitse gape-ape ka ofisi eno gobane re na le ofisi gape-ape ya security e shebileng tsona taba tseng tsa gore ga gona batho ba tla nka ditaba tsa batho ba dietsa e le tsa bona se re gatetse pele re eme re se re le ka pele ka maano gore re bona gore ditaba tsena ka go fela tsamaiso eno ya melaetsa ena le yona e tlo ba e bolokeileng ga gona motho a tlo heka e mong fela mona ke a lebogame.
1: Ke a leboha ntate. 26 a metsotso mamedi wa Selma sa Lesotho pele ho hora ya pele 22 31 6429 22 31 6429 o tlatsetse kapa o tshwaele go ditma ditaba tsena tseo re di tshwereng letsheareng la kajeno lekala la diphatlalatso le tla etsa tshebetso e kgolo mamedi wa Selma ya sa Lesotho mona Maseru Makwanyane Square mo batlang go phethola gago go phethola lekote la gago ya Digital Outreach Studios mme he ntate ko go sa tlhalositse gore na sepheo sa di-studio tseno ke sefeng le gore na go ka lebelela gore di tle di shabagale ka sebopeo sefe le gore na tshebetso ka bo yona e tlo tsamaya ka tsela efeng 22 31 6429 lanao ke la rotlolola taba Selmoeng sa Lesotho mamedi wa Selma sa Lesotho ke a o mema gore o tlatsetse o botse potso o hlahlelle motlhomong gaeba o lakatsa gore o tlo o hlahlelle ntate kore na go na le ditaba tse saletse morago motlhomo basotho ba utlwa ntle ntate
0: ke a leboa mme Melita re re basotho ya gola tabene sala re e bua re ba transforme re fane ka dipolatefomo tseo ga lefatshe le re letsamaya digitale re e teng ke mohato wa pele kapa wa bobedi o maatla ono o lekana la heso le go nkang ga e le mone o se o qadile o bile di-e-safety centera diposong mane gore le batho ba senang difounu bane re a tseba ka challenge ya difounu tsena tse o thweng di botlhale e ntse e le challenge empa re tla kare motho a ikele posong mono a accesse di-service tsa mmuso gona moo gole re betse re re le
1: bašhaakoetshwarentate mamedi dumela momamedi ke a wamogela dumela ntate ntate nnete go pheta metlhala ko o belaela
2: ya empa ina ga e bene ke sa welane le ditlhokong tsae e tsampolelela se ka ba ya ke ne ke re ga ke rekise lekala la dikgokagane
1: go jalo ntata
2: jale ke ne ke re ke bona re sokola sealemoya sa Lesotho empa BBC e le o le gakana le ga o le ka dikgotlong re e mamela ga bana mokgwa wa go ntlafatsa gore le ga ke le ka dikgotlong ke mamele radio Lesotho ka leboa.
1: Ke ga mega lo tla a ga ba ntate mohlomong o tla eng ka le mofao gore e tle fihle mo e tla fumanelwa thagollo o e butsitse hantle ntate nnete ntate gore se sotho ha se toloko empa ntate nnete gore le habile e ka lekala mmuso ka lekala o ntse o etsa ntlafatso ya ditaba tsa marangrang go fumana sealemoya sa Lesotho bogolo ba dibaka ka gare go naga e ntse e le pharela ntate o ko mofe gore na motlhomong le ntse le etsang go bona gore taba enono e fumanela tharollo ya moshwelelela e se ya le mananeo ntate kore ga o kena mona o tshwere setlhogo sa gago bamamedi ga o nagana gore ba fana ka maikutlo ba botsa godima setlhogo se itseng ba tlo jwetsa ga a ke kena ka lefifi ntse o bua kang ka moo ga tlile ga ke utlwe letho le taba ya menyenyetseng tate taba e kang ya bopatsana eo motlhomphei letona ga a fitlha le ka le monana e kene tshebetsong e ntse e ba bothata re sitwa go thusa basotho gobane dibaka tse ngata sealemoya ga seo go tsona 20:30 pele go hora ya pele lenaneo ke la go tlolola taba mamedi wa sealemoya sa Lesotho 22 31 6429 +26659933 ke dinomoro tsa mogala tse o ka kenang ka tsona ko fa sebaka ntate ga re ntse re lebeletse mamedi kgotso mamedi ke a o dumedisa wa mphato ka mang ka machine o ntlokomedisa hore mo mamedi ha a sa le yo ntate ko o ka tswela pele ka ditaba tseo tsa ntate nnete.
0: Ke a leboha mmemedita, ke a leboha ntate nnete ka potso ena ya hao. Re tla hopola hore
1: mamedi dumela mo mamedi
3: o ntshere na
1: go tshwere mme matanki tswela pele.
3: Hey, ke ka bo madimabe fela jwale ke kenang le sentse le le haga ditaba wa utlwa mme.
1: Ee, ya mme matanki
3: marangrang ana o buang ka ona go bua ka ona a go tswela molemo empa a re tlitlisa ka dintho tse ding tsa ona tse etsagalang mogaong tenana. Wa tseba mme Medita, o se ka ba re keng ka ditaba tse seng tsaka ke dietsa tsaka pele go marangrang a sealemoya sa rona sa lesekindo re se mamela ka botlalo o utlwa mme. Empa gona kena go se sokola gore re kgale ga re sa tseba go tshwanetse re tsejwa go na le sealemoya se kene mono le a ba le letlakoreng leno se setšha
1: o skampase ditsaka le bitso. Ee, ya mme.
3: A ke sebe sa bo marangrang ba go thusa jwang, ke a leboha thank you.
1: Jwale go sealemoya se se etsa jwang se ama taba ya gore ebe ga le sa fumana sa lesotho jwang.
3: Sealemoya se se teng se setšha se sa gokela ke go botse go gokela dialemoya mo sealemoya se segolo sa lesotho e jalo kapo ga e jalo kapo ga ke se ka o botsa jwale ga seteka o gokela se sa fa gokela se re tlhokisa mafumana dialemoya tse dingwe ga mmoa le sona tsena sa lesotho ke a leboa thank you.
1: Ke a leboha mme 2231649 mme matanki makwae ka mane ka ha se ka ke ka chasnack o ne a fana ka potso e batlang e tshwana gore le ya ntate nnete ntate ko rotla di araba 2231649 ha re batle wa mphato gona mohlomong go ka ba le mo mamedi e mong batle ba tsebe gore batle ba di arabe di sedi di le shongwana ntate ko ke o fa monyetla ntate dipotso tsa ba mamedi ba babedi ke bana tse batlang ditshwana ba lla ka sealemoya.

0: la go tlolla taba le tsare la ka jeno.
1: Ke a leboga mme.
0: Ha go re fa mme re ithutile gore go tla ba le pulo ya le gotla la tikologo e ka le boya. Sebakeng sa ne sa qala geng setrekeng sa mahalesuku. Ha go re fa gore na dintlha tse feletseng go di mataba ena.
1: Ke a leboga mme wa ka ka nnete ditaba di jalo jalo ka ha o hlalosa mme. Ke ditaba tse monate haholo tseo gore ruri re ikotlang sefuba ka tsona gore jwale ditshebeletso tsohle tsa lekgotla le phahameng di se di tlo nama di namela ka lehlakoreng lena la leboya jwalo ka ha o bolela mme. Ke mpe ke bontshe fela gore jwalo ka o ka gopola mohlomphehi Mahlodi e moholo ena mohlomphehi Sakwane mme o laetsa phatlalatso maqalong hantle a selemo sena ha ho bulwa makgotla a phahameng. Puong ya hae o ile a bontsha gore go tla anetswa ditshebeletso tsa lekgotla le phahameng ka mona ka setorekeng sena sa mahalesuku e le gobane se tlo anela e le kgahlametso ya gore ditshebeletso di tlebe haufi go batho bana ba hlahang ka lehlakore lena la leboya. Ke bontshe fela gore karolo eno e tlotla e atameletsa setšhaba sa karolo ya Mafeteng Mahalesuku kuthing ka Setana le Katšha.
0: Ke a leboga mme. Go bulwa ga lekgotla le go tlo akofisa taba ya toka ka tsela efeng?
1: E tlo akofa ka tsela ya gore mme ditshebeletso di se di tlotla di ba gaufinyana haholo. Ditshebeletso jalo ka ga re tseba tsa lekgotla le phahameng di ne di fumaneya fela mona setorekeng sa Masego. Ke mpa he ke go tloa February e leng kgweding ena ya bobedi mona mo re qaleletseng gore e be ditshebeletso di se di fumaneya mane Mahalesuku. E tlo ba bobebe gagolo gobane ga e ba o ka utlwisisa gore motho o ne a tloa Qatšha mme a ya setorekeng sa Masego go fela le go fumana ditshebeletso tsa lekgotla le phahameng a na le nnyewe teng. Empa gona jena re mabe ufaleditse gore ae ba tloe Qatšha bonyane ba fitlhele bonyane Mahalesuku gore ba fumane ditshebeletso. Jwale ka ha ke bolela hape-hape e tlo anea ka gore e tlo anetsa toka ka gore mme ka go tshwana it means load kapa boima bo neng bo ba teng setrekeng sa Masego bo tlo tla bobe go faleya. Mme ha bobe go faleya gono go bontsha gore dinyewe di se di tlo tla di etsa di phethelwa ka pelenyana. Mme ha dinyewe di phethelwa ka pelenyana it means toka e tla anea ga bobebe.
0: Na ke dinyewe tsohle tse tlang go mamelwa lekgotleng leo?
1: Ditshebeletso tsohle moratiwa wa ka tseo re neng re di fumana Masego mona lekgotleng le phahameng di tshwana hantle le tse tla fumanwa mono Mahalesuku mme.
0: Ke lekgotla la bokae le namelang diterekeng le phahameng? Ke setereke sa bokae se o se bang le lekgotla le phahameng?
1: O bolela jwa mme a ke re Lesotho mona re na le lekgotla le phahameng le se ile la namela ka lehlakoreng la la North e leng mane Tshifadimadi. Lekgotla le phahameng le teng ka mono le a netseng ditereke tsane tsa Leribe Bothabothe ka Setana le Mogotlong. Mme ga jwale go latela leano leo re nang le lona le yogileng ga lebea ge le makgotla le e leng la kala go tloa ka selemo sane sa 2022 fitlhela gona jwale le lebetseng go phethelwa lemong sena se tlang sa 2027. E ne e le nngwe ya dipeelo tse neng re ipeetse tsona ge le makgotla gore re anetse ditshebeletso tsona tsa lekgotla le phahame mme go fela go ntse go etsagala jalo. Tshebeletso di se di le mane tsa lekgotla le phahameng ka mona ka North e leng ka mane ka Tshifadimadi mme ka South ke mona he mona mo o tlotla re thakgola ga e le labohlano jele re thakgola gore jele re bontshatse setšhaba gore jale e se di tla fumana ditshebeletso tsa lekgotla lena le phahameng Mahalesuku e le go nanabetsa tshebetso go batho bane ba dulang diterekeng tsena tse ka Southing e leng Qatšha kuthing ka Setana le Mahalesuku mme le karolo e nngwe ya Mafeteng.
0: 2231-6429 le plus 266-599-933 momamedi wa Selma sa Lesotho ke a o mema gore o botse mema botlhokwa mapiki tla ke phala go tswa mane magotleng o nahlile a

0: ditaba tsa tshebetso ya letsatsi la labohlano. Ke a wamela mamedi wa Salma sa Lesotho.
1: Mme
0: Mapikitla. Ke a wamohela mme
1: Matang. Atolosa magotla go lokile go nepaetse go atametsa go dinyewa di tseba fela ka pele ne age e teng ya ditlhodi tsa molao eo se sa thiketogang ko theng ke Thabollo e tla tseba go boloka batho ba bangwe le ga ba tswaka lekgotleng ka moo se ba tshwanetse go theoela ka banneng kapo ka basadi kapo ba ntse ba taisa ona molamase go imele o ba seteng ya gona teng ga yaposo ya ka e tlhadile ke a leboa tanki.
0: Mema tanki ha ke re mema pikitla ena o sebetsa magotleng. Mema tanki.
1: Ke magotla a bua dinyewe.
0: Ke ne ku
1: ne ba le mapolisa ka ga dinyewe ka mo.
0: Ne ku tloe ka ga mohlokela. Ne ku tloe ka. Mema tanki. Ne ku tloe ka ga mohlokela toka ha ga mmotsa ka ditsitsa tlhabollo. Haeba o na le taba yeo o ratang hore re tle re bue ka katoloso ya gago ya ditsitsa tlhabollo. Ku tloe ka ke taba e ikemetseng.
1: Mogo
0: go ba tsaya bona tsa etsa ne ya di ka tsho fela go sa a go mmola go bo ka teng ba tshe molao ke a le bo. Ke a le bo wa mme mapikitla ke ne ke go tshireletse ha ke tsebena o bo emong ba go rotlwa ga betaba ena mamedi wa go qetela ke tsebe go fa moeti wa rona monyetla wa go ga arabe re sebe go suthela ba lefapha la ditaba 2231-6429 ke dinomoro tsa mahala tseo o ka hokahanang le nna go tsona mamedi. Mema pikitla.
2: Ai ne ku tsontsa samoga ba hanpe go re hobane re tloa re loba re fosa mogatwa wa ka hobane ha ile hantle ina le batho ba teng ba ba tla ya ga ba hantle ka kotlolo hore na hana jwale ha ile mona le khotla le selele teng ka le kagolong ena ya leboya ho tloetsa hala ke o feng ka batshwaruwa. Ke nana hore ka nnete e nono e hlile o ya gabile hantle mme e na le beng ba yona ba tla ya gaba.
0: Ha re phetela ditaba tsa rona le tsheng la ka jone o ipiletso ba hao ke bofeng ho ba sotho le majantja ka kotlologo. Majantja ho hlomo le ditrike tse ding tse tlang ho sebeletswa le kotleng leo.
2: Ka nnete bo ipiletso ba rona ke hore ka nnete batho bohle ba setrike seno sa mahale sukuting le kacha. E ka tsana le karolo e nngwe ya mafiteng a gola ke kopa go nke ke o tlotlolla hanyanyana mme ha o ntokolla ke hlalose taba ena ya karolo e nngwe ya mafiteng ha ile hantle ho ile ha e ba ile ga tswa ka ma

0: Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mmuso o tlo tshwara mmoka e mmedi ya bohlokwa ka hara naha, e leng retreat ya naha ya baetapele ka la 21 ho isa la 23 Phupjane, le seboka sa boikarabelo se tla qala ka la pele ho isa la 3 Phupu monongwaha. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Ntume Majara o re mmoka ena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho ntlafatsa puso, boetapele, boikarabelo, ponaletso le phano ya ditshebeletso hammoho le ho kgothaletsa ntlafatso ya naha e kenyeletsang bohle. Justice Majara o boetse a hlalosa hore mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setjhaba. A re Rwanda ke nngwe ya dinaha tseo diphetoho tsa yona tsa puso le mekgwa ya yona e metjha ya tsamaiso e hapileng maikutlo a matjhaba ka hona re mekgwa ena e babatsehang e fungwanong boithutong e kgahlile mmuso wa Lesotho. Letona la bosebetsi le kgiro Mohlomphehi Tshidiso Mokgotsi o ananetse tshehetso ya ditsebo e fanwang ke mokgatlo wa matjhaba wa bosebetsi ILO tlhophobotjheng ya lefapha la bosebetsi ka ha e le bohlokwa ho kengweng tshebetsong wa molao wa bosebetsi wa 2024 le molao wa polokeho le bophelo ba basebetsi wa 2024. Tsena di hlahelletse mo kengweng tseng o tswela pele wa 114 wa bosebetsi wa matjhaba o tshwaretsweng Geneva, moo Mohlomphehi Mokgosi a bileng le kopano le mookamedi wa ILO Monghadi Gilbert Hungbo. Mohlomphehi Mokgosi o lebohile ILO ka ho kenya ka katleho boithuto ba bosebetsi bo bontshitseng ha tlhokahalo ya mesebetsi e le dinoko tse 31 mme tse 48 e le batjha. A re ho rarolla bothata bona, mmuso o phatlaladitse tlhokahalo ya mesebetsi e le qomatsi mme o ntse o kenya tshebetsong mehato e fapaneng ho thehela batjha mesebetsi. Ho sa le jwalo, mookamedi wa ILO Monghadi Hungbo o thoholeditse mehato ya Lesotho a tiisa boitlamo ba ILO ho tshehetsana ha ho ntlafatsa bosebeletsi le moruo o kenyeletsang bohle. Letona la molao le toka Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o re melao e lokela ho kenyeletsa dihlopha tsohle ho sa natswe dilemo le bong. Mohlomphehi Ramoeletsi o boletse sena thupelong e ntseng e tswela pele ya komisi ya tlhophobotjha ya melao e mabapi le ho kenyeletsa dihlopha tse tlokotsing le tse sekisetswang maseru kajeno, moo a hlalositseng ha melao ya Lesotho e lokela ho ipapisa le ya matjhaba. Modulasetulo wa komisi Dr. Lezazo Kometsi o re diphuputso le dipatlisiso tsa molao di bona di sena molemo ka ha tse ding ele tsa kgale mme di sa arabe le diqholotso tsa ha jwale tse tobileng dihlopha tse tlokotsing le tse sekisetswang. Mokgatlo wa ntlafatso ya boiphediso metseng RSDA ka tshebedisano le lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng o tshwere dipontshuwa le ditlhodisano tsa ho pheha nama ya kgoho e kgwakgahlana teateane Mberea ho ntlafatsa temo ya dikgoho tse kgwakgahlana le ho hlahisa melemo ya tsona setjhabeng. Ofisiri ya temo seterekeng sa Berea Mofumahadi Mmalerato Lekgowa o re sewa sa kgoho se ileng sa qhoma pejana se amme dihwai tse ngata le tahlehelo ya lekeno. A supa ha dihwai di sa ka tsaela hloko tlhahiso ya dikgoho tsa Sesotho tse nneng di ka ba thusa ho tsitsisa kgwebo ya bona. Mookamedi wa RSDA Mofumahadi Mmamphothulo o re morero ona o ikemiseditse ho kgothaletsa tlhahiso ya dikgoho tse kgwakgahlana le ho ruta setjhaba ka bohlokwa ba tsona ho kenyeletsa phepo e nepahetseng le boiphediso. Ka lehlakoreng le le Mofumahatsana Pulane Thulo wa mokgatlo wa dijo le temo wa matjhaba a kopaneng o re dikgoho tse kgwakgahlana di kenya letsoho tlhahisong e ntlafetseng ya dikgoho ho ntlafatsa phepo hammoho le ho sireletsa tikoloho hara tse di. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele, re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30. Mme ha re le mothating ona ke o memela ho mamela polelo ka motlatsi wa Tonakgolo Justice Ntume Majara.
1: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Ke hlaha ka pele ho lona kajeno ho phatlalatsa hore mmuso wa Lesotho o tla tshwara mmoka e mmedi ya bohlokwa ka hara naha. E leng wa boitlhatlhobo ba naha ba baetapele, Leadership Forum, o reretsweng ho tshwarwa ka la 21 ho isa la 23 Phupjane selemong sena sa 2026, le mmoka wa boikarabello, Accountability Summit, o reretsweng ho tshwarwa ka la pele ho isa ho la 3 Phupu selemong sona sena. Mmoka ena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho matlafatsa puso, boetapele, boikarabello le ponaletso, ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntshetsopele ya naha e kenyeletsang bohle. puong ya hae ya tlhapantsho inaugural speech mohlompho itona kholo o ile a bua ka matla ka boitlamo ba ho matlafatsa tsamaiso ya puso e leng ho nka boikarabello ka ho kenyeletsa le ho tlalela setjhaba ditaba tsa puso e le ho arabela ditlhoko tsa baahi phano e atleileng ya ditshebeletso le ho fediswa ha bobodu o ile a boela a tiisa boitlamo ba mmuso ba ho aha lekala la setjhaba le nang le boiphihlelo le sebetsang ka pona letso le boikarabello le bileng le fanang ka diphetoho tse bonahalang ho basotho bohle e le ho phethahatsa sepheo seo mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle boikarabello le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setjhaba hara dinaha tsena re ka bolela ya Rwanda yeo diphetoho tsa yona tsa puso le mekgwa ya yona e metjha ya tsamaiso di hapileng maikutlo a matjhaba mekgwa ena e babatsehang e fumanweng boithutong e ile ya kgahla mmuso wa Lesotho mme wa ikeletsa ho di kenya tshebetsong ho ipapisitswe le boemo ba naha ya rona our country context ke ka lebaka lena mmuso o tla tshwara mmoka ena e boletsweng ka hodimo e le ho tiisa boitlamo ba ona setjhabeng bakeng sa phano ya bosebeletsi bo matlafetseng mmoka ona e tla tshwara tlasa

0: sehloho se reng bo etapele bo ikarabello le bosebeletsi motheo o matla wa puso e hlwekileng retorete ya naha ya baetapele kapa boitlhatlhobo bo ba naha ba baetapele bo tla fana ka monyetla ho baetapele ho itlhatlhoba e le baalosi ba setšhaba ntshetsopeleng ya naha ho matlafatsa ditshebeletso makaleng a fapaneng a puso ho hlahloba ditshitiso tse kginang phano ya ditshebeletso setšhabeng le ho dumellana ka mehato ya mantlha e hlokahalang ho potlakisa phethahatso phanong ya ditshebeletso. Mmoka wa boikarabello ona, Accountability Summit, e tlo ba sethala seo setšhaba se buletsweng ho tla ba le puisano le boetapele ba sona ka phano ya ditshebeletso e le ho otlolla mekgwa ya tshebetso. Ona ke mohato wa ho ntlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba. Mmoka o tla fa setšhaba sa Basotho monyetla wa ho utlwa ditaba ka kotloloho ho baetapele ba sona. Ho botsa dipotso, ho fuwa ditlhakisetso, haholo ka boikarabello ba bona. Ho fana ka maikutlo mabapi le ditshebeletso tsa setšhaba le ho kenya letsoho ho bopeng sepheo le tharollo ya diqholotso ntshetsopeleng ya naha. Mmoka ena e bontsha boitlamo bo sa thekeseleng ba mmuso ka pona letso le boikarabello ba ona ho setšhaba le puso e arabelang ditlhoko tsa setšhaba ka maikutlo a sona molemong wa ntlafatso. Sethala sena se boetse se fana ka monyetla wa bohlokwa wa ho fana ka tshepo dipakeng tsa mmuso le setšhaba. Ka mokgwa o tshwanang, di kgothaletsa pono e arolelanwang ya ditaba tsa ntshetsopele ya naha. Ka hona setšhaba se kgothaletswa ho nka karolo le ho latela diketsahalo tsena ka seyalemoya pono e leng television, diyalemoya radios, dikoranta, newspapers, marangrang kapa social media le metjha e meng e tlang ho bolelwa hang ka morapolelo ena e le mekgwa eo setšhaba se ka e sebedisang ho ba karolo ya ditaba tsena. Mmoho a re aheng Lesotho le matla, le na le boikarabello, le kenyeletsang bohle, hape le atlehileng, bakeng sa meloko ya kajeno le ya kamoso. Basotho ba heso, pela e ne e hloke mohatla ke ho rumeletsa, ke ya leboha, kgotso, pula, nala.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Now, sebetsa difemi, lebenkeleng, kapa kgwebong e senya mmuso, Express Credit, e na ditaba tse monate tsa hao. Kana le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako.

0: Lesotho re nile ra ofa ditaba tsa Spelling a Business Africa ka pasaba ka bogotshwanyane mo batjha ba di e le go akofisa thahasello le ditsebo tsa bona ditabeng tsa kgwebo. Jwalo ka ha re tseba gore kgwebo e e hlalose jwalo e le mokokotlo wa moruo wa naga. Ke bontsha gore batjha ba bararo ba ileng ba ipabola ditlhodisanong tse jwalo ba ile ba fitlha ka gare go naga letsatsing la maobane go tswa naheng ya China nako ya dibeke tse pedi, mme ge re gatlhilwe ke gona letshareng la kajeno lenanong la re otlolola taba gore re ke re tlo buisana le bona batjha ba jwalo gore ba tlotla ba kgaolela Basotho tseo ba ithutileng tsona naheng eo ya China moo ba ileng ba kopana le bomphato wa bona boemong ba matšhaba. Ke bontsha gore re tla buisana jwalo le Monghadi Thabo go tswa Yunibesithing ya Mahlale ya Lincoln Queen, Thabo Tamai, mmogo le Mofumahatsana Disemelo Mphutlane, yena o tswa sekolong se segolo sa setšhaba. Ke tshepa go amphato re se re gokane ka katlao le Thabo Tamai. Thabo Tamai, ke a o amogela lenaneo la go tlola taba letshwareng la kajeno. Wamphato Disemelo Mphutlane go tswa sekolong se segolo sa setšhaba, ntshwarele mo mamedi, ke ena eo re gokaganeng ka katlo le ena salemoeng sa Lesotho letshareng la kajeno lenaneo la go tlolola taba. Ke a o amogela Disemelo. Wa itholela ga ko reya lebitso. Wa nkutlwa, o nkutlwa gantle. Ha re kgaolele Basotho ditaba tsa leeto la lona go ya China ka bokhutshwanyane bo bogolo ko manong la gore na ga re bua ka Spelling a Business re bua ka eng molemong wa Mosotho e bang o qala go mamela salemo ya kajeno.
1: Spelling a Business Africa go ya ka experience ya ke competition promote entrepreneurship ga Basotho a holo holo batjha ebena ebile le megatlholo e mebedi ya go peleta mantswe e be batho ba fitlhang go top 10 ba ba le ba fuwa monyetla wa go presenta di-business idea tsa bona gore ba tseba go fuwa capital e utlwang ba e ba loketse for kgwebo tsa bona.
0: Ba ba le monyetla wa go rapela tsa maano a bona a kgwebo.
1: Ke ntho e kgotsana ka ba ha se ntho e tata wang gore ga se ntho motho a ka reng a tshwa go ya go yone.
0: Ha re qoqe ka wena ka go tloloa na o ithuta ditaba tsa kgwebo sekolong se segolo sa setšhaba.
1: Ke pursue a degree in economics ona bale.
0: Ntle le gore o nketse lefapha lela la ditaba tsa moruo mohlomong e leng economics, na o na le o motho ya na le thahasello ditabeng tsa kgwebo?
1: Sentse ke na le kgwebo. Ga re bua tsena ke na le ke tla re business partner ke nka so. Ke na le business partner e leng gore tsena ke na gona National Venture of Lesotho. Ene o kgwebo ya gona ehlileng re
0: ke na le motho eo e ke kopanetseng kgwebo le ena. Mme jwale tlhodisano e e o thusitse jwang o le motho?
1: So fa ke nana di-benefit kosa motho a kgola ga oso dithola fela, but ke nagana go tsona tse dingwe tse tlatsa ka morago, empa gona bale e na ya leeto la China ke nna ke yone e ne le ka setlhogong goba re kgone go experience culture re rute ntho tse pedi tse tharo ka kgwebo nka tshwabalo.
0: Ha go re feka kotlolo re

0: kerekana ditabeng tsa China he, dibekeng tse tse pedi o ithutileng.
1: Okay, re ithutile ntho tse ngata ka bontshang China Africa Cooperation, e leng tshebedisano mmoho pakeng tsa China le dinaha tse itseng tsa Africa hoba China se kaofela tsona tse dumetseng ho sebetsa le China. Ho na le ho manollotse ntho tse ngata tse ne sentse re di tseba tjhe, but tse ding ne re sa di tsebe, ntho tse ka reng hore na bona tsa in the future ka China.
0: Mohala wa rona, kgokahano ya rona ha ya hlaka tswetswe. Ha ke tsebe hore na ebe mabaka ke a feng, o ntse tsamaya kapa o sebakeng se le seng. Nna ho wena ke hlakile hantle. Okay, mme ke kopa o phete ntlha ya ho qetela eo sa tswa e beha, re tswele pele re utlwa hore na ho na le phetoho na.
1: Okay. Ke re ntho tse ding tsa China le Africa eng ya rona re di bona ke hore China ya re thusa ka development ya ntho tse itseng, bo sepetlele sa rona se seholo ke sa China Aid. And ntle le mono trade pakeng tsa Lesotho le Africa e ntse ba bonolo ba ho ntse ya ho tlosa bo di-tariffs tse itseng hore ho rekisa le ho import le ho export.
0: Kgwebo le kgwebisano.
1: Lesotho, ee. E be ntho e bonolo. So, essentially ntho re ka ho etsa ke hore re holeng kaofela, re hole le China le rona re hole le Lesotho, re le Lesotho. And not just Lesotho, but dinaha tse ding tse fapaneng tsa Africa hoba re elelletse hore China Aid e dinaheng tse ngata tsa Africa. Nka mo ba haela di-training, nka mo entse le dipetlele hore ba thusa hore development ya naha tsa Africa e hole ka pelenyana hore re tsebe hore re sebedisane mmoho re holeng kaofela at the same time.
0: Ditsebo tsena tseo o ithutileng tsona o le motho o le moithuti wa ditaba tsa kgwebo, o bile o sontse o le ka ga kgwebo, o bone ka di tlo o thusa jwang leetong le la hao la kgwebo le la boithuto?
1: Okay. So program ya rona e bitso la yona specific e bitso la understanding community.
0: Medisimelo. Wa mphato kgokahano ya ka le Medisimelo ha ya tsitsa. Ke ne nka re molahle mohlomong re leke ho tsitsinya ntate Thabo Thamae. Re utlwa hore na ena re ya mo fumana, re utlwa na yena o ithutileng. Nnete sale re ne re se re le boemong boo a neng a diela ditaba tsa hae. O batla a rapaleditse ditaba boholo le habile kgokahano ya rona e ne hlile e se e ntle hakalokalo. Ntate Thabo Thamae, hoba ntate Thabo Thamae a teke ditaba tsa hae le yena e seng ka bolelele, re tla boela re hokahana le re tla boela re bo hokahana le ya tlang ho akaretsa ditaba tsena a hlile a ikarabella ka kotloloho ditabeng tsena tsa Stay Spelling a Business. Ena ke monghadi Tefo Sefothane, ke yena a tla hla a teke hore na ke mona baithuti ba qeteletse ba ile naheng ya China ba tlile le ditsebo tsena tseo ba tlileng le tsona, mohlomong ba tla nne ba hokahane jwang le bona, taba ya tatello e tla ba ka sebopeho se feng ho bona hore mohlomong ho ba le bophethahatsi ba seo ba ithutileng sona. Monghadi Thabo Thamae ho tswa investing ya Mahlale a Lincoln Queen, ke a wamela lenano la go otlolola taba letsheare la kajeno le wena ntate.
2: Kgotso mme, ke a leboha, ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho.
0: Re a dumela ntate, le bamamedi ba tla dumela. O bile e mong wa batjha ba fihlileng letsatsing la maobane ho tswa naheng ya China dibeke tse pedi ntate. Ha ko re fe hore na o ithutile naheng ya China, kapa ka bokgutshwanyane o re fe hore na wena o ithutang sekolong, na o sontso o le ka hare ho ditaba tsa kgwebo, o bo re fe hore na ho ya ka wena spelling a business ke eng?
2: Thank you, man. Ka lebitso ke Thabo, ke sa tsamaya. Ke moithuti le mokonkonyana ka dithuto tsa technology. Ke tla mo sabone. Ke le ke qetela sona le moitsena ke tsa course ya international business. Ke kgwebo ya matshabatshaba. Spelling a business Africa. Ke ile ka leano la kgwebo ke fana ka hore na leano la kgwebo ke le feng le ke le behang tafoleng, mme ke le ona le jaletsa hore ke tle ke saelle ka hara basei. Go ja le moo ke sentse ke le motho wa dikgwebo, tlabe ke rekisa, ke reka, so kgwebo ke ntho ke tswang le yona fa. Go tloha mono ntlheng ya leeto la China, jalo ka ha ausi Ditumelwana sa hlalositse, ke ithutile haholo ka taba tsa moetlo wa China le hore na ba sebetsa jwang le dinaga tsa Afrika tsa kotloloko, le hore na merero ya bona na ke efeng, le tshebedisano mmoho ya rona le Afrika le China e tlebe e re tswela molemo kaofela. Jwale jwalo ka moithuti wa ditaba tsa kgwebo tsa matshabatshaba, go nna e ne le ntse batlang e fapane, gobane motho o tla bo ithuta ntse tse kang tseno ka gara dibuka sekolong, kapa mosuwe a o jwetsa gore go tsena go tsena, fela ga o se o di bona ka matlho o bona gore naga ya China ga e sebetsa le naga e ka mo go Kenya, e ba agela diporo tsa terene, mme gore ba tle ba gwebisane dintho di tseba go fitlhela mawetseng ga bobebe, e batla e o fa leitlho le lefapaneng la go sheba dintho ka teng. Ee,
0: mashome a mabedi a metso metlhano a metsotso mabedi wa Selma sa Lesotho ka morago ho hora ya pele. Tsena tse o ithutileng tsona ntate di tlo o thusa jwang ditabeng tsa kgwebo tsa gago tseong o sontse o leka gago tsona le dithutong tsa gago?
2: Di tlo nthusa ntlheng ya gore motho o bone gore kgwebo a se gore mmaraka o ntsela, lefatshe lena ka ofela ke mmaraka. So le tsela tsa gore motho o fumane dintho ka ditseo tse tlase, le gore o kgone gore o sebetse hantle. Ee,
0: o phethagatsa neng, o ithutile o di kenya tshebetso neng, kapa ka pele ga ka etsetse o ithutileng tsona?
2: Ha jwale ka ha ke santsane ke qetela dithuto tsa ka, ke nagana nako se ke qetang go ka sotlhe, gobane ka kgwedi ya lesome e tla bele ga ke phethela, ka mora mono ka nnete bo shapafa.
0: Ha go leboge ntate Thabo Tamai, go lakaletsa katlego le mahlonolo leetong la gago la kgwebo le la dithuto.
2: Ke a leboga.
0: Mamedi wa Selma sa Lesotho, hangata ha re etsa mananeo a mofuta ona, re be re nagana gore ba sentse ba tsebile gore ba tswe ka le leng legalo, ba tshwaetse karolo e kgolo ya batjha ba Basotho ba yang ditsing tsa thuto e phahameng, ba phethele dithuto tsa bona, e be ba dula ba lebelela gore ba tle ba fumane mesebetsi. Re ithutile gore go na le leqeme le legolo, le ha mmuso o leka ka le mafapha a ikemetseng, ba leka ka gotlhe-gotlhe o bona gore ba tlisa boemo tlasa taolo, empa dipalo di ntse di sala di le ngata. Mme karolo e nngwe ya batjha e se tlhokometse gore go qala ditabeng tse kang tsa kgwebo, boqapi, jwalo-jwalo, go ka ba hlaisetsa mesebetsi. O tla hopola he, ntle le morero ona wa spelling a business, go na le morero wane wa STEAM o laolwang kapa o ikarabelang gona lekaleng lena la dikgokahanyo, diphatlhalatso, mahlale le boqapi, o teng go bona gore o pepesa ditlhagiswa tsa batjha le boqapi ba bona ka tshetso ya UNDP. Go boetse go na le morero o mogolo o welang ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo le lekaleng lane la batjha, o ntseng o sebetsana le ditaba tse tshwanang. Jwale ke mona go na le saba gape, mme motho a ka aka ipiletsa ho karolo engwe ya batjha hore ikamahanye le ditaba tsa mofuta ona mohlomong ka ho ba

0: yona ke ya gore ge ke ne ditlhodisanong tsena re sa tsebe gore ge tla ba le batjha ba tla gapa leeto lena taba tsena ge di tsebile gong le bona nako eo moemedi wa China Lesotho a na a mametse ga batjha bana ba gapalatsa dikgwebo tsena tsa bona mme e be ke mona mo e le gore gang ga fua monyetla a fua sethala a ba sa bile a phatlhalatsa taba ena gore ka nnete ba ba gago ke ba tla China kwana ke yona ntho e ntseng gore jale e be ke leeto le re thabisitseng gagolo go ya China wa bona mme jalo ka se ba tlakisitse gore e kgologolo e ne e le gore ba beele ba le kopana le batjha ba bang gobane e ne e le batho ba masome a magago kao fela ba tswang Afrika jale ka Spelling Business Africa e shebane le taba ya mathata Afrika kao fela tsena se re e ba file monyetla wa gore ba ke ba mamele gore na naga e re karageng ke moruwa ona o bonalang gola bopotlopotlo na yona e tsamaya ka tsela e uang e boela ba thusa gapeape le gore ba be le dikamano le batjha bana ba bang sena se re go tla ba bonolo gagolo gore e re ga re ntse re ya pele ka leeto la rona e be se le ba bang ba batho ba re thusang gore ba tsamaye le rona leetong lena la rona ke gola ke botlhokwa bo bogolo ba leeto lea la China le ntle le mono ke taba gore China ke naga e ka pele-pele ntlheng tsa bokapi le kgwebo go batjha e leng gore o ba mono e ba thusitse gore e kenye tshwaetso e kenye tlhase yane re buileng ka yona gore rona seo re se batlang go baithuti kore re kenye moya wa kgwebo ebile ba ntse ba le dikolong gobane ga nga se ba tedile dikolong ka nnete gae e se ba se re emisitse gona re le saba ga ba thusa nako e ntse ba le ka ga sekolo
1: ga ko gopotse mosotho e banka jeno ke lekgetlho la phaela pele a utlwa ka saba motlhomong a qala lo mamela sealemoya le habile kae le le saba le bo mang
0: ke a leboa Spelling ya Business Africa ke mokgatlho oo o theuweng Lesotho mona o sa etseng profit mme mokgatlho ona seo e se shebileng ke gore go latela mathata o re a bonang a le teng ka gare Aforika Aforika re lemoile gore dinoko tse masome a tsheletseng legolong tsa population ya Aforika ke batjha ba dilemo di ka tlasa dilemo tse masome a mabedi a metso e metlhano mme ga o sheba taba ya tlhokalo ya mosebetsi e otla bona batjha bano gagolo empa Aforika ebile re tseba gore ke naga e nang le ditlhagiswa tse ngata tse ka tsa phedisang lebaka le etsa gore be mesebetsi ga yo ko gobane ge lemoile gore ga re na dikgwebo tse ngata re maAforika bogolo ba dikgwebo ke tsamelata kele ge ga e kgona ke nako ya gore ge ke re tshwaetse batjha ba rona ba sa le dikolong mane go tloa boemong ba dikolo tse phameng e leng high school go a tswa dikolong tse godimo e leng tsena tsa diyunibesithi jale ke mokgona re keteletseng re theya mokgatlho ona o bitsa Spelling ya Business Africa ka gore ga re fitlha maano go bona ge tshwara ditlhodisano ditlhodisano tsena ba qala pele ba peleta mantswe a amanang le kgwebo mme re buletse motšha e mong le mong a ka ga sekolo go sa tsotelena o etsa dithuto tsa kgwebo kapa thuto tse e seng tsa kgwebo ga ba qata go peleta mantswe ao pele ba boetse ba le monyetla wa gore ba tlhodisane ka gore ba gapala tsena bona ba na le toro difeng ka dikgwebo e leng ntho e bitswang business idea e be ba tla gapalatsa jalo ba tlhodisana mme bana ba qata go tlhodisana jalo ge ba nkela gore ba isa mokgatlhelong o mongwe ga ba qata go tlhodisana ebile ba gapa ge ba fa dikgau tse golo kore ba lokala dikgwebo tsa bone motlhala fela batjha bana ba tswang China a ka godimodimo o sa ntse a fumane 100,000 maluti wa bobedi 75,000 maluti wa borago 50,000 maluti mme tšhelete tseo sebile dikene diakhaonteng tsa bona ditlhatlha tsa kena be ke e tlhatlhamang fela ga re tswa ditlhodisanong mme mono mo dikeneng di kena di ntse di gola mono mo ditsetetsweng teng ga ntse di gola ge kena mokgatlhelong o mongwe wa bobedi jalo o bitswang tataiso kapa kgotsiso e le gore ke mentorship and incubation ge tlo ba batlela ditsebi kapa se ge ba batletse ditsebi nto ba tlo etsa gona jale jana mokgatlhelo wa bobedi ke wa gore ba le ba gapileng le ba sa gapang ke tala ka ba sa gapang pele ba sa gapang ge tla ba le kwetliso ye gore ba fang monyetla wa gore jale ba ka ba gapalatse gona gantle bona ne ba laikaditse gore ba tlotla ba bua eng le eng le rona e le go taba tseo tsa bona ge tlegetse bo o ditlhorisa molemong wa gore ga ba mokgatlhelong o tlhatlhamang wa ditlhodisano kapo ba yang tengwe mo ba ka ba batlang thuso tsa ditšhelete ba tla ba tsebe gore di-idea tseno tsa bona se di batla di betlhue se di diweng mo botlhe ga ge tata ka bao jale ge kena go bana ba ileng ba gapa le bona ge ba tsamaisa kwetlisong eno mme mokwetlisi ke ena a tlatla go gona re buetsa ka

0: baba ke bona ka moithuti a itseng ka nnete o malalala o tse gore jale a kale re kopa o tshele tšhelete e kana kapa o tshele tšhelete eno ka ofela ka go yena a tla tsebo ga ikalele tšhelete ena e sentse le ka ga akhaonto ya empa ka mona ka ga polokelo e ke e re itseng go banka ae a nna e bone fela na e ntse gola jwang empa se ka ba ba le monyetla wa gore a itshebedisetse yona gobane ga re batle re tletletse pele ga re kata go tsetela be ka moso re boetse ra gotla re fumana go e bana tšhelete ena ga ya ya mabakeng ane a ne re a reretse gore ele ba go ona ya bobedi mme finde ke tlamayang gore ke e tlhakise ke gore batla bana dikgwebo tsena tsa bona di boemong bo gereng di santsa di le kwaona di leng ka pitseng ga di so butswe pele batho bana ba tlo ba thusa gore dikgwebo tsena di butswe go feta go butswa ga tsona di butswe gore le ba tšhelete ena e re ba fileng yona e nyanyana di tsebo gore di kgone gore di kopele tšhelete tse dingwe megatlhelong e mengwe re na le megatlhelo e mengata golo e go ntsofanwa ditšhelete go batšha ka ra naga ka mo e tle ga di ya megatlhelong eo di tle di tsebo gore di gape di tsebo gore di gole ke leeto leo re reange lebane le lona gona jwa
1: ntate sefothane motlhomong le na le batšha ba bakae bao re kareng ba se ba batla ba le mogatlhelong o ka pelenyana na ke ba ba ga go fela ba seng ba tswa China mohlomong ba bile ba hapile tšhelete eo e tsa ntlatsetso dikgwebong tsa bona kapa hona le ba bang
0: a ka nete ba cha ba hlileng bo tlo tla ga ba tsa maisa dikotiso tsena nang ke ba le fume ke bana ba kitseng ke ba re ka gareng ke ba hapileng bana empa kana le ba bang ba mashume a magago a metso e mehlano ba o bona kitseng ke ba sa gona lo go fela ba ka ba ge bolelle ka dikgwebo tsa bona ba le ba o bona ntse re lo ba fa kwetliso le bona empa bana ba hapileng ba leshome bona le bona re lo ba fa kwetliso e fapaneng gobane kwetliso ya bona ke o tla thusa gore ge ke re ba botsa dipotso kapa re ba betle gona tšhelete e hlelelwe e sebedisa bona na e le kae ge e tsebiwang gore tšhelete e fitlhele se lona le reng la se tlhoka ke yona tsela e re tlo tsamaya ka yona
1: batšha ba ka ba kenelang ditlhodisano tse tsa Spelling a Business na ke batšha fela ba sentse ba le ka gare go kgwebo kapa ga fela ba le ka gare sekolo ditsing tsa thuto e phahameng ba ka kenela
0: a ka nnete motšha e mong le mong a sekolong jalo ka re tshwa ke gona bele je re kata go feta ntho bitswang tertiary edition e leng ena ya dikolo tsa phahameng kapa tsa university ga ko o bolelele gona bua le gantse re bua le wena re kene ka gare ge tsa yane ya di-high school mme ena di high school e sentse e kala le yona ditlhodisano tsa yona tsa mapomela ke gola di tlaba mafelo a phato kapo makalo a mphalag a lwetse
1: lesome le metso e mene la metsotso o mamedi wa Selma sa Lesotho o ntse o mametse lenaneo la re o tlolola taba le seng le tlhile le kgathetse haholo ditlhodisano tse ntate le di tshwara gafetsa ga kae
0: ditlhodisano tsena di tshwarwa gabedi e leng gore ka gara dikolo ka moo go dula go ntse o na le mesebetsi eno ya go phathana dikolo di tshwara ditlhodisano tsa botsona empa boemong ba naga ba saba re qetelela re tshwara tsena tsa tertiary kgwedi ya bone e be re tlotla re tshwara tsena tsa di-high school gona tsena kgweding ena ya phato ke tsebisa gore boemong ba tsa high school re tshwara pele ka ditereke e le gore ditereke tsetse di le lesome o tla ba le ditlhodisano ebe streke se sengwe le se sengwe se ntsha batlhodi ba batlhano batlhodi ba ba batlhano ke bona ba seng ba tla ditlhodisanong tse golo tse rereng jale ke tsanaga
1: ke ditlhodisano tse e nang le ponaletso ntate sefothane
0: aolo mmemelita ga o bone ebile ga re se re le mola go tsa mapomelo baatlhodi a se ditho tsa saba baatlhodi a se ditho tsa dikolo tsena tse kenetseng ditlhodisano baatlhodi e ba bagwebi kapa dikgwebo tse golo tse teng ka gana ga ka mona ke tsona o tla thola motlhomong tseo tsena tse fetileng ne re na le baatlhodi ba ka bang go bong kao fela ba ikemetseng ba tlhang dikgwebong tse golo gagolo mme tse e leng gore ga ka o tsebisa ka bona o tla utlwa le wena gore ga kanete ke batho ba bagolo gagolo ka gana ga ba tshepetsweng le gore ba ka tsamaisa nage
1: 2231 6429 le plus 2665 9933 plus 2665 59933 e tlile ke yone re tla kena ka yona mamedi wa Salma ya sa Lesotho ke tla nka ba babedi fela ba botse ntate sefothane dipotso godima ditaba tsena tseo a seng a ditekile ka ditaba tsa Spelling a Business

0: ditlhodisano tseo ba di tshwarang tsa bana ba dikolo o hlalositse megahlelo ka o fapakana ho ba o tla le ho ba tshorisa mohlomo no ba fa tshehetso ditabeng tsa kgwebo hore etle ebe bahwebi ba nang le ditsebo re qadile ditaba tsena re buisana le bona batho bao ba ileng ba ipabola mme ba ba le monyetla wa ho ya naheng ya China dibeke tse pedi ho ya ithuta hore na mohlomong sebakeng seo sa China e le engwe ya dinaha tseo a ileng a bontsha hore ke dinaha tse seng di batla di hatetse haholo pele ditabeng tsa kgwebo le boqapi hore na ditaba tsona di etswa ka tsela efeng sebakeng seo. E ka re bamamedi ba ro hlakile ntate Sefothane, ke a tseba hore bothata bo bonyebe hore re hokahane le wena ka mohala ona wa 22316429 e le o ba kenang ka ona ka bongata ha re phetela ditaba tsa rona ntate. Ntate Sefothane,
1: ke kopa fela ke phetela ka hore hle ka nnete re leboa Basotho, re leboa dikgwebo, re leboa lekala la thuto le makala a mang a re tsheditseng. Re bile re ipiletsa hape-hape ho dikgwebo tse ding hore re kopa ba re thuse hle ba kenye letsoho re sebetseng taba ena mmoho. Ha re lakatse ha e ka ba ya rona re le bang. Re lakatsa taba ena e tle e pharalle. Empa ke tiisa hape-hape hore ke re mme re bona e ka e ka re tsela e re tshwereng ka yona. Re lakatsa hore ka mora lemo tse tharo tse tlang re ke re supe re hetle morao re ke re bone sa ba e le e nngwe ya mekgatlo e ho thwengatse. Batjheng ho bonahala tsela e ba tsamaileng ka yona batjha dikgwebo tse ba di kentseng tshebetsong e hlile ke kgwebo tse e leng hore di atleha. Ke mokgona rereng re batlile ditsebi tse ho thweng kane le ke tsebi tse kgolo haholo. Le tlo ba tataisa, di ka ba tataisa ho fihlela ebile ba le moo ho thwengatse. Jwale re bona ka kgwebo ena e se kgona ho matha e le nngwe re ka siya moithuti enwa jwale a le mong ya ba o tsamaya le yona ho ya pele.
0: Ke leboha nako ya hao letsheareng la kajeno ka nako e kgutshwane ntate Sefothane le ka moso ntate.
1: Ke lebohile haholo mepheng di hle le bamamedi.
0: Dikgomo ntate. E leshome metsotso mamedi wa Selma sa Lesotho pele ho hora ya bobedi. Wa mphato ha re mathele moshwesho wane ho ba bolipi ba re behe sehlohlolong ka tsa boemo ba lehodimo. bekeng e fetileng ba ne ba ile ba bontsha hore lehlwa le tla ba teng ra ba ra buisana jwalo le ba ne ba lefapha la dikoduwa ho ipiletsa ho Basotho ho qoba maeto. Empa re la nna ra bona karolo e nngwe ya Basotho e ntse e ba le bothata e ameha le habile re ile ra etsa dikgoheletso hakalo ra fana ka sethala hore melaetsa e fete mme re tla nne re tswele pele ho etsa tshebetso ya rona hore re fane ka sethala hore ba nang le ditsebe ba tle ba utlwe ha o thwe se ka ya maetong lehlwa le tla kgetheha se ka etelang looting. Ntate Pusetso Nketsa o tla re fa metsotsong ena e robong pele ho hora ya bobedi hore na Basotho ba ka lebella boemo ba mofuta ofeng ba lehodimo letsatsing la kajeno. Motho ao sheba wa bona hore boemo ba lehodimo bo ntse bo tjhentjha hanyane hanyane mme ho ya nepahala hore re thetse lefapha le ikarabellang ka kotlo hore le re fe hore na re ka lebella eng. Metsotso e robedi mamedi wa Salmo ya sa Lesotho pele ho hora ya bobedi. Ha re ntse re leka jwalo hore re tle re hokane le ba lefapha la bolipi mamedi wa Salmo ya sa Lesotho, ntumelle ke boloke nako ka hore ke hetle morao metsotsong ya leshome ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi mo rileng ka qala ditaba teng lenaneong la letsatsi la kajeno. Re qadile ditaba tsa rona le monghadi Lenyatsa Kori e le ra meralo e meholo ka hare ho lekala lena la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale le boqapi a bile a ntse a tshwere jwalo ka mane ka projecting ya eGov. Tabakgolo e ne le taba ya phetolo ya lekote la kgao ya Digital Outreach Studio eo a ileng a hla a bontsha hore letsatsing la laboraro mohlomphehi letona la lena la le

lena la diphatlalatso mohlomphei Nthati Morosi o tla yetsa mono Makwanyane Square Maseru me o la hlamanolla ka botebo bo boholo gona ke tshebetso e tla sebetsa ka tsela ya sebopo sefeng ha re tloa moo re ile ra hokahana jwalo le Phala Magoteng Mofumahadi Mabohlokwa Mapikita ya ileng a refa dikateng tsa mmoka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba o bile mpejana ka jeno hodima pulo ya lekgotla le phahameng la ka leboya le tlang ho ba setrekeng sa mahalesuku sebakeng sane sa qalageng o bontshitse hore lekgotla lena le ile la qala kgweding yane ya Hlakola mme a bontsha hore hompang ho etsahala hona jwale ke hore le bulwa ka molao ha re tloha mono jwale re ile ra kena ditabeng tsena tsa spelling a business mo batjha ba ileng kamora hore ba hlole naheng ena ya Lesotho ba ileng ba ya naheng ya China nakong eno ya dibeke tse pedi ho ya ithuta ditaba tsena tsa kgwebo re phethetse ditaba tsa rona ka ditaba tsa hore re buisana le Monghadi Tefo Sefothane. Ena Sefothane, hena ke mohokahanyi wa morero ona wa spelling a business. Wa mphato ka bane ka metšhining o nhlokomedisa hore ha fumane Monghadi pusetso nketsa. Ha ke tsebe pharela ha ko re thuse hore re fumane Monghadi re Thabile Mphahama, re fumane hore na ena ebe a ka tseba hore atle a tlatsetse ditabeng tsena empa ba hlile ba tsitsinya hlooho ba ntlhokomedisa hore ba lekile ka hohle ha rena ho ba le ditaba tsa bolipi letsheareng la kajeno mme re se re re thupa ha e shape fatshe ke a tseba hore ha o ka dula o ntse o mametse selemo ya sa Lesotho manene o atlang ho latela bo wa mphato ba tla ba fumana mme ba tla tseba hore ba o behe sehlohlolong ha ke bontshe mamedi wa selemo ya sa Lesotho go letsatsing la labohlano mohlomphei tonakgolo o tla ba setrekeng sa Mafeteng Thabana Morena mo teng a tlang ho tshwara dipitso tsa setšhaba tseo a ntseng a di fana dibakeng tse fapakaneng ka hare ho naha ya Lesotho mme tabakgolo boholo ba dipitso tseo le ha o ba le tshebetso e kgolo e tla ba ditaba tsa nehelano ya motlakase sebakeng seo ha letsatsing la bone teng letona la ditaba tsa ditsela le mesebetsi e meholo jwalo mohlomphei Matjato Moteani yena a tlang ho ba sebakeng sane kapa setrekeng sane sa Qacha Snack mo le yena a tlang ho phethola lekote la gago ya tsela ke ne ke rata hore ka pele ka mong ka tsebang ho etsa ke fumana hore na ke tsela ya ho kae ke tsela ya ho tloha Matladi ho ya Lebakeng ke morero wa tsela o tlang hore ho gakolwe lekote ho phetola lekote la tsela e jwalo mme ke bontsha hore la bohlano teng mohlomphei tonakgolo o tla ba Mafeteng ntse le ditaba tsa morero wa phepelo ya motlakase metseng ha hona mono Thabana Morena setrekeng sa Mafeteng ke ne ke rata ho bitsa lebitso le na empa ke bona hore ha ke tsebe hore ke le bitse ha jwale ke taba e ke tla e lokisa ka moso e meraro metsotso mamedi wa selemo sa Lesotho lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwajane ke bile mohlophisi ka ba ka obela lenanao la go tlolla taba moyeng letshareng la kajeno lona le ne le hlahisitswe jwalo ke kgopotso pharela ke ena a ileng a o hlahisetsa ditaba tsa letsatsi la kajeno ka mane ka metšhineng teng re sebeditse jwalo le wa mphato ya boneng hore ditaba tsa rona le wena e ba tsetsweleng matsoho ena ke Justice Lekopa notefelwa ke manane ohle a tlang ho latela a sena seyalemoya ho fihlela o kopana le wa bo wa mphato mananeong a
latelang a ditaba ka ho tloa lenana o la o tloatele ho ya mechatshane hore nya botshelela o tla kopana le bona hore ba o fe hore na ba o tsharetse difeng di kgomo ba sotho.

0: Ba ne e senya tsohle ka ofela di hlahisa di hlodilwe tso mo garaba dimo a re a re fileng tsone e ba sotho ho hle mo baneng ha teng ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re ne na taba ena ya hlaha me re bolo ke tikolo ya gone ho bane ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la gona le ntile le ga lahlehela
1: ho la ba le batla bo dikhumbu mo na motho ha re ka go license na license ndo tsa fetsa di tlhong ko re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona e be bana bo itshwaro se bonyetlo o fitlala mo mo o so sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go ya go ketela o ntse taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlongwa ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo yena ke se ba tswana molao ke dikgwedi ya molao ba le babedi

0: ke bahale ba rona se ya le moyeng sa lesolo dikgomo ke di sala di eme dira dina moloitsweng ba etlanaka ba emenyeletsa ba sana tsetlokotsi ba le ga magitshwana sefako se bothuta mekianyo magetleng a bona e sala e le megeketlana e tabotswe ke sefako sa lefufu ga le dikokoswe fela le maimela ka modimo le bagale
1: ya mamero sa masalosotho tlhe ha se se gabotse seno se re kudumedise hotlotlo mo mametseng sa le masalosotho o logana teng mme ko hotlekeletso le mofuthu gatotsa mahammoho letsatsing la ka jeno tsatsing la mantaha horeng ena bobedi ho isa horeng yana ya boraro mme ya sentsa o dumedisa hle lenanong la bahali ba rona ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhakotse hlano ke ngwana yena thaka letsesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitsedi abo bantu a matsho matebele re ha o botswa ditaba ke difinkere Sesotho ha setolokwe empa ye re sedile teng ke diale ka mahlo ke qake se Africa ke teboki sesheshwe e be ke hwanka se kaota ba ke tshikiro ka ntsha ka bokaota empa ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota ta ta ta fubensaka ho ngotswe amatsho matebele me hopola lena na la bahale ba rona ke lena na o le tlhophiseditsweng jalo he ka magethe le bogabane ke matshwene rathulo me o lebela moyeng ke nna ngwaneng ena manke me tsatsela ka jeno hle mohale wa rona mamero sa masala sotho ke ntate Clifford ya tsebahalang haholo ka lebitso la Mr. Lifesaver o pholosa bophelo o baba sotho ba bangata haholo ba kulang ba tlokotsing ya go ka fellwa ke bophelo ha ba sutwa ho fumana thuso ka pele mme hangata o pholosa basotho o ba kojona di mahetleng pele ba ka fihla ditsing tsa bophelo o tsebala holo ka ho fana ka dithupelo tsa thuso ya pele leng first aid direnkeng metseng dikolong le mo batho ba bokanang ka bongata mme magautena mamelo sa masalosotho o sa tswa pholosa mme wa moimana ya sa itekanelang a qabelletswe ke lehlwa jale e se e le nako ya gore a pepe ke ditaba tsena tsa bohlokwa mme re tlo bua ka ditaba tsena letsatsing la kajeno ka lerato lena la hae setšhabeng sa basotho mme o bontsha a tsamaya ka maoto lehlweng leo mo a kopaneng le badisana ya ba o ba kopa thuso go ya pholosa moimana yeo mme re boetse re mmona hangata mo motho a kopanang le bothata ba bophelo a letseleng e ka ba a hwageya kapa ho hong kapa ho ka beyang bophelo wa motho tlokotsing a hlaga jwalo ka taba tseno tsa go fana ka thuso wa utlwa ga re be ka motho fela mamero sa masalosotho letsatsing la ka jeno mme re tlo motlotla

0: saver.
1: Ho jwalo ena ma.
0: Me Dada Clifford hle ha re utlwa letsatsi la ka jeno hore na ha re se re qoqela Mosotho ka Dada Clifford hantle re bua ka mang.
1: Ke a leboha hle wena ngwana mme ke kopa fela hanyane le nna ke re ke kopa ho leboha hore e be letsatsi la ka jeno lena le ke buang le wena ke bua lenane ho le leholo ke utlwa e le ebile ke tlelwa ke serame hobane hore e be o mpitsa mohale le nna ke utlwa e le ke thabo e kgolo empane ke sa nahana hore qetellong Ntate Clifford kapo Mr. Lifesaver o tla ba bua monana e le e mong o thweng ke bahale kannete ke kopa hle ke leboe haholo fela ka ketso e ne e le etsang. Jwalo ka ha o so tsholo hle ngwaneso, bitso la ka ke Clifford, fane ya ka ke Thabo. Ho le batho ba tla ipotsa hore na motho enwa e mabitso a hae e kang a se a Sesotho jena na o etsalang. Mme Basotho ba tlameha ba tsebe hore ke Mosotho a hlahetseng Bothabothe mane kapo seterekeng sa Bothabothe. Ha e le hantle ha eso kapo boholo ba batswadi ba ka mo re hlahang teng ke motho ke Tsime. Tsime ha mo kana hlahaswang ke be ke pate hore ehle ke motho wa Tsime. Empa he ya ba ka bodulo re fihla re tloha Tsime. Re dula hantle ka toropong ka monono moo thweng ke Makopo. Ke hona moo ke le tla phela bophelo ba ka bohle teng. Ke kene sekolo hona Bothabothe mono dikolong tseo tsa Bothabothe primary le sekolo se phahameng sa Bothabothe High School. Ha ke qeta ho qetela dithuto tsa ka tsa high school ke ile ka fetela South Africa moo teng ke ile ka ithutela tsona ditaba tsena tsa phologo kapo tsa ho pholosa maphelo kapo bophelo ba batho. Ya ba ka nnete ka morao ho mono no hore ke ithute ke qete ho etsa dithuto tseno. Ke sebeditse di-company tse ngata mme ke sebeditse merafong haholo ena ya Lesotho ke ntse ke etsa tsona ditaba tsena tsa polokeho. Ya ba Ntate Clifford ha tloha mono no o bona hore e ka nna ba Basotho ba batla ba le moraonyana ka ditsebo kapo ka taba ena ya hore ke ile ka hlokomela hore ho na le batho ba lahlehelwang ke bophelo mme ho sa hlokahale. Ya ba ke dula fatshe ke etsa kgwebo e kile ka e ngodisa kapo e ngodisiweng ka molao e yona e bitswang Life Savers and First Aid Training. Ha re sentse re utlwa mono mme ha re bua ka taba ya Life Savers re re ke yona taba ya pholo ya bophelo kapo ya maphelo. Ya ba ka nnete ke re tape kgwebo enana e ke entseng ke rerile hore e tlo mphedisa empa e ka hodimodimodimo ho yona ke hore ke tlotla ke ruta Basotho. Le ha o ka sheba mohlomong vision ya ka ke taba ya hore ke le ka re ke tlotla ke fa Basotho ditsebo hobane ke pheta ke le ka ithuta ka re hangata o tla utlwa o ntso thwe renkeng ya Bothabothe ka setopong Maseru motho ke enwa o wele ebile ka mora nako o se bile o tlolahletswe ke bophelo. Ya ba taba eno ka nnete ke ya nthuta hore ke tlameha ke bone hore Mosotho e mong le e mong o tseba ditaba tsa ho pholosa bophelo. Ke mona ka nnete mo kileng ka theha kgwebo enono le yona e ka kotloloha mme ke sebeletsa setrekeng sa Bothabothe hobane ke ne ke lakatsa hore mohlomong setreke sa rona re a tseba ha ke bue hampe hore hangata dintho di tlebe di le Maseru ha re etsa ntho e itseng re tla Maseru. Empa nna ke ile ka re a ko reng ke etsetse ka hara setreke sa Bothabothe empa mosebetsi onono o ile wa ntlatsatlatsa le naha ena ya haeso ka tsebahala ke ka ba dikgwebo tse nyane le dikgwebo tse kgolo tse ne di mpitsa hore ke tlotla ke kwetlisa tsona ditaba tsena tse amanang le taba tsa thuso ya pele e leng first aid le ditaba tsa mollo. A kgola ke yona mme ntho e bang mohlomong ke mosebetsi wa ka kapa ke ntho e ntse ke etsa hona jwale.
0: O hlakile Ntate Clifford jwale ha ke utlwa hore na e ke feng taba ya mantlha ya ileng ya o susumetsa hore o ithute ka ditaba tse tsa thuso ya pele?
1: Ke hopola hona ha ne ke le sekolong ne ke etsa ntho bitswang basic life support ha ke ne ke qala ho etsa. Ke ile ka botswa potso ena ya hore na hobaneng ke batla ho tla ithuta ditaba tsa basic life support kapa taba tsa ho pholosa bophelo. Karabo ya ka e laba hore ke ukwa ke utlwa bohloko tsela eo ke bonang dintho re di etsang ka teng hae. Tsela eo e ke tsebang le hore ho na le Basotho ba nang le lerato ba e leng hore ha o ka tho ho na le kotsi monono ka nnete mme ba fitlha ba nka motho hore na ba mo lematsa hore na ba mo etsa jwang hore na ba mo qetela fela koloi e tla ema monono motho o tla kenywa ka hara 4+1 kapo koloing ya boithatelo bo botle. Ya ba ke re taba enana ka nnete e kotsi haholo ntho tse ntse re di bone tsa hore ha re ntse re tshwara batho ka mokgwa e bang mohlomong ha rena ditsebo re a ba lematsa. Ba bangata batho mohlomong bo tla fumana hona jwale ba qhwadile ba holofetse ba dutse hodima di-wheelchair. Empa ya ba ke re ke batla ho etsa ditaba tsenana hobane

0: re tlotla re fetola tsela eo re sebetsang dintho ka teng. Ke re tlotla re re ha hona le kotsi, batho ba ke ba atamelo ka mokgone paetseng. E tle ke re ha hona le motho e bang mohlomong o fumane bokulo ba tshohanyetso, tle ke di etse ka mokgwa o fapaneng. Hantlentle, that was my intention. E le ha ba yona taba ya ka e kereng tsela eo Lesotho re bonang ho hlaha dintho tse ngata ka teng, tseo ebile ke belaelang hore morao haholo ha o tluwa ditabeng tsena tsa tshohanyetso tsa emergency. Nke ke tlotla ke leka ke bone hore na nka di fetola jwang.
1: Mme se se reng Ntate Clifford ka taba ya bohlokwa ba thuso ya pele?
0: Ke ke bui mme ke re batho hangata ke hlokomela thuso ya bohlokwa ba thuso ya pele ha ho na le ntho e etsahalang. Ha o ntso o bua kapa ke ntse ke bua le batho, hangata o tla utlwa ba sa utlwohang, o tla bona ba sa bone. Kutlwisiswa e le hore dipetlele di teng, motho o tla isa sepetlele. Jwale ke ba hlalosetsa ke re, la tseba ha e le nna kapa e le ka nna, e ka re hantle motho e mong le mong a ka tseba taba tsa thuso ya pele. Hobaneng bophelo mme bo ya lahleha weseng metsotswang, di-seconds di ngata ha fela motho enwa kekeng a ba atamelwa ka mokgwa o nepahetseng. Ha fela ho ka dieuwa hore mohlomong a fuwe thuso e potlakileng ka pelenyana, bophelo bona bo tlotla bo etsa jwang, bo ya lahleha. Empa ka be ke bontsha ke ho bohlokwa hore motho e mong le mong a tsebe, e le hore hosane ha o ka ba le motho e bang a ka gangwa, go gangwa le gore ke pompong fela, go gangwa ke ntho o e jang fela, e ka ama bophelo ba gago. Jwale ke bontsha ke re go bohlokwa hore motho e mong le mong a etsebe. Mme ne ke tlatabeng ena e ne ke bua ka yona, ke ne ke re ke ithutile hore batho ha re bua ka taba ya thuso ya pele ha ba e utlwisise, ba bang ba ntse ba diya ho e utlwisisa hore a ntate thaa re tla isa motho sepetlele. Empa ba tlile ba tseba hore hanyenyana fela mohlomong ho ka ba le ntho e bang re ka dieha ho pholosa bophelo ba motho, ba tsebe hore motho bophelo bona bo tlotla ba lahleha. Thuso ya pele ke ntho e bohlokwa haholo. Le wena ka mokgwa o tshwanang, ha e le monana tsatsing lenana mohlomong le lona le Radio Lesotho le re tlotla Ntate Thaa e ba mohale. Ke mohale hobane kapo tsatsing lenana ke bitswa mohale hobane ho na le seo ke se entseng ka ho etsa jwang, ka ho kgolosa bophelo, a ke wa utlwisa mme. So le wena ka nako nngwe o le mono mo o theohetseng teng, o ka ba le moetsi ka radiong, I'm telling you, o tlo ba le ha o kekeng ya ba jwale o tlo tla o lefatshe re le ya o bona. Empa taba eno ya hore ntho o e entseng o pholositse bophelo ba motho, o tsebe ho wena e bolela ntho e kgolo haholo. O tlo ikotla sefuba o le motho o re le nna ke ile ka pholosa bophelo ba motho. Ho pholosa bophelo mme ga o ntho e thabisang jwalo ka eno. Ho monate ha e kare motho a na le bothata a tsietsehile monong, ebe wena o pholosa bophelo ba le wena o tla iphumana o le a hero, o le mohale ka bo wena hore bophelo bona ke bopholosa.
1: Taba ya bohlokwa ke eo Ntate Clifford. Mme ha kutlwa rona hara ditaba tseo kopanang le tsona tsa tshohanyetso, ke difeng tse ka sehlohong tseo kopanang le tsona hangata?
0: Keme, dintho di ngata mme tse bang di a etsahala bophelong mona. E ka ba bona bokulo ba tshohanyetso. E ka ba motho e bang mohlomong jwalo ka ha ke rona jena re nakong ena ya mariha. Mo re tsebang hore batho o tlo utlwa ho sothwe motho a itseng o tshele, motho a itseng o tshisiwe ke metsi kapa o tshisiwe ke mollo. Tse ding tsa tsona ke tsona tsena tsa hore ho na le ona mafu anana a bang mohlomong ke bokulo bo motho a santse a na le bona. O ka fumana ho na le batho ba re reng ba na le asthma. O ka fumana ho na le batho ba re reng mohlomong o phela ka high blood. O ka fumana re rona le motho e mong a phelang ka tswekere. So ke tsona dintho tse ngata tseo o tla fumana di a etsahala. Tse mona tse ke e kere hangata ha ke etsa thuto, ke etsa thuto hore le motho e mong le mong a itsebe. Motho e mong le mong a tsebe ho tseba bana. Ho na le batho ba bang ba ntse ba itsamaela. Wa tsa ho ikela hodimo le tlase, motho wa batho ha a tsebe hore ke na le high blood. Ha a tsebe hore ke na le low blood. Ke mang le mo e tla re Mosotho e mong yena ha a fihla, ebe jwale instate ya hore o thusa motho ena ho latela bothata ba nang le bona. Ebe o fumana hore re ntse re etsa ntho etsang jwang, e fapaneng ntho ka thoko. So mme di ngata haholo diqholotso tseo re kopanang le tsona, bothata bo re kopanang le bona ba batho ba e leng hore ba na le bokulo ba tshohanyetso.
1: Mme boemong ba ditaba tsena hoba ke utlwisisa hore di batla di ferekanya le maikutlong. Like o dula o theotse maikutlo jwang boemong ba taba e thusang e ka bang ya tlokotsi e pakeng tsa lefu le bophelo?
0: Ke a leboha. Taba enana e boima haholo hobane ka hara tse ding tsa di-principles kapa tsa dintho tse re buang ka tsona ha re pholosa bophelo, o tla utlwa re ntse re ke tlatla ke hlalosa hantle e le hore momamedi e mong le mong a tsebe ho utlwa.

0: qala fela o ya mane no o re go baneng ke lo fana ka thuso ya pele o re ke lo fana ka thuso ya pele go baneng ke batla go etsang ke batla go preserve bophelo kapa ke batla go folosa bophelo mane mo re reng hangata di principles tsa gone re tla uka gere motho a jolo tlame ya be cool a be calm a be collected ha re bua ka go cool tshege o thole maikutlo go thu ho thata go thu go ke ntle e kotsi mpa ntho ya bohlokwa o tlameha o etse jwang o theole maikutlo gobane ke batla o theole maikutlo kapa rere ka dinako tsotlhe ka theole maikutlo ke gobane ga o ka etsa dintho ka maikutlo a phagameng ga o ka etsa dintho motlhomong o tshwile o tlo keteletse le wena ka mokgwa o tshwanang o sobile ebile o bile letlhatsitse so o tlameha ga o qala fela o ya go motho ke a tseba dintho tse dingwe ke e jetse batho bangata ke re dintho tse dingwe di a tshosa ga re tlo iphapanyetsa tsona ga o fitlha kotsing ya koloi ga o ikgethele gona koloi na e tla o etsa jwang empa ga o ya monono o tlameya o ye o theotse maikutlo o tlameya o ye o theotse letswatsi gobane ga o sa etse jalo nthwane yo o batlang go e achiever yane yo o batlang gore ke batla go e fitlhela gore bophelo ke bopholosi ga o tlotla o etsa go latela maikutlo o leng go yone empa ke taba yang ya go ipolelela ga o na le medication mme e kereng o teng e kereng jalo o tlameya o nwe dipidisi mo le mongwe wa o theola maikutlo ga gao fela ke taba gore ga o ya monono wa ipolelela wa itswetsa gore gore o fumane gore na ke ntweng ba tseba a gola le batho ba bangwe bankiteng ka bua ka bona sesole jalo ga se ya mosebetsing se a ipolelela and-e se ipolelela le gore na e be ke a gutlha kapa ga ke gutlhe but qetelelong ke batla go achiever ntho enane e ke batlang go e achiever ya gore ke batla go tlhaga ke lo atleya nthong eno ke batlang go etsa ke taba ya boipolelelo mme ke taba ya boitswetso fela gore ntho ena ke tlhoka go etsa and ga o tlhoka go etsa o tla etsa o theotse maikutlo
1: Mamari wa selema sa Lesotho e mashume a mabedi a metso e tsheletseng metsotso re fraletse hora ya bobedi re ntse re le hola bahale ba rona letsatsing lena la ka jeno mme nda le Clifford ke kopa ho botsa rona e be bakeng sa hore motho a tsebe ho ba letsebo ke ditaba difitse ka sehlohlolong like the basic first aid skills tseo motho a tlameng ho ba letsona
0: ha re bua ka taba e ntho eno se o e buile re ireng ke basic ye o tla fumana gore ka nako nngwe re e bitsa basic but ke ntho golo basic ke mona mo rereng gangata di-first aid di na di-level tsa teng re tlabe re na le enono e nyenyana ka lomane mo ebe resente re fitela jwalo but ga fela mme o ka tseba fela gore na bophelo na keng na motho gore a tla tseba gore a tla phele na o tlameye o etse jwang ke yona ntho o tlamehileng go e tsebe ka gara basic first aid o tlo fumana gore re tlo tla go tlhokometsa gore na ga motho a sa tshisiwe ke metsi o tlameya o mo thuse jwang ga motho o ka tho o agile obane ga ngata o tla utlwa ga o ntse o bua ditaba e mong le mongwe o agile gomme ngwe agea gona o tlo fumana gore go go ngata and-e ga a dikopane ga re tsebe gore na ga motho a agile re tlameye re mo etse jwang so ra ba ruta ra o tlameya o tsebe na ga motho a agile re o etsa jwang yone ene ya o hatsela ke a tseba mme o tla etsa gore re tlotla re kena go yona re tlotla re bua ka yona taba ene e tsaetseng gore e be letsatsi la ka jeno ka go fetisisa e be ke yona gola e ntseileng mona go hatsela gagolo go kotsi gagolo ke male mo ke le kare ga ile ga ke nagana gore gotho batho ba tshwaseile letlhoi ga ke nagana gore ba tlo ipolaelwa ke serame fela ya ba ereng ka riske so go botlhokwa go tseba gorena ga motho a gatsetse na o mo thusa jwang go botlhokwa go tseba gorena ga motho a gangwe na o mo thusa jwang ke le ka utlwa botlhoko mao ba monana strekeng se seng mothe bo ntate ba nentse ba ja ntate mongwe le a gangwa ke nama ga ba ka ba mo thusa gobane ka nako nngwe ga ba bone kotsi enono e bang ya tla banka fela gore a motho enona e ka nna ba o ja golo wa gale ke gore ke dintho tse malatse re di buang so empa ga o tseba gorena ngwana gago motho a mogolo ntate wa gago na ga sa gangwe na o mo thusa jwang so ke tsona gola dintho tse re keteletseng re di kena ka gara basic go na le nako ene be ke bua le wena re bua ka taba e nang le fula pelo mane mo ne re bua ka taba ya gona a pelo e tsosolosa jwang taba eno e botlhokwa gagolo ke eo e ke e kere le ga fela o sa tsebe first aid le yona ga o ka tseba ditaba tsa gona pelo ga e be ile ya ema na re e tsosolosa jwang na re tlameye re etse ke tsona dintho tse re buang ka tsona metse ka gara basic a gola taba e nngwe e bang ga e be ga ke a ya rabela gantle ke gore na o tlhoka motlhomong le wena o bona le qualification e feng gore o tsebe first aid mme gore na motho o tswa sekolong gore na o ipaleletse one gore na o ipaleletse two ga fela go bontsha dintho tse enong tse banka go bontsha tsona o tla etsa polosa bophelo ga e tlhoke any qualification taba ya basic first aid e ka etswa ke motho e mong le mong
1: ke diphoso difeng tseo batho ba atisang go di etsa ga ba leka go thusa motho ya lemetseng
0: di ngata gagolo wena ngwaneso empa ya bohlokwa ke ene e

0: o tla fumana re bonahala haholo mane mo eleng gore dikoloi di tshaisane, o tla fumana re bonahala haholo mane mo e bang dikoloi di dietse batho. Ke yane e kereng re utlwisise fela gore motho eno ga a tswa ka koloing ka monana o tlameha a potlakele sepedile. Ga o go watla o le Mr. Life Saver re bona o senya nako. No, phoso e re etsang ke yone eno e tla go sane le wena ga o bua o go ke ga potlakisetsa motho sepetlele mane a ko bone madi a tletseng ka gara koloi yaka. That size fa ntse phoso e golo agolo ya gore o ne o bona fela motho a ne a tlameha go ya sepetlele ebe madi o a tloeletse a etsa jwang a ya tswa. Madi a botlhokwa gagolo. Batho ba bangata ba latlhetsweng ke bophelo mme e ka ba motho e bang motlhomong o ile koloing kapa ke motho o thong o thuntswe kapa o etsetswa ntho e bang e gologolo e tsagalang mone ko o latlhelwa ke madi. E le gore kege e sentse e le phoso go nka motho re montsha ka koloi re mo isa sepetlele a ntse a tswa madi. O tla fumana gore o batla le go ganna mogano e bang le wena o beya bophelo ba gao tlo kotsing gobane motho ya ne o monkileng yano wa Modimo le ketso ene ya Modimo o batlang go e etsa ya gore mo potlakisetse sepetlele o tlo fumana gore jalo o ganna gampe o se o jaile koloi madi a na a phokotselang a tswa gagolo fela. Ke phoso e golo go nka motho sebakeng sa ketsalo a ntse a tswa madi re sa thiba. Ya bobedi ke mokgwa wa go nka fela. Motho mme ga a sa wele a wele koloing kapa a dilwe ke pere kapa entse jwang mokgwa o monka yeo ke e bone gore lerato lena le re le etsang lena re tlebe re batla go mokakasa ka yone ke re etsa diphoso gona gona gona gona gona batho ba kgwadile batho ba golofetse ke tsela eo batho ba bankang ka teng. So ke diphoso tse ngata tseo re di bonang tseo di etswang empa ke re dintho batho ba di etsa kang ba di etsa ka lerato. Motho o a ba etsa ketso eno ya re ba tseba ga ke etsa tjena ke pholosa motho o ko o maketse ga o fitlha ka mokodi sepetlele e be ngaka e fitlha ya mocheck-a fela a netefatsa gore motho ona o sa latlhetswe ke bophelo o tlo botsa gobane motho ona ke fitlhang tse a phela mona a ba o jwetsa gore motho ona o le a tswa madi a mangata. So dintho tse re tla di etsa kapo tseo tse ke tlokela ka tsa gore qetellong ke tle ke di fitlhele ke yone eno ya go tla ba bontsha le gona madi ga a tswana ga a thiba jwang motho ga a le motho ntse ke bontsha batho ba tseba Facebookong ba le latelang ke a ba bontsha gona motho le monka jwang motho le montsha jwang ka koloi gobane ke thutile gore a e ka nnete rona re monka fela jalo ka e kae ka re re nketse le ga e se le phofo fela e be re monkile ka nkena le ka nkena tsela eo e re nkang batho ka yone e kotsi gagolo ke yona e ntse e tsa gore batho ba etse jwang ba latlhelwe ke bophelo.
1: Mamari wa selemo sa Lesotho e 29:09 metsotso re a re lebile goreng ya boraro. E bang o na le potso o ka kena nomorong ya +26659933 kapo Facebook o itumeleng Manka +26659933 ka ona mo o ka kenang teng e bang o tshwaela ditabeng tsa rona kapo o na le potso ditabeng tsa rona kapo wa kena lebotelela Facebook mane go itumele Manka o ka sia molaetsa wa gao gona mo. Bohlokwa ba CPR ke bofe ntate Clifford mme ke mang ya tshwanetseng go tseba taba tsa CPR?
0: CPR e botlhokwa gagolo mme jalo ka ga re bitsa CPR gola mosotho wa mametseng o tlameya utlwe gona CPR ke CPR ha e feleletse mme re e bitsa C e emetse cardio, P ya emela pulmonary, R ya emela resuscitation. E le gore ga re bua ka cardio re bua kang ka pelo, ga re bua ka pulmonary re bua ka taba ya go hema kapa ntho tse amanang le taba tsa bo matshwafo. And then the word resuscitation e bolela fela go revive kapa go rikgutlisetsa. E le gore e tla tabeng yane e ke e buang ka yona mme e ke reng hangata o tla fumana o ntse o thwe motho ke ona o wele ka mona ka setopong ka mona kapa gotho o agile o fumana gore motho eo ga akgeya pelo e entse jwang e eme and ga pelo e eme re tlameya re e thuse gore re resuscitate re e gotlisetse gore e gotle maaneng ke le ka e bua nako e feileng e ke kere ke taba ya go sheba fela bogale batho ba tseba gore ba di rutiweng o tla bona ba tshwara bo motho molaleng mona ba batla go utlwa gorena motho a po ntse o le teng. So dintho tsenana kgafetsa le kgafetsa go etswa boithuto go a shejwa gorena ke eng e ka etsang gore ga mme a ka wela moo e be pelo e eme re mo thuse ka pelengyana se re re fela o ka fitlha go yena o a fumana gore ga a heme motho a kgeileng basotho ba tlameye ba tsebe go tlameye a nna hema ga o kala fela o se o fitlha go yena o fumana gore ga a heme ke batla ke ibue ka bokhutshwane kore fela re tlameye re etse jwa to resuscitate re tlameye re gotlise pelo yana o tlo e gotisa jwa ka gore fela o tle sefubeng sa gae mo dipakeng tsa matswele monono ka matso a gago o mo pompe ke puo e tlwaelileng ka nako nngwe re tla e bontsha motlhomong re tlabe re le mo bonagalang gore na etsewa but pompa pele yono bane ga o e pompa o ithusa gore madi a ne e bang pelo ile ya ema ge a thusa gore madi a tsamaye a ye bokong. So CPR yalo ka ga ke tsholo motho e mong le e mong e ka ba ngwana sekolo

0: e ka ba modisana e ka ba motho a ganna 4 plus 1 o tlamela a tsebe CPR go bana ba bangata bana bo bona ba lahletswe ke bophelo o ntse o thoba agile ga tinyane ha ba agile
1: taba ya bohlokwa ntate Clifford mme ha ke utlwa gore na o kile wa tobana le boemo bo taba ye ya thuso ya pele e ileng etsa phetoho mothong ya pakeng tsa lefu le bophelo o ko re qoqele nalane ya boemo bo e bang o kile a tobana le bona ge ke re utlwe leeto leno
0: dingata haholo ngwaneso dingata haholo empa a gola
1: a tsa ke bone nare Clifford ke a utlwa ntate wa ka gore le ga di lenga go na le tse mona tse o tlo utlwa gore ke di entse di lengata but tse memorable tse mona tse o tla utlwa gore ga di itse ke di gopola gagolo go feta tse ngata
0: exactly me eya me a gola ke ne ke re ke batla gola ke tle ke bue ka tse pedi kapa tse tharo empa ya pele ke ya gore ke gopola ka nako nngwe go na le batho ba lwetsa mosebetsi thabeng yane ya gamopedi yane batho ba tsebang bothabothe ba tsebana thaba gamopedi jwang ke a bona ba gotle le bosibo e ne bile e le motho e mong a tlhagang nageng ya China batho bana mme ba theoile jwalo ga ba fitlha a fitlha a kgatinya le monama a tsamayang ke selomo o le a fitlha ga tlabana selomong mono ba nnete batho ba motseng mo ke ba leka gore ba le ba thusa but ba ile ba tlholega ka letlhogonono go ile a ba le motho a tsebang ntate Clifford a ge ntate re na le bothata mona fela a re sa tswana a re tshwara motho kae taba e nne le botlhokwa gagolo mme gobane goja fela ga ba ka ba gopola gore ba mpitse ba ne ba tlholeile ba sa tsebena ba etsa jwang motho enono le gona jele keketso ke reka ba latlhetswe ke bophelo go latela selomo sa ana o ile go sona o ne a o ile selomong se sedi a sa a sa tshwarwe a sa thetse go gang ga a thetswe a bokolola jale batho ga ba ka la motho a le jalo fela ba tshaba go mo tshwara e le ba taba e kele ka e bona gore na gobaneng ke batla gore motho e mongwe le mongwe a tsene taba tsa thuso ya pele mme ka labone ga ke sa fose go ile go a ba le ke ga e se labone ke labogago ke kopa tlotlong go potse o ile wa kgethe ya letlhwa gagolo mo e bang ge le ga utlwa ka go fela marangrang mone ya ba ditaba tsa gore ambulance ke yane jwale e tshwaseile letlhwe manene and-e e nkile bakudi ge ke ne marangrang ka batla go batla o tseba gore na o e tsala jwa o fitlheletse ebile nna ke kopa le mpe dinomoro tsa batho bano ba teng mone nke ke utlwe gobane nna ke bothabothe yes it's not safe ga o tsamaye na nka fitlha jwang mono ke tsama ka nnete ba kene batho ba bangwe ba ba tseba o fitlheletse ebile ke letsetsa dingaka tse dingwe ka ba dingaka dimpha dinomoro tsa dingaka tse mogotlong anete dingaka tsa mogotlong le tsona ba ne ba sa tlo batho tse dinomoro tsaka ya ba ba nletsetsa ba bua gore ela ntate e tlile bothata bo teng mane mo teng mane ke ile ka re fela go bona ke lo leka go na ke tla etsa jwang o tlo gopole mme re itse letlhwane le kgethi ya ene re a tsebana mo teng na o jwang a letlhwa le kgethi ke ile ka re fela ka jwetsa bana ka re gona bale ke ya tsamaya ke lo leka go bona gore na nka pholosa bophelo bona ba batho ba ne ba mane ka nako enono ke tseba fela gore batho ba tshwaseile ga re tsebe le boemo na ke bofeng empa ganyenyana ga ntse ke bua ke le ka utlwa gore go na le mme e bang motlhomong ke mme a lebeleletseng ngwana ebile e ka nna ba boemo ba gae jale bo west west was ka nete itse ga sentse ke tsamaye ke tlo fitlha mo teng manene ke mo ke bona gore a ka nnete le nna kolo enana e ke ke ya ba fitlha mo batho ba na ba leng teng go bete gore ke isietse le mona gore bothata bo ka tlhagang nna ke tle ke tseo kolo e yaka ga ya kwalelwa ke letlhwa letlhwane le kgethe gagolo ke le ka ipolelela fela ka re I'm doing this kapo ke a etsa taba ena go ne o le boima ke le ka tsamaya ka gara letlhwa le kgetheyang gagolo le ne ke tlameya ke tsamaye ke inamisitse tlhogo ke tsamaya ka maoto ke batla go lopholosa bophelo ba nene ke letsitse gangata ntse ke ba lwetsa kere ga o bobebe but ke tlo tla ke fitlha mono mo leleng teng ke kopa gore le mamelele ka nete mme ke tsamaile distance eno e telele ke moepa o mogolo ke letlhwa ke moya ke ntho tsena kao fela ke tsamaile ke tsamaile go fitlheletse jale ke bona gore gai e tlile go gole mo ke tswang gole mo ke yang ga nnete ga ke letseleng kae-kae kabe ke bona bontate bana ba badisana ba hweleditse ele ka nako eno yo o hweletsang go echo ga ba utlwile utlwa ba katla ka hweletsa golo ka ba kopa mono ela ba nna ba eso a ke ratabeleng re lo thusanang go na le bothata mane ba ne ba na le necessity ya go bua nnete empa itse ga ke go bona o ele ke kopa gore ke mosebetsing tona ke tla le patala beng ba katleng potlaka letleng a nnete batho ba bana ba batho ba ile ba tla ba matha ka tsamaile le bona ka nnete renye lo wa thaba eno le bona o fitlheleletse mme ge lo tlhaelela magoe bang ambulance e stakile ga re fitlha ambulance monono ke buile le ke fumane mme wa paramedic ke fumane ntate wa driver-a le bakudi ba babedi ga ke fitlha go bona itse ga ba mpona ke tlhaelela mme e la ba ntho mone e ke kere e botlhoko mo

0: motshiana e bona ya batho ba ile ba re wa tsaba bophelo ke bo re a bo bona o ba ke nna motho wa pelana fihla go bona ha ke fihla mo ono ke le kare ba tabe sugetsa jwang batho bana ka tlamega ba tlose mana kolo yene yona ha o sana mo itlo ya di empa ha re prioritize mbophelo ka ba botsa gona ba kudi ba gone ba jwang ke le ka bolella gore mme no a lebelletse ngwana ke yena a sa phelang hantle ke yena a batlang bophelo ba ha e bo le tlokotsing a go ntate o ntse gona go bua e bile bana hana gore ha ka tshetswa a ka tsama ka be ke re no ha re nke mme ge motlose mona ma a leng teng ela ka e kare ke bua history gore na re mo nka jwa ke ga a don't worry kolo yena ya go betseng go yona ke yone e re tlo mothola ka yona mana e leng stretcher stretcher ga sena na pele ke sentse ka koloi ne ke nyiloile le dintho tse bitswang di-emergency blanket dikobo tsena tse apeswang batho ba hatsetseng ne sentse ke nyiloile le tsona ke tseba gona boye mona bo jwang ka tlameya jwale ke kenye thuto go badisana bane ba eso bane bane a ke re ga ba shona re tlotla reetsa ka nnete ke delegator gore e mong a tlae kae e mong a tlae kae e mong a tlae kae e mong a tlae kae ka nnete re ntshitse mokudu wa rona mme o notse bobebe o thoa ka stretcher ka mono empa kabe ke re ka gobane ke nna mongata ba enana and ke batla go pholosa bophelo bona ba mmenwana nna ke tla lo ema ka pele go ema ka pele ne le risk e golo wa golo bane stretcher ga sane ga se theowa le a batho ba se tshwere matlhakoreng monana se ya go phusa empa wele ga ke batle gore se re sie ke tlameya ke se support-e ka mmele wa ka ke etse ntho nngwe le nngwe ke shebile pele ke ya mo kereng bophelo bona bo tlotla bopholoso kgethe o ile jalo in short mme ke le ga latlha founu ka gara letlhwa ka mono ya ba jwale se re tlameya re batlane le founu ya ba ke a etela le yona ke icon e ya re tloeleng founu empa modimo ka gobane ke modimo e itse nakong e re etelang re fumana gore e kene ka gara letlhwa e ya bonagala mono mo e keneng teng re ile ra e thola ga tsamaya ka nnete la ba leeto le boima gagolo mo ne re tsamaya re gefutsa gobane jale re a theosetsa mokudu o boima mokudu wa opelwa mokudu wa lla re ntse re tlameya re gopole gore motho enwa ke motho enwa empa wela ga re ntse re mosheba re ntse re bona gore motho enwa o jwa bophelo ba ga e bona bo ntse bo ba tlokotsing ka nnete mme re phusile trole ya rona ga e phusa ga e phusa ka nako eno le batho ba ne ba nthusang be ke ba kopileng ba sentse ba complaina le ka taba ya gore ga ba nagana na a re ya kae ke go ile ke manna ba eso we ha ke mo sotho ha ga mo pholosi ka nnete ba ba le pelo e ntle bana ba ba modimo o fihlelletse go lo fihla mo note ambulance e ya hla ka nnete ga re tlo hlalela ambulance re fumana ambulance ya bobedi e stakile le yona ke le ga ga go ba ne be ke bo madi ba be ba empa ka rela ha re tloile ambulance ena e tla re thola e be tla tswa mona ha re tsamaye ge e mogele insure e tla gala ha re kopa dikoloi di tla fihla mme re theuile ka yena ke ntse ke pheta ke re bomme le bontate ba mametseng ba tseba mmoteng le koloi ka nako nngwe e ka theowa monono e nkga diphetse o fumane e kubelela go latela metheo yone e batho ba gatang mariki jwale rona re theowa ka ntho e senang mariki mariki ke nna ka pele ka ma re theoile ka ena o fitlheletse re le o fitlha koloing ke letsitse ka nnete ke kopa dithuso ke rela se re fitlhe sebaka se ke naanang gore ka nna ba se bolokeile ke kopa koloi e tlang e tlo monka ka pelenyana go tlo bontse o arengwa ka nnete bane dikoloi ga dii ach ke bua le mme wa parame ke re mme mme ha a tlameya a tlotla dula ka koloing e kareng e nana a dula ka morago but wele ke ile ka ya go ena kare mme waka ke kopa o ntshwarele ke tlo o beya ka koloing ya ka ke tlo o beya setulong se ka morago ke a tseba o tlameya ebe o botse mpa jale e re ko o tlose sebakeng sena bane o ne a sa gatsela a sa gatsetse gagolo ke mo kentse ka koloing ya ka re siile stretcher ka mone re kopile batho ba gore mmepabampe ba siise mo tebong o mong monono ke ganna koloi ke shebile yena ke tsamaya le paramedici le yena ke mo shebile gobane le yena o ne a sa gatsetse ga nnete mme ke tsamaile jwalo feleletse ke lo fitlha sepetleleng sa bothabothe ga e fitlha sepetleleng sa bothabothe ga ke so bone kamoelo e mofuthu ga kalo e ba ileng ba eetsa go a phasaphaswa ka monono gwa nkuwa mokudi go a bitswa dingaka ka telenyane go a shejwa mme wa fumana gore boemo ba mme ke boemo bo etlileng bo tlhokang gore jalo ka ga na santse a tlositse mogotlong a tliswa masego e ne tlamehile be galampe e be o masego mme o sa thusiwe empa mme etlhile bothata ba ga e bo bogolo gagolo ga ke tloa mono ke tloile go bitswa ambulance ambulance e tlotla eng ka mme mo isa sepetlele ga ba ka ba sokola ke sure ba le ba fumana ambulance mme o sepetlele o masego ga ke bua le wena o ntse a le tshepong mona yes mme ga bophelo ba gae ga bo gantle wa bona gore mme ga a gantle empa gobane o fitlhile matsong a dingaka le ga ntse re bua jena o fitlhile matsong a dingaka o utlwa ke le motlotlo gagolo gore I managed kapo we manage ka thuso ya batho botlhe be ke le ka kopa gore ba nthusa gore e be letsatsing lenana mme bophelo ba gae bo bolokeile se ke gapela gore bophelo ba mme botle bo bolokee a tla tsebe gore na gantlentle go ile wa e tsagalang ka ena o theoile sebakeng sefeng mpa ga o ka ba a se leeto le monate mme
1: hele taba e seng monate mpa ya botlhokwa e pholositseng bophelo e monate gobane bophelo bo qeteletse bo bolokegile ba mme eno ntate Clifford mme sena se re o etsa phetogo e kgolo ka ga rona ga Lesotho setšhabeng sa bas

0: Mamro sa masala soto e le shumele metso tsheletseng metsotso re ya re lebile horeng ya boraro ke bona ho nona le mohala ono ke yena fela jwalo ka utlwa go ditaba tsena ha di hloki ke dikene ha re ho hang +2665993 ke hona moka kena nteng he mamro sa masala soto hle e bang ona le potso ka potlatsetso ditabeng tsa ntate Clifford tsa tsin la ka jeno e leng yena mohale wa rona letsatsing lena la ka jeno +2665993 ke hona moka kena nteng ka pokene ka mane ka Facebook ho itumeleng manka. Tla tle fa ha kutlo gona dintho tsa mantla tso dulang o di tshwere ha o tsa matseleng tsa thuso ya pele ke di fe.
1: Ha ke hloke first aid kit mme. First aid kit ya ka e dula e tletse dintho tse ba mohlomong ke tsona tlhoko. Tse ka reng ha o ka fana motho a go beile e be ke a mothusa, ke a motlamisa hang ka tswa madi e be ke moetsa jwalo. Empa o tlo fumana hore ka dinako tse ding ho na le dintho tse mona tse rereng, e tlameha e be dintho tse rereng di ba extra. O tla fumana ka nako nngwe ntse ke na le kobonyana, ke na le bo maplankanyana. Hobaneng ke etsa jwalo? Ke hobane dintho tsena o tlo hopole mme tse ke tlabe ke di etsa tseleng. Ha ke o thola o diwe ke koloi tseleng mo ha ke tlo tla ko patadisa ke etsa ka pelo e ntle fela ke re e re ke pholose bophelo bona this size dintho tse ding tse ke di etse gobane jwale for me go refila dintho ke nna ke ya shopong ke lo reka first aid kit ya ka gore e dule e tletse but tse ding ka gobane jwale with the experience e motho o sona le yone se re improvisa se re etsetsa tse mona tse re reng e se ka ba ba dintho tse mona tse re kareng di a rekuwa e be dintho tse mona tse cheapinyana motlala fela hangata o tla fumana ke e sebedisa ke recommenda gore ka koloing ya ka kapo ka ga mokotlana wa ka di-pads di be teng di tsona di-sanitary pads tseo di tsebang gobaneng ke batla di be teng ke gobane di-cheap empa pad e ka pholosa motho ga motho eno a tswa madi ke re fumane gore ke motlamisitse ka yone gore fela madi a na etsewang a kwalege ga o gore o tla fumana ka nako nngwe ke tsamaya bo ka maplanka kapo dithupa o mmane ke nkile thupa monono ke thona ka le dithupa tsa di-ice cream
0: ale tlhefato sa le gona mo ntate wa ka o kore ke nke mohala e ka go teng ka kwano radio dumela
2: hijeriaka
0: ntate
2: ee le ntate tlife ka mo
0: ntate
1: ntate
2: ntate dipholo
0: ee ntate dipholo
2: a empa fela ke theoletsa ehlile sena sa ntsa o fa sona hijeriaka o hlile o sona gotlhe ka nnete o re thusa haholo e ithuta dintho tse ngata go mohaleng wa rona re dula re makalla bohlale bo modimo wa mofileng bona ka mehla soo re thabile haholo ke a kgola potso e ke batlang gore fela ke e botsetse ba bantsi gore na ga ke ya re gopotsa ona ke bonyane le montse ka endate Clifford motho a ka a fuwang thupelo ke bonyane motho a mo kae na e kgetha nkukapere na e kgetha lekaikgo ngwana e 2000 le seya ko rebe mothwale modikae e a ka fumanang gore motlhala e bang o tlame a o sala le mogonwae ebe motho wa leseletse ka batho ba le modikae gore a opele gore bonyane a tsebe gorena a ka etsa bang go fana ka thuso ya pele ga lona lentse le tlatsileng kapo ebe le mofaka e leng se ka fono
0: ke lebole ntate Dipholo.
2: Pots.
0: Thank you. Tata Clifford, potso ke hona.
1: Ke utlwile potso ya ntate Dipholo. Mme first aid hantle ke re ha e kgethe dilemo. Empa ka nako tse ding ke re ha fela motho a ntse a kgona gore a tshware ka matso wa hae, a bone, a utlwe gore ntho ke a etsa ha ke kgethe dilemo. E le gore la o ka ba ba lemo tse 70. Ha fela o ntse o ka kgona gore mohlomong o fumane gore o tla kgona o lo tlamisa motho eno o tla kgona gore ngwana yo o setseng le ena ke re bana ba rone re a rata ba sala le bomme wa rone le bonkgono wa rone so bona bonkgono ba nona maqheku a nona gore na a ka ba lemo tse 70 ebile jwale ke bone e le bona batho ba bagolo ba ratang go etsa mosebetsi gobaneng ke batla go tshoje ke arabela ntate Dipholo o tlo bone batho bana ba thuso ya bophelo mane metseng mane bana ba bitswang di-village health care workers most of them batho bana ke batho ba bagolo and ha ba etsa mosebetsi wa bona se kile ka ba trainer ba bang ha ba etsa mosebetsi wa bona ba o etsa ka legato ke batho ba mamelang ba o etsang ka legato so in short that Dipholo dilemo ke bone di sa tsotelle gona o ka ba le lemo tse 70 o ka ba le lemo tse 75 ha fela o kgona go yema ha fela o kgona gore o nke lesela le ke tla o bolelela gore na o le etse jwang motho yo mong le mong a ka e etsa taba ya thuso ya pele e le gore ga re kgethe dilemo gore na e ka ba ngwana sekolong manene a le mo di-10 go ya godimo kapa a le mo di-8 go ya godimo o fitlheleletse mono mo kereng ga o sa kgona ga o sa bona o ka etsa thuso ya pele.

0: o hlakile ndere Clifford mme re ne re le tabentsane tsa mokotla wa gore na o itsenene o tla fumana o se o tshetse bo dithupa.
1: Dithupa mme wa bona yona nna ga ke fumana wena o rekile mmopo o se o batla go o latlha, nna ga ke fitlha pela mmopo wa gago ke nka thupa enono ke yona e tla fumana gore ke a etsa. Ke batla ke batho ba tle ba ukwisitsena gobaneng ke etsa jwalo. Tlhaloso ya first aid mme ge re ke thuso ya pele e fanwang gang ga kotsi ikata go etsala. Re ka sebedisa thepa efe kapa efeng e tlebe le teng. E le gore batho ba nang le diphoofolo ba tseba gore ga nku ya gae kapo pudi ya gae kapo kgomo ya gae ka gobe ba tla o tla ba kena mona ba o jwetsa gore re e fasa ka dithupa mme. Re tla fumana ke nkile thupa ke e beile ka nkana ke nkile thupa ke e beile mona ke nkile plastiki ke e fasile. E le gore ga e ntse jalo o thusa phoofolo eno gore mono mo e robeileng go se ka nna go a tsamaya. Le motho o tshwana gantle le phoofolo. Ga ko o thola o robeile monono ke belaela go robeile gobane o tlo utlwa botlhoko gobane leoto la gago le ya tsitsinye a mme ke tlo fitlha fela ke le tshwasa ke tshwara ka thupa ka mona ke tshwara ka thupa. Taba ena ke le ka etsa Bethlehem mane seng gale ke fumana ka bona motho a tšhaiswa ke sethududu ka bona go robeile. Nte ke le ka etsa fela ke le ka fitlha ka go yena fela ke kopa kausi ya gago ke kopa le nneletse thupa enono ke fitlha fela ke support-a loto yone ke le fasa ka thupa ga nkana ke le fasa ka thupa ga nkana ke nka kausi ya ke e fasa ka yona ke itswelela pele ka leeto la ka kere ga le ntse le monka le mo etsa jwang loto le ne ga o sana mo letlo ya teng le tlebe le ikemetse nka e lengwe e le gore jalo ka ga ke tswa kere dintho dingata tse motho o ka di sebedisang ka tlong mosebetsing mono ka ofising ya gago pene ya gago e ka fumana gore e pholositse bophelo ba motho. Ke baneng ke batla gore pen in short ke tlo e tlhalosa ka pelengyana fela. Motho e mongwe o lanletsetsa mona re ntate o e letlhe ngwana ke yona o kentse ntho ka nkong ke le ka re theola maikutlo ka gona le pene ke a re e ka wa e bona ntho o e kentseng ka nkong a re eya ntate ka re ka mona ka mo e bang ga ona letho o tlo nkenyetse o ntshe penelana le la pene o sa le galase eno fela o e kenye gantle o se ke ba otlisa ngwana botlhoko ga o qeta o etse jwang o budule gagolo ka mona ntho eno maitse ga kala a budula fela a re fela ka ba moya wa kena go fitlha go tswa ka nkong ene ngwe le gona wele mmeno kapo batswadi ba ntse ba sale le bana ba bona ga ke re na ga re batla gore re etse taba ena ya thuso ya pele motho a ka touta go jale ke tlo tlhoka nka nnete thepa tse o nang le tsona diphatlho tse o se sa di sebedise ga le bonkgono wa gone ba re tlamisa ka dithuku tse sa okisise gona a tukuna a keng empa tsatsi lenana ke a tseba gona a tukuna e sebetsa e le gore thepa yotlhe nka fumana o ko etseditse first aid kit o sa reka le o reka ka thepa e o nang le
0: yone tsao ditlakile ntate Clifford a tseba ke qeta go qoba ke gopola ntle gore nna ne ke le o monyane ne ke le stoute nengneng mokgaone o ne ona wa ke re kgaone tsa galene kare um kerese wa di gopola e se brokile ka mona ka nkong se apola wa peswa nende se ke gangwe ke 50 cent ach bongwana ba ge ntse re ya re ithuta re gola. Mamelo se masalosotlhotlhe e robedi metsotso re ya re lebile goreng ya boraro ke bone ka gana le mogala ka mona ga di o dumela
2: ga ikedi aka
0: ntate
2: ke le wa Mr Life Saver tlhe o nkagabile ka bogabane ebile o thusitse ba bangata rona re ja masokotswana gangata kae mo a leng teng fela ka moshebelela ga mmamela ke ne ke re a tlhwaelele le ena fela ntate Clifi ya gore na ebe motho wa asthma re mo hlokomela jwang ebe ena re mo thusa bang na ebe phapanye eng ntleng ya go mo atamela mokgwa wa mo atamela ko feng e ka babela ga re tsebe motlhala fela e ka ba gana pompo kapa o e sile kapa e thokwana le ena re etsa bang gore re mo thuse gore a kgona go hema a se ka sa fokeng ke a leboa
0: thank you ntate
1: wa tseba me ko bolelele e ke ire jwale ga o etsala dintho ebile di a o latelela gona the same day ke letseditswe ke mme a la go mo galesuku mme enono ne bile ke mmeile speakereng gobane ka mora gore mogala o neng wa ka o wele ka gara letlhoka manen wa nsukodisa jena ke mo beile speakereng mo bana ba ka ba mametsi tsela e mmeno ana hema ka yona bana ba ka the way crying gona why wena ntate wa rona ke re no go tlotla ga re etsa jena jale modimo o bula ditsela tsa rona mme enono nne ga ke go na tshogo ke asthma tsela ya na hema ka yone e lampha gore e ka nna ba ke asthma ga a sotsele asthma re bua ka letshwenya ke le ka mmotse ka re mme ke kopa o potlakele ngakeng o le a re ntate ke gole gagolo nna ebile ke bua betere o na kwaleile moya ke gole le ditshebeletso okay o na le mang go na le batho monane se bile ba baleile ke bone ka gane ba bona gore ka go wa tlhokang ka re ke kopa o bafe founu eno ka pelengyana ntho ke le ka e etsa ko gore bomme ke kopa le mobeele metsi a chesang le sekebe le a tima setofo se enono metsi a nono steam se enono a se

0: ha metsi a nwantse a bela jwalo ene a bule molomo wa gae felana na ko gobane ke ne ke tseba gore na ga e be ke le tshwea ge tlo o tla re atlhela e le gore fela ke batla go thusa gore mamina a no e bang a bokeleile mono kokotho mono a tlatso a tswo ka nete mme no lang kutlwa etsa ntho e ne ke reng a etse wa tsaya mme ka mora 2-3 minutes mme ke ga a letsa a bua jalo ka ga o bua jen a re ntate ntho ga ne e tsamaike ke re wa bona mme ka re mme ke kopa o tloye ngakeng e ka nna ba taba ene ya gago e se tlhoka go be le peipi so taba ya peipi batho ba e fuweng e botlhokwa gagolo empa ga e be go se o thwe ke yona motho o jalo nna ke kgoletsa eno ya gore steam se a thusa ke mona mo o tla fumana le ga o fitlha motho o fumana a nang le letshwe ya ga o fitlha sepetele manene ga a fue oxygen e tlwaeleileng o fua oxygen e tswang e le steam jana e bitswa humidified oxygen ke metsi o ka e ka e tswa le ka metsi fela e ka e tswa le ka meriana e ba e tsang meriana but steam mme se a thusa so ntate in short ga o so ka etsala o kopana le motho wa jalo e be ga re na disebediswa go kopana le motho e re belaelang gore o etsa gangata o tla bo o mo utlwe le ena ga a hema go lola masiba ka tshubeng ka mona motho wa jalo ga re ka beya fela steam fela mono ya ba wa se hema wa se hema se tlo mo etsa gore a bebete gore a lo fitlha kae a lo fitlha ngakeng.
1: Akile ntate Clifford e re ke utlwa gore na bakeng metsotso ya rona se le metlhano mme taba tsena ke a utlwa di buileng tatoka ka kakaretso ga se re kwala ditaba tsa rona e ka ba o kareng go ba sotho ka ditaba tse tsa thuto ya pele ka motsotso fela ga tseba go qetela ditaba tsa rona.
0: Thuso ya pele mme e botlhokwa gagolo ke lakatsa gore motho yo mo le mongwe a ka e tseba e sekebe ya ba ba nna fela empa e nngwe gape ya botlhokwa ke ene ya gore o ele bomme le bontate ga o ka tho ditsela ga di tsamaye ga re ipolokeng ga re itlhokomeleng serame se kotsi gagolo o ka fumana gore le koloi le diile letlhweng mono ga le ya lemala empa gobane le tlo tla le ba le nako e telele letlhweng mono serameng bophelo bona bo tlo tla bolatlhe ka nnete ke a itiletsa ga re boneng gore le a ithuta le a mamela botlhe ba latelang le kephelaka ke a di bua dintho tsena mme ga ke patalwe ga ke etse letho empa ntho e ke e bonang gore e kotsi ke molemong wa basotho ke a e bua latelang leqephe leno laka le ithute re shebelele di-video ke bua sesotho sena sa sesotho ga ona motlhang o tla bona ke ngotse ka segoa empa molemong wa lona o ele le tsebe gore Mr Life Saver wa lerata ga re bolokeeng ga re boneng gore dintho tse bang dikotsi di-hitara tsena tsa rona dikgase tsa rona ka matlong ka monon di tlhokomeleng ge se ke be ga iphumana re tlo tla ka latlhelwa ke bophelo ka baka la go gangwa ke dikgase kapo diparafine o ele mmele bontate ke lebuile gagolo le tsebe gore ke a lerata tsena ka tsotlhe tse ke di etsang ke di etsa ka lerato ke a leboga.
1: Bakeng sa batho ba ka lakatsang go bua le wena ka thoko ntate Clifford ba o fumana jwang?
0: Nomoro e ntse ke e sebedisa gona jwale mme ke 62 59 59 99 ke yona nomoro e bang motlhomongwe o ka e siela molaetsa kapa motlhomongwe wa e letsetsa o tla nthola go yona empa batho se ka makgathala maatla gobane jwale ka mora ditaba tsenana ke letswa ke batho ba bangata ka nako ngwe ke se ka nagana gore ke rija ke gana call ya gago kapo ga ke e batle go e arabela o tla bua le nna o tla nthola monon go Facebook mane marangrang ba ka latele tepe la Life Savers and First Aid Training ba tla nthola ka gotlhegotlhe ka nako tsotlhe ke ntse ke fana ka ditaba tsena tsa thuto.
1: Ntate Clifford re lebohile gagolotlhe ka nako ya gago letsatsing la ka jeno o sealemoya sa Lesotho lenaneong lena la bagale ba rona re o tlotla o le mogale o botlhokwa mme o etsa mosebetsi o motle go pholosa le go ruta basotho ka taba tsa go pholosa bophelo ba setšhaba sa basotho mme ga se rereng ntate Modimo a nna o ekeletse a bulele mamadi a o tlhonolofatse mme o nne o tswele pelethe go thusa setšhaba sa basotho e tswe se a o tlhoka.
0: Danke.
1: Mamoro sa masal sotho e medi metsotso re ya re libile ho reng ya boraro ho bile ho tla ba lona letsatsi la ka jeno ho hlela ga kopana hape nako ngetlang bo mamedi be bo monate ba manano a tla ho latela sentse ke re hle mo e bankile ka ho hata to go mphepe go ptjwa e le maoto mane o nkinela matso madi nga mgena Jesu mpa me banna lona re sebeditse ha monate thoriso e iswe ho ya matla o hle etswe ya molokela ha gatse tsena ga di tebeng tsa hora ya boraro shotput ya lapeng ke puleng selohle o santsa le malala la o tsho fa ditaba tsa hora ya boraro me ka morao mo gatla kena ho lane la motikong wa ba cha fela go kopana hape ho lena la bahalehle sentse ke bye-bye.
2: Lena wa ke bahale ba rona se ya le moyeng sa lesotho. Di homo ke di sala di emedi ga di na molo itseng. Ba ikana ka ba eminyele ka ba sana tse tokotsi. Ba le ha magitsana swefa go se go thuta miki ya nyoma hetleng ga bona e sala ile migeketlana. E tabutse ke sefako sa lefufu. Ha le dikoko swefa

0: di sala di e di ga nna mo loeng teng ba e tsana ka ba e menyele ba sana tse tokotse ba le ha magitsana swefa go se botlhutla mediyane wa mahetleng a bona e sala e le megeketlana e tla botswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swefela le maimela ka modimo le bagaga. Dikgomo ke di sala di eme di ga nna mo loeng teng ba e tsana ka ba e menyeletsa ba sana tse tokotse ba le ha magitsana swefa go se botlhutla mediyane wa mahetleng a bona e sala e le megeketlana e tla botswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swefela le maimela ka modimo le bagaga.
1: Ke ya le.

0: Ditaba tsa hora ya boraro sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Mmuso o tla tshwara retreat ya naha ya baetapele ka la 20 a motso o mong ho isa la 20 a metso e meraro Phupjane, le seboka sa boikarabelo se tla qala ka la pele ho isa la tharo Phupu monongwaha. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara o re sena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho ntlafatsa puso, boetapele, boikarabelo, ponaletso, phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntlafatso ya naha e kenyeletsang bohle. Justice Majara o boetse a hlalosa hore mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setjhaba. A re Rwanda ke nngwe ya dinaha tseo diphetoho tsa yona tsa puso le mekgwa ya yona e metjha ya tsamaiso e hapileng maikutlo a matjhaba, ka hona mekgwa ena e babatsehang e fumanweng boithutong e kgahlile mmuso wa Lesotho. Letona la Kgiro le Bosebetsi Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o ananetse tshehetso ya ditsebo tse fanwang ke Mokgatlo wa Matjhaba wa Bosebetsi ILO tlhophobotjheng ya Lefapha la Bosebetsi, ka ha e le bohlokwa ho kenngweng tshebetsong hwa Molao wa Bosebetsi wa 2024 le Molao wa Polokeho le Bophelo wa Basebetsi wa selemo se tshwanang sa 2024. Tsena di hlahelletse mmokeng o ntseng o tswela pele wa 114 wa bosebetsi wa matjhaba o tshwerweng Geneva, mo Mohlomphehi Mokgosi a bileng le kopano le mookamedi wa ILO Monghadi Gilbert Hungo. Mohlomphehi Mokgosi o lebohile ILO ka ho kenya katleho boithuto ba bosebetsi bo bontshitseng ha tlhokahalo ya mesebetsi le dinoko tse 31 mme tse 48 e le batjha. A re ho rarolla bothata bona, mmuso o phatlaladitse tlhokahalo ya mesebetsi e le qomatsi, mme o ntse o kenya tshebetso mehato e fapaneng ho thehela batjha mesebetsi. Ho sa le jwalo, mookamedi wa ILO Monghadi Hungbo o tholeditse mehato ya Lesotho a tiisa boitlamo ba ILO ho tshehetsana ha ho ntlafatsa bosebeletsi le moruo o kenyeletsang bohle. Re a phethela. Letona la Molao le Toka Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o re melao e lokela ho kenyeletsa dihlopha tsohle ho sa natswe dilemo le bong. Mohlomphehi Ramoeletsi o boletse sena thupelong e ntseng e tswela pele ya Komisi ya Tlhophobotjha ya Melao e mabapi le ho kenyeletsa dihlopha tse tlokotsing le tse sekisetswang maseru kajeno, moo a hlalositseng ha melao ya Lesotho e lokela ho ipapisa le ya matjhaba. Modulasetulo wa komisi Dr. Letsatso Kometsi o re diphuputso le dipatlisiso tsa molao di bonahala di sena molemo ka ha tse ding e le tsa kgale, mme ha di arabe le diqholotso tsa ha jwale tse tobileng dihlopha tse tlokotsing le tse sekisetswang.
1: Ke ya le dumedisa setjhaba sa heso. Ke hlaha ka pele ho lona kajeno ho phatlalatsa hore mmuso wa Lesotho o tla tshwara
0: Momedi ditaba tsa hora ya boraro. Re di beha kgutlo mona tse latelang tsena di horeng ya bohlano, mme ha re le mothating ona o ka mamela polelo ya motatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara.
1: Ke ya le dumedisa setjhaba sa heso. Ke hlaha ka pele ho lona kajeno ho phatlalatsa hore mmuso wa Lesotho o tla tshwara mmoka e mmedi ya bohlokwa ka hara naha, e leng wa boitlhatlhobo ba naha ba baetapele, Leadership Forum, o reretsweng ho tshwarwa ka la 21 ho isa la 23 Phupjane selemong sena sa 2026, le mmoka wa boikarabelo, Accountability Summit, o reretsweng ho tshwarwa ka lapele ho isa ho la 3 Phupu selemong sona sena. Mmoka ena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho matlafatsa puso, boetapele, boikarabelo le ponaletso.

ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntshetsopele ya naha e kenyeletsang bohle. Puong ya hae ya tlhaphantsho, inaugural speech, Mohlomphehi Tonakgolo o ile a bua ka matla, ka boitlamo ba ho matlafatsa tsamaiso ya puso, e leng ho nka boikarabello, ka ho kenyeletsa le ho tlalela setjhaba ditaba tsa puso, e le ho arabela ditlhoko tsa baahi, phano e atlehileng ya ditshebeletso le ho fediswa ha bobodu. O ile a boela a tiisa boitlamo ba mmuso ba ho aha lekala la setjhaba le nang le boiphihlelo, le sebetsang ka ponaletso le boikarabello, le bileng le fanang ka diphetoho tse bonahalang ho Basotho bohle. E le ho phethahatsa sepheo seo, mmuso o nkile mehato e fapaneng, ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle, boikarabello le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setjhaba. Hara dinaha tsena, re ka bolela ya Rwanda, yeo diphetoho tsa yona tsa puso le mekgwa ya yona e metjha ya tsamaiso di hapileng maikutlo a matjhaba. Mekgwa ena e babatsehang, e fumanweng boithutong, e ile ya kgahla mmuso wa Lesotho, mme wa ikeletsa ho di kenya tshebetsong, ho ipapisitswe le boemo ba naha ya rona, our country context. Ke ka lebaka lena, mmuso o tla tshwara mmoka ena e boletsweng ka hodimo, e le ho tiisa boitlamo ba ona setjhabeng, bakeng sa phano ya bosebeletsi bo matlafetseng. Mmoka ona e tla tshwara tlasa sehlooho se reng, boetapele, boikarabello le bosebeletsi, motheo o matla wa puso e hlwekileng. Retorete ya naha ya baetapele, kapa boitlhatlhobo bo ba naha ba baetapele, bo tla fana ka monyetla ho baetapele, ho itlhatlhoba e le baalosi ba setjhaba, ntshetsopeleng ya naha, ho matlafatsa ditshebeletso makaleng a fapaneng a puso, ho hlahloba ditshitiso tse kginang phano ya ditshebeletso setjhabeng, le ho dumellana ka mehato ya mantlha e hlokahalang ho potlakisa phethahatso phanong ya ditshebeletso. Mmoka wa boikarabello ona, Accountability Summit, e tlo ba sethala seo setjhaba se buletsweng ho tla ba le puisano le boetapele ba sona ka phano ya ditshebeletso, e le ho otlolla mekgwa ya tshebetso. Ona ke mohato wa ho ntlafatsa puso ya setjhaba ka setjhaba. Mmoka o tla fa setjhaba sa Basotho monyetla wa ho utlwa ditaba ka kotloloho ho baetapele ba sona, ho botsa dipotso, ho fuwa ditlhakisetso, haholo ka boikarabello ba bona, ho fana ka maikutlo mabapi le ditshebeletso tsa setjhaba, le ho kenya letsoho ho bopeng sepheo le tharollo ya diqholotso ntshetsopeleng ya naha. Mmoka ena e bontsha boitlamo bo sa thekeseleng ba mmuso ka ponaletso le boikarabello ba ona ho setjhaba, le puso e arabelang ditlhoko tsa setjhaba ka maikutlo a sona molemong wa ntlafatso. Sethala sena se boetse se fana ka monyetla wa bohlokwa wa ho fana ka tshepo dipakeng tsa mmuso le setjhaba. Ka mokgwa o tshwanang, di kgothaletsa pono e arolelanwang ya ditaba tsa ntshetsopele ya naha. Ka hona setjhaba se kgothaletswa ho nka karolo le ho latela diketsahalo tsena ka seyalemoya pono e leng television, diyalemoya radios, dikoranta, newspapers, marangrang kapa social media le metjha e meng e tlang ho bolelwa hang ka morapolelo ena e le mekgwa eo setjhaba se ka e sebedisang ho ba karolo ya ditaba tsena. Mmoho a re aheng Lesotho le matla, le na le boikarabello, le kenyeletsang bohle, hape le atlehileng, bakeng sa meloko ya kajeno le ya kamoso. Basotho ba heso, pela e ne e hloke mohatla ke ho romeletsa. Ke ya leboha, kgotso, pula, nala.

kwacothoza uqwane imbalabala umswenko ngathi uthi ngolenkosazana umkabayi kajama kulokhu kuvuleka amafu phezulu emkhathini kukhala inkanyeza ebisithekile kimi ithi abantu abalithanda iqiniso ngakho konke okwenzayo kwenzisisa ukuze uma bekuzonda bekuzonda

hongotswe amatsho matebele. Nana le kena ke la modikong o ba tshanana le tlang ho ena manta ho tsela botlhano hora ha ile ya bora ruisa hore nyane ya botshelela. Nana le hlophisetsa jwalo ha monate ka bogabane le botqhetseke. Ke mhlophisi mholo. Zonge vange ke dolpal. Ke doletsa ke take lovely ke ratela bosiu. Me tsatsi la ka jeno hle ma mo sa masal so tshe ha ke tsama ke le momo. Ke tsama le ka otaleso. Na mani ya tshehla. Ke DJ Letsino. The best collab ke timbuka hota. Ha be re tlotsa bonnete ba re le ona te fela lena la bo la modikong wa batsha. Wa ithuta o ba le sedinga e bile wa na te fela. Ba re ke entertainment ntwena. Ke manja ba ke ntle. Ge qale ka matlama holo. Ge be re lo re qima felo nga beke. Ho be busy, ho be lovely, ho be nice. Ku kwa mkhlopisa ntle ka body money Monday. Hai ho busy hakalo, salama sala so tuma mero sa masa so tu busy hakalo.

Kenze re boetse go utlwa memory sa masal sotho gona tsa bo emo pa sepetipeti di eme jwang le tsatseng la ka jeno go fa letsane tsa bo emo ba le hodimo. Skeba wa suta o tlo ba monate ho be lovely kwano le nanong lena la modikong wa batjha letsatsing la ka jeno. Mme ko qadile jwalo heka sefako sa mena neng ba re Thaba ya Sione ka ofa jwalo he. Obrigwana a re fela, obrigwana a re fela. Molo mhlobo wama. Ba re molo, molo, molo. Re ke tse tjena, ke kgutla mona re tsebe ho ba busy, re tsebe ho natefelwa. Ke lena la modikong wa batjha. Mamelo sema sa se tlhe, re tlo tsama ha monate. Re tlo ba monate empa he. Ke tsa tlhokomediswa hle ka moka LEC, ka moka LEC hle. Matala phase 1. Motlaka se sa lo kha wa tlo seng. Ha ba so fumane thuso, ho ntso fifetse ho le lififi. Ba suta le ho bulela sa le masala sotho, sempa ba gokoletsa fela ka ho mamela mehaleng ya bona. Ba suta ho shebella. Ka nnete re kopa thuso ka moka Matala phase 1 e sa le motlakase o kgaoa.

0: lebo motswalle. Ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsalang ka wena?
1: Hai manyo ke o jwetse, ha o bobebe ho hang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela ho kae ke imetswe.
0: Hai bolebo. O imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
1: Hai. Ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha ba tlo bua le nna ho hang. Ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena. Dintho tsa rona le di hantle. Ntho ena ke o jwetse e ya nja.
0: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television a Lesotho leo thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
1: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
2: Mamelo sa masalo so thutle e mashume a mabedi a metso e robedi metsotso re re lebile horeng yane ya bone. Jolo ka ke ishulo kare ke Money Monday letsatsi la ka jeno. Mme moeti wa rona sentse ke motshwere kwano mahaleng e leng financial advisor re tlo qoqa lena letsatsing lena la ka jeno. Tate Mahauku wa Mohelehle lenaneong la modikong wa batjha o dumedise ba mamedi ba sale masalo sotho.
3: Ke le bohle mme lebitso la ka jolo ka o so leboletse ke Mahauki P. ke Msounyane ke tswa company e kgolo ya Mahau and the Success Masters. Yona e tlwaelehile ka NSM Training Company and Counseling Services. Ke kopa o dumedisa wena, ke dumedise bahlophisi, ke dumedise basotho hohle mo ba mametseng seyalemoya sa Lesotho la lona teng, mme ke a dumedisa.
2: Ke lebohile haholo ntate Mahauhle. Ge ke re utlwe letsatsi la kajeno o jolo ka ha o le financial advisor hore na ka nako nngwe o tlo fumana ke qholotso ntate wa ka hore motho a ka a sustainwa ke mogolo wa hae kapo tšhelete a e fumanang ka kgwedi, mme a bone e le nyane ho e kekeng ya lekana ditlhoko tsa hae. Mme sedu le se mmakatsa ntate Mahau ke hore le ha e ka ba eketswa e ka gale mabaka eketse ho na ntho ke sa itlwisiseng hona mo mohlomong o tla re qoqela letsatsing la kajeno hore na ebe motho a ka phela jwang kgwedi kaofela ka mogolo wa hae wa 2000 fela.
3: Ke leboha mme ke kopa hore ke a tsoha hore Basotho ha ba sheba taba ena ha o kala ho thwe 2000 fela motho o utlwa ka re hae e le hore ha se ntho e possible ha se ntho e ka etsahalang kapa ke ntho e leng motho a ka etsa ka bothata bo tshabehang. Ke batla momamedi a hopole hore ha e ba ho na le ntho e bohlokwa eo ke batla momamedi a e utlwisise ke ya hore tjhelete ka boyona ha e na boleng. Tjhelete e etswa boleng ko latela environment e leng ka hara yona. Ke batla taba ena ke a tseba hore ke nnete ke bua motho ha e utlwisise e re ke e phete hape e le hore momamedi a tseba e utlwisise. Momamedi, tjhelete ka boyona ha ena boleng. Boleng ba tjhelete bo fuwa boleng ba yona ka hore na e ka hara eng. Re ke etse mohlala fela mme e le hore momamedi a tseba hore a utlwisise kapa e sebakeng se feng. Ke batla momamedi a utlwisise.

0: utlwisisa go na le dibatla tse e leng goreng ga o le ka gara tsona 50 randa e na le maatla go latela gore na 50 rand ena e gokae kapo e sebediswa sebakeng se feng. Empa go na le dibaka tse e leng gore 50 randa ga e na nto ke na le wena ke re mme
1: jalo ntate.
0: Okay mme go na le dibaka tse e leng gore 50 randa ka bo yona ga e na maatla gobane fela sebakeng seo 50 randa ga e sebetse kapo 50 randa ga ena ka bokhutshwanyane ga ena boleng go latela sebaka seo 50 randa e leng ka gare go sona. Mme le go ke baka go momamedi 2000 e ne re buang ka yona kapo dikete tse pedi tsena tse re buang ka tsona tsatsing ena e ka ba mogolo wa momamedi boleng ba tsona maatla a tsona a determine-a kapo a hlaloswa kapo a etswa gore boleng ba teng bo hlalose go latela gona e tshwerwe ke mang ya phelang bophelo ba boleng bofeng ya tsamayang dibakeng tsa mofuta ofeng ya e le gore na 2000 e ne e re buang ka yona go na dikete tse pedi tsena tse re buang ka tsona momamedi gore na di na le maatla kapa a di na maatla go fapana go tswa go motho e mong go ya go e mong gobane se phela dibakeng tse fapaneng maemong a fapaneng ditlhokong tse fapaneng. So potso ya gago mme ka bokhutshwanyane bo bogolo ke gore na se etsa jwang gore 2000 e qete selemo kapaefact e qete kgwedi ke kopa tshwarelo e qete kgwedi motho a kgone gore a phele ka 2000 eo e le gore ntho o motho a tlamehang go e etsa ya pele ke ya gore a lokise yena ka gare gore 2000 ena e fitlhele bophelong ba gae and-e ga e fitlha bophelong ba gae ya be na le boleng bo e tla ya kwalang mofuta wa environment ya leng ka gago yona e le gore environment ya leng ka gago yona mme e ka kenyeletsa bodulo ba gae e ka kenyeletsa grocery ya gae le gore na o e reka kae e ka kenyeletsa gona ga ya mosebetsing o apalama kapo tsamaya ka maoto e ka kenyeletsa gona o kgetha gore a ise ngwana sekolong se patalwang tšhelete e nyane kapo e ngata e le gore e se le go momamedi kapo go motho a tshwereng 2000 gore ena a determine kapo a hlalose boleng ba tšhelete a e tshwereng ka gore a e createle environment yeo tšhelete eo e ka bang le maatla kapo yeo tšhelete eo e ka tlayang e sena maatla. E le gore ke batla go momamedi ande ke batla tabena re utlwisisese le basotho botlhe mo metsong ba le ona teng ga re ke baka gore go na le motho ya tshwereng 100,000 mme ko o bolelele kgwedi le kgwedi a sokolang financially a sokola ke rata makaleng a mmuso gobane go na le ntho o tho ke di hierarchy maemo a rona a fapana go na le baokamedi ba kadimang tšhelete ya go palama go batho ba sielang mesebetsing gobane ba creatile environment yeo tšhelete ya bona eo e balwang ka dikete tse kananya ba di lesome e netsweng goo a tlamayang gore a gotlele go motho ya nang le tšhelete ya dikete tse pedi a tlo kadima tšhelete gobane a createtse tšhelete ya a certain environment kapo karolo ga rere a createtse boleng bo e leng gore bo ka godimo tšheleteno. Therefore ntho e re e bolelang mona ke gore 2000 ya gago e tsebe go ba le maatla ke batla utlwisisa gore go na le mo e leng gore 2000 eo e ka qeta kgwedi go na le mo e leng 2000 eo e ke ke ya qeta le tshegare go latela gore na o environment-eng e feng go latela gore na o creatile maemo a feng wena o le monga tšhelete ka gara bophelo ba gago ka tšhelete eno eo o nang le yona ka gara bophelo ba gago e le gore ke batla gore ga e ba o batla gore 2000 momamedi e kete kgwedi ke kgothaletsa gore one e tsa bonnete ba gore you downgrade your environment to accommodate the 2000 e le gore 2000 ena e tle tseba gore ka letsatsi le leng e tle tseba go kgona gore e tswale le ga e ka ya tswala di-20 randa tse ding kapa ya tswala di-50 randa tse ding kapa ya tswala 100 randa beke nngwe le nngwe a ke wa bone ga e ka etsa jalo e tlo kgona gore ebe e tlo tloa from 2000 tsele e tsamaye e ye go 3000 tsele e tsamaye e ye go 6000 e leng yona ntho eo re tlamayang go e etsa gobane bophelo ka bo bona bo tlhoka motho ya golang but re etsa jwang goge e ne re nang le yona e kgone gore e kete bophelo ba rona ntho re tlamayang go e etsa ke gore ande ke batla gore tse ne ntseng ke bua ka 2000 mme le momamedi e ama

0: e ka ba 10,000 ka bo 20,000 ka bo 15,000 e le go momamedi o tlameha o ke story ha ba ona le 20,000 e ka bonnete wa go create environment e ka bang suitable for 20,000 ha ba ona le 5,000 create environment e tsa gore maemo kapo sebaka seo o sebedisang kapo o fumanelang tšhelete ka go sona e fitlha e ba tšhelete e ka bang le boleng ka gara sebaka senana. Can I give you a little bit of a drink? O maharing ba tona le maemo ga o ka tshwere 50,000 e o mogui e le go tšhelete ga ena boleng tšhelete e dita boleng ba tšhelete bo ditamela ko gore na e go kae e spendelwa go kae mo ntseng e jelwa teng ke gona mo boleng ba tšhelete eno bo tlotla bo ba teng e le gore ntho mo mamedi a tlanang o etsa ko o lwantsha gore environment ya gae e be e mo dumelelang gore a etse bonete wa gore tšhelete a nang le yone e kgona gore e mo tlhobe gore a kgone go ba le tšhelete a e bolokang out of the 2,000 go ra gona ene ke ape ke yona ntho ke e kgothaletsang ke ape ere ke fetela go ya bobedi he
1: andat
0: okay ya bobedi ke ya gore momamedi ga o so o create-ile environment e kgonang gore e tlhalose 2,000 e le tšhelete e ka kgonang gore e phele ga o feta o etsa jalo and-e mokgwa o bere seko o boletse kwa gore o tlameya go etse downgrade bodulo mokgwa o phela mokgwa o ja mokgwa o etsa eng gobane ka nnete tšhelete ene yona e le nyanyane gore e ka kgona gore e phamele maemo ano ka o fela so e le gore ke ya pele e momamedi a tlamaetse ya bobedi ke ya gore tšhelete e tlhoka ntho re ditsang ka gore ke system kapo tsela ya tshebediso e tshwanang ka dinako tsotlhe e le gore ga e ba momamedi o na le 2,000 o tlameya o tseba gore 10% ya 2,000 ena mosebetsi wa yone ke o etsa tena ha ba ona le 3,000 o tlana o tse I mean ha ba ona le 2,000 o tlana o tse 10% ke yona mosebe tse yona go etsa tsena 20% mosebe tse yona go etsa tsena 5% mosebe tse yona go etsa tsena e le gore kgwedi e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe wa bona le ntho gore na tšhelete ya ka nna ke e sebedisa jang ntho eno e bitswa financial management system e le ntho e ke tlabe ke e ruta batho ka moqebelo one ke tlang go ona nako e ke tshwereng training ya letsatsi mo o tsibuang ka tšhelete letshege ka go fela fale e le gore ntho e ke batlang momamedi a e utlwisise ke ya go tlameya be le ntho o teng ke financial management system. Financial management system e thusa go laola tšhelete go sa tsotele bonnyane kapo bongata ba tšhelete eno gore tšhelete eno e kgone go ba effective e kgone gore e thuse motho a e tshwereng ya o qetela mme okay ya o qetela ke a gola ke ya gore ntho mo mamedi a tlamayang o utlwisa ke ya gore o tlameya go tlosa maikutlo tshebedisong ya tšhelete ga e ba go na le ntho e sekisang batho ba kgona go laola tšhelete ka mokgwa o nepagetseng ke ya gore re na le mefuta e mmedi ya batho ba sebedisang tšhelete go na batho ba sebedisang tšhelete ka kelello go na batho ba sebedisang tšhelete ka maikutlo so ntho mo mamedi a tlamayang go etsa ke gore a tlose maikutlo tabeng ena ya tšhelete and-e maikutlo ga a bona jang ga a bona ka gore o kgona gore o na le 2,000 o seka imetsa ka gore ebe o batla go thusa batho ba bangwe tsele ebe re thusa batho from an angle of need re tsentse re tlhoka le go netela re batla go thusa batho ba bangwe e le gore ke di akaretsa fela ka gore momamedi e tsa bonnete ba gore o downgrade your life gore e kgone go accommodata 2,000 gobane nnete sa le 2,000 ga ena boleng boleng ba 2,000 bo isiwa ko gore na o e sebedisa go kae ya bobedi e ke buang kana ke ya gore e tsa bonnete ba gore o ba le financial management system ntho ena e botlhokwa ya gore o tseba o tsebana tšhelete ya gago e sebedisa jang go sa tsotele bonyane le bongata ba yone ya borago e tsa bonnete ba go sebedisa tšhelete ya gago ka kelelelo ntsha maikutlo tšheleteng ga o ka etsa jalo 2,000 e tla keta kgwedi mme ke a lebo
1: ke lebile gagolo ntate wa katlhe ka letsatsi lena le monyatlona ke a tshepa mosotho o ithutile mme e se ka ga kokota gape nako e tlang o ka bula mamadi mme pele o tsamaya ga go utlwa gona bakeng sa mosotho wa ka lakatsang go bua le wena a ka o thola go kae nomoro ya mogala
0: dinomoro tsaka jalo ka se ke bontshitse marangkang a Facebook mone mabitso a ka ke Mahao Mosounyane e le ga o kare Mahao Mosounyane fela o tla mphumana dinomoro tsaka tsa mogala ke 5650 6092 ke fumane ka WhatsApp le ka di-call 5650 6092 ke a le bone
1: danke.

0: Sotho tle ha ga tsena ga fetela jalo he ka ho kwaze on the ones and twos on a beautiful Monday go tlo gona ka mane ka kgetseng ya dipapadi e be ba re tshwaretse di feng letsatseng lena la ka tsena kwaze
1: a etu de ga
0: chapo joang
1: a monate monate
0: moche moche ha re utlo di be di tsetse he mafelong a be ke gona e be go tshwaretseng ka moka kgetseng
1: khadira ka o sodi mo distemo sotho e motla hololo le yena o tshile mo shebane le yena ka kotloloe re ke ba sefela gona mphomo he ba selongana ba ke ne re shebile o ka yo bana e ba tsadi papa e dingata wena gaitse ya ka re la ga ba fatsona o sengwa go tsatsile ka jeno ngwana e sona nna di papa di mphe re re tlo tsa tsona fela go go gona tse ding tse di etsa hala ke di ka re shebe gaitse ya ka tsa ntsa Maseru Masters League e di bapetse mafelongana a beke yona gaitse di papa mme ke bone gore Africa Masters e tlotse ke tlhopasane sa Remplas e ntse e sebetsa gantle
0: kwaze e kare o se o buela go legatse di a ka koleke go lokisa mogala wa gago ontso buela ho le haholo
1: o le tlo ga mo latse mo latse
0: e ka go tlahla ka hla ka go bua retle go utlwa
1: okay mona mme mo se tla go tsamaele ka go pata mo le se mo tsapa re se na ha go mo le ka nna ba ke ha tsona ka se dia ka 3.11 e se se ke millennium ka ntsa tse pedi go ile mo a di ya masal e se go le yona ke se metle ya bo ntate e tuli solo para eu tinha mais cosméticos para manter, mas o trabalho é vou me sentar em cabo é, sabe que saiu o norte mas o lado é mais fácil, nine já tem vez, estou a dizer que dispositivo AC, quando se saiu o norte, está digital, mas o trabalho não é que ele super legend, quando se saiu ele é um, se por ele mas o não é que casi player já está no seu terceiro teste, casi 11 mona he wa bona papa diena esle e ka ga ya ketella e bapetse na gitse di aka o bane he ke bona ho yona fela ka bona ga di tsinda na na ga na ba ke nna papa tsisa papala ne a u share ba hetse di mmane mono lokong si point black 11 ka u di mo ka full difference he ka di tsa go le le tsona di points e ya lekana le Lesotho Legends Rimblast e le Rimblast o ba ndina le 32 points ka go latellana le Sotho Legends be mo ba bo di Rimblast ba bogago Abia Masters ke eno ha ofinyane ya lekana le Castle 11 ka 29 points e fela bona mono wena ga itse ya ka ka ha mo a tsaka tla ka tlhago ke se metse di tsetse di etsa ka mo ba gore go bona hale wena ga itse ya ka ele taba ya ne ya mo go go mongata go re ai tabena di papadi se hleng di la taba pan pan ne ha le ke tsela ba ha re se tla tla le ho bona le ye sa e tsing pe ba ne ba ikaga le la dikutse le tsela le tsiba ile ba go fana nna na ga di ka bona ka ka di ya ne o fitse mo tsene se le o ntse o bona ene ga itse ja ka o ge ha ka le tsetse ke yona tsa se le mo ke ba le ba bang ba di sopa ba ntse ba iketsa mo ne so ge le se itseng ha se tsitse le se itseng lo wa tsa tsela o tla se be tsata ba bang ba tsa ba tsa dipapadi ba se di akaba bua ba re a tsena go tsi se na tsama iso nya lo bona le PLMC le go iputsa jang ga ne le ka bulo le ka bulo ha le mona le bontsha gore tse ding tsa di hlopha ka po dipapadi di tla nna di tsitse le ka bulo ya tsama iso ya tsona dipapadi tseno go tswa tsa lo tsela se tsene lo mmilwa le e be le tsi ka a tla se mo bona ga se la ga tshema tseno sa PLM sina le tsona na se di tla tsela di se di se ka tsela ya mo tseng gore mo so mo mbala ba re go mo ka nna ba di papa di tseng di ba di se di ke go bile le go ja ba ka be ba tsatswa ka po e se di tsa mana le tsa mo ga se ga ka mana tsa se di kweng e ba tswa bua ba re e tswena dipena go ya ba se mo ha tsala ba ke ha papadi ne ya bobedi ka morago ba pala ka ntlha e leng mo setlhopha le setlhopha sa ne sa be ga bane di stars e leng bane ba Kenya wena gaetse di aka mme
2: ba ntse ba sula ka tsenne ge tlhonne le ge ba tsena le maobane ka dino go nnoto ba tla se go bile thata ka mane ka Lucas Morite Stadium ka mane ka Pretoria Afrika Borwa empa ye nngwe ya ketsagalo e seng e buwena gore gaetse di aka jaanong sebetsane sa naga eleng yena Tshwane Megane a ile a fumana karete e kgubedu karolong ya bobedi ya papadi o no bona fela gore mona je e ne e le ntho ditswang tokso denying an obvious goal scoring opportunity kannete a fumane e kgubedu mme o ne o bontsha fela wena kgaitsedi ya ka le mosotho gore it was a professional foul Tshwane Megane o ile a re e re ke etse tsa sehlopha tabena mme kannete a tlaeletsa gore sehlopha sa gae naga ya gae e leng lesotho ba se ba tlajwa ntlha go ja ba dinage batho ba bangwe ba re e fa e kage a ka ba thoetse gona logebe re na le minus empa ge bana ba papadi ya bolo ya maoto ba etso bana ga ke jaka gore that was a professional foul e le gore ge ore o sebedisitse manege le mahlale a o se bapadi sekaa dipoleka tse be tshwana a ba dipoleke ba tse be tshwanang ke wena ga ke jaka ka mane ka Zambia go four nations tournament mo Zimbabwe Lesotho Zambia le Kenya le dikopane tsatsi la la motlhokelo a tshwa nesile go bile thata gagolo ba tlotse ka mane ka le moana wasa ba solwa ke sephatsane sa naga ya Zimbabwe a go feta ge 2026 FIFA World Cup USA Mexico le Canada countdown wena ga ntse jaaka matsatsi a sale magago fela a setseng gore re ditseng 2021 kickoff ka mane ka USA mme e tlase e thagoe ka mane ka Mexico e tlase e tsale ka Mexico e le papadi ya pele e re shebileng ka mafanetsho sempe dinaga di ntse di kitsa re bone fela Batswana-Batswana e bapala ka go lekana le sehlopha sane sa naga ya Jamaica ebile yona ge e ne e bapalelwa behind closed doors

0: fana no thongotha a re vorova ya ya ka ho hutle ka nqe.
1: Eh.
0: Ge sa re re maketse mafela be ke ha se re re fumana ho no man. Walter ntse ipetshela hantle ta di ka nqe.
1: Wana monyo o tle
0: a tla nna ke.
1: O tla nna ke ha ka pa je mogao di ntho.
0: Ai.
1: O tla ke bona di. Ke bona mo Walter be ile nga ke Walter yena ke
0: nna. Eh.
1: Tswana ngwane mong wa comment ka mono. Ngwane no ana wa hlanya wena ngwane no ntse chat ahead we di ka.
0: Jale e fitla nduba wena DJ letse a ke re ne re utlwisisa hore a Walter o iphumanetse la o sibile a vuma ga wena Walter o nketsa happy kanthu ntsetswa tsuonyana go bala tse ding di robetse ntwebo ke re ke se ke gera profile nya o si ke bona go o nantsa ga fan thwetlang ya tshabe kathi ngwana na wa tseba hore mafelonga na be ke o busy
1: elo re tla ga ngwana wa bo gona o find out
0: ha find out ke bona ka nele mo khita o ke o ka
1: bona mo re go bona ka ofela
0: eh go fela re confuse enemy ke phetwe ke tu ha na tejal
1: ai shaba ke bile matso hlo
0: ke re ho bile busy ha kalo eh o tsa dintse re di boneng khatsedi ya ka hona le ngwanane wa bo gona wa ausi ka pomo setsana ya neng a apara jalo le ena tswa mane sesoleng ya ileng a fumana di kgobosonyana tse seng hantle dipuo tse seng monate mane maganga itse ha go fela ba kopana le ena
1: ke monga rona ke go tsa
0: ke hlokometse hore mabapile taba yenu ge bile le ngwana bo rona e leng kananelo ditse ha bana le basadi ba ntse ba hobosa lesole private la private FB ya bakananelo o bona mosadi wa mangkhonte mme a ba le sebete sa ngwala Facebook maboteng hore e le motho wa sho ikepela
1: ha re tloele yeno ke a utlwa tabe ha se ke re tloe ke batla ho utlwa bi
0: ke nana ha be batla ho ka hlahla go tswa mongazo
1: from the horse mouth
0: elements crash mandi
1: eh
0: ebe our Monday man scratch
1: regretse
0: ha re regretse
1: ai sok tswa ga nna ga fumana masekhe jile nko satsana mo
0: ke tshote
1: bona.

0: Dutch. Hangaka ya rogo go ka tswa go bena.
1: A kona, what's the dancer always a dancer?
0: Ke bua nne.
2: Ana wa se mona so a ge o ile tabenga tsedinga tse fapana. Ke utile na re gore o ye mongwa la ka hle ha ha o swa o ikepela o ka tshofela. Ha maemane pa etsa go tsho gona hantle wena he o bona ka ka ge bo malome o utlwa ka o ka ba gomella kae he.
0: Hai, ntate wa ka tsaba go letela ga tlo se fofu. Ha hola o ka gata motho sa motebe. O mmona fela o tsiga bona picture.
2: Eh.
0: Eh.
2: Le go papega se bataolo.
0: Hai, ntate go bolelle. Ila nna ke bona ka batswadi nga ba tshwagisa tlhoka mona ka LDF ka mona ke gasiwe empa fela ke e sa tsebe nang ka ge.
2: Na buti o kile wa etsa ntle le gore tšhe ke taba yo o e entseng publicly fela na ebe o kile a fitlhelela mohlomolo ga e se ka ba DM-ong kapa inboxeng ya o sekua o tshoga a kgona e tlile o swole jalo thojana a thesele.
0: Ntate wa ka ka inboxeng ya ausi ke fihlile empa ke tlhokometse ka accountant e sebedise ke a fika account ga ke ha ke na bonnete ke mo romeletse molaetsa mme ha so wa gabe a tseba ntate wa ka ka ha ke motho ke e ne ke kala go mmona go bona ke bona ke tlhokomela basotho ba bangata ba mohopo sa ka ukwa ke na le lerato la gae ga ke so fitlhele boemo ba go nka fumana dinomoro tsa gage.
2: Ha nka o thusa?
0: Atšha, ga o ka nthusa nata ka kelele ke nagana nka leboa gagolo gobane ka nnete he pelo ya wena mothena ka nnete e sitša long go batsa ke nagana ka o
1: e pompa di danon
0: we
1: kananelatlhe kgaitsadi ya motho tsatsi la ka jenelo naneo la modikong wa batšha. You are our man's crush Monday.
0: We ga ke ikeboele beng baka ke leboele bookamedi ba radio Lesotho morana modimo a lempolokele lona ka go fela le bamameng
2: le tlalela o tla tshwaya sa boe wa utlwa
0: ke tla koga ntate
2: wa tsaya ko betse kgaitsedi yaka go na le taba ya botlhokwa wena ngwaneso ke tlo o tlhokomedisa yona taba e nana empa e le taba fela ka o tloloa e le taba ya humor wa utlwa fela but o tsebe ke batla go wetsa ntho e le nngwe di-social media bullies wa bona ke reng e leng bana ba bulang bana ba bangwe go marangrang pampa ba seke ba tlhokomele fela gona gantlentle ba bula ditsela tsa bona ka tsela mofuta ofe nna ke re keep hating on people. Tswela pele o nno e etse ntho ngwanena o bone gana tsena o mengwetse o fumane memo tse
1: ngatadiaoleboeletsengata jwa Sesotho se ere go tshosa dikgwale ke o diisa diselong dilo ja dilo gora a re ga o nna ntho empe e
0: seadi
1: o dumela
3: e banna makaonto a matle
1: ga
3: ke itshwabelele ga ke na o tlwela batho ntse ba bua mona ebe ke thotseng
1: gohang
3: a kamprata se le bua le ena yong
1: kannete
3: ha jata le ntse di bua le baedi ba bangwe ke re gore batho ba marangrang bona ga o goa go osa batho ga o tsebe go bele jela koolong gore o bula phenyenye
2: nyebudi
3: bona kete mohlala ka motho a osianeno wa lenyalo la lana
1: enda
3: a je wa ba ho pula bo mara ke ba go zwang ha wa le a cheta o wa la di eta sa mo le ka leng ho la etsa la wang
2: a chata le setan ke manga jireng a chata nyalo le lwalo so thumo e le
3: a o ke bona ka go la ka ha ba mo tsose
2: wa e utlwa na je wa e utlwa na je
3: e ho ya ga nna ha jeta ausieno nna go ya ka nna a kgona ntse na le batho ba bae lefatsheng mo latlhe batho ba modikeruweng nnete
2: mme ketelelong ya letsatsi wena molwane wa kata ba botlhokwa ke ya gore bona fela gona lelapa la ngwana bo ngwane mongwe le lokela gore le thabe and-e nnete e sa le qetelelong ya letsatsi motho yo mongwe le mongwe o na le bopego tsa gae e le motho a keta setaung ngwana monna sege beauty lies in the eyes of the behold.

0: Sam Joji?
1: Hoto sa mngaka.
0: Eh ya tla mogolo wa ka e be di eme jwang ka mo ka main of one hantle mono Lakeside mo.
1: Ke a leboga wena mngaka ke dumedise wena ke dumedise bo etapele yo se ntate ya sekolo sa la radio. Ntate ke theoa mane nga ya ya high five city mane tse ke di shebile. Di teng mogolwane wa ka di teng Basotho ba ya hae. Dikoloi di ngata ka mo go kgethegile empa he ntate go tloga gona jwa lekanete ga ona le kotsi le e le nngwe e bang e tlaleuwe ntate ntse ba gadina ka tlhokomelo e tshabeyang gago ka gona he ntate ga ba gapelela ba ye gae ka kgotso ga ona tse dintse re tlo di eketsa tse bang di teng ntate ke a leboga
0: tankise waka
1: ke lebile morana wa
0: Mamelo se mo sala solo tlhaine le se mo hloke ka mane he ka main of one tsena ka tsheno ka mane he ka malekileke ka malexite okay

0: Se wa
1: ntate
0: e ya tshemo ho lwa ka go dumela se ba so tlo je go bona e be di emi lwang ka mono he ka main south 1
1: ha ke le bo wa tshemo ho lwa le e ke o dumela se ke nja mo nyetsa le ho dumela se le ba memory ba sala moya mantsi ba mal tsatsi la ka ke no ntate se ke bontsha go tlo fana ka bo ya ma ba se tsi tsi milongo o moholo wa main south 1 mo teng ka ne teng ka ka o fanfela o Pete-pete sinte se pala kate lo, oswa ka a roto kwa pokina kwa ne yo ba setu ba chayite, mi se li tinyama na ka wapapa ka. Yo le ki di ti ati le, huya o di mune ta se, ishi kule ten ta vayiti, diaba la ta diaba, ba kutu se zahaya. Me sebo nanante se pala kate lo, sebo nanante se se ngata, oswa a rolo ho vita ho kena ka a roto kwa kwa. Me so nanante se pala kate lo, are na kale o ya kosi, mantiwe akashokuli na... Me wona ke katle ka le tsako go la rona mapolisa a eme a le malala la o se iba ke ntse ntse na le ikholotso e le mona ma bo lenga la o la spiti tsotse go bona o ntse ngwe lengwe tsa ma hantle ba sithu ba sinyela ma ha e ka kana go le ba ba bile ba bolokeile ntate yo le ka e mo tsi tsa ona ona ma tla o ba bona le tsipa tsa bona di babaleile nda o tla tlo mo le ke sa tshilo ha ka le ya gola ka ba boletsi ba go fela ba thuwe ba ba la ite mabone ke apele yo le ka ha ile mabia o fala ka pele nyana ele ore motho a ka hlokomela ke ba bose e ka ba tlhaso ka ba khulwa bang ele le bilo le la ole yang go ska wa khana ka le bilo le phanne ele ore motho a ka khona ola ola koloi ya ha ntate le se ba ka dipakeng tsa dikoloi o tsabe se ba ka sile ka nempakeng tsa ha ile koloi ka ele ore ka itsa la ore mohlomong

0: executive director e leng Ntate Tefo le moithuti mpa ha jwale he re santse ne re tshwere director kwano mohaleng. Ntate Tefo, dumela hle go amohela lenaneo la Modikong wa Batjha, o bo dumedise le bamamedi ba Selema sa Lesotho.
1: Ke leboha hle Maitu, ke kopa hle mpe ke potlake fela ke re ke kopa o dumedisa bamamedi ba Radio Lesotho haholoholo ba Modikona ba Batjha. Jwalo ka o so tlhalositse hle lebitso la ka ke Tefo Sephothane, ho hlaha Spelling ya Business Africa.
0: Ke lebohile haholo Ntate Tefo hle, re sa senye nako re utlwe rona hantle. Ha re bua ka SABA re bua ka eng ka botebo, ko re hlalose sena SABA ke eng?
1: Spelling ya Business Africa ke mokgatlo, hantle hle ke Pan African Organization. Ke mokgatlo o theilweng o sa etseng le profite, o theilweng Lesotho mona, oo sepheo sa teng se a sa mantlha e leng ho bona hore rarolla mathata ao re nang le ona re le Afrika. Mathata a Afrika ke ana, mme Afrika o tlo lemoha hore ke kontinente eo e leng hore population e ngata haholo ke batjha, e leng hore over 60% ya population ya Afrika ke batjha, haholoholo ba dilemo di ka tlase ho 25. Empa ha o sheba taba ya tlhokahalo ya mesebetsi e hodimo haholo ho batjha bona bano, mme seo re se shebileng re le SABA e la ba hore lebaka le re belaelang hore le etsa hore be re na le mathata ana ko hobane le ha Afrika e na le dihlahiswa tse ngata haholo e leng di-resource, bomadima bo re nang le bona ke ba hore di-resource tsenanang batho ba tseteleng ka ba tsetetseng ka hara Afrika a se maAfrika, ke batho ba hlang hole kwana ba fihla ba tsetela ka hara Afrika mona, jwale ha ba keta ho tsetela uno le eng kaofela tse ba di fumanang ba di isa naheng tsa bo bona, mme Afrika e sala e ntse e lapile. Jwale re ka Spelling ya Business Africa re batla ho tjhentjha dikelello tsa batjha tsa Basotho tsa maAfrika, re di fetole ka hore re motjha e mong le mong o tlameha hona tjena a sa ntse a le sekolong a ba sa ntse a inahana hore na ena o tlo etsa jwang hore ha a tloha sekolong a se ka ba batla mosebetsi empa a fane ka mosebetsi. Mme re tla etsa sena ka hore re late baithuti sekolong mane, hle ke otlolle hore SABA e sebetsa fela le baithuti ba ntseng ba le ka hara sekolo, hore na o high school, hore na o college-ing kapa university, mono mo teng o etsa first degree kapa certificate kapa di-masters, ha fela o ntse o le ngwana sekolo. Re SABA e bua le wena, mme re bua le bona ka tsela ke ena. Re ya pele re ba kholotse hore ba pelete mantswe a kgwebo, o sa tsotele na o etsa thuto efeng. Re thuto e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e rutwang sekolong e ka fetolelwa kgwebong, ha fela re rupetse batjha hantle hore ba nagane ka kgwebo. Jwale ke mona mo re reng ho bona, ga ba fa mantswe kapa re mantswe ke yana a kgwebo a kele a peleteng. Ga ba peleta mantswe a, ga ba tlo a peleta fela, ebile ba tseba hore na a sebediswa jwang kgwebong, a sebediswa ga o le jwang. Taba eno e ba thusa hore re o ke be wa etsa kgwebo o sa bue puo ya kgwebo. Ga ba qeta ho etsa jwalo, ba qala ba hlodisana dikolong tsa bona mane ka ho peleta mantswe. Ha ba qeta ho hlodisana dikolo di tla kgetha, di tla hlwa ba ka bang 10 be ho thwe bona bao ba 10 ba ka ba tlotsa ba presenta di-business idea e leng mehopolo ya bona ya kgwebo. Ba shebile mohlomong dintlha tse ka bang 4 kapa tse 6 e leng taba hore na e na le profit ho le hokae, na e thusa jwang tabeng e ya climate change kapa phetopheto ya lehodimo. Ha re batle batjha ba rona ba nahane ka dikgwebo tse tlo silafatsa tikoloho, na ho na le boqapi ka ga kgwebo tse tsa bona, na di bonala e ka di ka ba le diprofite dikgwebo tse tsa bona. Jwale ha ba qeta ho hlwauwa jwalo, ke mona moo reng sekolo ka seng se tla ntsha baithuti ba ka ba 5, ha ba se ba le 5 jwalo se ba lo hlodisana le ba dikolo tse ding e leng mane moo reng ke national competition. Ha ba tloha mono ka ha re santsa re le ka hara naha, e tla ha re qeta ho feta tseno tsa national, re boele re etsa regional kapa tsa continent, re ntse re fera dinaha tse ding tsa Afrika. Jwale boemong bona re ile ra ba le baithuti mo e leng gore di-university tse 9 tsa Lesotho mona di la tsa ba le ditlhodisano, mme re ile ra ba le baithuti ba ileng ba hlola. Bahlodi ba rona ka hara ba 10 ba bararo ba ile ba ba le lehlonono la gore ba wine kapa ba hape leeto lena la ho ya China. Mme mono mo ba hapileng leeto la ho ya China, re a tseba hore China ke naha e leng hore ke nngwe ya naha tse holang ka sekgahla haholo moruong, ebileng e nang le boqapi bo hodimo, ebileng e bonahalang e na le thahasello e kgolo ya ho tsetela ka hara Afrika. Jwale bana ba ile mono e ka ba baithuti ba ka bang ba bang, ka e ne le bana ba le ka hara baithuti ba 30 ba Afrika

0: mme ho ya mono ba khonne o thakelana ka mabelela e le go ba etsa network ka pa dikamano tsa ntse re buang ka tsona gareng ha ba se ba tsebane le ma Afrika jolo go tla ba bonolo gore ga re se re phala le Afrika ebe re sentse re kgona ba sebedisa empa re ke bua ka saba ha holo gona jwale e sebetsa jwang ha ba ithuti ba qeta ho wisa go hapa re boetse re ba kenya ka ga program e bitswa mentorship and incubation e leng taba ya tataiso le khotsiso re go botsa talona yes lilala di presenta mane empa na e hle di ready gore di kakala mme o re ikgotsofatse gore di kakala hang hang ge nka ditsebi tse re reng ae ditsebi tse di tlo go thusa go tataisa baithuti bana ba rona go fitlhela ba ka bagatshe go kwe kakare jale kgwebo ena ya motšha kapa ya moithuti ena e kakala mme o tla re jetsa re ga e le mona e kakala re kopa lelokong le karolo itseng ya tšhelete gobane tšhelete tse di tle ka ga dipolokelo tsa bona empa ga ba kgone go di sebedisa empa mane dibankeng ntse di tswala tsona jale ke mona mo e leng gore mosupisi wa mo ithuti e mong le mong e le mentore ke ena a tla re jetsa ga e kanete saba a ko lokolle manane o ba sebokana o ba sebokana ba lo etsa tjena ba etse tjena ga ba keta go etsa jalo ga re ba latlhegeregele ge boetse go tlo ba tataisa e le nthwane re reng incubation ga ka o etsa jalo re ge batla go botsena nako e re di tloelang re le saba baithuti bana ba ba le boemong bo ba reng a ka nete jale e se ka ya kgona gore e sebetse ya ba hira ba bang batho mme taba tseno ga re di etsa ka tsela e re reng ga re batle gore go bele ga e le sente re ka gareng re tsetetse fela ebe re tsetelela re fumana kgwebo jalo e se e latlhaile e le go baithuti ba jalo nakong e tlang ba tlotla ba sa ba le kaga ntho nngwe e re bitsang alumini ke kopo ya baithuti ba reng rona re ile ra thusiwa ke saba pele jale ga re le tjena se ba tlo thakela ba bang batlang ka malebela ebile ba ba thusa le go ba kwetlisa go feta ebile ba ba thusa le gore ba kare a kanete gona re tlole tshetsa ka tsela e tjena le e tjena e le gore re tsebo bona re ya pele ke a gola ka bogutshwanyane nka re sa ra e batla e sebetsa jalo mme
1: ka nnete professor e ka ba ga batla ditaba mogolo wa ka mosotho o tlhaketswe ke ditaba tsena ne ke re re utlwe fela re e fere fela ka gore motlhomong re utlwe gona motšha ya lakatsang go ba karolo ya sa bana e be o etsa jwang gagolo he a welang category nyane o e boletseng ya go ba ka gare go sekolo
0: ntshwarele ke motho ambitious ya golo and one day I would like to be a professor but ga ke so be professor wae o mpitse fela Mr. Tefo Sephothane ke a gola mpile ba phoso fela mono a andate batšha botlhe ba lakatsang go kena ba re bua le dikolo e be ba ingodisa le dikolo tseno tse jalo ke bolele go gona jale tjena ka ga re ketile kae ya di-tertiary ga tla go tsa di-high school dikolo tsa high school gona jale tjena re bua mo ntse di ingodisetsa ditlhodisano tsena tsa saba tse tlotla di ba teng mafelo a August kapa early September le mo sona sete mme go kenwa mahala sekolo ha se registerile moithuti ba kena mahala ga o patalwe letho
1: taba tsa botlhokwa ke lebile ka tsela kgethe enentle mogolo wa ka o buisana le ona tsatsing le ena ka jeo
0: ke lebile senate
1: mamedi wa semasala sotlhe e ne le ena monghadi o re se ke ka mmitsa professor yet
2: o bonatlang
1: e ntsatla is professor in the making ne ga re buele moithuti kgetse dega

0: rarolela gore na ebe mohlomong o ka ge ke eng yo sa ba yo rutileng yona ka tšhelete yo sekolo se o kwanyeng ka ge se ne se sa ruta yona, mme re utlwa gona China teng ke eng se o ka reng o tlile o ithutile sona.
1: Saba ntho eo e nrutileng yona ka tšhelete ke gore o ka sebele tšhelete e ngata before o ka fuwa di-skill tseo o di tlhokang. Ke mo gona re nang re tlo ba le di-mentor pele re ka re re thola tšhelete, because the minute re ka reng re thola tšhelete teng before re ka train-uwa ga ba le batho ba re mentorang, ke motlhang ehlile re tlotla re senya re sa etsetse di-business. China re ithutile ntho tse ngata. Ke ithutile ho network-a le batho ba di-culture tse fapaneng, mme ntho eo e tlotla e thusa business ya ka ka hore ke tla tseba hore ha se Basotho fela ba teng ka ntle ka mane. Ke rutwe le di-negotiation skills hobane matenehle ke batho ba negotiatang haholo ha ne ra bo di-marketplacing. Ne re bona hore batho bana ke batho ba tsebang business haholo, ke mokgona ba succeed-ang ka hare ho kgwebo. Ebe from there re rutwe hore ke bile le batho ba fapaneng ba mehlobo e fapaneng. O ne ithuta hore batho ba South Africa ba etsa dintho tjena, batho ba Gambia ba etsa dintho tjena, batho ba Kenya ba etsa dintho tjena, batho ba Sierra Leone ba etsa dintho ka mokgwa ona o tjenana. Ntate,
0: taba tsa bohlokwa wena kgaitsedi ya ka, nkonkele he ho thule apeleta mono mannyeo ke le ntse le feng he loka reng ha lena dijeletse tšhaene le le thata ka ho fetisisa hele.
1: Nka se re gona go laba le lentse le thata bo mana bo challengeang bo ke sa tseng gore na ke tsala ka e kapa ka I ka nnete, empa lentse le ne ke sa tsebe meaning wa lone e ne le ignoble. Ntate,
0: jele wa qetelela o fumane meaning wa lona rafa.
1: Ee, ka qetella ke fumane mmeleng wa lona ka utlwa gore lentse le nanang ke a le tseba, ke nka kgona go lepeleta.
0: Manye o bele nna ga ke le tseba, ke tsebe mmeleng wona nthuse.
1: Ignowele ke lentse le hlalosang motho a senang dignity, a seng noble, character e seng noble, e senang dignity, e senang motho a sa itlhompheng. Nkare e bolela ntho e kareng eno ga ke e hlalosa.
0: Kgaitsedi ya ga se ntse re fa ka ditaba tsa rona, potso e telelang ya rona ya go qetela pele tlhe, ke batla ke utlwe fela rona e be o ka re ke phoso e feng e kgolo ka go fetisisa yo o e ntseng kgwebong, mme ke efe re ithute rona ebe ka morao gore e be ba le go feta ditabeng tsena tsa go khutla bo China kwana so network wa tseba o negotiator o ike wa tlhotse o e pheta gape.
1: Phoso e kgolo e ne ke etsa ka go business ya ka e ne le ya gore ke kopanye tšhelete ya kgwebo le tšhelete e e leng ya ka. Taba eno e le ya etsa gore business ya ka ke bone kare ke business e senang profit-e hohang, e sa ntswe le molemo. Empa di-training ya China, the way e ne e leng ka teng, e nrutile ha manchina ntse a negotiator. Ke tsebile le gore ha ke kgutla ke kgone gore ke price di-product tsa ka, hobane manchina ha o negotiator le bone wa bona gore ke batho ba mathang ka mora profit, empa ba be ile price tsa bona ntsha tshewe ya gore e hlile ne ba ka kgona go negotiate le di-customer-a tsa bona. Gape ke ithutile gore tšhelete ya kgwebo e tlameha e be tšhelete ya kgwebo, e ya di-accounteng tsa kgwebo. Tšhelete ya ka ke a di arola, tšhelete ya ka ke tšhelete ya ka, tšhelete ya kgwebo ke tšhelete ya kgwebo.
0: Tlhakile kgaitsedi ya ka, go na le motšha ka ntle ka mane ga re fega ditaba tsa rona tsa tsatsi le ka jeno ya lakatsang go qala empa fela jale a sena taba yo o re ka e bitseng ka gore ke courage kapa sona sebete sa go qala kgwebo mona, o ka reng go yena ga o se o mokgothatsa ga re kwala ditaba tsa rona tsa tsatsi le ka jeno.
1: Ntate ke a leboga ka potso eo. Go motšha eo a jalo nka re go yena go qala kgwebo go risky, empa le go se qale go risky

batla go pita dina e di fiong ba ke tsaba go ba gata go pita ke potse ya tele ya bobedi o be na mo putso ba ba tla tsena mo selekiso o so so puo o go tla e ketsa ba go ba e kele tsa mo selekiso fela go sa e ketse mo

0: kana ba tsaya kopita dina e di shong ba ke tsaba ba ga tsaya kopita ke phoso ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsaba tsela mo sebetsi o so so tlo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela ho sa e ketse mo putso o ba ke tsaba o bua o ba di bulaela ha o khathatse monana o tsika na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsaba o ba tsaba ho tsa dithuto tseo
1: Tabana se ba buang ka tsona ba ga thuto tse seng se ba di sebedisa le batswadi ba o ditaba tsena ihle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathane ngwane o waka ke monna ana le tshebetsa ba itshebela pele ke bua tsena ntate ke na le ditaba tse o re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho le ena monna mona a fitla go yena rapile tsala ke tsama mo tsana pele ke tsama mo nna ho hela ke tlo kometse ho re o tswe go bolela ngwana wa ka ke kopa ho re ka nnete ntate o go mpo bona ona re re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikete tse mashume a mabedi ha ke tla mo fela ho feta di kwetse tsiletse ka mo ga di kwetse tsiletse ka pe ape o sa boetse a hla ape ape motho a modimo ke bana ka motho a nwa ka
2: mamedi ke wa mohele ke o dumelise lenaneo la go tloa telefm setantatmeng ya kadeno lena ke lenaneo la ditaba le fetola gaso lefapeng la ditaba le ditaba tsa moraorao la selema sa losotho lona le tla go wena manta a fitlhelela botlhano re reetse go fa ditaba tsa moraorao go tlhaga makaleng le mafapheng a mmuso megatlong e e kemetseng e sita le metseng le metsaneng ya lesotho ke manta ga wala gobedi phuphane kajeno lenaneo la kajeno le tlhophetswe gaso ke mmeko phetlhedi mme ka metšhini ya selemoya ke sebetsa le justice le kopa nna la ka lebitso ke tlaba david tlaba ke a mema mamedi ke gona re tloba mmogo go tloga ga jwale go fitlhela goreng ya bosupa go tloga tele setšhaba pele go tsotlhe mamedi ke tlhe kene gabong ka ntlha ya pele yo o fiparetseng yona e reng ka jeno komisi e ikemetseng ya dikgetho lesotho IEC e amogetse moifo wa bomphato wa bona go tlhaga Tanzania Independent National Electoral Commission INEC kwano Maseru ka jeno tlhaloso e supa ga moifo ona wa Tanzania o eteletswe pele ke motlatsi wa motsamaisi wa dikgetho naheng eo naya Tanzania e romeletse moifo ona go tla ithuta le gona go tlhatlhelela ka malebela ke IEC Lesotho ditaba tse kenyeletsang pokelelo ya manane le ngodiso ya bakgethi ka marangrang go fumana dintlha tse feletseng ka ketelo ena le gore naana ya Lesotho e fela e iphitlhetse mafapheng ao re buisana le ofisiri e kgolo ya diphatlhalatso ya komisi e kemetseng ya dikgetho ena ke mong ga di tue hantsi yo re sentse re le ka matsapa a gore re gokagane le ena metsotsong ena e le somele motso o mong ge e fogaletse gora ya botshelela mme ge mamedi re tla utlwa ge na jolo kakaga tse dingwe na IEC ya gae kwano kapo ya kagana ka konna tle mafapheng ana ya IEC ya Tanzania e ba etetseng ka tsona e fela na e se e na le boiphitlhelo ditabeng tseo mme a se gopola tle ga se moifo wa pele wa go etela IEC ya Lesotho ena ka ga go na le moifo ge a gopola mogao kena mona gone o neng o wa etela ntse o tlo shebana IEC e sebetsa jwang teng e ne le dintlheng tsa kabo ya ditulo tsa gagetane mme ge mamedi sentse go kana ka katlao le mong ga ditue gantsi ntate gantsi re amogele go leboge nako ya gago ntate nanong la go tlatela tšhetšhane ka thabong ya kajeno
3: ate david itlhe ga ko dumedise ka thabo e kgolo
2: ntate
3: le ga o batae
2: le ga o fodile ntate empa ga ke nako tsa teng ntate re e le lokwane gore le le komisi e kemetse dikgetho le na le ba 80 ntate go tlhagamane Tanzania ge re ko beye mmamedi leseding ka gore na seo etlhile ka botlalo seo baeti ba bona ba tlo se etsa ke eng ka gagana ka kone
3: ke a leboa ntate david ga ko dumedise ke dumedise le basebetsi mmogo gagolo bamamedi tle ba eno seno se a le moya sa lenaneo le la go tloa tele jwale ke re aowa fela ka ga o nepile ka nete re na le ba 80 ba tswang polane la Tanzania hantle ba leetolola boithuto ka dikgetho di na le fa lona ntate go tsa tsona so tla fumana gore hei dina le dikhorotso gona le monate gona le tsela eo batho ba bonang ditaba ka yona ga o le mona o bona yane e ka wanepa ga o le mona nenneng o bona e ka yane wa fosa ke tsela e leng ka yona ebile ga tseba gore ga ona sekolo sa dikgetho batho ba dula mmogo ka ditsebo tse fapaneng tse lebaka le gore na dikgetho di tsamaiso jwang go latela melao ya bona so ga ya ba mogelo gore e be naga ena ya Tanzania ile ya gatlhwa ke tsela eo Lesotho le sebetsang ka yona dikgethong ya ba ba kgetha gore atlhe ga ga dinaga tse dingwe re sa ya Lesotho re bone re gatlhwa ke mona le mona le mona le mona tsena tse re tlo bontsha gona ba gatlhiwe ke eng gagolo ee ke sona sepheo sa bona ke leeto la boithuto ka tsamaiso ya dikgetho
2: motlhomong ga se re kena go tsona ndate hantsi tseo tse e batlileng go tla ithuta ka tsona re sebile re otlola gore na ba re ba bone eng go Lesotho ndate o go tlhokeng go tsona
3: ke a leboa wena ngwaneso gantle batho bana ba Tanzania ba re ba gatlhiwe ke tsela eo re ngodisang ka yona ba gatlhiwe ke tsela eo lenaane la Lesotho le tsamayang ka lona le disebediswa gagolo-golo ke thimi e ya batho ba marangrang bano ba tlileng kwano gobane ke thimi ya batho ba bahlano ka nnete ba itseng ba re ga sa ya Lesotho kwana go lo bona gore na bona system ya bona ya go ngodisa ke ya mofuta ofeng mme melao ya bona ya go ngodisa e ba dumelela go etsa jwang gobane lenaaneng la bona la go tla kwano ba ile ba kopa gore ba tle ba tsebe gore na molao wa dikgetho

0: ngodise o tlameha o tle le bopaki bofe o beya meolwana e seng gore motho a ngodise e leng ena eo mogai wa lesotho ka nnete a tseba nna ke difeng jele batho ba Tanzania ba re ga batla ga ona dikgang o fitlheleletse go lo phatlalatswa sephetho.
1: Mamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng re fogaletse gora ya botshelela e bang sa tswa bulela he o ntse o metse lenaano la ditaba re tloa telego ya metlhatlhane mme moeti wa rona ka jeno ke monghadi Tuihantsi ena ke ofisiri e kgolo ya diphatlhalatso komising ya dikgetho ga e kwano e re tlweleng ka gore ke IEC. Ntate Hantsi sena se tlameya se letsa lebe motlotlo le le IEC ntate ga go na le batho ba ntseng ba bona le etsa gantle mme ba le ka tshwa go ba tlo anya seo a ko refeng date na kenya mogolo jwang le le IEC ntate
0: a tsewa taba e re file mogolo o mogolo gobane ga go na le batho ba o phaphathang lehetla ba ka gagana jale ebile o bona le ba ka ntle gore ba gatlhue ba tlhokometse gore o sebetsa gantle gobane jalo ka ga keqeta go bua ka taba ya gore na ba ne ba tlo ithuta ona melao ya rona ke tsamaya jwang bile ba tlo sheba gore na di-systeme tse re di sebedisang tsa marangrang gore o ngodiswe ke tsa mofuta ofeng ba tlo arolelana ba tlo thakelana ka malebela kapa ba utlwisise ba kue tsebo le ba gaeso mona ba ICT ebile ga ba felele mono ba bontsha gore a tseba re batlaga letlele re bontshe gore ba ebe gantle gore re batla go tla bona gore na le ngodisa jwang le re etsetse motlhala re tle re bone motho ga a ngodisa a kere re ngodisa ka mekgwa e mmedi re ngodisa ka gore motho a ka ingodisa online jale re na le gore motho a ka tla ba shebana matlhong ebe o a ngodiswa jale ba batla gore kopong tsa bona tse special e tlile ba itse re kopa go tlare ga re bone system ena lona o bonala e sebetsa gantle ke etsetse motlhala batho ke bana ba ba tlhano bonyane ba fitlhe ba ngodise ge bone yona ba go latelwa methati efe e ngotsweng eo re tla bona gore na go rona melao ya rona e tla reng ga re fitlha Tanzania re a bona le ngodisa online go etsagala jwang leng ka taba tseo e be le bona ba di etsa ba be ba re ge batla go tseba gore na dikgolotso ga le teana le tsona tsa go ngodisa e one e betsa mofuta ofe le diphekola jwang kapa le difedisa jwang dikgolotso tseo tse le teanang le tsona ga ba qeta ba re hai tsena tsa go ngodisa ga di utlwa le seya mabatong ga le seya mabato wa lenaga e ka gara dithaba ke mona ebile re fitlhile letlhoa ke lena le kgethile le lengata go a bata ke utlwile gore lebe le dikgolotso tsa bo di-network-e network ya lona ga e covere lesotho kao fela go na le mo ntse o sena marangrang a sa fitlhe IEC ya naga ya lesotho lona le feta dikgolotso tse tsa mofuta o ka tsela e jwang e nngwe e baya gore ga e le mona le seya mabatowa ka gara naga le na le mabatowa keana a masome a robedi ga le na le mabatowa a masome a robedi ka gara ona le na le ditsi tsa go kgetha le dikgetha jwang batho ba kenang ka setsing threshold ya bona ga ba tlameha ba be dipakeng e be batho ba ba kae bonyane ga le printa ballot paper le etsa jwang le ipapiseleng na go ngodisa lesotho moo ke setlamo na go kgetha ke setlamo jale ge bue gape le ka taba ena ya gore na ga go le thata go tsamayeya lesotho mona taba tsa lona tsa thepa ya dikgetho di sebetsa jwang le tsamaya jwang le e fitlhisa thepa dithabeng mo le jwang

0: ke tsona dintho tseo ba ntse ba leka gore ba utlwile ba kgatlhwa gore na di kenyeletso jwang, ba be ba batla gore ge ke re ba bontshe gore na ga o kgethwa go e tsala jwang, kore re tloetsa di-simulation tse ngata seo ka gona e leng taba ya botlhokwa gobane ga be jale re tlabe re ba le bakgethi ge ba le di-partisan tse ba di bona e le tsena pele re ba le ba ikiti e le bana ge ba fa scenario sa gore na go e tsagalang ka letsatsi la dikgetho le gore na ga e ba re na le advance voting na go e tsagala jwang go kgethwe beke pele go letsatsi la dikgetho na di-voutu tsa bona di kenelela jwang go tsa batho ba bakgethi ba bang motlha letsatsi la dikgetho le gore na bana ba di-embassing go e tsagala jwang di-ballot paper tsa bona di a jwang kwana ka ntle go naga le gore na di khutla jwang ebile ke bo mang ba kgethisang ka ntle go naga. So ke dintho tse dingwe tseo go utlwileng ka nnete e le ditaba tsa botlhokwa gore ka ga jwale ke nnete re a ba tshwelela re a ba fa ba re tshepetse boemo boo le rona kae-kae ba re boetsa gore o rona Tanzania re etsa tsena re etse tsena rona boemong bona re etsa tsena re etse tsena ele ebe re arolelana maikutlo e se ba boithuti ka matlhakore a mabedi.
1: Aentate gantse e utlwa tlhe mosetsi ona tlhile ko matla gagolo wa botlhokwa ruri jale re jetse gentate na baitibanana ba tlo ba teng ka gara naga go fitlhelaneng date
0: batho bana baitibana ba rona ba fitlhile ka moqebelo ba tla ba teng go fitlheleletse ka mmantaga bekeng e tlang empa boithuto bona ba bona boagotswe tse le ka ga o tsebagalegore ga se ntho tse ka e tswang ka nako e le nngwe tse le ka ga ke batlile ke bontsha tse mmala gona ke di feng tseo ba nang le thagafelelo go tsona gobane go na letsatsi leo ba tlatlhile ba kopane le batho ba rona ba IT one on one ba buisana ba shebisana dintho go ke naganang gona bo gansi jena re tla swaelela mogaonyana gobane ba tla re tima puo ke mona moo but program ena ya bona e felela ka labohlano ka labohlano e tla be le ga re etsa demonstration gore na ga re phatlhalatsa sephetho go tloa setsing ga o ketwa go balwa I mean ha o ketwa go kgetlha e be go a balwa e be voting station manager o phatlhalatsa sephetho se a saenelwa o beya di-results tseno gore na ka setsing sena go kgethiwe jwang di a nkwa sephetho sena se iswa lebatoweng returning officer gago o a dikopanya ditsi tsena ka go fela o a phatlhalatsa ona motlhodi ke mang lebatoweng e iswa strekeng e tlo iswa sesale center mona mo ebe convention center ga ngata go rona le sotho mona le teng re lo ba bontsha ditaba tseno ge e le gore ba tsebe go ba le kutlwisiso e tla belela ka labohlaga
1: menta tete gantsi ya sentse re phethela ka tlo bolela mamedi taba ena lokela e le etsa mogolo gape ka gore sentse le rona sentse naga e sentse ya tamena go tla dikgethong date tse akaretsang re belela yona e sentse le fatshe seo ya rona le tla sebetsa jwang dikgethong tseo
0: ga ke akwa e ka go wa ga o kgaoa
1: ke ne ke taba ena e nngwe e ke belela gore sentse e le etsa go rona le IEC kwano ke ya go sentse le fatshe seo dibakeng sa dikgetho tsena tse itlang date
0: hela go ja wa tseba gore go tloa ka aprele ke ga re etsa lethathamo la gore na go tloa selemong sena sa ditšhelete a seqala ka di-one tsa aprele re ntse lethathamo le re se re le arolelane le ba nang le ko ba bogadi gore na re bona e ka 2028 ka February re ya ntlwang
1: mantse ga wa phetelang date re tse o dire mamedi
0: na motlakase wa fela
1: o fela ka jwa date gantsi go na ntse re le
0: ga matala mo nakoamen phase two motlakase wa re fela fee empa he ke bona ga betrinyana ntse le teng ha re ka nete ha ke phethela ditaba tsa ka kere basotho ba bone hore ya bohlale o ithuta ka mehla etse le bohlale ha bo a haela ntlwana mongwe go thakela na malebala ke ntho ya bohlokwa haholo ha o ntse o sebetsa ka thata ka boitelo bohle go na le ba bona mme ba bona bohlokwa bono but o tla bona ha ba se ba fitlha gore hela ba o kokotela ntate David gore hela re bona tapole tsena tsa gago di leng tlo ga se ke ka ga ditapole mosotho a ka tloaebe ya ka tsela e nngwe kogo ena ya gago e ntle mona moga David o etsa jwang jalo o mo fe malebela gore a ke tle ke leme ke tshele moitedi go be tsena jwale e be ba bona gore okay ga re atametse motho eno a refa go ba tsena le tsena ke taba ya botlhokwa le wena o le segwai o tla bona gore o go na le batho ba tlhokomelang ke etse gantle mme o tla kgothala le go feta e tswe le rona ge e tsamaye ka nnete setšhaba kore se tla bona kapa bakgethi le basotho ba tla bona gore go botlhokwa gore lesotho komisi ke metseng ya dikgetho ya lesotho le yona ga e ntse ya ka ntle e o gamatla ke yona karololwana e ntle gobane re re ga e ba o gopola qalo ga ona sekolo sa dikgetho se ithuta ka gara mosebetsi se bona gore na dinaga tse dingwe di sebetsa jwang
1: mamedi metsotso e lesome le metso e supileng re fogeletse go raya ya botshelela mmege ge ya bapatsa mme ka moka mo mamedi ge tla bulela megala ge o kene le wena nomoro ya mogala +26659933 le wena o botse kapa gona o tshwaela
2: Working in a factory, clinic, shop, or any private company, Express Credit has great news for you. Our new private sector loan just for you. Borrow up to 25,000 maluti and repay comfortably over up to 24 months. Fast application and same day approval. Apply today at www.expresscredit.co.ls or call us at 800-444-444 or visit your nearest Express Credit branch. Express Credit. Money. You need it. Terms and conditions apply.
1: Mamedi metsotso e mashome ya mabedi ya metso robedi re fukaletse go ka botshelela mme ga o ka kena nomo ka mala +26659933 le wena o tshwaele kapa ona botsa dipotso mo ntate Hansi a seng a tekile ditaba tsa gae ka teng o ka kena ga e le wena mamedi wa boleseabo kapa gona go botsa dipotso mo e bang ga di a tlhaka nako ena ke ya gago he mamedi kgotso
3: Tanzania. E batho ba teng ba gakanyetsang 72.5 million jale e etela ya rona mona ena e gakanyetsang 2.39 million ka nnete o ne o ka ipotsa wena e re ke enye ba katleng go tlo ithuta mo naga le setšhaba se batlang se fokola gakalo kalo mme ka nnete se ikutlwa motlotlo ka bontate tu ya gantsi ge le tshepile bontate ba seng batho bano le ba seka gare go letsogo ba tsebo go lepaka ka metlha gore ga ba tlile lesotlhaa ba senya nako ntate re le tshepile ga isang lesotho le lebeyang mapeng ge na le lona ka metlha le metlha e tlile le sebetsa gantle gagolo ka nnete mme ome ba mefokole tlabentse le teng e tlile mo batho ba sebetsang matsoo a ditla mme ga tlhoka lo rebe se e le gore se re shebile mo bofokodi ba lona fela ntate sebetsang gantle ke a le tholetsa ke a lebo ntate
1: mamedi le wena ke ena ge nomoro ya mogala ke +26659933 ntate six ke o sa beile ga ema maikutlo ge le wena o ka etsa jalo nako ena ke ya gago mamedi kgotso kgotso nate ga ke utlwe na ntate ore ntate ma ntate nnete ntate
0: Mm-hmm.
1: Ntate Nnete, ke kopa o ko fetole sebaka sa moo leng teng ganyana fela utlwana ebe utlwa kgokaano ya gago le rona ka kone sa utlwagale ntle ntate. Ntate Nnete, a ehle ntate, ehle ya re tlaka ehle e ka ga o tsamaya o gaoga jena. Tsala tena le le gutle. Basotho ba etsa nnate Nnete ore Basotho ba etsa jwang? Mamedi ke na le wena nomoro ya mohala ke +266 599 733 le wena he o ke o tshwaele kapa gona go botsa ntate gantsi dipotso. Mamedi kgotso.
4: Ntate baba.
1: Ntate Tholong.
4: Mokeatse ntate gantsi wa o gawile.
1: Ai mo a teng ke utlwile go ntsha re utlwa ntate ntle le ga yo taba ena ya motlakase e mo amme fela he ke tla nka dipotso tsa gae ke tla mo gokana le na gape ga e ba etlhile le naga e ya ntate.
4: Taba ena magangang ya so tla lekala la communication di tsentse re ntlafatsa magangang ga nete ampe ba ka thusa ka go pele ana ke nana dene ke nna ja mo tsa go pharang ka taba tse ntse a itse monate a nda di nda ga ntse ke mo utlwile ke le jere nda de ka le dira le bona de hantsi ke mpa ke tsara na ibe sibo e ba mo somong le fana ha ye a Tanzania e le ntho e ke a ka e bitsang ka mogatsebo ena mohlhomong le tlo ba maatlafatsa gore ba shebane le experience ya tabeng ena ko gona mohlhomong le ba fa fela kapa mohlhomong go na le seo naga eo ke ka ya sele yang moo ba experience ender de e tla ba kidumele gore dinaga di ka e fanana fela ka ka mpho fela ke nagana gona le ntho e ka ya salang ya o ketela ke gore ga ne le ntate ga ntsi ka leboa ntate ga ga dinaga di gatlho ga ngata ga re bua gere re naga ga e sena kgotso batetedi ba balea empa ka nete ka leboa ga e ba IEC ka jeno naga ya Tanzania mohlhomong e gatlhiwe gore le tlo tla le thakela malebela ebile ke utlwa ka taba ena e nyanyana ke re na e be le keke la bua le bona mohlhomong banke lefupunyana la batho nageng e ya Lesotho gagolo ba seng ba kwetlisiwe ke e lona ba komisi e ikemetseng mohlhomong e le wa ba fa mosebetsi go thutwa e se e pharalele go feta mo le tlo tla le ba fa ba nna ke bona ka nako ena e se e kgošana
1: gorebile
4: ga ke tsenaba ga e ba magangan le nna
1: llasiaaeutlwaetsenale tholong mamedi o ka kena le go qetela mokgatlhelong o na wa dipotso he ge tle re tsebe go gokana le ntate gantsi le ena a tle a kene maikutlong ana kapa dipotsong tsena tsa gao mamedi. Mamedi kgotso. Ntate Mokolo.
5: Ntate gantsi ne mpa ke botsa fela gore na baeti ba bampa ba tlile ka boithuto fela checkup-o le bona go na le malebela yao ba ka lebelelang gore ba tle ba fumane go tswa go bona e le bo ntate gantsi IEC Lesotho. E nngwe gape potso ko gore na gana Tanzania paleng ya yona ya ditaba tsa dikgetho na ntate gantsi a ka ba le tsebo motlhomong e amanang le taba tsa botsitso le botsitso ba naga ka mora dikgetho ga di ile tsa ba teng Tanzania kapo ona le ho ho ho be le ho du

0: matsoho ha o ntso sejetsa na
1: ka le bona o hlakile ntate mkhulu
0: go
1: amba to ha re ho kana le ntate Hansi he re utlwana o ke di taba tseo tsa mamedi mamedi ke metso e mashume ma bidi a metso e me tshile e mine re ya re lebile hore nya bo super me he ha tla le re ho kana le ntate Hansi la fela ke la ka utlwa la ka motlakase o la ka motlakase fi empa he ha ba re a empa le shala la mohala wa he wa letso o utlwa o tshepa hore e hle o ntse o le ding me he re tsena sena se mo gautseng e be ke se feng he ere ge le ke matsapa ha jwale he ho ke ho kana lena jwale a kene dipotsong le maikutlong a nana a ba ba ba medi a semba di hlaisitse he ge utlwana he ho ke atamela jwang metsotsong ena e mashomo bile metso me raro ge ya ge lebile hore nya bo super mehang ha ke ta ho di o kena ho tsona ge tla boela jwale ge a go ana ge se kena ntleng ya rona mntate Hansi
2: a re tla
1: ha ndata ka ba le tswalo ka ge se ke ta ho tsama tla ka sendate mamedi ke
2: nna jo e sa le diketela ka pa hono bua ntate Sheikh ha ke sana bonnete ha o re sa le ke khao
1: ke nna de Sheikh se ka le ntate Hansi o go kena ho u client le tle ke fetela ho ba
2: ke ena fela e u client ka pa tudle ka haiba o ke
1: nna Hansi
2: fang ka ba yona ho re ke mona ho bona hala ba sebetsa hantle ebile dinaga di utlwaeka go bohlokwa gore ba tlo nyanya le mohasula go tloa go bona ke ketetse gona mono
1: etlile gante taba tsa ga e ne le tsa go le phapata mohetlang tate le mosebetsi o motle le o etsang le komisi
2: mme ke re ntate Sheikh ge leboa gagolo le basotho ba bonang ditaba tseno tsa mofuta ono ebile ke utlwe ka le leano la komisi go etsa bahlanka bao e tla ba tla rekwa ke dinaga tse dingwe gore re kopa ditsebi go tswa komisin e ikemetseng ya rona ba tlo arolelana malebela ana ba ke ba bontshe dinaga tsa rona gorena go etsagala jwang
1: ntate
2: mo
1: ba ke sa ukwa o le ntate nnete le ha fela ana utlwagela ka thata o na bua ka taba ya meralo e metle eo naga e etsang le molao o motle wa naga fela jwale bophethatsi ke bona bothata jwale ya ba go tloya pele ka nnete ga sa utlwana gantle na ebe o ne ya reng ebe re fetang go ntate tholong a tšhele le ena o na le leboga ka mosebetsi o lo etsang le komisi a re na ba Tanzania bathwana ba tlo lefa le tlo ba tlhatlhela ka malebela na go na le lethonyana le ba lebeyang fela kapa ke tanke ntsho eso
2: a kanete ke tlatla go ene enta te tsholo ga golo e ke naganang ke yona o itlileng
1: kgantsi
2: kanete se a leboa ga basotho ba ntse ba bona boemo bona boteng bo botle itlile ke nnete teng lesotho ga ba ka tseba itlile le dula le ntse le tlhaga gothe motho ga jwa ba motletseketseke empa he mo re bone re gibela teng ga re ya dikgethong selemong se e tlang tla fumana gore re sebeditse gantle re lokisitse diphoso tseno jale a sa tsebenta le tsholong gore a ka nnete etlile boithuto bona ke ba mahala gobane le rona ge le komisi e ikemetseng ya dikgetho ya lesotho re se re ile raya mane Kenya re se re ile raya Zimbabwe re se re ile raya mona naheng ya bohaelane ya South Africa re tswa Rwanda e ntse le boithuto bona bona bo dinaga tsena kapa dikomisi tse ikemetseng tsa dikgetho di nang le boitlamo le ditumelelano tsa gore di tla arolelana malebela go fitlheletse go bona gore dithaba tsa tsona di a kgotsofala ke tsela eo ba tshwarang dikgetho ka yona
1: ebile o la thatiseletsa ka engwe ya gore na ebe bona batho ba ba ke se re wele re kopa lefupunyana la batho ba tla re thusa.

0: bona kona bona ba se ba kopetswe ke komisi ntate.
1: Ee, ke kgola jalo ka ga ke le ka beya ditaba tsa ka gore itlile ga ona sekolo sa difeto. Dinaga tsena ditumelelano tse di etse ke gore o tla fumana gore ga ba o tshwara dikgetho ba nke dinaga tse dingwe kapa ba dumelela dinaga tse dingwe kapa batlhanka ba dikomisi tsena tse ikemetseng gore o tla fumana batlhanka ba IC mona ba se ba tswile motlhomong ka khumbi kapa ba fetang bo leshome ba ile nageng e nngwe e tshwarang dikgetho le ka ga sagoreka e tlo tshwara dikgetho tsa puso ya dibaka gaufinyana o tla bona batlhanka ba komisi e ikemetseng ya dikgetho ya Lesotho ba se ba ile e seng ya Lesotho fela motlhomong le ba Botswana ba le gona teng le bona ba Tanzania ba se ba le teng go tla thusetsa le go ithuta gobane di tla ka mekgwa e mmedi ba tla re komisi e ikemetseng ya dikgetho re bone IT ya lona e le hantle na le ka re fa batlhanka ba sebetsang ka IT re tlo bapana le ba ba rona go uwe pele kapa ba ba di-logistics re tlo bapana kapa wena ntate gantsi le team ya gaeno tabeng tsa go fetisa le go fana ka malebela ona lona le fetisa thuto setšhabeng jwang kapa le fana ka ditlhakisetso setšhabeng jwang ke tsona dintho tse e tsagalang empa ge ga o se e tsagale gore e be batlhanka ba bang fela ba kaya empa ke bone bona tsena gore ge ntse re gaga sesiu sa batlhanka bene be re sebetsang le bona ba nakwana gobane ba kwetisitswe ba tseba le ga ke bua mona e mongwe sa bile a ntse a nketelela pele mo ateng gore o bua ka sephetho sa setse se tsamaya tena le tena le tena e le ntho ntle eo le rona re ikgaelang sesiu sa rona ka bana ba Basotho gobane ba kwetisitswe ba otlwa ke yona komisi ena gore ba tsebe dikgetho.
0: Yo ketela ebile ntate mokolo a ne re na baeti ba ba tlo ithuta go lona fela kapa le lona go na le seo le se anyang go bona ya ba re na paleng ya Tanzania ya kamora dikgetho na ke naga e na le botsitso kapa e tle go tlhobele le megosi ntate.
1: Ke a leboa go eno ke go fela gangata go thwe ya botlhale o ithuta ka metlha le gore botlhale ga bo agaela ntlwana nngwe batho ba Tanzania batlhanka bana ba tlile ba tlo etsa boithuto ka taba tsa dikgetho gagolo marangrang o fumana gore ga o ile wa tsamaya wa etsa boithuto kae kae ditaba tsena ga o se o di tlisa gaeno o se etsa gore di etsagale ka tsela eo naga ya eno e leng ka yona gobane ga o ile Nigeria o tla bonana batho ba Nigeria ba sebetsa jwang empa ga o se o tla Lesotho o tlameya o etse gore dintho tsena di be ka
0: ntate gantsi
1: emo o seka etsa tsane tsa Nigeria e ne e le taba ya go fela o bonana bona ba sebetsa jwang na ba le mona batlhanka bana ba Tanzania ba le teng re a ba tlile boithutong empa bophelo bore ga re ntse re arolelana maikutlo ba botsa dipotso ke di araba ba tla gore o rona re etsa tena o lona le etsa tena e ka gona e sentse e le karolelano ya tsebo ke ithuta go bona le bona ba ithuta.
0: Re feta gona ya bobedi ka pengana fela ntate gantsi nako e se batla e re peteditse
1: ya bobedi gana e ne re
0: e re na paleng ya Tanzania ka mora dikgetho na ke batho ba nnang le botsitso kapo go bonagale go na le megosi ntate ka mora dikgetho
1: a se ba ka nnete boemong bo teng ke ba gore Tanzania go bonagala ditaba di tsamaagantle ko on the scale of 10 motlhomo o ka nna bona gore a tshe ka nnete 7 ba ntse ba na le yona minimum 6
0: andate re leboga seemo sa gantate gantsi re tla utlwana ga le phethelana le tlabe le phethela jwa ntate le ka moso
1: ka nnete ke a leboga gagolo Tanzania ke naga e nngwe e nang le e batlang e le stable mme o tla fumana gore stableness se ne se tlisa ke gore dikgetho tsa bona di tsamaya gantle re a leboga le go ona ntate
0: le ntate mamedi metsotso e lesome le metso betlhano re ya re lebile goreng ya bosupa mme ga gomothating onana retle re fetele ntlheng e nngwe eo go fuparetseng yona e reng bekeng e na ka la bone motlhomphe tona go lontso kona Matekane o tla negelana ka mokonteraka ya tlo sebetsa tsela e tlogang ga matladi go ya le

0: bakeng setokeng sa Qasha Snack. Rametsi e tlo una molemo morerong ona e kenyeletsa ha matladi, ha nyatso, dikileng le mmedikane. Ho fumana ka botlalo boitokisetso ba melele ho amohela tonakgolo, ditebelelo tsa bona ho mekonteraka le tsela ya tshebetso. Re buisana le mmuso wa setokeng sa Qasha Snack ena ke monghadi Habofane Pheko eo re sentse re le ka matsapa a hore re gokahane le yena he a re fe na melele e malalalotso go le kae he gore ba amohele mohlomphe tonakgolo ka letsatsi leo le boletsweng. Ntate Pheko,
1: ntate
0: ke o amohele. Ntate, ke leboha nako ya gago lenaneo la go tlatela ya mosetsana thapameng ya kajeno.
1: Ntate, ka nnete ke ananele tlhe ntate, ke qale pele ka gore ke o dumedise, ke be ke dumedisa botsamaisi ba Radio Lesotho, ke dumedise Basotho gotlhe mo ba leng teng ntate, e ka ba ka gara naga kapo ka ntle go yona.
0: Ntate Pheko, moeti wa botlhokwa ke o ka gara streke he ka la bone ntate, a ko refe le le melele na boitlhopho ke bofeng ntate?
1: Ntate, ka nnete ke a leboa. Ke bolele gore taba ena ke taba e hlokolosi haholo, e kgolohadi. Jwalo ka so boletse ka nnete, re na le moeti ya mokalo ka mohlomphehi tonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane le mohlomphehi letona Matjato Motiane. Ke tla hopola hore ke letona la mesebetsi e moholo dipalangwang. Jwale o tla ba lutuwe haholo ke mohlomphehi matona a mang le diofisiri tse kgolo tsa mmuso. Mme taba ena e re ntate mokete o tee. O bua le nna tjenana, re phathane haholo fela go bona gore re atlegisa tshebetso ena. Ke bolele ntate gore tshebetso ena ke moo mohlomphehi tonakgolo a tlabe a nehelana ka mokonteraka wa tsela e tlotla e tloa sebake se thweng ke hampi ha matladi tsweditse go ya fitlha lebakeng ke le le la mabato a teng ka go streke sena sa Qasha Snack, ka ga Qasha Snack e bopiwe ka mabato a mararo. Mme tsela ena ntate ke ya Letswana, ke otlolole Basotho ba e utlwisise. Ke tsela Letswana ya bolelele ba dikilometara tse 40 a nang le metso e mehlano. Tsela ena e ka ba le marogo a ka ba 4 a bile a kenyeletsang borogo bo tla arola noka ya seng. E lo taba ena e re kgona ke mosebetsi gadi. Balepi ba yona ntate ba re e ka nayang ka dilemo tse 4 go isa go tse 5 e ntse e sebetswa go latela motlhomong gona boima ba mosebetsi na bo bokae. Boitlhopho ntate bo teng sentse re etsa jalo dijo di tla ba teng gobane mokete ke mokete ka dijo, menyako e tla ba teng. Ke lebeletse gore banna le basadi ba tle ba gibe, banna ba tle ba gobele go fitlheletse maoto ana a bona a kgathala. Ke ne ke na le moifo o sebetsana le taba tsena ka ga streke ka mona, re na le team kapa yona komiti ya mekete. Jwale sentse re fanana dimesebetsi gorena e mongwe o tla tswa ka lefelegalo go bona gore mono mo e ba motlhomong matlho a gae kapo matlho a rona a re a shebe teng. Ka lesonono ntate, gona ka jono fela ne ke na le moifo o tlhagang go bosenya mohlomphehi tonakgolo ko tlotla go bona gorena ebe se re itukisitse go le go kae. E le gore mo e ba motlhomong go bonolo ba tseba gore ba jele phate ate ba tloile mono ba se ba sena mantswe ya gorena ba ka kenya matsoo uang gobane ba fumana gore se re qetile. Ko ke batla go bua taba ena gore ditlhophiso se di gatetse pele gagolo-golo-golo fela. Go ke nanang gore ntate o sosetse gore ka laboraro jale re tlhoma ditente ge beya dintho tsa bona ge tšhee dibomo tsa bona gantle. E le go la bone ga le fitlha le fitlhetse letsatsi la mekete

0: se se bitsa fela.
1: Mba.
0: Ka nnete ke nahana hore ka bokhutshwanyane ke ka mokgwa re seng re hatetse pele ka teng. Mme hosane re tlabetse hape re qetela mohlomong hore batho ba tla tseba hore ba re hlophisetse dijo jwale re be le kopano le bona, re ba fe ditebello tsa rona hore na ke tsa mofuta ofeng. Kore re qobeta ba hore e re ha mokete o fela batho ke hona ba fitlhang ba hloma ditente tsa bona moo ba tla fepela teng. Re tlhoka ntho engwe lengwe ebe eme meemo ge e tsamaisa ka nako ya yona. Ke nana ke ka bokhutshwanyane ntate ka mokgwa o re ntseng re sebetsa ka teng go tlheletse ga jwale.
1: Ntatepheko tsela e ga e se e phethetswe ntate le marogo ao e tlo fetola bophelo jwang go metse e e amegang ja baagi ba metse e e amegang?
0: Ga o ka sheba ntate re na le metse e mmalwa e tlotla e angwa ga monate ke tsela ena ko go tlwa fela ga matladi mona o tlwelela ka odimo ka mona ga nyatso o dikela ka odimonyana ka dikileng fela o fitlha medikane. Medikane ena e batla e pharaleletse tsena ga o e sheba ko ka metse e mengata gagolo e tla imona monwana ka gao ya tsela ena. Ga o tlhwa o fitlha motseng o tlweng ke gara mokakatlela fele o theoele mosenekeng fele o tshele noka ya senku o fitlhele bakeng. E re o taba ena e re baagi botlhe ba metse ena e seng ke e boletse tsela ena e tlotla e ba thabisa gagolo. Mokgwa fela wa phallo ya sephethephethe o ba bonolo. Mokgwa fela wa phano ya ditshebeletso kwa mone ka medikane e ka setana le lebakeng go na le ditsi tsa bophelo ka moo thoko go mono ga o dikela garenyana bo matebeng go na le metlwana motebontlwana ka mono wa seponisa e ka setana le ditsi tse dingwe gape tsa mmuso e le gore se re ga o ne nka dihora tse robedi o fitlha toropong o se o ka nna e fumanang ke ditse tharo fela kgwebo bo yona ba yona fele re bona e tla gola e golele setšhaba seno koo ba bone menyetla ya gore le bona ba iketsetse mokgwa wa bophelo gobane yelo go se o tsamayeya ga bonolo. Go na le mogato ngate mona wa bo ka makoloi ya baeti koo bana ne bake ba theola dikeledi ga o nagana gore na ba sebeditse tsela e nge letlhotlhojane ba sotlega go le go kae ga dipula di ba teng koo ba ntse ba leka gore ba thusa setšhaba sena ka nako ba babelela gore ba tseba le phaelelo ga iyo se re fela batho ba nang ga re ile ga ba tshepisa ba re tlwaela ka nako e telele ge ba fe ditshebeletso e le go taba ena e re le bona jale ke nako ba tla bona kgwebo ya bona e tsamaya gantle motlho mongwe ebile makoloi ya bona a bolokegile e le go ka bokhutshwanyane le na hentate ke letshwao le e bonagalang le ba motlho mongwe motlhomphe itonagolo ka mmuso wa gage ba tla bona gore ba le seile ka go sebaka seno sa medikane.
1: Ntate mamele metsotso e metlhano ka re lebile goreng ya bosupa go ka kena nomoro ya mala ke +26659933 e bang le wena o ka ba leng tlha o ka ratang go tshwaela ka yona kapa gona go botsa ntate pheko dipotso mapi le taba enana le gore na lona le lemelele le itlhophile gore kae he ga le motlhompe tlo go tla laetela mamedi kgotso
2: ntate
1: nnete
2: go jang gana
1: jwa o tlhakile ntate
2: a e ka nnete ntate ga ona dile ga ona ditaba tse ngata nna ke mpa ke thogole ka nna re ke kale ka ena sekua ke e le bana ke le ntate pheko a ka re etsa gore na kontraka ke efe ba jale ka ke utlwa gore tsela eno e ka nna ba kilometara tse 40 a metsemegane o e ka nnang ya ba go tloa mona masego ya morisi fela marogo a mane wa ipaka gore e batla mokontraka ya nang le ditsebo ke a tsweetsa tsela e nne le ga e tsa magwabalo a etse magwabalo a boleng ka masakaneng ka mokgwa batho ba go teileng a karanti a tlo qeta nako e telele gore setšhaba seno seenate sebelee mo ntate gona go a itsaka gore ga ona bona ntate wa ka ntlafatsong a hona ho tlile ke tsela go ka ba mo ba tsile ka ram ko tsaka ka ka ke tsene ke la a ra o ntse ntse ka le di le tsile ke sa tsile ntse ka le tsana le le le development and finishment mangana le tsile mangana le tsile ha e tsai ha e tsai ke le bonda
1: nda didn't mamedi kena lo yena he nomoga mahala +26659933 lo yena he o tswaele ka bona o lahlela ga mulangwana ditabeng tsena na tsa ka man ka bo melele mamedi khotso
3: ari le tsa go tlhomotsiso o jalo ga ba lebele batho ba practice nek we le bo go gobo ba tibelongwe le bona na bo sebologa ka e hle batho batho ba sokola ha ba tsaka mong le bona ga ke khotsa ka bo kene me ga long ke le bona
1: ntate six ntate pego
0: ntate
1: ha na go ile ntate se re peteditse a go kene go tsona kana
0: ya ke ne ke le bona ntate ke ne ke ntate ne tika ne tikhle bo o tikise ntate hore how sheba popeho ya naha ya Lesotho e se kosa mmuso wa ntate Mtlotlei ho bona hore o sebedisa mekontraka e jeleng hantle ka ditsebo e ka setana le ka thepa le ho etsa tsela ya boleng ka nnete ke mo China motho a sebetsang tsela ena ka kompone ya hae ke mba fela e ntshiritshiritse hanyane ona hona e bitswa jwa fela ka nnete e abetswe e molata eno wa le China mme ke a tseba hore ba Sotho se ba tsebile ka nnete hore tle ga ba ke ba re phoke ga ba tla ditseleng ate shakes ka nnete di anantsa thooletsa hore aa ka nnete mmuso o lekane go phaphathwa lehetla e le gobane ntlafatso ena e lekane motho e mong le mongwe a e ake a e thogoletse gobane e bolela kgolo e kgolo ka go naga bagatlhaodiwelo ka sa boletse ba tla nolofalelwa ke go bona gore ba ka eta mme ke yona ntho e re tlhokang date gore naga e tsamaye ga bonolo ga ke batla go tloa mona ke ya Thabatseka ke tswele mono fela medikane ke fitlhe Thabatseka ke ne ka tsamaya le maseko ka nnete ke nana gore ke ka mogodi taba di dinka teng
1: a re le boe sebo sa nate pheko e lenane la go tlwatela emsetshane le ka moso ntate re tla fitlha ka mono ka seko le bona ke tlo kete ka mmogo le melele
0: ka nnete re tla leboa golo o tla le lebelela ga go bejalo ke ya leboa ntate
1: ntate mamedi ke motsotso re ya re lebile goreng ya bo supa mme ga re tlhotlhe kona na re beha lenano la go tlwatelo ya metshetsane go tlo mona nanao la kajeno le tlhophetswe gaso ke mekopotledi ka metšhini ya selemoya ke sebeditse le justice le kopa nna yo kobetse nona moeng la ka lebitso ke tlaba de ditaba mme ke tla boela kopana gape go isa nano le tshwana le suthele ebileng selelo e motelele tla ka bala ke taba tsago ka

0: tse buellang kabo ya toka le phano ya ditshebeletso tsa molao. Mongodisi le kgotleng le leholo la Masero Mofumahadi Mathato Sekwai o re ba ipapisitse le leano la ntlafatso ya tshebetso la dilemo tse hlano ho akofisa ditshebeletso tsa kabo ya toka naha ka bophara molemong wa Basotho. A re ditshebeletso tsena tse gakotsweng di tla anela ditereke tsa Mohale Sugu, Qacha, Snack, Qutheng le karolo e nngwe ya setereke sa Mafeteng. Mofumahadi Sekwai o re mosebetsing ona wa ho akofisa ditshebeletso tsa molao ho se ho ena le lekgotla le leholo la Tshifa Dimadi le fanang ka ditshebeletso ho ditereke tse ka Leboya le la Mohale Sugu le qadileng ho sebetsa ka Hlakola le tla gakolwa ka molao ka Labohlano. E mong wa bathei ba mokgatlo wa dihwai wa Pitso, Monghadi Taba Motshebelele, o re temo e lokela ho sireletswa ka ha e le mohlodi o moholo wa dijo Lesotho. Monghadi Motshebelele o buile sena ha ho gakolwa ka molao, tshebedisano mmoho ya phano ya dikgau ho dihwai tse ipabotseng le nngwe ya dikoranta ka hara naha Maseru kajeno, moo mongodi wa mokgatlo wa dititjhere wa temo Lesotho Monghadi Tsota Mpila a bontshitseng ha temo e le tlokotsing ka lebaka la diqholotso tse kenyeletsang phetoho ya boemo ba lehodimo. A hlalosa hore temo e tla hlella barutwana ka bohlokwa ba dijo, ka hona a e kgothaletsa hore e be thuto ya mantlha a dikolong. Lebitsong la koranta, Mofumahatsana Lerato Matheka o re ba motlotlo ka ho tshehetsa kgolo ya temo ka hara naha ka ba ikamahanya le pono ya motlotlehi le sie la boraro ya ho kgothaletsa phepo e nepahetseng. Mmuso o tlo tshwara Retirete ya naha ya baetapele ka la 21 ho isa la 23 Phupjane, le seboka sa boikarabelo se tla qala ka la pele ho isa la 3 Phupu monongwaha. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthome Majara o re sena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho ntlafatsa puso, boetapele, boikarabelo, ponaletso, phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntlafatso ya naha e kenyeletsang bohle. Justice Majara o boetse a hlalosa hore mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setjhaba. Makala a fapaneng a mmuso a bile le seabo tlhodisanong ya ho fa leano le tsamaisang tshebetso ya bahlanka lebitso ho ipapisitswe le moetlo wa Basotho moo lebitso la sena ka ngwedi le hlahileng boemong ba pele le gakotsweng ka molao ke lekala la bosebeletsi ba setjhaba Maseru kajeno. Letona Mohlomphehi Moeketsi Motshwane o re leano lena le tlo fetola bosebeletsi, le kgothaletse ponaletso, boikarabelo hammoho le tshebedisano makaleng, mme ke sethala sa kgodiso ya dintlafatso tsa naha. Le ha ho le jwalo, Mohlomphehi Motshwane o re hore leano lena le sebetse hantle, bahlanka ba lokela ho ipabola bosebeletsing le ho sebetsa mmoho le setjhaba. Mohlodi wa tlhodisano ena, Monghadi Motebang Lebusa, e mong wa balipi lekaleng la tikoloho le meru, o kgothaditswe ke ho bona bahlanka ba fuwa monyetla wa ho kenela tlhodisano ena.
1: Ke a kgola ntho tse ileng tsa nguida. Di-performance management system, ke ne bile ke sa tsebe hantle hore na keng, ke sa tsebe hore na ke system e teng e sentse e sebetsa kapa keng. But background ya ka, le ha ke sebetsa ke le meteorologist tikoloho, hantlentle ke motho a etsang di-software, so di-system ke meteorology mane, ke nna bonang hore system tsa meteorology di sebetsa hantle. So e ne le ntho e ke la ka utlwa hore ha se moetle ke tla o tlohella ona.
0: Melao ya naha e lokela ho hlahlojwa ka mora dilemo tse ding le tse ding tse hlano kapa tse 10 hore e arabele diqholotso tsa ha jwale. Monghadi Lebohang Modibedi wa mokgatlo wa thuto le kgotso DPE o boletse sena kopanong ya letsatsi ya komisi ya tlhopha botjha ya melao e mabapi le ho kenyeletsa dihlopha tse sekisetswang Maseru kajeno, moo a bontshitseng ha melao ya kgale e sa rarolwe diqholotso tsa naha. Setho sa mamekgatlo wa batho ba nang le bokowa, Monghadi Samuel Letima, o re melao e amang puo e lokela ho hlahlojwa ho qoba mabitso a hobosang. Mookamedi tlhahlobong ya melao, Advocate Tselane Masilo, o re melao e a tlama mme e kengwe tshebetsong. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlong mona. Tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong, mme ha re le mothating ona ke o memela ho mamela polelo ya motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthome Majara.
2: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Ke hlaha ka pele ho lona kajeno ho phatlalatsa hore mmuso wa Lesotho o tla tshwara mmoka e mmedi ya bohlokwa ka hara naha, e leng wa boitlhatlhobo ba naha ba baetapele, Leadership Forum, o reretsweng ho tshwarwa ka la 21 ho isa la 23 Phupjane.

selo sa masalo sotho ha kudumedise hohle hohle mo leng hona teng ko dumedise jwalo ka lebitso le letle le bolokang bophelo ba ka lentseng le mpolokile e le lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Ka santsa dumedisa phirimaneng ena ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gole ba kitima mabitleng haeso ke na sa rata ha nqosa mo teng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke buswa jwalo ha monate ke morena mohau 62C nqosa morena wa ka hatsa maele mo tsamahantle le morena thaba morena dihlaba e motlhomo kona ke bua ka mantle.

le lapa la rameno le tsebisa ka lefu la mme Damasina Mamosiwa rameno koroloso ya hlokahetseng ka la mashume a mabedi a metso emedi kgweding ya bohlano o tla bolokwa ka la leshume le metso emiraro Phupjane selemo sa odimo Roma ha mafefuane tsebiso e etswa ke mora wa mofu e leng

mona ho tsebiswa ka lefu la ntate Thabo Oriel Thabana ya hlokaheletseng kotsing ya koloi Afrika Borwa o tla bolokelwa ha mapetla masiano ke eng ka la 13 Phupjane selemo sa hodimo ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mora wa hae Nkopane Thabana.

rabeng ya hlokahalletse magaleng ha tsokotsa a hlokahala ka la 16 kgwedi ke ya bohlano mofu o tla bolokwa ka la 10 le metso e meraro phupjane selemo sa udimo o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mapetla rabeng na ho tsebiswa ka lefu la Bobojane Steven Nthunya ya hlokahetse ka la 20 kgwedi ke ya bohlano a hlokahala tlouwe hatshilo matsieng o tla bolokwa ka la 10 le metso e mene phupjane selemo sa udimo hona hatshilo tsebiso e etswa ke Malerato Nthunya ele molekane wa mofu.

Masala so thomeso tswa rona e mashume a mabedi a metso supileng hantle hora ena ya bo super re e foraletse ntumela ha lo tjena ke o balle ditsebiso seteng ka pele ho mahlo a ka ka kwano he wena moratuwa wa ka emotle re kopa bomme bohle ba nentse ba thuswa legal aid ka maintenance ne sentse ba fumana tjhelete e jwalo e ile nya emisa ho kena di accounting ho tloa September 2024 ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete yona ntse e hulwa le kopuwa ho itlalea ofising ena ya legal aid hang ha le fumana molaetsa ona. Ofisi ya morena wa sehlogo Matsieng e tsebisa marena boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka seterekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka Maloding di tla kwalwa phudiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele kgweding ya bosupa. Ka hona ofisi e le mo samorena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba dikwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla dikwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa morena ya haufi mme pele qeto e ka ya etswa ho tsebiswe ofisi ya morena wa sehlooho. Ditaba tsa lona ke tseo he batho ba kamane ka Matsieng. Metsotso ya rona e ema fela jwalo ho ye 29 hantle ka morao ho hora ena ya bosupa. Hopola mamelo sa masala so thotlhe a re fitla mane metsotsong e le 15 re ya re lebile ho renyane ya bo robedi. Re tla ya palong ya buka wena mamedi wa sama sa Lesotho e tla re nka jwalo ho tloha mono metsotsong e le 15 re ya re lebile horeng ya borobedi ho fitlhelese mane horeng ya borobedi mo e tla ga re fihla teng horeng eno ya borobedi wena mamedi wa sama sa Lesotho ke tla hle ko fe ho rena e be re tlotla re qoka kang na le wena mogatuwa wa ka e motle ntumelle he ha o le tjena genegetswe ka pina ntumelle genegetswe pele ka kgethang re ke re motlwe rona ha ba re motse o go hlolohetsweng na bareng.

Mamedi wa sama sala sotho a ke molebe jwalo ena Nthabiseng Flora a re fela mokamedi ya renang o tseba se o re se hlokang a re be jwalo metsotso nge mekae ha ise metsotso e le shumele metsotso mehlano re ya re lebile hore nyane ya borobedi ntumelle ke suthele magauhelo Anastasia Nkopele ka palo ya buka.

ba baholo ba utlwisisang go ngwana o phumula meogo le mofufutso le ntshwarele hle beng baka ke ile ka ferekana ga bohloko le nthaile le sumatha e ne e le morero wa ka go nyadisa mahau ha e ba a ka batla go nyala a ntse a le monagaka mahau ke ngwana yeo ke mogotshe moya yeo ke mo ratang jolo ka ngwana wa ka o bohlale o matla o sebete o ntshebeleditse hantle haholo jolo ka ngwana wa ka mmoho le mmae ke ne ke banka e le bana ba ka Mahlabe ntate bana e ntse e le bahau ruri ha re ata go tla wa mohabona re tlile re tlo tisa segotsi sa hao le ausi mama hao haeba o ka re amohela go ngwana bo ntate ruri ditaba tsa lona ha ke dithesele ke mpile ka ferekana nka mpa ka re go lona ngwana ha se wa ka ke wa matebele nna ke mo hodisa fela ke tla fetisetsa ditaba go bona mme ke tla lefa qeto ya bona ka pele mahlabe re a leboga ntate o mpe o re kopele go matebele gore potlakela gobane takatso ya rona ke gore ha mma rona mmama gao a ya ga gabo go ya gola thapo motse ya rona e be e le ga rona e sala le motse go ngwana re tla leka go potlakela ditaba tlhe bontate re se sitelwe bana go ngwana wa tswa lefilo a ferekana monna enwa banna go bonagala o ne a se a re tlotlo le wele mokgwabane ba tsheha mahlabe nna ke ne ke tshogile gore o tloa a re ntsha ka sepolo gwane ga ema ke ne ke se ke itukiseditse go baleha go ngwana o kena le dijo go a jewa baeti ba tsamaya go ngwana o mong ka tlong o re banna mmapo ga a nyalwe mogau o mphile thuto e golo e be o tla nyala ka gomotse le gale ke tla di gotlisa a ka phedisa thatohatsi kang ke tla molaya ebo ke tla molaya ke di busetse go yena gape kgomo joo kgomo ngwanaka ke mo rata gagolo bo tshwao lena ke la gae ee go jalo bana bana ke baka tlhe ke re ke baka le ga maruo a duma ke tla ba tlhokomela bo nnete ke bana ba kgomo tsa batho Momamedi wa Selma Selesotho ditaba tsa rona di felela gona mona le yona buka ena ya bana ba kgomo tsa batho e felela gona mona gopola gore buka ena re ngweletswe ke Mme Mabasia Mahalefele nna lebitso la ka ke Magauhelong Kopele ga re boele re kopane gape re tlo qala buka e nngwe e ntšha ka moso o fitlhela ka ena nako eneo ga e be e tshweu kgotso.

Malume, Mawe, Malume, Mawe, Malume, Mawe, Malume.

shimela metso metlano re ya re bile ho reng ya brobedi ke letse kwano ho reng ya brobedi mme wena mamelo sa masalo so tohle rena le mo edi wa rona phirimaneng ena ke mo hlabulli wena mamelo sa masalo so tohle ena ke me jwalane matswai ke na yo re tlo qoka le yena a ke a re thuse a re fe malebela ditabentsa tshebediso ka potsharo entle ya tshelete ho lona bontate le bomme o tla fumana gore tsedintsa dintho tseo re ikenyang ka hara tsona ha ho hlokahale le hakalo gore re kene ka hara tsona empa ka lebaka la ke batla o bua ka taba ena ya a tsa ke le vetse taba eo o rena e bitswang eo fela he tshusumetso ya setswalle ha o kala o bona mohaisano wa hao mono a rekile stofu se setjha ebe le wena gore le kgaleng ke be ka penywa ke mohaisane wa tsamaya o lo reka stofo se setjha wa tsamaya o solo teratela jareteng ya gago e se le dintho tseo o neng o rerile gore o tlo di etsa ka nako eno kapo selemong seno tse ding tsa dintho wena mamelo sa masalesotho ngwana o sa tla a uetsa gore mme ke bone gore nyeo o reketswe dieta tse itseng habo kapo ke bone a reketswe diphahlo tse itseng jwale le nna ke batla go di rekelwa e be le wena o sore le kgale a keke a tlodisa ngwanaka empa monnaka a sebetsa kae kae kae kae kapo nna ke sebetsa kapo mosadi wa ka a sebetsa kae kae e be jwale le a tsamaya he le lo spenda tšhelete yeno ka ntle le taba e nepaetseng ya gore e be le a tlhophisa letsa tlhophiso e nepaetseng ya tshebediso ya tšhelete le sentse le bona wena mamelo sa masalo so tlotle gore dintho di re fetoetse gona gona gona gona gona ha e ba 41 mane re se re palama ka 17 maloti e hlile ho hobe haholo le ha petrol e ka ba theolwa ha ona mohla o tlo thwe transport le yona e theuwe ke lo so kanana gona di treke mane na e be ke boima bo bokae ha ke ne ke ya ha iso ha nqosa mane ke ile ka tlameha gore ke lefe 60 maluti gore ke be ke fihlile mono jale o so kanagana gore na e be ga dintho dintse di etsagala tjena na e be nakong e tlang bana beso ditaba di tla ema ka mogwaletsela e feng jale re tlo bua le ena mme jwalane re utlwa gore mme jwalane o thusa bontate le bomme jwang gore ka nnete o ele boitshwaro bo be teng bo nepagetseng tšheleteng kana kwa ngwe le ntse le pulenne hantle wena mamedi wa sa masala so thone ntse le gerile hantle fela o fumana gore hai na molekano wa ka re ntse re gerile gore re tloetsa tsena le tsena le tsena o tla fumana di ntho re se re sa tsebe gona ho ile ho qetella ho etsa etse jwang o sa inkile a gutlile o sa tsamaile a re ke labe se ke reka eng eng ha ya tropo mona o tla ya ntse ntho a ntse grocery list ha sa ntse grocery list o tlile hantle a bone gona ka nka bokae a fitla drop mane sona le ntho tsa di bone o sa tswa ka hara budget ya hae a sheba nqe nngwe e bataba e jwalo e boetse hape e etsa go tshebediso ya tšhelete le boitshwaro bo nepaetseng tšheleteng di fosagale tse ding tsa dintho tse etsagalang wena mamedi wa sa masalo sotlhe o na le a ke re le a tseba re na le bontate wa rona ba le mining kwa ba bang ba gutla ba ntse ba tla diphongkoleng ba ntse ba tsofala ba ntse ba dula hae ha se ba fitla hae mono ke nako ya no tla ukwa mme a sa re ka nnete ha re lukise ntlo ena rona motho wa ka bana beso ntlo yane e le sakang la e lukisa nakong eo ntate a ntseng a sebetsa e be ka yona e ya o qetela ke gona ntlo jwale marulelo a gololwang botjha go kenywang ngwetswang go sorekwa le dikoloi tse e leng gore le bo ntate kapo beng ba tsona ga ba tsebe le go ganna e tlatla e gannwa ke mang mang wa motseng a na ba ise godimo le tlase gore go etsala dintho tse ngata
ngata wena mamelo sa masalo soto tse a manchelete.

0: lesea le bitswang ka la Ismail. Ka le lengwe la matsatsi ha masa a isa, Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le lesea la gae gare go lefelela metsi a fela. Ke moo mosadimogolo a ileng a mo latlha fase a titimela pijana a wa fase ka sefatlhego gore a se ka bona lesea ga lešwa. Ke moo go neng gwa tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlatlhatlhela feleleng.
1: Mamedi wa Salema sa Lesotho tle metsotso ya rona e leshome le motso o mong gantle gora ena ya borobedi re e foraletse. Jwalo ka kile ka tshepisa tle wena moratiwa wa ka gore letsatsing lena re tla tle re tlotla re bua le mme Matswai, ke ena ya tlo qoka le rona ka ditaba tsena tsa boitshwaro bo botle tšheleteng le tshebediso e ntle ya tšhelete. Wena moratiwa wa ka e motle go lona bontate le bomme, gobane nete e sale ga se rona bana ba banyenyane dilemong fela ba

0: sebedisang tjhelete hampe le lona ka nnete ho na le ba bambelong re ka nnete ha ba tsebe kapo ha bana matshwaro a matle a tjhelete ka ntle lo senyana go hle mme matswai ke ya o amohela selemeng sa Lesotho phirimaneng ya ka jeno
1: menko sa ke le bo
0: emme o ka dumedisa ba mamedi ba selemeng sa Lesotho wa ba bolella gore na o memang go hlaya go kae jwa le retletse ba o kena ditabeng tsa rona le gore na mohlomong he wena o tsha o tsholana ko bitsitse go bane o le eng
1: ke le bo ha menko sa dumela mama medi ba re di le sotho le bitso la ka ke jwalane matswai ke mo sabulli ditabeng tsa ditshelete ha ke tsheke tshola hakalo go bane ha ke se tsebisa ditshelete empa ke le mohlabulli me mane le mane ke a thusetsa ka go bona le di kholotse tse re kopanang le tsona ha re ntse re thusa batho gore na mohlomong ba ya ka hare ho dikholotse tsa mofutofeng tse etsang gore mohlomong re qetelele re ba le botsebinyana bo fokolang ditabeng tsena tsa tšhelete
0: emme
1: ke a leboga
0: ke a leboga mme jwalane ditaba tsa rona ke tsena mmetsa gore re se re bone kapa re ntse re bona gore ka nnete-nnete e sale bothata boteng ka mona ka go bomme le bontate ga o tlua tshebedisong e sa nepagalang ya tšhelete
1: jalo mme
0: ke mona mo tla fumana gore ka nnete pejana ne bile ke hlalosa gore mme jwalane o tla fumana mohaisane a sa re ka nnete nka se hlolwe ke mathabo ka go tratela jareteng ya hae le nna ke lo tratela fela na ntsa sa ikemisetsa lo tratela le ka terata ya mofuta o jwalo empa ka lebaka la gore mathabo o saentse e be utlwa kae le yena o lokela go etsa a bile a sa shebe gore na hana yena o fumana eng ha mme mathabo yena a fumana eng go tloa mono dikgolotso tse dingwe tsa gore batswadi ba rona o tla fumana gore ba batla ka gohle go kgotsofatsa bana ba bona gore re ka re bana e qetella e ba bana ba re reng ke di spoiled bread bana bana bo tla fumana gore ba tetesiwa haholo ho ngwana e reng ha tloa a ka re fela a e ka nnete nna ke tla nne ke kope tšhelete hae fela jwale university money ke ntse ke sponsor wa ke manpower ke a tseba mme wa ka o tla mpha kapo ke a tseba ke tla lo rekelwa dieta tse itseng gobane ke bone tsa mangmang go tloa mono taba e nngwe gape e teng e ke boneng gore e boetse gape ke qholotso gagolo jwale ena yona e etsagala metsenyane ya rona e hae o tla fumana gore ntate o nna ntse a sebetsa morago kwana merafong go tloa dilemo tse ngata-ngata tse fetileng e be ga ntse a sebetsa jwalo ga a lokise ntlo kapo ga a be le bogagae kapo ga a ntlafatse fela nakong eo a seng a dutse gae ditšhelete tse re reng tsena tsona e se e le tsa go qetela tse e leng gore ga a sa tla kgola kgwedi le kgwedi e se kore bongata ba tšhelete eo e be bo qetelela bo etsa gore ba sitwe go etsa dintho tse ka ba thusang go phela nako e telele ba sa sokole e be ba kgetha go etsa dintho tse re reng tsena tsona ka nnete re le batšha ga re di sheba re a bona gore le ga ka ba a lokisa ntlo a e penta ka bosetlha ka ntle taba ya gore o pentile ntlo a ba e etsa ka bosetlha ka ntle ga e tlo mo kenyetsa letho fela e be ore ke batla batho ba motseng mona ba bone gore jwale le nna monna wa ka o teng ka mora kgwedi tse pedi tšhelete e fedile e sa le go ntse uwa ga mme mampho go rekwa boroso tsatsi le leng le le leng gore ngwa ngwana ka 20 rand a ko kena ditabeng tse jwalo mme
1: ke a leboga menkosa ditaba tsena tsa gao ka nnete ke ditaba tse tlileng di bonagalang e le ntho tse gore di phelang mme ka nnete tlile ke ditaba tse e leng gore re tlameya go di ela tlhoko ke qala pele ka gore re tle re ele tlhoko gore tšhelete ke ntho eo e ke tla reng ka Sesotho se nepagetseng e tlhompha medi ka tsela e kgethileng mme ga re ka ra ithuta gore na meedi ena e tšhelete e tlhomphang ke ya mofuta ofeng e tla re thusa gagolo ke qale pele ke re ditaba tsa rona kapa ditaba

o tshepile eng, mme jwale ebe o santa etsa ditaba tsa mofuta ono, ebe leng hore jwale ena o fumana hore 20 ranta ena ya mohaisane a ntseng a teratela ka yona ke 20 ranta eo mohlomong e hlahileng nqe nngwe fela maneng a sa e lebe fela, ke yona ya e fumanang ka mehla, kapa ha e fumane le ka mehla e hlaha mohlang ono. Jwalo sa re a 20 ranta ena le nna ke tlogaya lerako hobane mmanyeo le ena o lehaile, mme ditaba tsa mofuta ono tsa boipapiso ke tsona tse re lahlisa moelelo wa hore re qetelle re fumane meralo ya rona e hlakileng ho tloha qalong. Ke tlo kena hape tabeng ya hao ya bontate ba rona ba sebetsang morao kwana, mme ebe o sa batla hore nako yohle, I mean nakong ena eo a seng a fumane tjhelete ya hae ya ho qetela eo a sa tsebeng hore na e nngwe e tlo tswa kae, ebe ha a be le moralo. Mme moralo ha o qale tsatsing leno le tjhelete e fihlang ka lona ha sa a fokoditse mosebetsing. Ke moralo o tshwanela ho qala the day kapa letsatsi le leng hore o qala mosebetsi ka lona, ke tsa mohlala fela. Ha eba hona tjena ke qala ho sebetsa nna ke sebetsa merafong, jwale ke a sheba hore tjhelete ena ya ka ke tlo fumana ntho e ka etsang 2000 ka kgwedi. Ha ke fumana 2000 ka kgwedi, ke a sheba hore ke na le bana ba bahlano mme ba tshwanela ho kena sekolo ba etseng ba etseng ba etseng ba etseng. Mme taba e nngwe ya bohlokwa e ka re thusang meralong ya rona ya qalong ke hore re hle re bokeletse ho tloha nakong eo. Ke batla hore re ele hloko fela hore tjhelete e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe e na le boleng, ho sa tsotelle ena e nyane ha kae, e na le boleng. Haeba ke tlo bokeletsa kapa ho boloka 20 ranta ka letsatsi kapa ka kgwedi, ha ke fapane le motho a sa bolokeng ho ha. Ha ke re ra utlwana mme Ntlosi. Mme haeba motho a ntse a boloka le bonyenyana bo bang o ntse bo boloka, bo tla etsa phapang ha nako e ntse e ya. Jwale nna ke tlo kgothaletsa Basotho ho ba le meralo le meedi le boitshwaro ha ba tla ba lebile tjhelete. Hobane ditaba tsa mofuta ona na di a re bontsha ka mehla hore ntate mamang o na na le tjhelete e ngata mona, ebile ena a bontsha hore na a ka etsang a jwetsa le batho. Tse ding tsa bohlokwa, tjhelete ha e rate lerata. Tjhelete ke ntho e ratang hore e ipuelelle ka boyona. Mme ha o ntse o etsetsa batho lerata, ntse hore ke na le bokana le bokana le bokana le bokana, o tlo qetella ba o tlama hore jwale o iprove. Ha ke sena ka Sesotho ha o nepahetse ho iprove ke ho etsa jwang. Empa he ke a kgola Mosotho o tla utlwisisa ha ke re jwale o so tlameha ho iprove. Ebe o so ntse o tsamaya o rekela batho dintho ba sa hlokeng hore o ba rekele ditaba tseno. Ke tsa mohlala, bontate ba senya tjhelete haholo dibareng mona ka lebaka la hore o tla ba ntse a bua hore ke na le this and that, ke na le bokana le bokana. Ebe o sa qeteletse a tlamehile ho prove taba eno bane motho e mong a sa itse ha o bue nnete, o ke ke wa etsa ntho eno, ebe o sa qetella etsa. Ke di-gaming-nyana kapa dipapadinyana tseo ba bontate ba ratang ho bapadisana ka tsona. Jwalo ka ha le bomme le bona ba rata ho bapadisana ka ho hlodisana hore ho ke ke wa kena otoropo ha mamang le nna ha mmalerato mane ha e kene le nna ha ka e tla tlameha ho kena. Boipapiso ke ntho e bohloko e sa tlamehang hore e etsahale ka kakaretso bophelong, ho sa tsotelle ene ke ka tjhelete kapa ke ka eng. O tshwanela o tsebe medi ya hao, o tshwanela o tsebe di-limits tsa hao hore na nna ke kgola 20 ranta ka kgwedi. Jwale ha ke tsebe na ma dirontsho o kgola bokae ka kgwedi, mme ka hona nke ke ka ipapisa le yena. Also ha ke tsebe le hore na motho enwa o nka tjhelete kae mohlomo, hobane ka nna ba ntse re dutse hae mona kaofela ho sebetsa banna ba rona, kapa e mong ha a na le monna, e mong ha a sebetse, e mong ha ba sebetse le monna, fela o itjwetsa hore ha ntlo ya hae qala e potapotwa ke thala e tshehla, le nna ke batla ya ka ebe pinki. Ha re sebetse ditaba ka mofuta ka tsela ya mofuta ono, hobane e hlile di tla re sa bobe haholo ha re ntse re ya qetellong. O fumana hore jwale nna ke na le bana ba bahlano, mmalerato ena o na le bana ba babedi, nakwane jwale ke batla ho moetsisa. Mme ho ipeha paneng le batho ke ntho e ntle, tseba ka nako nngwe ho ipeha o ikala le batho, but se ka e etsa overdose, se ka e etsa ho feta tekano, se ka etsa hore nako yohle ha motho a rekile parafini ya 20 liter be o batla ho reka 50 wa le hobane a ka se o hlodise. Ha re beng ka hare ho tsela ya hao o le motho ka boikalo bo tla ikala ka bona bo botsebang wena, hobane re ke tshoka mehla hore motho e mong le e mong o se o leng sona bomong ba hao, ko wena o tsebang taba tsa hao ho feta motho e mong le e mong. Mme haeba o batla ho hlaha hantle bathong, o ko qale ka wena pele.

0: dintho tse bang wena wa di hloka polena etsa meralo e lekaneng tjhelete ya hao. Batho hona le polelo eo hangata e bua mona hore batho ba etsang meralo ya ditjhelete ke ba sa goleng tjhelete e ngata, mme taba eo ke mafosisa. Motho ya polenang o plana ho pasa, empa ha o ka plana ha o ka wa feila ho rala ke mane mo e leng hore o qetella o planne kapa o radile ho feila. Ha ke tsebe ha ya utlwisisa ya taba tsena, ke kopa ho bua ka sekgowa e le jwalo, mohlomong Mosotho o tla e utlwisisa hantle ha ke tjho jwalo. And failing to plan, it's planning to fail. So tjhelete ka boyona ke ntho e batlang hore e ralwe ho tloha qalong, mme e nngwe ke bone e sokodisa Basotho haholo ke ya hore ha ba e le malapa, mohlomong ke re mme le ntate ha ba tsebe ho rala tjhelete mmoho. E mong le mong o na le tjhelete ya hae, ha ke tsebe na ke ntho e adoptiweng ka eno kapa ke e nyantsweng ka e, hobane batswadi ba rona kgale kwana ba ntse ba rala tjhelete e le malapa, e le molekane ba ntse ba rala tjhelete. Morao tjena ho se hona le ditaba tsa hore ya ka. Mme ke hona mo ditaba di fosahalang teng, hobane ha e le hantle ha ke re tshwanela ho thusana, mme ha ya ka e le ya ka e le gore nka supa dintho ka tlung ka mona ya ba ke re ke tsa ka, mme ya ba ha ke tswa monyako ke tswa le tsona, ha ke re wa elelwana ke bolela.
1: Amme.
0: Jwale taba tsa bohlokwa ke hore planning ke hore ke bolela moralo, ke yona ntho e ka hodimodimo. Also ntho e nngwe ke batlang hore re ele hloko ha ke ne ke re tjhelete e hlompha di meedi. E hlompha meedi. Ha o ka tseba ho ba le moedi, le mo o tshwanelang hore mohlomong o fane, ebe wa elellwa hore empa tjhelete ena ha neng ka ka fana, ha ke sa fane ka yona, ke tshwanela ho etsa 1, 2, 3 ka yona. E tla o thusa haholo hore o tsebe hore meedi ya hao se ka dula kona kaofela. Ha ke le jwalane ke fihla mona ke re jwale wena, mme ke se ke hloka ntho e itseng hlae ke ne ke kopa o kompe tjhelete, o kobe le mokgwa wa hore mme ke ne ke se ke shedile ho tswa le mona ka tjhelete ena e ke nang le yona, kapa ha ke na yona. Ho be bobebe hore o be le meedi ya hao e ka o limitang hore o qetelle o tseba hore o fihlele ditabatabelo ka tjhelete eo o nang le yona. O se ka utlwa ekare ho na le motho o mo kolotang hore ha itse o mo kadime tjhelete eo o tla mo kadima, because ka nako e nngwe o tlo kadima motho e mong tjhelete eo wa itshafarisa ka ntsena eo, fumana hore ditabatabelo tsa hao ha di etse jwang, ha di phethahale.
1: Eyane.
0: Ha ke tsebe ha ba ke arabile dipotso tsa hao kaofela, ho na le e ke e sileng ke tsebe ho e tshwaratshwara.
1: Ha re tle tabeng ena ya batswadi ba ikutlwang e ka mohlomong ha ba feila bana, ha ba sa ba etsetse dintho tse batlwang ke bona, e ba etsetsa dintho tse batlwang ke bana, mohlomong bona a ke re batla be ba shebile fela hore ke batla seta sa 900, ebe ha a shebile hore na motswadi o fumana bokae le hore na meralo ya motswadi e ne le efeng. Ebe jwale motswadi ka lebaka la hobane o rata ngwana ya jwalo haholo, o utlwisisa hore a kampa a safarisa lelapa kapa a safarisa ba bang ba itseng, ya ba o shebana leo.
0: O ya mme ke a leboha, ke kopa tshwarelo ehlile ke a hopola o laka wa itshola e tshwara, ke le ka e lebala gore o la e tshwara. Ditaba tsa mofuta ona jwale tsona he di bohloko ka ho fetisisa, hobane jwale di etsa yena motho eo e bang o etsetswa dintho le ha maemo a sa dumele, di mo etsa motho ya sa tlo tseba ho ikemela, a iketsetsa. E leng hore batswadi ba etsang jwalo ba ntse ba re itela moriana o ka bolayang motho enwa in a long run, ka ha nako e ntse e ya e se e le monna kapa mosadi wa ka moso, hobane jwale o tlwaetse gore ntho engwe lengwe ga e fumana e be wa e etsetswa. Mme yona eno taba ke mane mo kereng o se o sena meedi, o se o sita le ho jwetsa ngwana gago gore a entate ke tlhophile gore kgweding ena ke tlo etsetsa lerato 1, 2, 3, ke kopa o koeme re tla bona kgweding e tlang. Jwale ha e ba jwale taba tsa mofuta ono di o fa presa ya hore o qetelle o fumana hore jwale ha Thabo a batla letho fela wa e fumana, ha Thabo a batla letho fela o ntse o mo senya kankane e leng motho, hore nakong ya sang a tshwanetse o ikemelele ha se o ikemela ke ya pele. Le yona ho tshebediso ya tjhelete ka nako yane e tlang ke batho bana bo tla bontse ore ebe motho eo ho ile hwa etsahala jwang, ebe ha a tsebe tshebediso ya tjhelete, hobane ha a tsebe le moetswang teng, ha motho ha o sa tsebe hore o beye medi.

0: gore ae ngwana ka mona tsatsi mo kgweding ena ga re tlo gona ga o mo rute medi eno ke mane mo e leng gore le yena e se e le motho a ikemetseng ka moso obane ga gona motho ya golang a emeng a e lengwe ga ke re re gola ntse re ya godimo re gola re ba le dikoloto tse re bang le tsona le di-responsibility gana ke di-responsibility ka sotho ke kopa tshwarelo tle basotho di-responsibility tsa o sa sitwa go itshwarela tsona ka matsogo ka lebaka fela la gore jale motswadi o ne a tlwaetse gore ntho e nngwe lengwe lengwe ga e batla o a e thola mme ka nako ane le motswadi le yena o sa farisa bana ba bangwe motlhomong ga e ba o rata eno gagolo kapa jale yane university jale o baneng ba bangwe o tlamehile o tlaga ntle nako yane motho ane o ntse a fiwa tšhelete ya ditlhapiso jale ga tšhelete ya ditlhapiso a sa e ntse a e raile ka dieta motlhomong kapa ga re nke a sa e raale ka dieta a ile overbelt ka mabaka o ka a utlwagalang e be jale nako yotlhe ga o etsaetse jalo o a tseba go na le backup ya mme a tla dulang kapa ntate a ntse a tla dula mo fa tšhelete kapa a mo etsetsa ntho nngwe le nngwe ke tshenyo ya motho enonono ga re godisa bana re tshwanetse ba godisa bana ka di-boundaries tse tlakileng tse healthy tse sa tlotla di senya tse senya senya dikamano ngwana ga a šwe ga a sa etsetswe dintho ga a šwe batho ba bangata ba gotse ebile ke tla re lesotho mona bogolo ba nako re gotse ke tlare gotse ka thata ke tle ke e bee jalo ga se motho e molemo bate bogolo ba basotho ke batho ba gotseng ka thata mme ba tsebang go itshwarela ka matsogo empa ga o se o tlaya ditaba tsena tsa ngwana e mole ngwana ya dulang a fiwa nako yotlhe ga a batla ke mane mo e leng gore motho elwa re mo senyetsa bokamosong ba gae bo tlang bo molebile bo amanang gagologolo le tsona ditaba tsa tshebediso ya tšhelete ga nako e ntse
1: ka nnete mme ke lebuile gagolo mogomong ke a golwa go tla ba le potso e tla fitlha re tla boela gape re o tshwara e be o tla araba dipotso tse e ka bang di teng kapa ditholetso tse e ka bang di teng
2: ke lebuile gagolo mme
1: ke lebuile gagolo moratuwa wa ka
2: ke lebo
1: a e ka nnete pele go moo go ka etsagala go fumane le gore ba bangwe ga ba na le dipotso fela jale ba batla gore ba buisane le wena ke kopa o re fe gore na e be ba ka buisana le wena jwang go kae
2: taba ena ne ke sa e lebelela
1: empa
2: he ke fumane ya Soul Savvy consulting ke consulting ya bohlabolli mme ke fumane ya dinomorong tsa 590-54644
1: ke lebohile haholo mme
2: ke a leboha
1: danke mamedi wa Selema sa Lesotho ha re molebo jwalo ena mme Matswai ke ena ya qetang ho bua le rona ka ditaba tsena tsa tšhelete o qeta ho bua le rona ka taba tsena tsa tšhelete jwale wele bo ntate le bo mme ha re sebediseng tšhelete hantle hobane nete e sale re a bona hore dintho di tla di a fetoha di a fetoha re a bona dintho di a fetoha ha di sa tsamaya ka tsela eo re neng re tlwaetse kapa re di tseba ha di tsamaya ka yona jale ka nnete tse ding tsa dintho o tla fumana gore o ele batswadi ba rona le ikenya ka gara tsona fela gobane fela le batla go bakisa bo mmanye o motseng mono le batla go bontsha bontateng eo gore lona le ka reka dikoloi le batla go etsang e be le sitwa go etsa dintho tse ka le phedisang nako e telele le sitwa go tla le dintho tse ka le thusang gore le phele nako e telele ka nako nngwe o fumana gore ka nnete le na le baga le bagadi ba kareng a e ka nnete mme se ke wa shebana le ntlo ena ga kalokalo ga e ba tlhoka marulelo go ulela fela ga o qeta go ulela o itswelele pele ka bophelo jwalo e tsamaya o lo reka setsha kae o etse malaine a mabedi jwale o nne o hirise malaine ano a nna o fe tšhelete o utlwisisa go ngwanenwa o mona ngwanenwa o mona ga a batle ga ke bontsha bana ba motseng gore he le nna wa ka motho o teng nkabale eng o ka kena nomorong ya mohala 2231 6429 le plus 2 6 5 99 3

0: radio dumela.
1: Me.
0: Entate.
1: Eh, wa tsena la go tsedi ka mogaiwa le ga go kopana le lebotse. Ya ne ke re. Ntena e buang. E bo tsoka o fete. Ka go kwa le ngwane. Eh. Ano, me.
0: Entate.
1: Eh, amme. A se ke ba bua ka sentse ntse ka ntse Mme. Mme.
0: Ke mametse mongaka.
1: Eh, mme. Ke re o nkhutlisetse temeng wa di le taba ena ya o kopa mohaisano ga kwele kwale. Ile etsa nye. Mo putse so a nya nya.
0: Oho, ha wa utlwa.
1: Ke utlwile mme wa re ke ke se ke ntshwetse le ke taba ena ya ho bua le ngwane tsogathe o theoleng e.
0: Oho, a entate re ne re bua ka taba ya boitshwaro le matshwaro a matle tsheleteng ho lona le le bontate le bomme.
1: Bali.
0: Entate ka tsela tsohle tseo re ka ra shebisanang ka tsona hobane go na le batswadi ba bang bereng ga ngwana a kala re fela ke kopa dieta tse itseng o sa tloga morekela a sa sheba gore na mohlomong ba ne ba rerile gore ba etse jwang kgweding eno jwale. Thank you ntate.
1: Mme potasadi bo banteng ke bona nna ke ntate kgotsa.
0: Ee mongaka.
1: Potasa bo banteng ke bona ba go ganyetsana ka bophelo bo ka lapeng bo go tshwanelang gore re seke re ganyetsana ka bona gempe re dumelane ka go etsa le go setse go gobaneng
0: ke mametseng tate.
1: Ee, ha re dumelane ka go etsa le go setseng gobaneng ke ntho e tla re thusa gore re seke ra iphumana re na le moetsi le moetsuli ka ga lapeng ge seke ga ba le boganyetsi ka gaga lape ka gaga lelapa ga golo bane ga o tlo fumana gore mme o sebetsa tjena mme o rala tjena le bana ntate o rala tjena le bana ga se meralo e e kopanelwa mme ga e sa kopanelwa moago nngwe le mong ka nnete ga gona tswelopele moo seo go tshwanelang gore re bone gore se a phethagala ke gore ba mmogo ba rale mmogo molemong wa gore seo ba di ralang dimpedi ba tswelele molemo mme nke ke ralwe
0: ke mametse ka tlhoko mongaka.
1: Ga ke re le wena ke ntse ke tshwa go naebe taba tsena ntse di fitlhela go ba bang bao re mametse beo re tlamayang go tlatsa go thisana taba ena le bona.
0: E ntate.
1: Ke ntse ke tsho. Ga re ka ra tlosa boganyetsi ka gara malapa ao re nnang le one re tla iphumana re na le dithupula. Le malapa a nang le tswelopele mme ga e ba o na le potso o ka mpotsa e le go bonyane ke tsebe o suthelela ba bangwe
0: ke lebile agolo ntate potso ga eo
1: tsela pele mme le ba bangwe ke a lebo
0: thanke.

0: Ntate dumela.
1: Wa ke la mogatu.
0: Aha, nke ba baletswe ka ba wena o phetse jwang?
1: Ke ba baletswe.
0: Eh, mngaka.
1: Ke bile ba ka jeng ntate se kgwane. A se ke tsana mona mo mosa.
0: Ntate.
1: Di ta go ta ba go hloka mo.
0: Eh, ntate.
1: I'm going to go to the house.
0: Entate.
1: Eh, ya me tshelete e ka etsa gore e ka o hlaba, e ka etsa go ketelle ya ho hle mona. O tsame o tshaka dikolo ifela o palama o ya kae o ya kae ha se le ding. O bana sa ka gala gona ha tshelete ba ding o lotla etsang ka yo. Ke mo futa o ratang go reka le ding thotse o sa di ga sa di hloki ke le ding thotse o re di batla. Ba tsana ke ditlomba ka ona tshela pela ma ka mogolo wa thata ga ding ho lefatsheng. Go sontso le thata re a bona ka mahlo. Boeletsi wa ka e ka ba gore. Batho ge ke re be mofuta, gona o na le tšhelete e ngata kae, o ge ke re be mofuta o ba le boitimo, o kobe le dintho tse re di fokotsang, e leng dintho tse re di batlang. Gape ge ke re ithute go be le dintho tse re itlhagisetsa tsona, ke tlo etsetsa mohlala fela. Morao tjena se re le mofuta o sa batleng lo o etsa le ha e se le kotola fela tsa khabetšhe jareteng mono, ntho e nngwe le nngwe ja khabetšhe o batla go e reka ka mekotla le mokotla wa ditapole leng mobu go tloetse go tlhaga digolo le masimong mona ga o sana ntho re batla go itlhagisetsana, mme lefatsheng o ntse o ba thata letsatsi le letsatsi. Ke ile ka batla peo ya khabetšhe mona dikgaba tse tharo, ke ile ka ntsha 36 ranta gaba e ne le 12 ranta. Batho ba mme ke na le khabetšhe e ngata bona bo ha e sale ka lebaka la ntheno e kileng ka etsa. Nthena e se e re motho o se o tlo boloka haholo, o be o qetelle o ba le tšhelete ka peonyaneno bona e le ntho e sesanyanenyane e sa bona le hantle. Ke kgothaletsa gore morao tjena e ka re gole batho re ka itlhagisetsa go feta go reka, re mpe re reke dintho tseo re ke keng ra tseba go itlhagisetsa tsona. Ka nnete mme ke ne ke nagana gore ke sa utlwile. Taba di ngata golo nka bua taba tse ngata empa he ga ke mona lenaneo ka nnete ga ke peke suthele ba bangwe le bona bampe ba tlhalose gona ba di bona ka ba di bona ka leiso lefele.
0: Ke a leboga ntate.
1: Kgotso ke.
0: Mamedi wa Salamasala Sotho e leshome la metso e mehlano la metsotso gantle ra re lebile gore renyane ya borobong. Ka nnete ntate a boela gape a tlhagisa taba botlhokwa a re ae tse dingwe tsa dintho tseo re lokelang go di etsa, re lokela go bona gore na re itlhagisetsa ka mokgwa le tsela efeng, re tlhagisa ka mokgwa le tsela efeng, re seke ra reka ntho e nngwe le e nngwe. Re seke ra reka ntho e nngwe le nngwe gobane re a bona bophelo bona ba gona jwa le nnete e sale he bo re imetse.

0: a re fela letletse bolotsana modise a re ha ile nthontsa lona tsona a ke ditswile ngwana me re di dumela khotso
1: e ke re nna ne ola ha o ke ka ba eno no a tla o ka e tsala ne o re mo ka re ke den tente o ka e reka
0: emme
1: ka tsupo e tsupo se se tle ke re mo ka khatswa ke monna a ne la mosadi wa ba khatswi fela kuna le ntho tsa fona o ke kana go nwe o tle mo lwa tsane la paleno mo o ke yele ha tsuba na ke ka ba ne abatla o batla fela gore matla hai e ke a teng fela a fokola ke motho ne tla ge ha tla tsenya ne le tsisa o bona gore o tsena di go hale tlo go ntse nwa ka e tso ga e lo ba ne neng ine se mo ga go hai ne le ntwa ya zwantsa ne la balaka fela ke ge ha ke batla ntho e ntle nka gasa ke a hao ka po ya ka wa gasa e lo ba ne e lika tla ya bo modimo e se a ntwa go le le bana ba ba gona bana e ke bana ga ba ruta ha ntse nne wa ka o tswa lo tile bana ba gona ba re busa o ka fona o ke o le mo futsana fela mwana o tlo buisa o ke go mo etse sentle ewa o sa tlanya lo ka e sa ka le bakala mwana la paleli nne ka ona nna re la ho dira le mo sa le batswadi le batho o ke e re le mo go di ntse re di tsang ka tshetsa ya gona e be sa gona e setsa o ke ke ntwa ka go kula ntla la pala mo ke mo
0: ke a le bua ke bua le mema o kae
1: mama ga tsiwa malei ma ya di mme wa ka
0: ke le buile mo fukeng mamela sa masala so thoga shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e ka ba le shome hantle re ya ge le bile go reng ya ne ya borobong mo nna le wena re tlang ho arohana hona teng a tsa ke le vetsetse dintsa dintho ha se o bane ge le mona ha e bana beso ha re mona ho hang empa nete e sale ha re shebentle gore na dintho ha re dietsa e le go bane re fumana tjhelete e kae ha isale dintho tsa netsa gale mo 100 randa ine nge reka ntho tsenga ta reka fishuoli reka letswa reka tswikiri e ba etla le lofo ya bohobe e ba le chinchi se tla ona mona a ona tsena wana me ha o nkile le gholofela wa tseba ho ho hang thuli thafela ya ole a ho le kana mwana mme a le bohobe o ke ba bufumana wa ba tla le parafini a ke re wa tseba jale engwe ke ena ya go batla go dumella bana re batla go dumella bana gore ba re laele go bane fela ge re bana bana ke bana ba be o re baratang ee ke rata eno haholonyana jale ngwana mme wa fokofokola ke tla tlameya ke bone na ke mo etsang a nnete nnete e sale jalo ka ga mme matswai a ile a tho re etsa bana ba sa tsebeng go iketsetsa ka matsogo a bona gore ha eba o rata ngwana wa gago gagolo mme o batla be le bokamoso bo phethaetseng bo nepaetseng a ko mo fe tshimo mono o mo jetse go ngwana ka tshimo ke ena jale nkapeo ke ena tsamaya o bone na o etsang ka yona o qale bophelo gore na ngwana jalo tšhelete eno dijalo tseno ga qeta go dikotula kapo a etsang ka tsona o tla di rekisa bone bophelo go so tswa go yena fela o mo rute bophelo gore a e ka nnete ga di fumane ditunositse

0: mamelo sa masala sotho metsotso e mmedi gare le bile go renyane ya borobong go bile go tle go ba lwana letsatsing la kajeno go tle mo kusitetsweng o ntshwarele empa ha ba re sebeditse hantle nna lwana ke tshoka mehla ke re ganya matla poko le thoriso di lebiswa go le o lebiso la morena wa gona Jesu Kriste lebitswa la ka nna ke Debra ke Josephina ke Nqosa ke Mogwele wa mantsukunyane wa kata lo wa sefiri e bagwele ba kitima mabitleng ha itso ke na sa rata hanqosa ke tsho mehla ena gore ha ke lebelete ha ke ipusi mamedi wa sa masalo sotho le hoja ke dula ka motseng o thweng ke ka mabeleteng ke a busa mono ke mogana mo house 626 Nqosa na mogana a ka hatsa maya le mong o tsamaya le mogana wa thaba mogana wa dihlaba e motle mokwena le mone le lona ke bua ka ena mogana gwabane theko o bohlale o rutile
1: o re ka di mang a sena mogana na mogana wa ka ke mogana ntsha etho sekonyela ha ba ri ri le ba dikonyela sorana se maipi mogana wa batlo ka hanne
0: ha ke na taba le mogana wa hao gobane ha ke tsebe gore na mogana wa hao tsela yeo a busang ka yona ke a mofuta ofe mpesi nna ke tseba fela gore ha banna ba na le kgang e ba he re tla bona mono gotla ha mogana ga ntshala go so go yeng go bokano mono ha bomme ba na le bothata sekupusi se selela o tsebe gore taba dilo lokiswa fele wena ke tsebe ke bone go tsa lona ka mogotlong ka mona le di lokisetsa marangrang le di tlhophela marangrang fele be ke a tshwa ke re atšhe marena o na tsena le ba busiwa ba gae itlhile o batla go le boima re sa tseba gona go etsagala jang jale nna morena ka ngwana mme ke tsona ditaba tse ntse e tsalang ke bona ka e kare enwa wagana kwa masteng kapo ke le janja ke bona ka o sa le teng motlhana le ditaba o tseba o potlaka gampe o tlile o tseba gore o tlile le go
1: betebenyanake
0: eno gumame ga re mmone lo mmone mamere sa masale sothotlhe a e ka nnete puleng sello ke ena e atlang gore fa ditaba tsena tse phethelang letsatsi imamelele tsona

0: Nako hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotsa mo mamedi ditaba tse phetelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Di ofisiri le gotlenle le holola masego di gakotse di tshebeletso tsa molao le kabo ya toka se trekeng sa mohalosuku ho akofisa phano ya ditshebeletso le ho fokotsa tshuhlellano le gotlenle le holo maseru ha mmoho le ho ikamahanya le dipehelo tsa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng tsa ntlafatso ya moshwelella tse buellang kabo ya toka le phano ya ditshebeletso tsa molao. Mongodisi le gotlenle le holola maseru Mofumahadi Mmathato Sekwai o re ba ipapisitse le leano la ntlafatso la tshebetso la dilemo tse hlano ho akofisa ditshebeletso tsa kabo ya toka ka hare ho naha molemong wa Basotho. A re ditshebeletso tsena tse gakotsweng di tla anela diterekeng tsa mohalosuku Qacha Snack Qutheng le karolo e nngwe ya setereke sa Mafeteng. Mofumahadi Sekwai o re mosebetsing ona wa ho akofisa ditshebeletso tsa molao ho se ho ena le lekgotla le leholo la tshifa di madi le fanang ka ditshebeletso diterekeng tse ka leboya le la mohalosuku le qadileng ho sebetsa ka Hlakola le tla gakolwa ka molao ka Labohlano bekeng ena. E mong wa bathehi ba mokgatlo wa dihwai wa pitso Monghadi Taba Motshebelele o re temo e lokela ho sireletswa ka ha e le mohlodi o moholo wa dijo Lesotho. Monghadi Motshebelele o buile sena ha ho gakolwa ka molao tshebedisano mmoho ya phano ya dikgau ho dihwai tse ipabotseng le nngwe ya dikoranta ka hare ho naha maseru kajeno moo mongodi wa mokgatlo wa dititjhere tsa temo Lesotho Monghadi Tswatampila a bontshitseng ha temo e le tlokotsing ka lebaka la diqholotso tse kenyeletsang phetoho ya boemo ba lehodimo le ha o le jalo a hlalosa hore temo e tla atlela barutwana ka bohlokwa ba dijo ka hona a kgothaletsa hore e be thuto ya mantlha dikolong. Lebitsong la koranta Mofumahatsana Lerato Matheka o re ba motlotlo ka ho tshehetsa temo ka hara naha ka ha ba ikamahanya le pono ya motlotlele tsiye la boraro ya ho kgothaletsa phepo e nepahetseng. Mmuso o tla tshwara Retirete ya naha ya baetapele ka la 20 ya motsomong ho isa la 23 Phupjane le seboka sa boikarabelo se tla qala ka la pele ho isa la 3 Phupu monongwaha. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara o re sena ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba ho ntlafatsa puso, boetapele, boikarabelo, ponaletso, phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntlafatso ya naha e kenyeletsang bohle. Justice Majara o boetse a hlalosa hore mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane puso entle le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setšhaba. Makala a fapaneng a mmuso a bile le seabo tlhodisanong ya ho fa leano le tsamaisang tshebetso ya bahlanka lebitso ho ipapisitswe le moetlo wa Basotho moo lebitso la Senaka Ngwedi le hlahileng boemong ba pele mme le gakotswe ka molao ke lekala la bosebeletsi ba setšhaba maseru kajeno. Letona Mohlomphehi Moeketsi Motshwane o re leano lena le tlo fetola bosebeletsi le kgothaletse ponaletso, boikarabelo hammoho le tshebedisano makaleng mme ke sethala sa kgodiso ya dintlafatso tsa naha. Le ha ho le jwalo o re leano lena hore le sebetse hantle bahlanka ba lokela ho ipabola bosebeletsing le ho sebetsa mmoho le setšhaba. Mohlodi tlhodisanong ena Monghadi Motebang Lebusa e mong wa balepile ka lena tikoloho le meru o re o kgothaditswe ke ho bona bahlanka ba fuwa monyetla wa ho kenela tlhodisano ena.
1: Ke a kgola ntho tse ileng tsa nguida di-performance management system. Ke ne ebile ke sa tsebe hantle hore na keng, ke sa tsebe hore na ke system e teng e sentse e sebetsa kapa keng. But background ya ka le ha ke sebetsa ke le meteorologist jolo hantlentle ke motho wa etsang di-software, so di-system ke meteorology mane ke nna bonang hore system tsa meteorology di sebetsa hantle. So e ne le ntho e ke la ka kora se moetle ke tla o tlohella ona.
0: Melao ya naha e lokela ho hlahlojwa ka mora dilemo tse ding le tse ding tse hlano kapa tse leshome hore e arabele diqholotso tsa ha jwale. Monghadi Leboha Modibedi wa mokgatlo wa thuto le kgotso DPE o boletse sena kopanong ya letsatsi ya komisi ya tlhopho botjha ya melao e mabapi le ho kenyeletsa dihlopha tse sekisetswang maseru kajeno moo a bontshitseng ha melao ya kgale e sa rarolle diqholotso tse teng ha jwale. Setho sa mamekgatlo ya batho ba nang le bokowa Monghadi Samuel Letima o re melao e amang puo e lokela ho hlahlojwa ho qoba mabitso a ho bosang ba bang. Mookamedi tlhahlobong ya melao Advocate Tselane Masilo o re melao e a tlama mme e kengwe tshebetsong. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

nete sa le haiba le fase le sotla ka nna e re ke dumedise he mamedi wa sa le moya sa le sotho mme ke le bua bua lo mogole yana e bula ipolela e ha ke batlo mo tolo ka bana e ke geleke e debra e debra e ka go dula o tswaga o tswa mane bo reng tsane tsa bo bo supa kwa na tla bua lo wena a tla fitla mo na mafika nga dineletsa nna ga e ha ke ditswe le wena wa ka tlokoeng le pulenselo o baletse ditaba tse phethelang letsatsi yuale aha yuale o kopana le nna nna le bitso la ka ke le ganya ke mpesi ke motlokwa ka seboko ha se ke mokhotlo mmane ha le tsa makege ke motho wa moko wa mogalaka wa sibidi wa se ana se gabule motonosi a se ga wa sa tlala le go goba le motho o sa tla yuang ga motho le fota le ntse leng ga ithuto bolo mona le re phu ba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba gholwa le dipudima weng bitso yuale ke mprena thapelo timmane gata mabelele e ke maitise empa he morena wa ka wa sehloho ke re ke morena ntja qethu sekonyela e ke mmamagirilo wa dikonyela selwane se maipuipu ga mangqokwa ba ha mangwane le siye mohlomo go bana monga thaba o fihlile moqhisha ke na manentle e molala e gaha e ra ile ngokoto sifubeng abatsa ma ohlola mogalahadi a tsa ma ohlola jwalo a ya le thuta me e wa tsiba haise mogwa e be le hore ke molao e hore e tla re metsunyana e lhume re kopane jwalo le ntati maloka phamotse e mosuwe e wa puo ena ya sotho sekolong se seholo sane sa setšhaba ntse ke tshwere mogana le letsogo mona e re bone gona re ganna jwang mme tabegolo e re tlobo e tshotlaga jwale ke godiso ya ngwana go gona ngwana wa mosotho o lokela a gole ka tsela kapa o ne a lokela a gole ka tsela e jwang e le gore go etswe mosadi le monna wa mangonti e seng bana bo kore ba mona ba olwang ka lesiba ba olwang ka lesiba ba ha jwale bana ba se ba olwa ka lesiba mme ba fetwe diteketeke ko godisweng ke fela tlhakalanoka kapa yona tshane tla ga metsi a fihla a enke a epaqamise fatshe tla gobela e nyolwa ka moka nako kapa ba iphethole phula ya go shwela dikatola kore bontete ke ngwana se otlwa ke botlhe a dihlwepha mamine empa he taba kore yona taba eo ya godiso ya ngwana o tla ngwana a sa ntse a gola ba bang e ka go lengwe ya setšhaba e nka e le tshotlo kapo taba ena ditokelo e nka bana ba sotlwa e ga ba godiswa ka tsela e e leng re he motho kapo mosotho o lokela ngwana mosotho a gole ka yone mme he ga tla utlwa gona ntate phamotse goreng re ketlese ka iketsa popane e mogalapa e tswe morumi wa gana lonya lonya lena le galeodi re ketse tsena fela ke tlhae ka nqena ke tlaise ke motshwere ka letsogo.

0: ne de sala re dula go alo mizuzu nye ka bana shume le mizu imedi fela ka mora gore ina ya burubu go tla go alo ke sentse ke tshwere ntate phamotsi mme tsena o re ntate phamotsi o phetse hantle
1: ke be tsana re embe jo tsi wa marami
0: o ile go ka mo ka khala di ba mbagala di bantse ba phela
1: ka nne di mogala mo ta pira mo tlo kwa ja ntse re ka tlo go go di mo je mo wa kwa tile maganga mo no ba ba mo khotsong ha ba tla ka kwa no ka mabarana wa ba ba ba tla le sotho.

0: Ke mo khala ha ja tsoba ha tsoba bo bo jetse tsha wa le kobeng ke se ba ka se seng yo ra ke re nna o sa tsoe ke tsa ba go go ba nna o sa tsoe ke tsa ba go go go ba mme na ha tsoba lo o ke a khala wa ba le ka nyoga ha se ba tshwana ba tlame ba kwa le ile ba bua buong se jona tsoba lo na go ba tsang go tsamba kwa le ile ha ba tama ba lane ba go batla le sopo ke go ba ne ha re ne ha re tla le sotho go ba ne ka mona ho no buisa.
1: Morana mofe ba jere ka kwana ene le ka tlo go ya ka tlo go ya ka la di ya le sotho ntse ya ka la di ya le sotho nna na na na na no i go tsa go tla bo monate ka ba thuwa ba ba thiela lana ntate ile ka bona go tloka tse bo yena ke ge bana mo re so mona ha go tlile ba go ba na se ba khala ha ya go ba go ba se ba khala ha ya wa bona ga tse bo ya foko.
0: Ke dimedise le batho ba sa tsebeng Sesotho fela le Basotho ebile e le barati ba lenaneo lena gobane ba batla go tseba haholo ka boleng ba setšhaba sena sa Basotho e le baka kwano ka Lesotho le gotlhe moo tšhaba sena sa ntate sa moshweshwe se le ngwana teng. Ke boa dikgomo ntate, ke kgomo tsa bona e be tsena ka ditelele tse bo ya bo bolema tsebe ka dikapa mekathatso mekadi ya tsona e shape ka magetleng. Ke a leboga sa motlhoko wa ke tsholong wa leke maroka phamotse wa bona mogakwane wa phoraišhame majeng wa thelwa ke motho a sajeng sengwathana sa mobane motlhoko ga a ka seja meredi ka thea wa thele menenena sootlwana ke naa ga ke ipate motlhokwa ge solo ga ka ke mono le ge besotse toropo mo sekontiri semathang ka go motse ga mo dibedi mono sekonti ga se fela motlhokwa o ba botsena ntate phamotse o kae le ngwana losea gasanga ka o isa
1: ai ke se ke tsebile e tla nne ga ke feta mono ke nne ke kope go motonyana ke ga bole
0: wa bone mokakwana
1: rata phamotse re tlo bua ka taba ya godiso ya ngwana wa Mosotho ka jeno e bona ha e nepagetse e ngwana Mosotho o lokela go godiswa jwang go ka otlo e tletse bo go ba monna le mosadi wa ka moso a se iphethole phula o fela dikatolo ke gore motetesiwa enwa a dulang a nyefe la nako
0: lewa
1: sepepelelo kele le nna ke sepepelelwa le bogoba ke sepepelelwa ke ngwana o fe eyanta
0: ke a leboga ka motlhokwa ke sege e dumedisitseng tata ge kena tabeng Basotho ba ne ba godisa bana ka botho mme moya wa botho lo wa phedisano no ke ngwa go ngwana wa Mosotho ka dintho tse o thweng ke ditlwaelo. Ditlwaelo tseno ke dintho tseo ngwana a di etsisiwang letsatsi le letsatsi tseo ka tsona ga Basotho ba metsisa tsona ba tsebang gantle gore ga a seana mogolo ditaba tseno di tlo fetoa mekgwa ya ga ya bophelo mme ngwana ga ke a itemoe le o di lemoga dintho tsena bongwaneng ba gae o a di lemoga a sa le mogolo ge bana o e le batho ba bolane ba tsebe tse o ge bana o ouke ma 2000 o tlaitse ba wa e bua ka e bona
1: o kona ba e bona
0: kenta jone le bona ba re banna ka gola ka e bona ke gobane ntate mpesi Basotho ba ne ba sena tsela ya dibuka yeo ka yona ba kareng ba ngola e be bana ga ba godile ba tla bala gona bophelo bo ke ntho e itshegeng jwang Basotho ntate mpesi ne se batho ba tsebang go ba le direkote tsa go bele bana ga ba godile ba tle ba ye direkoteng ba shebona ga bophelo ke ntho e tswang jwang ke ka gona ge Mosotho a neng a etsa go rekoti ya taba ya bophelo e shebe yena ngwana ka seko mme ngwana e ga a se a godile kona a ka elelelo go ditaba tsane tsa nang tsa godiswa ka tsona ke tsona tsena tse mentse monna ke tsona tsena tse mentse mosadi wa sebele ga a se a godile mme momamedi a ne lo gore ditho tsena ga di le mohehe ga motho a ntse a le monyenyane ga ntse a le monyenyane tle ke dikgathatso fela ke dintho tse etelang ke dintho tse busang botlhoko ke batswadi ba se

ba sa tsebeng tswelo pele ke batswadi ba sa utlwisising bophelo go latela ka tlhaloso ya bana. Empa motswadi yena ga a di etsa dintho tseno o a ba tlhaketswe gago.

0: ngwana a kala po a fela nda di pesi o na lo moma le lo mulo le no hantle ke ke go tshwella le futso ke ka hona le lapa ne le ka kgetha motho ya di bopi ka o hlaisa dijo go phidisana lapa le go emetla ka ba ya go ba mohale mo lwana le di wa dintwa jalo jalo yo ge ka gala ka tsanga le lapa go ngwana yenwa a tle a mo futse mme ba tlwaele eno he etsa gore lelapa le le le ga ngwana a le se a tlhaile ebe lelapa le tla batla motho a monomolang wa tsanta de mpesi ya ngwana o dula mo uletsa go geeletswe ka ga ngwana o mpesi ya na sebetsa seare mo entsha lesotho o geeletswe ka ga ngwana o maboka e ne le tichega wa tseba tabeo ga o letsa ngwana taba tseno fela wa tseba ngwane o tabeo e ba le kgatlhamelo kgolong ya gage
1: e tsosa tlhasi ya go batla go etsa jalo ka e o a geeletsweng ka ena kapa o fele
0: o ne o kobotse dibapadi tsa boro ga ka nomo ene e ka magetleng go bapadi tsa boro mona jeseng e ba e aparang ke nomo o akanyetswa mona nomo ene go fang yone ke a sebapadi se itseng se itseng se ne le sona se ne se tlholela setlhopha sena dipapadi tse kopi ya gore mme le wena e le mona go fa yona ka nako ngwe motho o tse le sebapadi seno se esemeng motho e ntateng ge hirile motho tlo o tlo mo fa jese ke re motho o ne o raela mona jese eno ko fang yona ke e kgolo ya gore mme sebapadi seno ntle le gore ke motho a tlhantse a bapala bolo taba o fele o apere jese e ne bapalwa ke sebapadi mangmang o utlwa sa batla go tshwana le sebapadi seno e tshwana gantle ntateng pesi di eno ya lefutso yo ngwana a tla batla go tseba ka botebo yeno na ne le motho a jwang a phelang jwang ebe re tlotla re re banna le ditswele be ke segomo banna nne wa itswala le jwalo a ntsha le jwalo ke mekgwa e leng tateng pesi ya ditlwaelo tsa basotho e ne etsa gore ngwana eno a sale monyanyane ge be le tshusumetso kgolong ya gage ge mo gatlhamele ka lelomolo la kgolo e ntle a sale lesea poropotlwane e so tsebele letho e go setse bona e tla ba le motho wa mofuta ofe ga a se ya godile empa se wa leng sona kapa se a tla ba sona ge mo o tla ka ditlwaelo tseo re tseba gore gantle ga a kene ka go tswang o tla fetwa seore se batlang ka moso mme batho bana ba basotho e ne se e batho bane ba ka nnang ga re sa molomola go tla e tsala jwang
1: gona moo ntate phamotse taba e na lelomolo ke ntho e nngwe e golo ga ko se ka e feta fela o sa ka wa e tlhalotlhalosa gore ba utlwa gona lelomolo keng ba ka nna ba utlwa fela lelomolo
0: ga go lomola ngwana ntateng pesi pele a nyanya le besela mmae go bakiwa mogale a ka kgethwa ke lelapa leo e be mogale eno o tla tshwelela mathi a gae kgabaneng ebe mathiano motswetso gama lebese la pele a dubang le mmogo le mathiano ebe o kadipa ngwana a re keletaka lefutso le na pele a ka nyanya ga a nyanya letswele la mmae o thopothetsa lelomolo le na eyanta ke ka ona o tla ukwagetsege gopola mpesi o kotsi o na lomolwa ka motho a thata o tshwane o dule pesi eno mmona a na ke makalo o la romolwa ka motho a thata ke gona ntse ke bona e ka ga sotise gantle moshaneng go latela gona o ne a lomolwa ke mang o
1: banaakanakongwe ba ka qeteletse ba gopoditse ba gawe wena monna wa tse ba o lomotswe ke motho a itseng re bona e ka go hata bule
0: seoentatepeso monna o betse mona o wa tsebana o lomotswe ke motho a thata jang o ko o setse na mme taba eno e tla etsa ngwana a fetoe tseleng eo a ntseng a itshwere ka yona a fetoe mekgweng eo a ntseng a sebetsa ka yona jele a batle le go latelela go tshwana le eo yo o thweng o lomotswe ke ene ga a se ya godileng le tepesi ge ditlobo tsomane dingata tshwntso tse ka wa ga diqeka moshekano wa mosotho o utlwa go amalosa bonne ba ntshwakela ntse re tla tla go banana wa bulela o ja o seno wa bulela ga diketa ngwanwa diile di tla tla mantsibusa
1: empa pele ko ga a sa ntse a le monyane a soka a tseba go alosa

0: nkala pele ka mane mane o sontsa a betswa go a ilo a lo swa mane mane
1: go jalo
0: ka ka monya
1: go jalo ka
0: ne ke bana wa tsala ke ntwe o ho no go dipu
1: ne ke bana tlhoka monke mona mane sa go
0: ba sa didi
1: tala rona ke ditlwaelo rona ditlwaelo tse ne tsa go dikana di ne di bopa bonna le botho yena jwa
0: ntate
1: go tloela mona mantsa a thapisa mana mana le mona malo sa mana mana mo hlomo mo mona malo sa ndikutswane ga mo tloela te ga mo ke mona mantsa tsia yana e mo o tla go thwe bana ha di bolle ga batla ya mabakeng nna ba go tsa ka ba e bana ha di bolle go bana mona mo tshotlo ke ja ba ya ka e ka poka ya so bono ba ditshana ba ga ile mo kwano ha di bolla jona ntate go bana ha ho phatsi mo tseng bashimane ba ntse ba qatsha hona le nako e batho ba motse ba tsa hore bashimane ba tlabe ba tswe ba ye qalong pele le yena modisana le yena ka nako eno ha e fitlha o tlameha tsebe ga di bolle jole kae kae ka gona le bashimane ba ntse ba qatsha mona le tsone di tswe di bolle ke mogore tsa botho e bang ha di bolle ga ba tla ya mabakeng ee ke ntate batho ba tla tseba le ga bashengana mono ka tsoga go a phetha mabaka ha bone gore diqala le tswile mona bashimane ba ile na eng le dikgomo o seba se di tswile o tla tsa gore ena a phetha mabaka ha taba tsone di etsa etsa jele ke mono moreng ha ile a ya goseng kateng pese ga ona nako a gotla motsheyaga tse o ja dilo tsa motsheyaga ga ona nako a tla gotla motsheyaga a tse onwa ga ona nako a tla gotla motsheyaga a tse o apara kapo a tlo fobola gobane o chesa kapo a tlo apara gobane o bata
0: a re boapere ganyana
1: a o tla gotla mantsiboya e le gona a tlo o ja tate mpesi motho yona o yanageng le ga pula ena a sa tsebona kgomo di o fula kae motho yona o yanageng le a letlhwa le kgethile a sa tsebona di o fula kae ga dikgomo le kwaletswe ke leifa motho yona o dintsha o ra mokwallong tate le ga mogang yotlhe se e qetisitswe le matlhare a sa godisitswe o dintsha fela go tse o leba o sa tla bona di tla dithwana-thwana kile kae gore di tsebe o thuisa mantsiboya empa nako a ga mokwano ga a tsene na a tsatsi ne ne o fitlha ka ba matlhare megang sa ile a phungwa le matlhare a godiswa seo se le o gatata gotlhe fela jele modisana o tlameya motodi a tlhwatlhwa fa ga bo a dishebele tsedi gotlhe tlwaelo ena ya letsatsi le letsatsing ka tempese ke tlwaele e bopang monna ya tsebang gore tsatsi le leng le leng le leng le le kgomo tse etsang tsa ka kwa mokwalo wa tsona tsa tempese
0: eenta
1: ke lelapa la gae ga e se e le monna o lokelwa tsatsi le leng le leng le leng le a tswe a yo
0: batsona gaona phumo
1: motlhapi wa gae a tla walosa ga e se e le monna a na le mosadi le bana ke mosadi eno le bana mme ga ona ka sesotlho gone monna a tlare ga ona mosebetsi ga a sebetse jele ka modisana ke ke are megao e fodisitsweng tate le mo ene le matlhare se di qedisitse ga ore ke ga mokwallo tse o kgomo tse di o fula kae kgomo tsena le tsone ga o ka bona ga di dila dishebile modisana motsodi wa tsone o tla bona go tshepo ya tsona di go ona motsodi ona mme ke gore motsodi ona o di bulela ka tshepo motsodi ona a ntatepese o di bulela ka tumelo ya gore go na le mo a tla dishebelang teng mo di tla ka digotse le ga a sa tsebena ka o ba le tshepo a be le tumelo ya gore ke na le tshepo go tsatsi ne tla ka digotse o feta maobane tumelo ko gore ke tla fumana sebaka moo di tla fula di tsebe go goga fela a sa tsebena ka thuto eno he kapo tlwaele one tate obane gare bana ba godiswa ka ditlwaelo ke yone e ntseng gore bana ga ba se bana ba gone ntate mpese ba tsebe tlwaelo ya gore lelapa ga ona monna a tla dula ka tsona ga a sebetse mosebetsi ya go fela jela yena la mosadi ga yena le bana monna o tlame go seng ga a kala a tsoa fela a gae mokwallo e ga mosadi yang tate o ya kae jona ga tswe ke sa yo leka ke tla bona ke yona mmotsa ona o tla bona kae fela jelo mesebetsi di seo aga

0: ya mo fetse le siyo fela ke tlameha ke tla ke jere stripana sa phofu le mokotlana morogo
1: bana ba tlosa
0: jale re rena wona mona o tsebeletse ka o tlatla le tsone thuto ena ke yona yane he yane ya naheng o ne otlo ke ya naheng tlwaelo ke yona yane ya gore o na bulela dikgomo le ga a sa tsebe na duo fula kang mme tabe eno he tatempese ke yone gereng e teile ka banna le basadi ba maatla ba naga ena ya ntate ya mofetlha ya gore ge ba le tshepo ya gore motho eno ga ntse a bujela tsatsi le nne lelele a uanos motho e mo tla bone le tsama ya go tlhokomela diphoofolo tatempese tlwaele o natse ya go tlhokomela diphoofolo
1: o
0: a tlwaele one ke ya gore monna a tsebe go etsa ntho e le nngwe tsatsi le leng le leleleng a sa kgathane
1: IPL jwang kapa jwang wa IA
0: pula ga ena mokwallo wa gauwa
1: letlhoa lekgethile
0: letlhoa lekgetheile mokwallo wa gauwa ne ya e maatla ga e tuka mekwallo ya gago gobane le diphoofo le dishebile go yena
1: la go ka batho se tlhabile dipholo magetla mokwallo wa gauwa
0: ke e reng tate le a moya o tla bona magetegetse ke mane mo gereng ga a se a godile kwelana le mosadi ana le bana mokwallo o ntse o gauwa ntate bese koo tabe na gore monna o tla ba rutiso e reng ga e ka go rutiso ere a monna go sotleile ga re sebetse ga se bosotho boo banampese a keleng masego bona a keleng ga je bona go dutse ga e monang gantle re sokola ga se bosotho boo mosotho ko gore monna ga a tloa fela ntate o raga mokwallo ga o mobotsa e bane go phuntswe kae gae ga o ne mo phuntswe di o pula kae a di anageng ka gae se ke tla bona pele tshepo eno le tumeleo ke tsona tseo ditlwaelo tseo mosotho a ne a godisa mongwana motona ka tsona gobane jale ke ena mophidisi ke ena molwanedi ke ena mosireletsi wa lelapa
1: jwale bomme re jang bana bo batla dula ba dutse dihukung kapa ba dutse ba ntse ba potapota gaša ke tsebe naa re tla kae jalo ka o tlhalositse mesebetsi ke leqeme bona na ba fetile ditabeng tse
0: bana ke bangwe bo bomme wa bona ba reng kapo bontate wa bona ba re nna ke batlo ngwana ka tso sotlega jalo ka nna ba re ke tshotlego
1: o
0: eyantate go na le banna ba reng ga ke batle kgomo bone bo tlhabeng le ga ka ke e batle gobane mosa e batle he ntho ile yang tshotla eo o tla kana bona ntate motho o tsamaya ka kolo e pepile mebidi ntlo o rula go tse palamaneng jalo motho yone ga a lemogeng kolo e ne e papileng lebidi le ntlo yone e palamaneng ke thuto ya tlwaelo ya go ya naheng
1: ke tholwana tsane tsa go ya naheng
0: ga a bone le letholoo ga ntse a phiela jena tsatsi le leng le leng a ntse a ra a mokwallo o ntse a ntshetsa pele tabe yana dikgomo jale ga e sa le kgomo tsana gona jang o saleledisa tsona tse tšhelete lekgulo ga e salelane la megwang la mo go beiweng lekgulo ona tsone tshele la go batla tšhelete ya lelapa la go batla manoni la go batla maguo a diketekete le dimilione tsa tšhelete a ntse a sedisa lona lewalane a ntse a sedisa yona tlwaelo yane ya boshanyana jalo gore nna ngwane eno waka ga ke batla tlo sotlela jalo ka nna ke le gore o tima ngwane eno a tlwaelo ya bophelo bo tlamatsegang o tima ngwane eno maneri ya bophelo bo tla mo etsa go abele tšhelete e ngata jalo ka ntatang bophelo ntatempese le momamedi bo etswa ke ditlwaelo tse etswang ka go phetaphetwa le ga maemo a sa dumele mme tse dingwe tsa ditlwaelo tsene di etswa ka go phetaphetwa le ga maemo a sa dumele ntatempese ke yone eno ya go ya naheng letsatsi le letsatsi o sa tsotele maemo ga ona monna a tla gae mosebetsing pula yang ga ona monna a tlaka ga sa jo phanda gobane letlho le kgethile ga ona monna a tla re lapa le sotlele bona a sa tsebena o tla sebetsa kale gobane gere ga ditswela ditswanateng pese o tse ga o tsebena metamong ke ono wa kae ne ke ono wa kae ke nako wa komelelo ke lemo tsa komelelo empa fela modisana ka pomotso bua sebele ditlaka di khotse
1: di fihle di
0: tlaele ene ga ke nyang mo shanyana go khomotsa ba dikedi khotse ke tlaele ya tshelete ke tlaele ya bophelo ke hore batlang wa tsotla abane yona a e phidisa bana ba ile motsadi ya hae ha e se ile monna go re mo nneno nda dempesi le mo mamedi le ha mosadi le bana ba sa bonna bophelo na ga tla pota ka kae go thata go buima monnene na tswe a bontsha batho ona ha o buima a tla ka thagollo tsa bophelo
1: mamiri go dulaelo mašomi a mabedi a metso metlhano re lebile o rennyane ya alfu re etse kwang re tsamaye re sentse re ba kenya kapa re tla ba
0: bukaretetelo mona o tsebo ba bitsang data e nngwe ke ene ya o ntsha lephona gore ka nako nngwe ntate o ga o sote o thata gantle le motsheare re bona nako e lennyenyane ya go di ka goga ke lokela dintshwe lephola dintshwe bosipo e le goseng ga banna ba bangwe e le gona ba gang mekwalo tsena tsa gampesi tsebe dikwalolwa di gotse taba yaya go balela nageng ka dikgomo ntate mpesi ga se taba eno ya dikgomo ga o ka shela motho a batla go bua ga batla go ba le tšhelete o tlame atele bogoko ke mona moo monne mongwe wa mosotho a reng batho ba ruileng ba robala digora tsenga nyanyane ke mokgona ba nang le tšhelete batho ba futsanaileng ga motho eno a ba lemo di masome a gobedi 80 o tla fumana lemo tse masome a mane a metso mehlano 45 o di qetile a galeng tsena tse masome a mararo a metso metlhano ke teng mane a fadimeile ga ke bua le wena gender tempetse go na le monna mosotho a galeileng ka gora ya bosupa kwa o tla tswa ka gora ya lesome ga o ka bala gora tseno tsa di robalang di ngata go feta gora tse wa diqetang tsa motsheare
1: tsa go nana ka bophelo
0: ga ntse re bua le wena jena ntate go na le monna mosotho a tla tloa Gauteng a tswanata dintho tsa tlo di rekisa ka Lesotho mone go na le mongwe a tla theowa Dagabane kwana go na le mongwe a tla theowa Kapa kwa empa ke go na le a santse a gagatisa manana ga re bua jena fela o tseye banna bana eno a ntsa le naakgoti a tswa batla stoko le eno a galeileng bobedi ba bona ntse ba sebeletsa go rua le eno a goletseng ka gora bosupi a tla tswa ka gore a re somele motso mongwe go sane le eno o tsa batla lapana ya lephele ga monaga empa bana ba ile ba utlwa gore ga di sa fula motsheare gantle di robalela lephola bana go robalela lephola le ka malapa a bona go na le ba tsona tsenang tsa dimpesi ba ntse ba kena dikoloing bogo mono e tla re gae ba goseng go kganya go sane tle ba kena mabenkeleng Gauteng mane ba etsa stoko ba reka dintho tse ba tlo di rekisa ga botswa gona ba ne tsamaya bosiwa nna se ke tlwaetse tlwaelo ena ga o ka botsa gona boenka ka e tlwaelo ya go tsamaya bosiwa ga la bulela go motsabo ga ba bangwe ba badisana ba bangwe ba galeya ena ga mokwalolo ga badisana ba bangwe seng ba bulela ena tsa bodi ke ena sa keng digole le gona jale ga banna ba bangwe ba galeya ena o yateleya ga banna ba bangwe ba tswa o seng ena o kenya setoko ka shopong a qeta wa galeya tlwaelo e mpesi o ikile kae banna ena ga se tlwaelo a e capileng ga e le monna e sale a phela jena le bodisaneng ba gae le boshanyaneng ba gae ke tlwaelo yo motho o ne a godisitsweng ka yona gae pele bana bana ke bana ba gone botho nna ke na ngwana a tlo a losa goma ebile o thoke o matha ka moga bone sa goma ke na ngwana a tlo matha ka moga bone sa gomo mona nna ke batla ngwana ka kene sekolo
1: ebe ba gomo e qetale seyage ntse e fula yena o ntsa matha ka moga bone sa gomo
0: o tseba thuto yo mongwe tate ya tshabela ya mamello o tsa modisanang tsa dempesi ga etsa jalo o tseba o sheba lekgulo le nepagetseng bakeng sa diphoofolo tse o tseba o di kgethela le metsi eo di tla tseba gongwe a ba o etse ga ntsa bata ke tlamesane e neng ga a se a futhumetse o tseba o di kgethela ditlamatlama tse a tla diphele moriana gore di seke tsa kufa o tseba le o di kgethela lekgulo le a tsebang gore go na le e se le lerito e se le tlhokomolo e se ginya tlhotsi tsegula morula e tla batla e fule mo go leng bonolo o tseba

0: ke ka phofolotse ne o yone le tsebo yo yo modisana nang le yone ke ne yo go batla motho yo na e sele monna wa mosadi wa hae le bana ba hae a sele tselo nna la pale nna he ka tsebo tsona tsena ka tlhono tsona tsena tsa di kile nna he ha o re mwana ha o batla go le jola ka wena o re ha o batla motho yo ha ba le maneri le mahlale a bophelo jolo ka wena ha re nje ba go etsa ama tsa dimpetsi o tlotse bo dume o ngela ba mamedi ba go tsena le bona ba tla go tla go di gamelo di ka nne ba mo tsena tso se gamelo ba di tsena ba tswa gamelo tse di hlekile tsa lebese wa go tlo ba di tsena ba yana hemba di dilotse tse ntsha tse pheuwe mo seng wa go tlo mo sa di no metsi ana go betseng ha ana thuso go tsana ka meo tso se a ga ke bana na ba ba ntse dibeng a tla le metsi bona ma wa go tlo ntate go le bala ha le fiyo le batho ba se ba tsubile o tlo ba kupulitsa e le wa bona o tawe ne ga ile mo go tsana ntse dimpetsi o lokela ga di gae sale ka matjeki
1: re sala ka madungwa dungwa
0: a fiyela le bala a be semollo mona be pitsa a nke dinkgo a theola sedibeng a gutlwe a ditlhatlhele a gatelelwala a file a soke a tlhatswe dikgamelo a di sheba disana ga ba tsoa a re gamang mono metsi ke yana iphotleng ga ba tseta go gamare papa ka lebese ke ena jang ba tswa ba yana heno monga lapa leno ga tsoa gothe ba disana ba jela geng tate ba iphotlile ba jele tlwaelo eno tatempete ga se ya mono ba disaneng ngwana eno wa mogwetsana ga so tlweng tate mpesi o bona pele o a busang ka ena mo gabo moo ga tso o seng a fiele lebala a bee pitsa ifo a nkeng go ya sedibeng a gotle a tlo tsholo ga o ka sheba botsole bona gantle ke bo mosadi a lokelang go phedisa monna wa gage naheng yena yo a fepang modisana wa ena e ke motla fepa monna ge o ga e mo sebetsing
1: go seng go o le go gong dilo tse futhumetseng
0: banna tatempesi wa nkukwa hewa wankukwa monna ene ga a tswa mane ka lepatlo la bone gore monomogo wa pele mo le mo mosadi a fieteng a fietseng ke mono yo wa dieta tsa
1: gag
0: monna e mantatebe bo o tlhapile ka metsi a fitlhang a tswang sedibeng kwana o jile dilo tse ntšhathaa meso e tsholetsweng ke mosadi eno wa gage o le abelwa metsi ya go atlape ke mosadi eno gae o tse mosadi eno tlwaelo eno o enkileang tse o tho a tlhokomele badišana kathe a se badišana tabo mo e leng teng a se badišana
1: bjale tlile badišana bana a ba tlhokomelang ke ba ba tona go tho a tlhokomele bana
0: nne le mmetse ebile o utlwa ona molamo wa modišana o etsiwa buang ga o tshwaoi ga o tlholi ga o etsiwa molamo ona a tla bago ntse o tho kwa modišana molamo ono o ka ketelela le wa monna wa gage e be e ba mosadi a tsengona molamo ke ntho e tlhompheyang ga kae e ba mosadi a tsengona patlelelo ke ntho e tlhompheyang ga ka kang e be mosadi a tsengona motho e motona ke motho ya a tlhomphiwang ya babalelwang jwang ke motho a jang ga kae ya jang neng goseng ya jang neng mantsiboa qetelelong ya tlwaelo tsena tsantsang go diswa ka tsone ke tsona tse tse tlo etsa mosadi ya leng sona mago a ntate mpesi ba re boshanyana bo o leng bona ke bonna bo o tlo ba bona ke re ka lenane la boleng ba rona boshanyana bo monna bo mosotho a bo etsang moshanyana ke bonna bo moshanyana eno a tla boa bona ke mo gona ntate moshanyana a tlameng a ka nne a utlwa bohloko a otle wa ba o bona ke batho ba galefileng ga ka ka ntate mpesi gannisana botlhoko mona fela segentsetsang le dithunya segentsetsang le dithipa banna ba ratsa ntse le okela ka sesoto ka moo ntate bomme ba ba ke ba ye kwa bo galeseisane bo kae kwa ba fuwe tšhelete ba yoge ka dilo tse tse monate bonna bane ba ke ba kena ka sesoto ka mono go kengwe dithupa tse ngata di bue boagang ba lebala mono go ka lolwe go shapanwe go kotlhotlhanwe botlhokong tsela e nngwe eo banna ba basotho
1: ba taba yona eno ya go ka lla ga o le modisana e ruta gore ra tshwana.

0: fela o itshireletse ka letsatsi le leng o tsebe go botlhoko ke ntho e teng o tshireletse le o tsebe ga o ka nna wa tlhanto wa lokela go tshireletsa mosadi le ba
1: gape-gape ntate e tlhotla galefo e tlhotla galefo ntate ga monna a dia gale a galefile a tlame oae a tlame thoto a theole le ngope mane kgalong go fitlha o sewe thepi mono go ntshano bethaka go kallwe a tle a galefo ena ba e tlhotlile
0: ko go le ena a ditsitse ka diphaka tsa gae maatla ana a fokoditse galefo ena e theoile
1: mo bolokeyang ntate ba fitlhe ba seye thepi mono ntate o tokena motho a supe o aakena ka
0: sekogeng
1: a tlame thoto bua ba kena ka sekogeng kele galefo e ne e ngata ena a entshetse mono a fumana thaka tsae ga a gotlela gae a gotlale bonobe le gempi le thupula ge keke ga bale monna a tlo gagatla mosadi ge keke ga bale monna a tlo tla ntshetsa botlhoko baneng o a tseba monna gona ga tlhophaka ditlhotlhona o lokela go etsa jang taba tseno tsa tlwaelo tsa o ka lisa badišanyana ntate le badišana ke tsona tse re bopetseng batho bana ba nang le galefo ba galefelana le ka ntho tse senang thuso gona
0: janeo ne ore taba tsena tsa gore ga ba sa di etsa bošanyaneng ke tsona tse bopileng galefo ena ka jeng
1: ko jetsa nne le mmetšha ntateng base mongwe e ruta ya paka go ya tsona tseleng peswa tsa banna ga ka ba fetisana go ga nna mo ke mongwe ya ka nnašwa batsaye le moleng mo go foleletseng go batla dipasa kapo ge le moleng o ya motšhining wa banka e mongwe ga ka kena pele mono fela mono o tla utlwa galefo ya banna mo a di one pele ga galefo ne le teng motho ga bane ke seng masong a basadi mona banna ntse re tseba sonte a seatla ga to entsa ga to entsaa jele motho yo mo fela mogolo a fitlhe badisana ntse ba rositse mmogomane fela go ne re na le mogolwana o ko ne o thoke sempe mokwalo tlhotse mane tsate o na tsamaya ka pere kena ebile ka ke mmoulo pereng ga natla le mare fe matla santse go etsa foto mašanyana foto sentse re fothola matlhaka ga a fitlha monetshegola ge go aletse letlhabe kan o tlo re qabana gana re fatla setlhana ka matlhakan ge fatla setlhana ka matlhakan date ge fatla setlhana ka matlhaka ga a tata mona a nke jela ka ge modike ge fatla mopola ka fopen date ge fatla mofopa ka fopen ga a tata mona a tsamaya fumana re seane magamana ntate maswana melomo ena melala ena ntate re setlhane ka matlhaka fena empa tabe ntate e sa re qabang galefo e tlhotlega pelong ya motho e motona e le gore ditlwaelo tse dingwe tapeng pese tseo basotho bone ba godisa bana ka tsone taba tseno di ne di fetoa semmelo sa bona kgolong ya bona ga e le e mosetsana tlwaelo tsa godisitsweng ka tsona bogwetsaneng ba gae di fetola bosadi ba lokelang go ba tsona ga e le motona tlwaelo tsa godisitsweng ka tsona bošhanyaneng ba gae di mo fetola monna wa kamoso mme go bana bo re ba tswalang ka jeno tate mpese ditlwaelo tseo re ba etsisang tsona letsatsi le letsatsi ke tsona tse e tlo ba fetola banna ba seo ba se tlwaetseng ka jeno ga e le ba bagwetsana ditlwaelo tseo ba phedisang ka tsona ka jeno ke tsona tse e tlo fetola bosadi be ba leng go bona go sane e mongwe wa motswalla ka nta motswala ka o nang qoqela gore e dare ga a tswile ka gore a re šome ntate o ne kena bosio mmae jele go na le leeto la kereke maileng ga a mo botsa gobaneng a sa ya sekolong o re ausi a sebetsang ga a mo tsosa ebile o ntse a le diphateng gobane ga a so mo fe dijo tsa goseng ke tlwaelo e ngwane eno a santse a gola ka yone
0: ko go santse a iphetotse a tlhamaoja a le mokalo
1: e santse e le manager a le mokalo o tsoswa ka dijo o tsoswa ka metsi tsoa o tlhape ne re o tsoa o je le gona mona ga a jang tate re tlameya ge mobotsana o ne o batla mahe bogobe kapo di-conflict o batla lebesegama kapo botogo o ne o batla metsi a chesantsie kapo kofi jele ngwaneno a gona

0: Ke tla mo etsa mosadi.
1: Ha ke nale potso, ha ke nale letho, ke thabile fela, mohlomong ka mpaba fela ho tlatseletsa. Koko ke ratile mane ntate mo no bua ka hore hantlentle ngwana e motona e ntse e le hore a nne a utlwise bohloko hobane tshepo e ho yena ka moso hore o tla sireletsa lelapa, a sireletse mosadi, a sireletse bana, e ka sitang a le setšhaba ka kakaretso. Jale ke hopola hore taba eno e ne e kengwa mosadinyana ka ditsela tsohle naheng mane. Wa tseba ntate, monna pere ona ka feta naheng mora ikela mabakeng ae, o ntse o disitse hantle ho sena phoso ya letho. A fitlha o gotse ka mosadi moru mo ba re o disitse ntho e seng. A ebe sa tlia o paqamisa mono ntate.
0: Okay, you are going to have a little bit of a
1: hore ha ntate a bua e be mme o ema mona wa mo arabisa kore ntho eno e ne tsebisala gore ehlile ntate o tla ngwane motho o na ka tsela eo a mo o tlang ka yona. Ee, ke nnete o ntse o na le ba banganganyana nenneng a tla batla gore a bue a etseng monna moruo o sa tseba ona mosebetsa jang wa ikgaoanela ga ba bolela ka nkane o kena o motho wa
0: hae.
1: I'm not going to be able to do it. Bana e se e le dipepelelwa le bogobe e se e le ketlhobamamina fela ntate gobane jale ntho ane ya basotho e ba ne ba tseba gore ngwana ga se wa ntata ya motswetseng e fedile yolo ka ga ke se utlwa gore monna molong ata o na ka tloa fela a iphelela mona o jang a o kgalema gobane a nka gore ke ntata ao empa hona jwale mme wa ngwane eno ke re a ka subela bodumareng hona jwale a hata a kena a bile a ntse a buetsa gore go a itswalelwa
0: kannete yabagobamobi ga
1: mobi yabagobamobi gagolo ntate jale ntho tseno tse di entse bana ba tefang jale ka lebaka lengwa lela o tefa ache ngwane wa re go sane le ga e sentse e le monna wa lelapa la gae ke bona bane be ntse re re ke mmere jang o lebolla ka mona ga hona mesebedi ya hona mesebedi ka nako e no basa mosadi bana ba shebetse o yena o ga a tla ka ditlhagollo
0: go ya nda go ya nda
1: ka ne di futa
0: ha re ba le tsa
1: di go mo bonda
2: nda e go go jena eno e tla re fela masimo a le teng motho mong a ka kopa go mamma ba jene spaneng le yena e ba le ha go mesebedi ha e
0: ha gena nda dempe
2: ntate ba mose
0: ga ke na ngwana ntsatse o ta mathaka masimo ona ka letsatsi le tšhesa jeno ngwana eno a ka ke batla kena sekolo a ruteng ee ga ke na ntho tse tlo matha masimo a tlo matha ka mogabono sa kgomo mo kere ngwana eno a ke a kena sekolo a ba a fitlha yunibesity kwana a thola lengolo ebe bjale mosebetsi ga oo o tla lwa ke noka gaeno
2: e monke eno ntate ba mose ge ke monke mamere dumele
3: ntate
2: ntate
3: jenala ke motsamaya
2: ntate motsamaya
3: moko ke rata taba e ne buang ke ntate a ngwana moshanyana o tlameha ga e mokwalo bona ya ga mo kwalwena ke taba e sa peleng mo pelong ba motho hantsa a phela
0: ka neta mo di
3: wa ni gwele ha sa go di se leng tata a sa go etse budisa na bona ba di popo ba di sa tla me a tswe o si ntsa ga mo kwalwena o tla me a tswe o si ngo bona na bana ba ja
0: ka neta mo di
3: ha o ka ba thata o tla me a tswe o si a di siru le re fumana batho ba bona pele kena ntate wa ka ba tla itswela ka go ga leshome jolo ka ga motho ntate wa ipotsa na motho na ga mokwallo ka nako
0: ngwana wa kaseo
3: seng a yakaya ntate motsamo tlamela tseo seng a
0: edisirong a ko tsela ngwaneno a ka gobala a ko tsela ngwaneno a ka gobala ngwana wa kaseo seng a yakaya
3: ake ga e sale ngwana e se le nna se ke le mokana ntate wa ka
0: ke bo mme wa bona ke bo mme wa bona ke bo mme wa bona tla go tsela ngwana a phumole
3: ngwana moshanyana ntate ke ngwana ntate a sewa mme mme o tlameya bone go godisa bana bae ba banana le bona ba godise ore le bona ba nne ba gae mokwallo go ga mokwallo ko tswa go seng ba bone ona badisana ba jagwar go la ke yona taba eno rong go tlame go tsibo o seng date wa ga go tswa o seng ke taba botlhokwa golo o fumana ka le bon tate goa bala bosibi wa bongwaga ya lesome le metse mmedi o tlo tla go itswela ka bothee o ga lesome le metse mmedi ntate wa ka motho o ntsa bona o ke yona ntho ge ba jela mofuma eno ya gore goa bala bosibi se sa bone letho ga re tlameya o tsewa e re o seng a mphatlhalatsane e sa ge tsamaya gare ga ke mphatlhalatsane ga ge gore
2: mphatlhalatsane e raka gore
3: mphatlhalatsane e raka gona nta mo khona bona tshebe ge nna ka bofumaneke ntsha go tswa o se ya tema lo go itse tlhile nda tswa ga tsama ga ga mo kwalo bje le tsere shwedi ga motho o tswa bodisa lengana ga mo kwalo wa ditlopolo go gena hi ha sa go dile motho wa ntate tsama nna tswe o senga ga mo kwalo wa bona gona bana ba go bala ba jile ba gotse
0: ka re wa nda
3: nda to go tsuma
2: ke o tao mamere ge ho re nyela shume handle o ha ntse re metse mong o kwa ha ke maikwana bona ntate Phamose
0: e ya tlhalo le mpetse ne re re ditaba tso
2: e re ke jo ga go mamere dume
4: ntate Phamose
0: ntate
4: ke la ba mo dadi
0: ke dela ga ntate
4: e ye mahala ga botabotela mo
2: ntate
4: mahala yale ke di se khomo le nna ho di sa ho monate di le motho ha le na e khona ga ba le nako e ngata ya ho inyahana e bile a sa hlamelwe e
0: yanda
4: e yale fela ha di dinelane le yena ha ngata ha ho lo fela ke na le dinta ke re ke tla bua ka tlenyana o lage bo ntate o tla utlwa ba re ha ba rate bana ba bona ba diseri kgomo jelo ka bona e ntse ka nepagala taba enononong gobane a ko shebe bashenyana banana bongata ba bona o shebe lesotho mona jelo boimagine ga ne re disa dikgomo kao fela ga ena taba jale ketlile tabeng ya gore
0: one o tla etsala bantatadena o seka feta fela o bone bone o tla etsala ona ga sa go disa dikgomo kao fela
4: go lekile ntate go disa go nepaetse go na le melemo ya teng jale fela ke re re tlhokomele gore go ntse go na le
2: empa ga pele o e feta ntate mogala bona ka ntate Phamotsa e botsa gantle mme nakong eo go ne o na le modisana kapa moshanyana a sa diseng ga o rena ga o setho yane disa ka go fela
4: e ka nna bane ba le siko jale fela ke re a se o disa fela go ka ruta motho mamello kapa go ba motho ya hlakileng ga na le batho ba bangata haholo gona tjenana ba teng ba hlakitsweng haholo ka tlhong ka monana ba nkang hantle ba etsang dintho tse hlakileng haholo fela ba sa disa hohang go disa ba go shebeleletse ba go shebala thokwana maneneng kore ehlile ke a tobokitsa ke re a se o disa fela go ka fa motho gore ebe motho ya tsebang mamello ebe motho

0: ya ya ikemetseng motho o ntse a ka rutwa dintho tse ngata ka tsela tse ngata ehe e jalo mme jale gape ke tla go ena ya go sebetsa ka thata ke re go sebetsa ka thata ke work philosophy kore go sebetsa ka thata go tshwana kana le ka bebeleng ka mola e tlaolwa mo gothweng modimo o fa ya mo ratang a robetse a se ore ga re a tlameya go tshwara ka
1: matsogomodimo
0: o fa ya mo ratang a robetse jale batho ba bangata ba rata go ruta batho gore o sebetse ka thata o ka iphumana o sebetsa ka thata go ka etsagala gore o sebetse ka thata empa e seng wena o ikise mosebetsing o thata ga e beneng o tlotla o re go sebetsa ka thata ke yona kgoro ya bophelo bo nepaetseng e tla ba molemo wa go sebetsa ka thata ko feng gobane ge batla go ga e le gantle re tsena re etsa dintho tse ngata le go sebetsa ka thata e le gobane ge batla go phela ga monate jale gape ke ukile gape o tooketsa gore bana bana ba seke ba phediswa ga monate bana jale ba ke a botsa ke re jale e tla ba molemo wa go fitlhela di gobane a ke re bophelo re bontlafatsa gore re enjoye kapo gore re natefelwe ke botle ba bona ntse re ntlafatsa bophelo fela sa fane ka monate ya go bontlafatsa ke bofeng ntate waka ke re ga e le gantle lefatshe bontate wa rona ba gale ba di-stony gomo le gona gantse re sebetsa je re sebeletsa gore bophelo bo be betere go feta go rona le go batho ba tlang ka moragong
1: le bana ba gago bobe bete go bona
0: go jalo ntate
1: ga wena o la sebetsa ka thata ngwana a seka tsotsa a sebetsa ka thata gore motswadi bo sebeledi
0: ee ke ntate wa utlwa ga e bene ngwana ka tla sebetsa ka thata ane ga beneng ke tla sebetsa ka thata le ngwana ka sebetse ka thata le a tlang a sebetse ka thata o ko sebetsa ka thata gona thuso a ke ga nka sebetsa ka thata e be batlang ka moraka ga ba sa sebetsa ka thata wa utlwa kore e tla be le thabo e makatsa e tla be le ditholwana tsa go sebetsa ka thata tseno fela ebile fela ntse re gopola gore go sebetsa ka thata ga ya tlameya ebe morero e tlameile ebe accident e se motho a ikitse mosebetsing wa thata ntsena go na le sesetho se reng letlhonolo a se lebelo kore go lekwa go bolela gore a se gore o mathe gakalokalo gore o fumane bophelo
1: e le ngwana ta le mara go na le batho ba ba tsewang ba tlaileng ba sa sebetsang ka thata
0: ga e le gantle a se nnete gore ga motho a sebetsa ka thata o atle
1: ena ke kala utlwana le mahabe
0: wa tsana go etsagalang ntate waka lona le tlabe le shebile motho ntho tse itseng e be lenana e ka re o atlile taba ko gona a katlego keng ha nna a katlego a se go ba le moya o feletseng o thabileng o seka sheba motho a nang le kolo e lebidi ka morago a etsa ntho tse ngata a nang le kolo itse ngata fela a sa phomola e bontse go phela monate e bontse wa mmona o sebetsa ka thata ke eno o go ile go rua ga motho eno nono motho eno ga se sesene o phela ga monate
1: go phela ga monate go etsa wanga le mahala go ya ka wena
0: ntate
1: go phela ga monate go etsa
0: go phela ga monate ko o phela ga monate motlala ntate a dulang mogorong wa gae a le mong kapa a dula le mosadi wa gae a ka ba le bophelo ba le godimo go feta ntate a dulang a le busy nakong ya kao fela a le diofising a sebetsana le batho ba mo tenang a etsa ntho tse ngata fela motho e nonong ga a phele ga monate empa motho e mong a sa
2: tsenengaka lebaka laoba ntate phamotse o tloga wa e re ke tle ke o late gape go tle re tsebe go etsa tena mamari e re ke tle ke late ntate phamotse gape gobane ke a tlhokomela gore jale ga re se re le mona a ka nna a qeteletse a sa a wile re ke etse tena fela ke molato.

0: Ya, re le go ya le metsotso go bedi fela ka mora hora ena ya shume. Ntate phamotse o santse a le ting kwa no mohaleng hape. E pila ga bona. Ntate phamotse a go ba ke ba ba ga go ke bona pele re ka budela mogahlelo o mong. E ka nna ba o tla go isa go fihla.
1: Ha ke go kala ka ntate mahala pele go ya go ntate motsamo le ntate tshabang.
0: Oh, o ba ka re mo mare. Modimo ga la o ka ithoballa fela o tla ofa.
1: Ntate mahala o rupa hantle ntate ko re ka motho a go tsena o lwa ka letshidong tshotho ae ngwanaka o seka ba ba tshehetsa ka tla go thusa empa ga e le gamokelo ke rata tsela eno ya beileng ditaba ka yona ntate le tlhola ditaba gatshe o ele ga se ka metlha motho a ka atleyang a ntse a butsefatshe ba bangwe batho ba sebeletswa ke batswadi ntate mpesi jale ke ke ga batswadi ba ka bantshebeleditse ke tlameya ke dule fatshe ke kgatlhatse e leng tseo ke tlo o sebetsa ka thata. Jale gape gore ke ke gore dithotse tse di dimono di fuwe ebe o thoe mona sebedisa ntho tseno bane beng ba tsona ba ditshebeditse go tlo phela ga monate ebe jale ba ko ene o ka itshebedisa ka thata o ka mo go phela ga monate ke kelello e teng tsa mpesi eno tse kere e teng ga e go ntate ntate ke e teng ena mme mme ke yone e o tla
0: bonamotlhomongwe gona mo gae batho a jale basebele batswadi ba o sebeleditse jage wena bana ba ga botloetsalang ka
1: bone go na le ba reng bana ba tla bona tsa bona ga ba fitlha
0: ota
1: gobane ga gore jwanga modimo wa safi a gafa a mo ratang yeo le ga ntse a robetse tsena tse ke na le tsona ke dija ke diqete le bana ba kae ka nna ba modimo o tla nna ba bone e tswe modimo o fa ya mo ratang le ga eo a robetse jadampesi disonomase lebelo di itlelang tse o gobetse le o wela godimo go na le batho ba na le tumelo jalo mme ne ke go ntate mahala nna ke batla ke sa dulelana ditumelo tseno ke nka ke ditumela gwena ke ka ona go itseng lenaleo le na le bue ka ditlwaelo tseo basotho ba neng ba di etsa go godisa bana tse e leng tsona tse nneng di ba thusa go bopa banna le basadi ba sebele ba ka moso ke le ntate mahala le ena ga ke motlekisi ebile ga ke ganame le ena gampa ga sa tshwana ka maikutlo
0: enakannete banna ba tshwana ka ditiri fela ka maikutlo ba
1: fapaaantate mme ke motlhomtela maikutlo ga e moareng ga ntate ga se ka go fela ka katleng ka ditlwaelo tseno tsa basotho ba bantse re tla ikatlela ko bane be le go sona le batho ba iphidisang ka bosodung date mpesi go na le batho ba se ba iphidisa ka boqhekanyetsi go na le batho ba se ba iphedisa ka go jatsa ba bangwe ntse a sa sebetsa ka thata mme ga bantate mahala o a bone batho ba jone ba atlega gatlebe re mo tlhokela toka ga ka rare batho ba atlega ka go sebetse ka thata fela o a ba bone bathotho motho ne go tswitse tšhelete a fua beibi ya sekete e le jwa le mona ga matlo a palamaneng a reka dikoloi sa le boleng tsela tsewa motho ne ga sebetse ka thata e le gore ditaba tseno ke tse dingwe tsa ditaba tseo rereng go latela di etsagala tsena tsa motlholo ge ke ke ra di ganela gore di teng ke tse dingwe tsa dintho tse re thusang go kgelosa setšhaba sa rona sa ka moso ntate mpesi mano mo mosotho yena a nabeile motho o gona teng e nngwe ntate mpesi ntse le tsano tsa ditlwaelo
0: tseowa tse bantse o le mo le mane mo modimo mo batho bane ba se ba entse sebe ana modimo o nageng go monna
1: o na go ka phela ka mofuputso wa phatla ga enta e leng go sebetsa ka thata
0: mme o tla le malefatshe tla dija fela o tla dija ka thata
1: go jalo tate mme o fitlhelela ona le tsone e sa re modimo wa buile le monna monna o ntse a tla itlhaisetsa dijo go tswa mobung monna a tšhelete o ntse a sa e fumane fela ntse le go a sebetse ka thata ga bao o bone banna bana ba basotho ba ba kgomoša ntate mpesi o bo shebe mekoti ena e tla fumana e ka ya ditadi ba kena ka yona ga ba sa kena ka kane ya ditšhafo e megolo tsela ke ne ka ene e petetsaneng yo o felela motho a le mong fela ga a ya tlase le ga nyoloa e tla go bolelela go etlhile batho ba nao ga botšhelete go gole e tla go bolelela gore katlego ga e fumane fela motho a dutse fatshe e tla go bontsha gore monna

0: tla be le dintho le fatshe o tla me ho itela bana ba no ba ba sodinda ba ntse le mo go ditla tsile bana ba sile ba sa di mona ba le ke tsitse bo phelo ba bona kgoli ke re bona mona di video tsa maganga mona tsa tshwantsho tse bontsha ba bang motho ba se ba tshwere kae kae kae kae ka nna ba ba ba tlo bolawa o bona boitelo ba go motho o itseng ka mpatela bophelo ba gae molemo wa gore bana ba e batle ba phele e le go ke taba go fela gore go ba nna le banna ba ntse ba tseba gore gore motho a tla tle ga a tlameya go dula fatshe gore monna a tla tle o tlameya a beele bophelo ba gaetsietseng ke re dikgomo tsa motswedi ya gang dikgang ladenteng ga tsa ba bang dikwalelwa tsa motswedi o gang gona jaantse go bua le wena motswedi tshwantse o apare o tlo dipulela di o fula e tla ga bašwana ba bangwe ba raya mekwalelo seng tsa motswedi o gang tsebe dikena di tlo thusa taba e leng tse tshwana gantle le bophelong ba nnete mo banna ba bangwe bankang tšhelete ba tlo ja ke nako banna ba bangwe ba tswang ba ba yo sebetsa ditlwaelo tseo di fa ngwana kgodisong ya ga ya letsatsi le letsatsi o bopa botho ba tlo ba bona ga e ba ngwanela mohiletse batho kele ke a sebetsang ka tlong ke a sebetsang jarateng o bolaya ka gare ngwana eno moya wa go sebetsa o mmedisa ka go yena moya wa go sebeletswa taba ko go le potso ko gona ngwane o tla sebeletswa go ya o ile go na le bana ntatempetsi ba beng ba fitlhe yunibesity be bebankete a sa tseo le iketsetsa gore a tlhatswe diaparo tsa gae e le o bang jele batswadi ba ge ba re a tlwele ntho tsotlhe go a e be o kena sekolo potso ya ka e be gona ngwane o tla re ga a se a nyetse monne o tlo tlhokong ona ke mang ke tshwana sekolo se o tla motho le ntetsi ga a tseba ga a rutwa go tlhatswa ga a rutwa go pheya ga a rutwa go tlhokomela motho e motona gore ga e sa le otho ena a kena sekolo kele ke yena o nyetse
1: o lapeng la gae
0: o lape monna wa gae monna o tlontlo omelwa ke mang ke sekolo se re se itseng la sekele momamedi e mongwe o tlo tla reng tate mogala ka nna ga a motho eno o tla batla hira motho ya sebetsang lapeng motho eno a sebetsang lapeng ke ana a tlo a nona ke ana a tlo tlhatswa aparo tsa monna eno a dipitle ditsebo ba motshetshe a ba tsebe na monna eno o batla nama ga e gadikuwe kapo theuwe ka metsi ga wa tsebena o e batla le maqama bedi kapa a magago o a tetelela mosadi ono a sa tseba le gona monne eno o thabiswa ke eng ga a bathiwa moalong tatempese
1: mme gangata kapa bogolo ba bona monna ke ntho e batlang go tlhokomelwa jalo ke mona mo ketelong o tla bona ga ena mosadi e o tswile go setse yana gobane jale monna o tlhoka yona ntho a ne a go a tlhokomele na o ja jwang go tlhokomela jalo jalo ka mane mane ne le modisana fela a tsebo ga ke fitlha ke a ja ga ke tsoa ke a ja ke ra mokwalo
0: go tlo tsela e yang pelong ya monna ntate e feta lephakong la gag ga o batla go tita pelong ya monna moane a o nagane yene le bosigo moqale lephakong lephako lena ke lena la poleiti le lena la motsheyo ke yona tsele e yang pelong ya monna ee mme jale mosadi eno ya kgathetseng ya dulang a sa ebile mosebetsing o sa kgathetse ya o sia o ko fentate senomophodimo a o sia o sa tlhatsetsang tatemo a osi monna eno sa tlwaetse jale a o sienwa a o sienwa le ena jale o sa bona ga ke mona ke ena ke ena jano mosadi eno ga a bone le ena ga ntse a itlhadisa monna eno a mofa mosadi emone ga o mametse aforika borwa mane gothe basadi ba re sotoya buele mono ge banna ba tsotwa maatla ke bone ba maatla ba itshwere gantle ba tlhonepha ntho eno o theng ke monna monna buele ga bone ga utlwa mosadi a tlhonephang o robe ditho tsena maatla ntate obane ke ntho e ratang go tlhomphusa jale eno e le monga lapa le ne o fetiwang lwapo mmadibeberwane ntate wa le keta koma mafefenya nko mosadi ono thong ga dikela o di ja
1: ko mosadi wa mahetla a the
0: jale o sa fitlha monna eno gagae mone o sa thola kgotso

0: a the mosadi eno le sotho kona ha bo o rutile ona monna ke nthe tshwangwa go to ha fa komela ba ditsha
1: ke bona ntse ba kena ka bongwe ka mo ntate phapo ntse
0: ba nge le ntse ba kena ntse
1: mame dumela
2: ye la di ha ke tsebe ke o tla ntiba ha e ba ya le ga ba di kena ka phoso ntse ye ne ya mame di ye mo ya ile ngata se jana ne ke kwa ke khaletse ke re nge gra sele mo la ngwana mono nge ke re bonda ba ga ga ithuta mona mo bana ba ba sa ga mba fuwa tsebo ya hore ba lokela ho sebetsa ka thata ba ba itshwarele gale e ba batswadi ba ba ruta hore hae rona re le sebeleditse gale e be bona o ha bona e se le ho ya mafi ba je tshisi ba kope palone ba kopeng ha ba sa bate palone ba batlang o go fumana hore hangata malapeng a jwalo mo hlileng o samatsehang ha beng ba malapa a jwalo ba se ba fetile ba se ba ile ba o roha o go utlwa basotho re se re bua puo ya hore dintho di tsamaile le monga tsong ntho eo ipakelwa fela ke hore bana bana ha ba tsebe go na go etsuwa eng bana bana ha ba tlwaela ho sebetsa yere motho yane yeo e leng yena ya neng a di sebeditse le ha di ntse di diteng a ntse a di sheba hore di ntse di tse hantle a tshwara yere ha a sa leyo dintho tsena e ba di ntse di fela ka bonngwe di fela ho fihlella o seo se na letho bana bane jale e se ba mekopakopa ba se ntse ba qedisa ba phela meqomong dikgomo bontate
1: goba jale bona ga ba tsebe go di eketsa ba tseba go di ja fela
2: ke re le ha e se se o di ekela ntate tsona tsena tse teng hore fela ba etse hore di nne di be teng di nne di atlehe di nne di tswale manamane mehleng yona ene e re buang ka dikoloi koloi tsona tseno di nne di phele ha e ba ke tsa baeti di nne di tsebe hore di nne di nke baeti ntho eno ha monga tsona a se a le siyo ke ya o bolelela koloi tseno di tla fela di re tu jale e be re ntse re re dintho di tsamaya le monga tsona.
3: Kamal su
0: are ba lokae ke tane mo
3: le papa
0: ka re mang
3: ji bontate na ga nete batswadi ba ka bua ka ha ona le letho leng ka ka reng ka le bua ha e se go fela ke iphumane tse thuto ya mahala nka tla ka ya mathomo e tlamang e se ka ka re ebe ka ba monna e molemolemong a mametseng a nke ditaba tsena mofao a ilo fetola sebopego seo e bang mohlomong o ntse a hodisa bana ba gae ka sona gobane ntate maloko a tlile ke a gola ke le batho ba bo ntate mogao jena tlhiese re na le tsaelo e mpe gagolo bo ntate ba bang le ga e se kao fela o bua motho o tlile jalo ka le bontshitse mono a re ena ngwana gae a ke ba gola ka thata jalo ka ena gate ga bono go ntse a tshekela ngwane lwa lebitsa la gore gosane a tlo seka a tlo fapaloga a tsebe ona o tshwanetse go bophelong o ga a tla fumana le bophelo ko ga etse jwa a ke bontate ke itumaletse ditaba tse molemo ka nnete ka ona ke iteboetse gagolo bontate ke dibja gakalo fela bontate ke a leboga.
1: Mamedi mashoma mabedi metso e mogago ka mora gora ena ya lesome ga ke tsebena ebe e mongwe ke enwa e rere monke pele mamedi dumele
4: kgotso ntate mpesi
1: kgotso ntate
4: o bua le tladi nna re mola ke ombo ya ntate phamotse moo
1: ntate tladi
4: e ntate re a leboa ka thuto ya mahala ke bona ka re iphapanyetsa nnete.

0: modimo na re motho tla phela ka mofufutso wa phatla hae ha se sotho swana se re o geta o tsosa o itega ka le ha ba ha re tlameha ho ruta bana mosebetsi le hore ba tle ba phele re ba sotla ba ke ba a holwa ba sotla jwalo ka rona ruri ke bona ka re tshaba se sotho se lahlehileng ke a le bua ntate
1: ke le bile ho holo
2: ntate
1: e re ke bona hore na na ebe o ka baka kapa ke nke a le mong tla mamiri e re ke bona hore na hona le a sa ntsa le timpe ha ke so mo bone ke nana ba o ke mamiri dume
0: ntate o tsana na di maloka mo
1: nda ke ntate mang ho kae
0: ke so di mongaka
1: ke so nda
0: a je na ke le wa tutu ye ke mana nka je no ka nnete ha ke a eta ba tsenga tsa mongaka ke a le bong
1: ba nna tlo tsuri ke a le bona tlo tsuri nna tlo tsuri go mo didi
0: Eh nebe.
1: Ai, o ka go nana le wa vele ke ke mo ka fela mo kiti. Mo re dume.
3: Me.
1: Go tsom.
3: Eh, na ke le wa fela. Bo mme ha ba ba mametse ditaba tsa bo mo kiti kiti. Ke tle ka ba ga bana ga re bana ba go no ha tshwa tima ba sa phele bana. He ke le bule le nane le la la.
1: Ke mme mang.
3: Ke ntate mamutjo ile foka mare ba nyemone.
1: Oh ntate ile foka. Da ke le
3: ntate. Ntate mamutjo ile foka ha mare ba nye.
1: Oh ntate. Ntate mamutjo ile foka. Eh, ntate fa mo se re sa le tsuke metsu e me ga go fela. O bo swa ga. O di ga ri.
2: Wa ba ke tsaya le pedi.
1: Ah ntate.
2: Nna no le la bo le mba bona le tshile antlo mo sotho ntate. O tla nga tswela ho bua ka basotho e be o nkile seipone mono o sheba ka ho yena. E be o wa ikemoa e be wa ikala hona yena o mokae ho taba tse buang. Mme ke utlwa le fihletse sepheo ntate ha basotho e le mona ba re he banna ga lemoa. Ntho ana ke ile ra ha re kala mona ra wa e bua ka ha e bona. E le hore re ntse re tiisa ntate ge boleng ba rona ka le basotho. Ngwana ha a rutiwa se a le mogolo thupe o tlolo e sa le metsi ditlwaelo tse nyenyane tsa fugala ngwana ke go gongwa ditlwaelo tse nyenyane tsane tsa botsigwane ešha ke ntate tšhatsana a buleng ka yona le tse ding tse ngatangata ke tsona tse ne di kenya kelello ka gare go ngwana mosotho ya tsela ya gore ga se ya le mona tla itshe matlaere ke gona o tla fumana gore ha se le batho motho yo mona ba ntle mo ka ntate mpeso ba so tlo beleng di millionaire le di billionaire ha se ba gele sekolo empa ke batho ba go tlueng sekolo se le sa basotho ka ditlwaelo tsa basotho ke motho yo tla ga o tla mo beya ka ga mogafa tsa sa kena sekolo ka matso ha e fela e ba o tla fuwa di permission a ba fete le ba gele sekolo ke batho ba etlang ga o motlisa masego ngwana mo o thewang dikgwebo a ntse a sa kena sekolo a be le kgwebo yo a tlo tla hira batho ba kena sekolo yena a sa kena sekolo ke taba ya go thuto ena basothone le kgolo wa golong tate mpesi ya gore ditlwaelo tse le tsa mekgwa ya bophelo e godisang bana e ne se ditlwaelo tse e sotlang e ne se ditlwaelo tse e gobosang e ne se ditlwaelo tse gatikelang ditokelo tsa bana e ne le ditlwaelo tseo mosotho a re bophelo ka bo bona e sentse le ntho e thata ntate pese mme ga o keke wa ba wa re wena o le motswadi o tlo nolofatsa bophelo se ke ba ba thata bophelo bothata ba faletse diduo kgomane ntate tseo re bonang e le diberekane tsa banna kele re keke ga ba ra kopa ntate ya ba re tlo godisa bana ba senang tsebe ya gore bophelo bo batla motho a tshwarang ka thata bophelo ga bo batle motho nnene esia motho e ntse o lwa ka lesiba bophelo bo batla motho ya tla itela bophelo bo batla monna a ratang boroko bo batla monna e tla ga ba bangwe ba robala yena a tswele phola bophelo bo batla monna a ntse a ga pula yana bo batla motho a tla tswa ga ga pula tseno bophelo bo batla monna a ntse a letlhole a kgethenya le batla motho a tla tswa ga ga letlhwaleo a yo fodisa go mo tsa gabo go mo tsa bo a sa hodile ke mo sa di haile bana ba hae mme a ule wa tima ngwana khalemelo le godiswa ditloelo tsa botho le bophelo ge go bona mathata a manyalo a go khabana ge go bona mathata a bana ba bona yang basadi ge go bona mathata a basadi bo go ba bona ditamene mona ba ntse ba rekelwa ba ra le banna ge go bona basadi ba fitong go hlokomela banna ba bona e ba jole banna ba se ba hlokomelwa ke batho ba sebetsang malapeng ka o tlo tsena ndate mpesi le ba ba medige go ruta ngwana ditlwaelo tsa bosotho ha so mo sotla ha so mo ruta ntho tsa gale empa ke tsela yo rona ga le tshaba sa basotho ge ikgetholla ditshabeng tse dintse ngata go otle monna wa ka moso le go otle mosadi wa ka moso mme nna le lwela bo demba rona ndate mpesi ka mehla le matsatsi a le mmanta le tla tsholela basotho tsona ditaba tsena tsa boleng ba rona tseo re ikgopotsang ke le setšhaba gorena re bomang re tswa kae mme re fetle morago ge shebe moo re teng ge shebe moo re kgedileng teng re gotleleng ditseleng tsa gale ke moo re dumelang gore ga ka ga gotlela teng ga tlang ka tsela e napaetseng ge tla tswa maqakabetsing a bana bana ba wetseng ka nkgong ya mathamagane ge tla tswa maqakabetsing ga bana bana beng ga ba tsola ga ba kgale ngwele bothwe gobane ke tokelo ya gae motho ga ka tsola ge tla tswa maqakabetsing ya manyalo a na kgalanang ele le bosibo ge tla tswa maqakabetsing a ditaba tsena tse ngatangatsanganangata tse re atetseng re le setšhaba ga ka ga gotlela boleng ba rona ndate mpesi mme ka wena tle motlokwa ke lakaletse basotho botlhe boroko bo monate le wena tle ngwana mpa mme go bijalo go fitlhelela go sane ka mmanta
1: kalabobeikeleboile gagolo ntate phamotse ae le wena o kaka wa isa masapa obe
2: ke kgomo mona tabe ke theoe lepona ke le kana o ga tsena ke le mosebetsing tan
1: jao ga o santse o gaile mokwalolo
2: o buetsa nnete ya mogaena tsaeso e tla gatse di ibulelwa tsaeso tse be dikwalolo
1: o se ka iketsa thobala pele ya setso wa moga go tsoa bana ba metsi e mengwe ba se ba tsukile
2: godi ga go yang teng kwana ba fa mmele ko ene e tla ka mogao ntse re kgutla ge tla re sotse ba ka
1: pelekeke ena ntate phamotse maloka phamotse o ne o fa he o bona ngwana wa mosotho o tshwanela a gole jwang mme e ga re ka ra tloela gore re gatlhwe ke lefiso la metseng re bona setšha ba re re bona setšha o se e kae ke segologolo sa eno o se latlhe o iphetole mononinyane o wa se ganabele ee go tla dula re ntse re kotula tse babang empa he tseba go sotho se re bogobe bo fumanwa ka go fata makwatsi se bataolou se ka etsa matsofo go ya ba metso e ba pataolo motlhotlho o gapame ga o na le ka motlha e o tla bo o le bone e kapa go tla fumana katleo re ketse tjena re etsa tjena ga le kwala ka noto ya lona.

Abdoulaye Wade lo jeme zuzi ka ba ngi rubi di fela xelibilo re nyaane yalla fume li montu umu nya fi ka dula hand yesu pile xelibilo re nyew yalla fume li montu umu ha entseli xeleke tsara sotu fela ha jwa

Badula wa lo jimi tsuzume ka ivana le shumile mitsimi ga go fela ka nkano hora e re shumi le motso o mo. Ha yetsa jena sentse ke le ka ho go di shebise e mahloka ha. Shebise e mahloka ha. E ha yetsa tshe. Mpa he. Ha salna khala ke tsala sotho. Mamela mmino wa sotho fela bana ba ba sotho fela.

Adula yalo ke metsotso e mekae banna mashomo a mabedi a nang le metso e supileng fela kankane hora ina ya bokae kankina hora ya leshome le nang le motso le mong ha o le tjena ke a bona gore jale ditlhile di sebisitse manaka ka ga e sentse di atamela e tsohe ke re banna polo diketile bang ba di tswetse mona gae kore dinyolo ya diwa ka kwana ka setlhabeng dilo ja matsiri le megakantshane gobane bale ke tsena diketile jang ba di tswetse re ke batlogele ke utlwa gonagele ke tsena tsa re sothodige.

tjhelete e sale motho o fihlile lefatsheng mona o sena letho, o sa tla boikgutlelele ho Modimo o sena le ha e sele. Ke dula jwalo 20 a nang le metso e mene fela metsotso re lebile ore nyane ya 12. Monna le wena re lokelang wa goana teng. Aiba fela morena a ka nkgaokela. E re ke etse tjena ke bona. Batlang ka tšhaba sa matidile. Bono bona. Hebane. Ako. Tšhaba sa matidile se se tsa buang bana. He? Ha ga ya hana tje. Ingela tsa yo. He? Ha ke re ke motlohe.

asoballa jwalo ka kwane a re sihla ya ba buile masihlwa ne a boya sala e phutha bo sa bona e phutha se topo moya o fedile nna ke ire le ga nka šwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebogo le ge thabile empa bana ba ka lelele le iphumole meogo letsebo ngwane motona ke kabelwa manong kabela bo matla ka bomehaka jane nonyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa marua nna ke ere ke gomalo wa go a mabe go ile gwala go a o file gwala go a o kunyakunya mabitleng nnete gale ke tlola thota diemege le gona diemege magata a batho nnete gale ke bona ntho tsa ditona ke tse go tsebana ga ke o gata motlhaba naga o tla e tseba kwa ngodu bogobe bo fumana ka go fata makwatsi sebataolebitso la ka ke leganyampesi ke motlokwa ka sebokwa eso ke mogotlommane ga letjama motho wa makogo wa mogala ka wa sebidi wa seana se gauile motonosi a se a gao a sa tala legogoba le motlha o sa tlajwang ga motho lefota le ntse leng ga ithuto bolong mona le re phu ba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba o golwa le dipodimaoebusa jale ke morena thapelo o temane e gata mabelete ke ena a ntsang gadisetsa ditempe moo empa mogana wa ka wa setlhoo wa batlokwa ke ire ke morenang ja tlotlo sekonyela ke mmamarile wa dikonyela solane se maepu e ipoge mankoka ba gammangwane le sie motlhomo ba mongata ba o fitlhile moqgaiša namane e ntle molala e gaga ra ileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogala gage tsamaya go tlhola jalo a ya re thoto tlhelela nako e tlang pholowa dikedi bothupuleng shwalane e re dikgo tse di buya sa ke ntele ya e gogopanya magojanake tswe phologa di bue diqedile jwang ba ditswetse ko gore di bogutlele ka setlabeng dilo ja matswiri e mega ka ntshane ije dibuo kapa banna ke re tata le faletse madume a matsho madumele a setse a le fela ka motlhomong le satla ke le gutle dilo a lama mage bankona o qetang go kena nnete e sale o thola dinwele mage o setse di gakitle bamba a re ke mafole wa thekwane o le letlapeng a re thobana a ba tsoa le megolwana ya gage.

0: Song setlhopha sena ke ma Sicilia a kamane ka St Paul. Dumela hle wena mmamedi wa selme sa Lesotho wena le letat ho jane le letle ha re tsa tsena re qala mosebetsi o moholo re tlo letat ho jane nete ko ga re tlo leta fela re tlo leta ka le rato le ka maghete le bitsa la kya usi mpolokeng wa ntate simudi ke se bana ya maletat hojani hare qaleng mosebetsi ka thapelo alet
1: ka re ga gele ka maghete mngata e ke kwale
0: e dadde
1: ka re ga gele ka maghete mngaka
0: ka ofela
1: ke tsabana sa khomo
0: ndade
1: ke ndade mo lo sengana ntse tla mo galo ba dile ma
0: e dadde
1: ya u ngeri ja mga ka ke ka u ngeri ja tele di ke tsho no ya na ku nya bohlano ke ku pa ke phethe taelo ke go le tso tso le bo ntate lo mo galo mo ya halla jo ka ke ke tshiburo le ya le ga mehlale mehla amen ndata kunya maudi mon le ditlao ke hala le tseng mishao ke thatwa o tsere fast ke lo ka tsalo no o ke sa ke yulo ba ba ona ba tsa tsile ding le leng o ke tsagala di betsa ona ga ka ke tsagala bo hle ba se teng o se ka ritsa mo go go po go tsa go amen bo di mon ka ke ga wa toga ga o boka ke ya tsotisa mo di mo ya mo sa mo ha o go pa o ke tsono no fale tse tsegile tsina ke o leboe modimo wa mosaka o sononofatsa mokhubi wa rona go fitlhela ga e le ngwana a fisile a tlile go kgannela koloina ya rona mesong ena ya labobedi modimo wa mosa morago re kopa tsena tsotlhe ka lebitso la ntate le lamorago galalelang amen
0: amen
1: ke a nke mongaka
0: a kgotso ntate Alet.
2: Kaofela. Se tsamana sa khomo.
0: Eh.
2: Ne la tsamana.
0: O khotsa mme.
2: We o fila jwang o niso?
0: Ka la gatela ka magata ngkhono ntse ya jwang?
2: Ka mhau.
0: Eh ngkhono.
2: Ha ke le bo e ntate se kana se ntlo mo galo ya re bile ngomo kana ka thapelo. Ale mohang ke mkhono phukulang go sanna ka tsedi ka o tla sengone se khotso.
0: O khotso mkhono.
2: Thank you.
0: Eyelid.
1: Ka ga re ka magae.
0: Ka o fela.
1: O ja bana za go mo o ja ma.
0: Ndate.
1: O ja bana za go mo o ja ma.
0: Eh andate.
1: Ba de yo go dala yo ga ga se o ma o ka jae.
0: Eh andate.
1: Ke le bo a thabelo. E ma re di jingim da diseng khala di moro seng khala seng tlo bogaba ma dili mane
0: e
1: ma di moro e fuma dili ma
0: e dadi
1: no khono ka tse ja pula ja kera le bo da di yo go dane jeno ga ga ro ma su gu ba ne ba kera le bo ja le bo he a tsa mana ba le duya
0: khono ka u pula si ke ma
1: a ile di jwa ha ya we tadi aich ora tawe mama
0: eh ke rata monga le le bala le bitso la ha motho a tla mo le bala le bitso la ntate re metse tsenya robedi a go faletse hora ina ya ya le shume le metso e medi re saletso ke motho a le monfela ya tlo re le bohela thapelo alet
2: a tlo ga makhate
0: ka ofela
2: re ga bana sa go
0: ndade
2: a o ga lwa
0: ha tsantate
2: o ndo dira ga makhate
0: akala ga tlo ka magheto ntate wena ntswelwa
2: ah mo kana ntamba ba se ntata ga buga a tsamile go pa o le bua thapelo

0: Aled.
1: Ala ra tsholo ka magetse nne.
0: Ka o fela.
1: O tsaba na sa khomo.
0: Eh.
1: Eh mme u fela ga nne.
0: Ka la ga tsholo ka magetse bana ntswera.
1: Ke di tsala la hantle nne.
0: Eh.
1: Ke go tsho go pa o ipi. O nya bogago.
0: O thoto bolo nya bogago wela ka kae?
1: Ke nna ma tsena sebilo ka mona ka tsa snack.
0: Eh ha ba stona wela ka kae?
1: Ka di tsokotleng nne.
0: Oh, wena u ithatela bala mangwalo a batho. Ai. O ka di tsokotleng.
1: Eh ya nne.
0: O mme.
1: Ka tsa snack.
0: O khotso.
1: A le wa nne.
0: Amen. Eilid.
2: Ka re ga re ga mare.
0: Ka o fela.
2: E ya ga ga go mo a tama le a ma da thuja.
0: Lad.
2: Nda di yo go da re jeno ga ya ka so lo mo a di pa ma ya.
0: Lad.
2: O tla o tla o tla no tama.
0: Eh.
2: Ha isa le mo du ji ni o le ha mo da ba ba ba wa o tla o ya mo di mo so bi ha ndo du go wa yo.
0: Eh se.
2: Awu ya ya ma re la monga ntuna o ntla ha ntu rie.
0: Eh.
2: Awu a bo ya bona ha tsh wa le mo ruru tu di se ra ha tsh. Ndi yi hu me ze bu su bu se wa le. Ala ji a ji de nge me ta we nge ha ka gwe mo ma na mo ra mo ta nta ha tsh.
0: Entate.
2: Ya ga ne de ki ne ye nda ri o da ne ga ga so. Ha se ta ma. Unza di ya ba mang ya bo ka o fela ka so thule ka kwa o mo ji ka ba ka ntse mo de
0: e e da
2: ha ja go ka mo ji di be di go ba ra no ji la so ntse a
0: wa na ha ke tshohle ke e
2: ka na mo da ja na ji bo mo da ja la e mo ha mo di no se a sa mo di ya me a ba na sa ri ha go di ya
0: e
2: ka na ba ntse ma ma di
0: Eh
2: me ba ba ana re go tlo re dire a tlhoya mo ba ga ba tlhoya
0: Eh
2: a pala le dire se ga ra o a le re di a tsere mo go sia mo tlhoya
0: eh
2: bana Eh a nna ma mo yuri de mamma ga di
0: Eh
2: mo ra ke a se ye mo so a se tsene se di ka a gile bo le gara bo tsetse mo na go da bo tsetse go tsa nyala ya se tama le ja tama mo di rutin ka ma yanje
0: ha ja tata
2: ha ja tata
0: wa tata ha tso
2: bo do jama
0: re re se senyela shimele metso e robedi a ga foletse hora ina ya le shimele metso e medi selmenye salsotho e ke kinke e re ku fitise pele ha letho
3: allo mama
0: ha letho
3: ha nna ke le tsa thojane tsala le ke re ma le tsa thojane iska ba ha le maria e be lo re ke ba ma metse fela Sabula kona batalisa. O kwa maka.
0: Batalisa.
3: Ba bua sabula ho le Maria tse. Ha ba bua.
0: Emba bantse ba bua.
3: Ona go se baela bogoko re ntse re ba mamela ka botho.
0: Ho, Jesu ka e ke ka la ka eta. O yemme.

Thank you.

0: Ho tso mme.
1: O tla bua mme.
0: Ka la gata le ka makgethe ba no ntswe jwa.
1: Ka mo ha o kentse ke ya mme.
0: Eya.
1: Le di tsala ka ke nna mama sakola ga nka bi. Ke wela ka di tswa ko teng mme.
0: Ka di tswa ko teng jo le gata mama mangwalo a batho. Ho. A o gene se jwalo jwalo.
1: Ho jwalo mme.
0: Ho tso.
1: Ke a leboha.
0: Ntho ka ditswa kotlheng ka mona baaso batho ba ga ba utlwa go rera mokete ba re re itselele katso e re batime kapa o tho go etsagale jwang e he batho masome a mabedi a na le motso o le mong re foletse gora ena ya lesome le metso e mmedi ga re kgefutse kgethang motso o go tlholoetswe

0: Mohammed.
1: Ha le ga tlo ga magat.
0: Ka ofela.
1: Ke ka bana sa go. Ha o tsani?
0: Ndate.
1: Ba bona ka mogotlong sa le moya ha se. Bona le matati a malwa. Ntse re se tsoma ga simane ga nete. Ile ho ka ngwa re khato di tsoma leso.
0: Ba ntse ba mametse bemba ka kamane ka lensa skip. Ba tla keteletse ba gutletse go wena. Ba tla bona gore na ba tshwara ba lukisa jwang. Molaetsa ona ke na le bonnete ba gore ba tla o fumana ha e le mona o se o fetisitse sealemoyeng.
1: Ke a leboa mme. Ke ntate ga o tse fumana ditirositse ka bona ka mogotsong. Tiro ya ka e botlhoko gante gobane motho a ratang o le tathojana ka makgethe.
0: Ba o kgotso ntate.
1: Dankie.
0: O ka re thojane.
1: Thojane ngwaneso.
0: Wa utlwa he. Dankie.
1: Dankie.
0: Alert.

0: di anetso e re bonga metsotso a re fwaletse hora ina ya bo la di shimele metsomedi hi led
1: tala ka tola ka magete
0: ka ofela
1: re tshabana sa go
0: mme
1: tumela

0: Kgotso tswa mme.
1: O phela jwang?
0: Ka lagate le ka makgethe, wena o ntse jwang?
1: Re ntse re babaletse ka mogau.
0: Ee.
1: Ke mme ba lokileng ba Thabong ka mehla ka mona ka Mantshwenyana.
0: Ee mme.
1: Ke ne tsa ke bua re sentate se qata majwana, ke moletseditse ka thoko. Ke ne sealemoya ka boo ka Mantshwenyana. Ha se yo, ke utlwa ba re ba tshwara ephubulele leholo FMU. FN. O qadile le ba lokile, o tla lobokana.
0: E phephi.
1: Ba le nna ke ntse ke se le teng ho nna. O hobane ke tshwara le thun le lenyane.
0: La medium way.
1: Ka ding sa Mantshwenyane ka mo ka letshaneng.
0: Ke kutlwe ntate mo diatsebe ya ntsatsho.
1: Ke ya ba yeo le ba thuse. Ke ya le ho ga ke ya kokobela.
0: E ka ba tlo utlwa jwang jwang e ba sa. Ba sa banela kgotso.
1: Le ke go atla ga tse ba tinya tinya. Ka ke tla tshoga ke fetisitse molaetsa. Tla ga tse ba tinya tinya o tla qeteletse. Ba utlwa go so holokile ba rata o le tatu ka
0: le. Ah, kgotso mme.
1: Ka ke

0: Hi, Led.
1: Ke tobela mme.
0: Le kgotso mme.

0: ahead.
1: Ga ba ga tla ka magethe.
0: Ka o fela.
1: Re tsara na pa khomo.
0: Ne.
1: O tla ha handla tsami.
0: A ka la ga tla ka magethe. Ba no ntse ya jwa.
1: A ba ne ke pega ya ta phila handla tsmeng sa malata tshwane.
0: Emme.
1: Wa ba wa huwele.
0: Eh yes papa.
1: Ah yo mpa go tlhuli tata bina ka majantsi. Thank you.

0: خالد،
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: ka tshwana sa kgomo.
0: Dad,
1: ke a kokota.
0: Ee, dad,
1: a kokota nke le go tla sebele ga ileng ga thepo.
0: Ai, kona ga re e qale morago, o ntate kapa o abuti?
1: Ke ntate le go tla sebele.
0: Ntate le go tla sebele
1: a ga ileng ga theko.
0: A ga ileng ga theko.
1: Ee, ya mme waka.
0: E, ntate.
1: Ee, mona ke kgothaletswe ke ntate Marata Jana Tsela.
0: E, ntate.
1: Le mme ya buisetsa ya sa bolaisela pele.
0: Aha.
1: Ee, ya mme waka.
0: E, ntate.
1: Ke a leboha.
0: E, kgotso ntate. Ba tla tle ba fete ba o pake. That worker.

0: ding ha o fela
1: hela ke kotope halete
2: ka ra tole ka maghete
1: ka o fela
2: ke jabana sa khomo
1: nne
2: o no
1: putse se
2: a ka le ka gotang
1: putse se
2: ne wa ka thabatsa ka ena o kopile hantle go wa kokotwa ba ne go a kopula la pen le nalang go ruma ga ka tshilani ntate ena a sa o ke a kokotwa ha sa o khola diperekisi koe ya ba la tle thuto tuya e fuwe
1: eh
2: hey
1: Ke la ka utlwa fela ga gola diperekisi ke a go le nngwe la ntshirela nna ebile o kgalemela ga golo a ko gatisise
2: fela e sile o itse o a kokota ga kopa le kopa ka o fela e sile ko ga o e latlhile thuto e fuweng
1: he
2: fela wa tsaya ntho e ke e utlwileng a sa kile ka nka dikampatsa ya kadige o kutlwile ga re kala rato le ka makgetha e le ntate senongwagi tu ha ke tsena le kukule wa
1: ha ebo
2: ka nne ke dire e le ha ka mbaga ba ne ba mo etseletsa
1: au jesu
2: ka nne la itsa sa re wa go kota o ka tlaba tsoka ka a theko kae ka re sheli o jo o bua le ka tete se nne ya ka ka lo mmwe
1: e le se
2: au ga tsene no ai Are, ke ntate o tlo e tshuse o tla e lelekisa letshegare le naka wa dreng letshegare lotlhe
1: gothe o tlo e tshose o tla lelekisa letshegare lotlhe
2: ee ntate petsama ke bile o na le gataleno ya ga teta o go are o tlo e tshuse o tla e lelekisa ee alo ntutsa ka leno ao bana beso tche a tsaya dilo tse di ikaka ke togo
1: ee
2: a re ke ngwanang kgolo matsotang
1: e a hle
2: mo mathe o hanne ka le bollo empa a buti mathe a bolotsi
1: ka matsie moswang botsa ke ka matsie moswang kwa ma mo riante ha ke utlwa tsebiso eno fela ke a tseba go hua matsie
2: ha tsebiso ena e tlhela wa ya go ithaetsa re di tsala nna ke tse
1: ya ba hai hai hai fela he le hemu hemu la yona di passage mona ka nete lu tlwaetse
2: ha u bana ya ba wa tswa le mafu mona ya kore ha u bana ya le mikiti njena le mafu mona ya tsamaya tsela
1: e ya hle ke go o ma fihlile a fihlile le matsoku
2: hela
1: wa ho pula go na matsoku ke ka nne wa ka
2: hole bana
1: mo ma le ta thojana a ne ile ka munyebe yona wa esa na lo le tenu ba tema matsoku je
2: eh
1: ntate sino no nga le teng
2: wa e wa tsiba ke mo hopula ha bane ba kopane ka mane ka Welkom machabeng wale ebe o ntsa kena fale mo mona ga mamedisa bona ba e ba bue ba e letse ko go go le monate fela ebe o a kena ebe le mo kgela mo tsanga nna ge mojana a re malume ya mojana
1: a tle
2: Ai. Sa ba mo hopola la ha ho le ra.
1: Eh, yes papa.
2: Hanga ta ho thusa jana se se tle ha se rile.
1: Ke nnete.
2: Ke ntse ke le pila ha o mana ke tsitsi, ke ke me ke tya ka le nyetsa ke bue sa na ile go go fa tse ke mo itlan le teng.
1: O khotsa mme.
2: A re le bua.
1: Alet.
3: Ke temngaka.
1: Ka ofela.
3: Ke tsabana sa khomo.
1: Ndate.
3: Ke ntate mo lo se khala se ntla mo galo ba di di bane.
1: Eh ndate.
3: Mo khani o re ha re bueng ka mofu.
1: Pepi. Alet.

0: rato le ka magetse.
1: Ka ofela.
0: Re tsabana sa go. O phela hantle o stem.
1: Ka le rato le ka magetse mme o no ntse ja.
0: Ka phela. Ka le bitso ke nne ke khosa ke la patamona ka mapedi ha se.
1: Em.
0: Se bua la tsa bua nnete. Ba se ba ntate ni tsa ha bua a ntse isa letswa. Ka u ka le ntate se don no risela. Nne ke ne ke na hana o ka ba ke nna ke le mong a tle se bua ngwe u tle ntweng.
1: He ehle. Ha ebe ha nka ba ka yelelwa ke eng ka pola ba ke la ka e utlwa ke la ka ke la ka e bea ka mora o ho kelellwe ya
0: ka. Ah, e tsane ka le gibe ka so a ke le tswalo. Hele. Ha ina tala he ne ra le bua ne ke bua ka ntate se don no ri. Ba le se non no ri le matedi le mona ha ho ne ho rutuwe kgola go qongone a le teng.
1: Mhm.
0: Ansa ke nze ntae ka pokotho.
1: Eh.
0: Jale, ke mo hopola ha ho le hona ha re le matsoku. Ka mo sebetsi o hlwa o entseng. Iba gwe le kala o sa sa yele o phula di hloana tsa ding.
1: Eh. Hoe.
0: Me.
1: Ke re hoe. Hele.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ke rena nda desno nori una tlwaetse nna re motho a ka
1: eh
0: ho ba di ya thara ke se ka ntse ho bona sa ntse a phathane ha kalo
1: eh
0: ya le ke na ha re tsamaye nga ga a mo se le tsona di tswana tsa di nku di tabe o se mo na go fetse ka ofela ke rena ha u tie nwa ga a so ana ke tsa bo ntate se ntse bo beke ke ikotela fela ho le monate
1: eh ya hle
0: ka o khetlo ha re bua nda le se nono re harele ha ha ma banda
1: mm
0: we ntse mo se tsio no ho ha ha se hlasa aba se ke tantsa le mo
1: a o hle
0: se ho pula o tsile mo le nda ke moholo se lo se tsela re fana ga e ka ne tsweng tsung se tsio ma khete ha hulu ho fihla se lo tshisa. Ke tsena no no ri o re behetse metsi a sapa mali ka tlhano o tla ka pile mono. Ke ka metsi a neng a le go tika ke tsena no no. A sa bi jang tsa re le le sa tsa re metsi a lukile bo se ka ofela le tlo sapa.
1: E ya hle.
0: Ne se re ipotsa rena mo se se yo mokalo ka lwane nga o yetsa. Ho ba ke motho a neng a ka tafetsa mo se se ya ke ya dula fela.
1: Ke nnete.
0: Antsali tsotsa nna ntse ke na le wena mme
1: hantle ke ntse bile ke wa gabela
0: oh ke ka le se tsa u
1: oho
0: e ne le motho a neng a le mmatane nge ga tatuen ka tsela ya khikile
1: ke nnete
0: eh kuri re ta mo hopola ke ta mo hopola ka mesebetsi eno ya hae hobane ke mosebetsi a neng a o rata ho lona wa sihlasa
1: mm
0: le ha ho le go lo re mpare fela fe. Well, I had a meet to go from the letter of the Tamo Pola. That day, no, I know, sooner, I know, see. Bako, put her home.
1: Yes, any kind of no, see, I can do to the china, Nabana, so.
0: Why, you can make it for the
1: two, Muratanka, Gaudibatanka, one, and there, she didn't know. I ate a bako fula.
0: I bako fula, I am my goho.
1: Eh.
0: Ke ke rata ha ga o ka ba nna ba khubutswa go mo tsala mabana bona o ka bona mothale. Ke le ke motho a neng a le metla e ka tsela e kgethileng.
1: Eh.
0: Ka nnete re tla mo hopola se. E ke motho a re se yena se se ha se le u bua nnete ba ntate ne le mokane o ha ke ne re sa phele le yena fela o no bona ha re na le yena e le motho a nan le kgotso
1: mm
0: motho a nan le kgotso wa mona ha o na le yena o e ka nnete motho ne o nana le kgotso wa
1: o kgotso e teng
0: ha o le go le re ntse re tla mo hopola e bile ha re sa tla fana motho a tsana le yena ya neng a ka ba matlame a ho etsa mosebetsi yone bosuka o fela e be o be se mo be ye dikitsa tsa metsi
1: ehle

0: قالوا لي ده جسم المغشي فتموه بولا فلا جستيسيان ازالة جمو جواني اجا دوت بامو إلينا
1: Pepin, ha ke tsebe na lutlwileng.
0: A ka nti hlela ba yena. Mme ke se ke le mme ke khosa ke la paka mona ka matedi le ha se iso. Ke le bua utsane.
1: Bo khotsa mme.
0: Thank you mme.
1: Alet.
2: Kala wa tere ka maghe.
1: Ka o fela.
2: Ke tsaba na sa khu.
1: Dadi.
2: A se tsamana le.
1: O khotsa dadi.
2: O phela go.
1: Kala ga tele ka maghetho wena ntse ya jwa.
2: A ga sa le. Ke nna di mma da sa se tsamana ka mo khotu. Ke metsa jwa mo ja.
1: Eh andadi.
2: Eh ya ga ga le o tsata o tsuwa mo.
1: Eh andadi.
2: Eh ya le o bo se ntse o tsuba wa ke nna metsa jwa ya. A ngwana mo ga. A nnete Kimpeji, kere mo ga hanya ni ke. Kimpu go ja. A go ba dimela hanya ne se.
1: E dad.
2: E ya bo sa ke lewa dadi re khotla sire. Ha ile mo la ke na ka monya go u tsuntse ke na ile mo ka nete. A ya a go pwa ha ke na go go. Mme ka nete a tsiga khatala matla. Le thujane dina tsita ngane a kena ana kope go kokota nda go tsatsa ba sa go kokota a sa ka go wa kopa ile le ho tshomba ka neta sa tshomba empa he ha se ya a ka di tsena o se a tlile le tswa tsoma la bo go
1: dad
2: e ke ke na tabi nna and that is no new was la ga nete ke sona se buela ho le sa dilo ke yona pokello ya dilo dilo di ha ga kala di ba ga di ka nda ke se nne mo ho le metlae le ye mo apa a ne ke go go pio ke nda ke se nne ne ga ne ke o lu bona nda di nne go ka kwa itse ka nete a ite pile ya go tse fuhu go ra motho jo ha tla mata bona e le a tla ka a tle he ho re a tse a hunde dinuti le go re re ne go go re dinuti le ke di di na e re ta e jaba e ke ntate di bolola tsela le re a tswa nda this no no re une a rata tshujana a rata le ba something go tle ba gele ta tshujana go go le motho o supa wa hai hai e se kae ga ga go tle ba antsi taba eno nda this no no ga sa tsela ne ke rata ha le ha bua ka moetso o na ba le bollo a o le go go hi o go tsitsi tso feta di go tsiga ha o bua ka le bollo jale ga nete ha ke se ga tla u go gona ha tla itara ga nne ka nete ha cha ke ke le pele ha mo la tsama
1: ndate
2: e phela ga le ha ga ha ke tse kwana e bile le dipile thera le sa ho ga ke sura ho jwa a ke ga tse ya ho tata se ya ho tunga nne
1: e da te hle we le ha ntse ke sheba marangrang mo dikoloing tse di chercha di tshipiritsa di etsang o
2: wa tseba lona le ne le tsebima ga ka kang phoso ko go bale ke maria go lala kgokgwa lona ke nnete le ne le tsebima fela le ne le tsebima kuno ga o bone ga itse ga le sa fela ya ba oga ala o sane ha ha mahare a tla go lesa itse go di dilo di sepe a ne di ba go wa tsatsala e dire lona ha e ke le lona e ba kira go dina ya phato a le ka me ho go tswa ja hola matsatsi a itse mbaga go di tsa mai huha empa le na ka ha ke le le lona ka ne go teng le sempa e tsire tsara sa ne
1: dad
2: ya go ka ne ja ke nda di ga di tsa a a go tsala ho re ai ke dire ka mo ya khona ke ke dile matsatsi a mangago ke ntse ke le nare a jwa dina ya ke phamola hantle ke ya ka dimo ke kutwa le handa ke ha ke fumana dikgomo tsa ga re ma ya yo ai a tsana o tswa ai empa ya hota loka mwana nna ke dikri ke dikri tla ha mo
1: mo khotsa tate mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng mashume a mabedi a metso e mene re a re lebile horenyane ya bo kae horenyane ya bobedi ntumelle re ke re gafutse hle re tle re tlo tswela pele ke tsa ke na ditaba taba tsa ka ke ntate senonno re fela tsa tsing lena la ka jeno re a mo boloka moqebelong ona ono o re yang go lebile.

fela ke kotope ya re why le sa support bana ba lona go tla le leka kotope go jwe ke re metsotsong e le shime le metso e re bong jwale pele ho hora yane ya boro ya bobedi ha batho

0: robedi ka bane ke lata kae. Hi Lloyd.
1: Ka ho katela ka mafatshe.
0: Ka ho fela.
1: O tshwana sa go. Ho phela ha tsa tsama.
0: Ka la katela ka makgetho wena o ntse jwa.
1: Eh ka nnete. Mo gara sa go buduki.
0: Em.
1: Ke merde sto se la ke ka mo ke.
0: Em.
1: Oui, ke tlhale se nna salume ya se se.
0: Pepe.
1: Ke wala wala tsena sa re wa ke wala go se go di le re ka ikela a ga ngwana kwa. Empa hela ha o le go re tshe ke a utlo. Ke tsa go bua ka tate se nno go se ba pa go.
0: E ya hle.
1: Ntate se nno re a se ma ha no re tla mo hopola ka dintho tse ntse tsa ha e tsohle. Go re fitwa le go di bala go latela gore na e ne le motho a etsang dintho tse ntle go le jwang. Gate mafu ona ga a ne a utile o ne a tlwale lekomi kwana ka baesekele ba gae
0: ka selatlha wa tseba
1: ke ore le gana tsena itse ga o tho o tlhokaetse kabo o tsebe ka tswa o ne a potagantate mogolo a le itseleng tsela mofela e seke la thatafatsa dipelo tsa lona maletatlho jana
0: ee yaka motho o ne o na le bothata lapeng morija gatlatlha
1: mme
0: ya ka o ka o nona le bothata lapeng ke go theka pa ke morija
1: bothata bo ne o le teng ga ke re ntle ga e ne se filwe ka baka la dipila tse e tsemate
0: jale a tla matabeng tseno kapa o ne a tlo bolokang tate mogolo
1: ke gopola e ka nna bona tse pota ya mo lefumane ga se motho ya ne a sete fela ga a utlwile lefu la leletato jalo
0: le letho
1: ntate se nonore ke mogopola ga o pata setho sa gone sa gothe sa kolokwane go nothe ke ntate mafa magolo moya wa ga o phomola ka kgotsa ke tsaya wa motseba a selamogana
0: kutlwa se ke molebetse
1: a tseba o ne a tshetse gona kolo mo ka selatlha sa gae
0: e
1: ne se motho a ratang le go ipona gatsa te ga le teng o ne a tla tlhola lemamela maletatlho yane a mamela ga go tla bona sa kgwa solong
0: ke ya go roka ke ya re le masego moo ka purapera ya ga ya pirates
1: o tlaka ke motho a ntse a ipatipatile tsena ipatipatie fela a le ka gare go batho ntate se nono a kojetsa go tla mogopola ka dintho tsotlhe tsa gae empa hele ga o le jalo ke batla go nka monyetsa gobane jale beke ena ke ya go qetela
0: eyahle
1: um o bolokela matsing beo ka gare ka godima sefaya sa matsing ke mo utlwe ke ha jobo
0: ha jobo
1: ha jobo
0: ha jobo
1: eh
0: ntse e ngola jwalo ka jobo a kire
1: eh ke hopola ke batho ba ana le mabobo ana ya bona ka ha mmila o no hlelang ka odimo o hlola batho ba tlaetseng ho tsamaya mo kapa batho ba tsebang ho hlola ditsela tsa mofuta o go na le difowane tse felelang ka mono ga o ba tlhaliseditse fela gore ke yamo setlhabeng sa matsimo o thweng ke ga jobo a o kala
0: phepi jwannawe mophaleleng e ka ba go fedile furu kapa go fedileng mophaleleng taba tseno ke tsa botlhokwa tlhemewa ka kgutla taba tseo ke tsa botlhokwa bona bo haesale leshome le metso e mehlano la metsotso pele ho hora ena ya bobedi we hi letho hi letho ka o fela ntate
2: ke botini ya ngwana a tlise
0: ee ntate
2: ke thusang dipelaelo le ona masisapelong mogolwana wa ka ke eo o titimile o ketee sebaka o setseng ke mokgaka wa tlholo Mohlano wa ka ke mohopola ne re lebelo komo. Ke kula ha ho ruru kana wa re jena ke hatile je. He, ana ntsotella motho ke komo ka ga pula e ngata.
0: E ya hle.
2: A ga tsala monna. Ha ke ha ke jao. Tsela wa hana. Le yena mo gine yena monna yena e ka mo bua sele kwe. A ya nga tla nne patsi senna. Tsela a kwa le tsiba sa di baba. Yale yale bana ke tla tsheya mo go ke tsheya ke hal. A ka monna wa na yo di o hlaphoetse go tsheya. A go tsheya wa tsaya ke mo tsiana mo. A tsaya go vetse. A o tla mahano. No no. A khona ha ona data national ana ona data national ntadini ke hana ka sala sala hai
0: ka sala sala hai
2: ka sala sala hai austani
0: ehle
2: na ke a kena hohle hohle hohle ha ile tsala tsibidi a kena hohle
0: ke nnete
2: a tsaba ha kena mantswe a le ka neng tsela se ke te mogana modimo a tlampa mo ha uhele mala hata ka le batha se mo kopela mo ha u mo kana modimo wa ne ha le kona ba tsiriswa go na ha le kana ke a le bo tsane
0: go tsontate island
3: a ya ga tlo ka mahate
0: ka ofela
3: tsana la ksa go a tsala ni
0: nade
3: ke me la no go
0: go tsontate
3: o tlhetse pelo nyane
0: ka la gatela ka bagethe wena
3: le lo ya le tlo tshela ka le ga tlo ka magete ach na le sno no o ni tse la ha ke ya ka ka ga thoja ka mo le tse tlo tse ngata so ke tshe ka mo le bala ka tsona re ka ba ba ba ntse jwang oi ya na he ka ba ni ka ma ka ka ha o tlola trata ya ga nga hila ona ba putile ka ofela ha la le tlo bona di no bona di tswitsa ha ene mo sentjwa ka nne ka re tsere tsa reng empa ya re rena ila bo go go re motho motho ka nne ha ha tle tsa o sa eng ka motho na le nako ya o phela ya o re be le yena o be le nako ya re a rona le yena o se ka
0: ndate
3: le go aga ke ba
0: e a ke mametse ka hloko ke mametse ka hloko ditaba tsena tsa hao
3: eh ke re ndate se nono jo le ka ba bang ana ga ke ya ka ke re a thoya me se le ditse
0: ke need
3: ndate a matla ha kalo ke hopola ke ntse ke le ka kwa he ke mo tshwara ke re e na ndate se nono mona rastini ke ke monana selimo ya sa sa tate ebe ndi ri ya go anka mo ga hai ra ga ga di tshupa ha ona ntse thata ha se fela ho ha u tle ga ga mona ho no ri ti phele o leta o phele o leta o phele o leta ha o nyame tsuka mo nyame tsika ba ka la mabaka a a mo sibitsi bana ka mo he tate fela ho le ti o utlwa wa bona go la go khothatsa
0: eh ya hle
3: go la go khothatsa ha o la sabe hai ha o ba ni o sabe ba thwa ba ga sepile ke mo ba ntse wa no re sa le mo sa go ntse ga sepile ke ha se yo wa ha o ha go o ka le ka o pinye a a si yo na se ka misa se kutse ha o sa tsola lo ha le khale
0: eh ya ndat
3: empa ga nne ke re that is no lori and anta inting u jetse molaetsa wa legato ma ila bogopo u la jala molaetsa wa hlompo ma ila bogopo a jala molaetsa bo nngwe ma ila bogopo le ke re ke bona mo le bala a se kana ke ke ga mo le bala le ga ba ba ntse tshotse ke tane ke hopule ba ba batane ba ba ile tali yena la sentse ba tswa ga hayo ba ba le bala hayo wa le motho ka nniki ha ga tiwa wa le bale wa le bala ho gala nene ha sa le ka ga ka ha la rona ka mona
0: ndate
3: ka nniki ke le maila bogo dipelo tsa rona di botlhoko le ga e bare keng ke ga kgona gore ro finyelela botlhe ka ofela ka mabaka a tshwanang le ona ao a gore re tlabe re boloka ba bangwe yana osiwaka ga e semona tuma ditšhabeng ba bangata ke bolela ositane beke ene re tla re le go yona enana re tlo boloka bafua bangata boo o sa sena go kaya go kae
0: ke tseba gantle roma ke gopola fata dijo a re o e beke le beke beke le beke
3: a le fa ema
0: Hey! Father, did you go and talk on my money?
3: I'm not going to be able to do it. Ngule ntato mo khotong kwa ha ga metswalle ya ka gona tle ka ba balane ka mo a kwa le tsikirefo
0: eh ya tle
3: ha mane ni
0: a ho tsaka te uwa wena wa te uwa
3: a ja di papata
0: eh
3: a papatea
0: a le ba mo ne ri be kwa na
3: ha ke re kwa sa ho le ri be
0: A dina di papata.
3: Bo go beye motho wa nna yena. Bo go beye di papata. A go tsami wa ithusa ka o ja di pulupo tsa go nwa nna ke se di gokwana.
0: Eh.
3: A tsa wa ithusa ka skane.
0: Eh.
3: E fela le go nwa hao. Hai.
0: Ha tsa dadde.
3: I don't know how to call it. I don't
0: know how to
1: call it. I love it. What's up?
0: Go, fella.
1: What's up? What's up? What's up? What's
0: up?
1: Hey. Hi, Oslo, man. Kiri, batho ba hlahang ka lekgalo le hlahang ka masego.
0: Hey, ahle.
1: Ha ba sitla ha mokutlwane. Ba kena le hona teng.
0: Ee, mme, ntse ke mametse. Re nna o thotse. E re ke etse tjena o tlo utlwa gore ga o sa leo. Mme re tla sitwa go fitlhela kae ka tsatsi le go etsagala branka fono ya gago ka mogala wa gago ngwana mme. E tlile ba sokodisa. Re a sokosokola tje. Ga re kampara molesa a tlampa re fe ditaba tse ga re fitlha moruthwane re etsa jang alet
4: alatelo ka makgethe
0: kao fela
4: sethabana sa kgomo
0: nkgono
4: dumela ausetamaano ya malethato jane
0: le kgotsong kgono
4: bophela ba
0: ka lerato ka makgethe bana ntse jang
4: ka mogalo nkgonne ke kgona le masalosa ga batho ba sagang bo masego bokae ga ba fitlha ga moruthwane nja kono wa nyolwa ba nyolwa straight go le ba matsie moreneng ena mme jale batho teo e bang dikoloi tsa bona ga ke tsebe dikoloi di a fapa mabobolane a fapakana tsela eo ya kgogo ya matsi ba tla utlwang e ka ba tla tlholwa go e swa motho ka mong a tle a lokisitse 60 a malodi gobane go na le dikoloi tse tlwaetseng tsela eno tsa di-4+1 tshwagola bantse difosa tsa di-4+1 ka matsing ka mono go tlwelela mo le mothweng ke hajobo o ya fela ke malotsi a 30 di tla ba kuka di ba bee gona mo lefung ga o ketwe mosebetsi le go ba theola gape ke 30 a malotsi
0: oho go na le mokgwa ore re sa etsa ne ke tshwile